0: agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
1: Mahal ang gamot.
0: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
2: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
3: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
4: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
4: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
7: Check your time, it's 8:07 in the morning. Muli, maganda umaga po sa inyo lahat. Welcome sa ikalawang oras ng ating programa. This is the program Celebrating Life. At ngayon po ay dadako na tayo sa ating reflection segment.
8: Today's reflection. Reflections. Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life. Reflections. Here on Celebrating Life.
7: Okay, so excited tayo dahil for the second time in the program, I think, no, tama ba? Yung ating guest for today is appearing in the program for the second time. Siya po ay EE, Evangelism Explosion Field Volunteer, at naging teacher namin during the Way of Witnessing is a Way of Life. I'm talking about Sister Net Panganiban. Sis, maganda umaga.
9: Good morning sa iyo, and I praise God for this is my second time.
7: Yes.
9: And it's always a privilege for me talaga to be here para ma-share yung goodness ng Panginoon.
7: Amen.
9: And hello din syempre sa ating mga listeners and viewers na
7: yes.
9: Napapanood din tayo.
7: And... napapanood tayo. And of course, good morning kay Brother Ding. Yan, kasama rin natin dito sa studio. Syempre, unang-una muna, life updates. Yan. The last time I guested you, when, sister?
9: I think it's last year.
7: Last year. O, kumusta na? Ano mga bago?
9: Bago.
7: Yes.
9: Yun munang, hindi bago. Yung patuloy yung faithfulness ng God.
7: Yes.
9: Sa amin, sa mga gawain, sa family, yung
7: yes.
9: health, ganyan.
7: Yes.
9: Tapos, although merong mga challenges, no, hindi pa rin talaga nagbabago yung Lord.
7: Mm.
9: Talagang tapat siya noon, ngayon, at
7: kailanman.
9: And yung pinakabago, our apo will be incoming college na siya.
7: Wow! College ng apo?
9: Apo, college na siya. Incoming college na siya. Yun yung pinakabago. So, with regards to ministry, marami. tuloy yan sa gawain ng EE Philippines.
7: Alam mo, grabe kayo ha, yung mga activities ninyo. Talagang walang pahinga. Mga kaibigan ko, alam niyo na yung mga activities nila talaga walang pahinga. At their age, medyo challenging yan. Pero sabi nga si God, eh, talagang walang imposible sa kanya. Di ba, yes, sister?
9: Apo.
7: Oo. And of course, EE announcements. Baka meron ka mga announcement eh, at nationwide tayo. Napapanood at napapakinggan
9: tayo. Actually, itong ano, nakaraan na January to up to this month, napakaraming ganap ng EE. Nakita mo yan.
7: Yes.
9: Lagari. Maraming mga local trainings, maraming mga clinics, saka yung mga easy share or yung crossover. At iba't ibang lugar, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Meron tayong nangyari sa Hong Kong, sa Kobe,
7: yes.
9: Sa, pati sa Chinese congregation dito sa Pilipinas, online and on-site. Mm-hmm. Pero yung pinaka ano, update natin, yung upcoming natin is on May 25 to 28. Ito yung leadership clinic sa Cagayan Gospel Church sa Cagayan de Oro City sa Misamis Oriental. Yun yung pupuntahan ni Pastor Ray.
7: Bukas ang start noon. Oo.
9: Yeah. So marami pang iba to be announced na yung iba po. So that is for May pa lang.
7: May pa lang yun. So talagang ganun kabisi. Sabi nga po, ang gawain ng Panginoon dapat hindi pinapag sinasantabi. Dapat yes, ito yung laging ginagawa. Diba? Okay. So sa trabaho mo, no, nakalagay dito EE Field Volunteer. What do you actually do? Yan, para lang malaman ng mga viewers natin.
9: Siyempre, sister. volunteer, unpaid. Wala po kaming sweldo. Yes, ang sweldo namin ay galing sa Panginoon. So, ano pa yung ginagawa ng isang volunteer field worker, no? So, we personally model yung WWL, yung witnessing as a way of life.
7: Natinan ko yon, di ba, once.
9: Yes po, yung, ano, yung sa leadership clinic. Po, sa clinic. Tapos, dapat merong direct involvement sa aking local church. So, dapat nagfa-facilitate ka rin ng WWL sa iyong church. So, kakatapos lang po ng aming batch 7 last Sunday. And we are praying and preparing for batch 8 by August. So, yan. So, isa pa, we help promote EE ministry. So, kailangan nakikipag-collaborate kami sa EE family.
7: Yun.
9: So, ibig
7: connection
9: sabihin,
7: talaga, no?
9: Opo, ibig pong sabihin ng help is we help promoting yung clinics, yung workshops sa iba't ibang churches. We invited and encourages pastors and leaders of different churches para po ma-involve dito, and we offer assistance. Sa mga clinic bases, tumutulong kami. Kahit nasa Ifugao pa yan, tumutulong po kami. And syempre, we offer assistance din doon sa mga churches na nag-undergo na ng clinic. So kapag ka nag-start sila ng kanilang local training, nandito po yung mga inyong volunteer field worker to help them. And syempre, tinutulungan natin yung ating field coordinator. Sa EE po kasi ay napakaraming, onti lang pala ang field coordinator. Ilan lang po sila. So, kailangan nila ng tulong. And sa NCR1, ang katim ko po doon ay si Pastor Ray Bichayda mismo. Kasi walang field coordinator. So, together with my friends and co-workers, hello din, kay Dang and Raymond Valdez.
7: Yeah.
9: Sila po yung aking Mother katim Raymond. Para sa NCR1. Yun po yung mga ginagawa ng isang field or worker,
7: yes.
9: Volunteer.
7: I remember during our clinic, galing ka ng Cebu.
9: No, galing ako ng
7: Cebu
9: Kobe.
7: Ba? Ah, Kobe, Japan.
9: Kobe, Japan.
7: Pagkalapag mo, nag-lecture ka na sa amin.
9: Opo.
7: Di ba?
9: Opo. Ano lang, mga 5 minutes.
7: Oo, grabe.
9: 5 minutes. Binaba ko lang yung aking mga bag, tapos
7: talagang calling, no?
9: Calling.
7: And of course, doing that, hindi siya burden, hindi siya obligation, but you're doing it with joy, di ba, sister? So, paano yung panahon mo? I mean, how do you manage? Siyempre, may family ka, may ministry ka, and then you do a lot of traveling.
9: I need a lot of prayer. At saka yung matinding pangunawa ng aking pamilya and support. And nakita mo naman.
7: Oo naman. Kasama dito. Si...
9: And even the family. So, syempre, ayusin mo rin yung lahat para balance yung buhay. So, before I leave, kunyari, sa Ifugao or sa kung saan man, nakaayos na yung mga food sa ref. Naka-freezer na lahat yan. And Very supportive kasi yung family ko, so hindi namin siya nagiging issue. Mm-hmm. Alam nila na priority namin si Lord.
7: Yes.
9: So yun yung important.
7: At ano nila, embrace nila.
9: Yes,
7: yun,
9: and diba? They are also supporting me with regards to financials. Ayun. Siyempre kasi volunteer nga ako.
7: Importante diba? Yun, di ba? Na may magsusupport talaga. Sister, so ano yung pinaka most challenging so far na experience mo along the way during your journey as a EE volunteer, field volunteer?
9: Siyempre kapag yung normal na buhay na may mga challenges sa life. Mm-hmm. Marami yan eh. Family issues, health issues ng family, mm-hmm. relationship, marami. Mm-hmm. Pero nakita ko, God is always there eh. Mm-hmm. Talagang naaayos yung lahat mm-hmm. and it's part of learning.
7: Yes.
9: Yung journey ko with this ministry, ang dami kong na-learn. Mm-hmm. At habang natututo, lalong lumalalim yung pagkaunawa, pagkilala sa Diyos.
7: Lalo kang lumalago as yes. Christian.
9: Yes.
7: Yun ang pinakamaganda dun eh.
9: Opo.
7: No? Oo. Pero as yung pagpunta-punta mo sa iba't ibang areas, reaching out to many people, ano yung pinaka most memorable experience mo, sister?
9: Most memorable? Marami. Marami actually. Pero ano ba yung memorable?
7: Yung masaya naman, although may mga...
9: Yes, masaya siya. Pero yung ito kasi yung sa COVID, this is the first time that I travel without my family, yung outside the Philippines. Mm. So yung paano kung mawala ka, yung gano'n, yung paano yung ganito, yung ganyan, tapos yun nga yung provisions, no? Binibigay niya lahat talaga eh. Mm. Tapos ang pinaka-memorable din sa lahat ng mga napupuntahan ko, yung nakikita ko kasi yung mga tao na we share the gospel or we train them how to share the gospel, pati sila nahahawa dun sa mga ginagawa namin. Na yung passion nila parang
7: na-inspire
9: na nabubuhay uli. Mm-hmm. Kaya sabi ko nga kahit one day or 3 hours lang yung inilagi mo sa isang gawain, pero may iniwan ka dun. Mm-hmm. Para ma-inspire sila to glorify God and mm-hmm. to serve Him more, to mm-hmm. obey Him. Ay, mm-hmm. sige lang.
7: Yes. Tsaka alam nyo, maraming tao po kasi mga kaibigan na they just need to be jump-started. Mm-hmm. Kailangan mo lang tapikin mo eh. Para, yeah. Kasi nakatanim na eh. Uh-huh. Kailangan lang talaga i-start mo sila, i-inspire mo sila. Maraming ganon eh, di ba? Na nararamdaman niyo yun eh when you reach out to them. Diba?
9: Yes, naalala ko yung isang kasama ko sa Kobe, si Sister Melly na ano siya, pinsan din siya ni Sister Melaine. Mm-hmm. Medyo matagal na siyang hindi nag-share ng gospel, pero equipped siya by yung ibang ano, EE classy. Pero nagkasama kami sa Kobe, kami yung magkakasama sa bahay. Mm. So, nakita niya, anong ginagawa mo? Nag-prayer walk, ganyan. Nag-prayer walk na rin. Tapos yung kami share ng gospel. Hanggang pag-uwi niya sa Pilipinas, nag-share na po siya ng gospel. And she's very passionate.
7: Yun,
9: so, yun,
7: maganda.
9: Yun lang.
7: Yun ang ano nyo, joy nyo eh, no?
9: Yes.
7: Oo, nagamit kayo ni Lord talaga to jumpstart these people. Talagang sabi nga, may your tribe increase, no? Yung mga ganito na talagang kailangan na natin this day, sister. Nakikita mo naman yung nangyayari sa kapaligiran natin.
9: Oo nga po.
7: Kailangan talaga marami makarinig ng salita ng Panginoon at isa buhay ito. Yan. So going back to our topic outline, ano, Sister Net, when we say seeking God, no? In your own perspective, how do we usually seek God, ikaw, and His righteousness?
9: Ako, syempre, we seek God by reading His words. Yun lang naman eh, kasi the Word, the Bible, is God's way of communicating with us.
7: Yes.
9: So, doon natin nakikita, nakikilala ng malalim ang Panginoon, ano yung gusto niya, ano yung dapat mong gawin, ano hindi mo dapat gawin, ano yung nagpapasaya sa Kanya, ano yung mga bagay na dapat mong matutuhan mula sa Panginoon. So, hindi lang you read the scripture, you study it, andun yung reflection, di ba,
7: yes,
9: sa daily
7: yes.
9: devotion, even sa mga worship services, pag nag-worship ka, you seek God there, di ba, fellowships, iba't iba pang mga gawain kung saan itinuturo yung tungkol sa Panginoon. And
7: even, fellowship, mga
9: yeah,
7: fellowship.
9: And even ano, life experiences and prayer.
7: Right.
9: Yung creation, I seek God through creation. Pag nakikita ko, ako kasi ano ko eh, plantita. Kapag nakikita ko yung kakaiba at amazing na itsura ng isang halaman at paano sila nag-produce, paano sila namulaklak, I am amazed. At talaga na-worship ko yung Panginoon dun sa
7: creation
9: ano na yan. Opo, sa creation.
7: That's right. Nakakatuwa, no? And at the same time, yung iba kasi, parang sinasabi nila, sister, na nabubuhay naman ako hindi nagbabasa ng Bible. I'm okay, nakatapos ako mag-aral, nagtatrabaho ako. Anong gusto mo sabihin doon na I'm good? I mean, I'm doing good.
9: Lahat naman ng tao, feeling nila doing good talaga. Actually, ganyan din ako noon. Ang una nagbasa ng Bible sa amin, tatay ko. Mm. And ako yung una nag-persecute. Ay, for Bible. Paano bang meron dyan sa Bible? Pero kapag ka talagang nakilala mo na yung Diyos through His words, maiiba na talaga yung perspective mo. Try. Try God. Mm-hmm. Try His words. Siya yung talagang magbibigay sa'yo ng direction in life. Mm-hmm. At mauunawaan mo bakit ka nandyan sa isang sitwasyon na yan. Mm-hmm. It's because yun pala yung kalooban niya, plano niya pala. Blueprint pala yan ng buhay mo na yes. Ang Panginoon mismo ang nag-construct nito.
7: Right. Siya yung creator natin, yes. Di ba? At sinasabi rin kanina, hindi lahat ng gusto nakukuha. Yeah. Di ba? Minsan hindi natin maintindihan yun eh. Pero sabi nga, why do people seek God? Sa inyo pong experience, opinion, how can people focus on God's kingdom? Kasi actually, madaling sabihin na nagsisimba ako, naniniwala naman ako sa Diyos. I think sapat na yun, no? Pero hindi eh, di ba? Talaga may kailangan tayong gawin, sister.
9: Okay, why do people seek God muna? Bakit?
7: Why?
9: Bakit nga ba nagsisik ng ang tao ay naghahanap sa Diyos? Una, in general ang nakikita ko kasi meron silang mga personal na pangangailangan. Mm-hmm. Like,
7: yes.
9: Kunyari may sakit, healing.
7: Yes. Ano 'yun?
9: They seek God. May problema. Mm-hmm. 'Di ba? Naghahanap ng direksyon. May pangangailangan sa pamilya, di ba? Or naghahanap ng comfort.
7: Yes.
9: O kunyari, may isang nangyari, namatayan, or whatever, di ba? Naghahanap ka ng comfort sa Panginoon. Naghahanap din tayo ng solusyon sa mga problema natin. We seek God pagka kailangan natin ng justice, na api tayo. Na isahan tayo ng kapwa natin. Lord, nasan ka? Bakit ganito, di ba? Or provisions, healing, tapos forgiveness. Alam mo, may kasalanan ka. Hindi ka mapakali. So, itatanong mo yun sa Panginoon. And to know Him deeply, to have a personal relationship with Him. Tapos yung clarity ng ano yung nangyayari sa'yo. Affirmations.
7: Yes.
9: Kung ano yung nangyayari sa buhay mo, yun yung hinahanap
7: pag natin sa Panginoon. Pag-confuse ka.
9: Yes, no? Confuse ka. And especially, syempre, gratitude.
7: Yun,
9: dapat. So, hinahanap mo siya na napapa-thank you ka sa Panginoon. Yes.
7: But reality, medyo masaklap, no, na hinahanap lang natin ang Diyos pag may kailangan tayo, pag malungkot tayo, pag may sakit tayo. Pero hindi talaga ito yung intentional na seeking Him, di ba, sister? What about kung, anong tawag dito, komportable ka na, marami ka ng pera, these are the people na parang mahirap silang maghanap sa Diyos. But I see people, mayayaman lahat, pero godly, talagang hinahanap nila ang Diyos. What can you say about this?
9: Sa totoo lang, yung seeking, para sa akin talaga, ang unang nagsisik yung Diyos sa atin. Sinisik niya tayo. Although
7: yung... Nakikipagtagpo siya sa atin, actually,
9: yes,
7: eh, diba?
9: They are, God is seeking us for us to be saved, eh.
7: Oo.
9: Maaring sasabihin natin, kompleto na tayo sa lahat. Mayaman na tayo, may kotse, may ari-arian. After this life, what's next?
7: What comes next?
9: Saan
7: yes.
9: ka? Saan ka pupunta? So, you need a savior. You need the Lord. Kailangan natin ng God. Kaya siya yung nagsisik sa atin. So, hindi po sapat yung nabubuhay tayo dun sa mga bagay na panlupa nga, ika nga, di ba? Kasi lahat naman yan mawawala eh. Lahat yan. So, ano yung matitira? Your relationship with God. And be with God in heaven kung talagang meron kang personal relationship sa Kanya.
7: Yes. Amen to that. Kaya nga sabi ng iba, ayokong maging born again Christian. Ang daming bawal. Ang daming ganito. Kanina, di ba, sinabi ni Pastor Ray yun, ano? Actually, pag po nagbabasa ka ng Bible, para sa atin, hindi na, yung command niya, hindi na mahirap yun eh. Kasi automatic, hindi, I don't like the word automatic. But it's with joy always to obey God, di ba? Opo. Yun yung may relasyon talaga sa Panginoon. Kaya hindi po siya mahirap. No? Masaya tayong gagawin yun. Kasi biblical meaning of love is obedience. Dapat susunod talaga tayo. Okay, Sister Net, can you share with us your own experience or testimony that manifests this verse?
9: Okay, sabi si Kiefer's, the kingdom yes. of God and His righteousness. Okay, I will start siguro. Sabi nga nung ni Pastor na yung kausap ng ating Panginoon ay ang kanyang mga disipulo. So, yeah. ibig sabihin, meron na silang personal relationship with Jesus.
7: Yes.
9: So, start ko rin doon. So, nagkaroon ako ng personal relationship with Jesus nung 1990. No? Una kasi altar call eh. Tapos, pero malabo sa akin yung salvation ko. Malabo yung gospel. Not until I was trained in EE. And then, nun ko talaga naintindihan what is salvation, what is born again, what is the gospel. Dun ko talaga siya naintindihan. Yung clarity ng gospel sa akin, nagkaroon din ako ng assurance of salvation. Mas naging malalim yung relationship ko sa kanya at unahin yung mga nais niyang unahin ko. Siyempre, nandun na yung personal devotion, yes. yung prayer time. So, kaming mag-asawa, no? Ako, pagising ko yung nagte-thank you, and then I worship God by reading the word, yung prayer, the word.
7: Yes.
9: Praying through word pala. So, yun yung ginagawa. And then after that, nagde-devotion kami, and then we have our prayer time. Tapos yung mga ministry ko talaga, it's aligned sa kingdom agenda ng Panginoon. Kingdom agenda niya. Ano yung agenda niya? To save the lost, diba? To seek the lost and to save the lost. So, yung mga ministry ko like WWL, yung prayer walk, yung discipling and mentoring, talagang naka-align sa kanya. And lumino
7: ba yung prayer walk, sister?
9: Okay, yung prayer.
7: How do you go?
9: Okay, everywhere that I go, I pray for the salvation of the people. Nag-start yun nung nagpunta ako sa Divisoria, nakita ko yung ang dami-daming tao dun sa LRT. Alam na, paisip ako, saan kaya pupunta tong mga to? Hindi saan sila pupunta o bababa, kundi saan sila pupunta kapag namatay na sila.
7: Yes.
9: So, I started praying talaga whenever I go sa tricycle, sa mall, sa palengke. Ayun, ginagawa ko. I'm praying for the salvation of the people. May time naglalakad ako from bahay to palengke para ipag-pray lang yung community. So, that is prayer walk. So, yun nga, no?
7: That's nice.
9: Ko lang sandali. Yes. Kasi gustong-gusto kong i-share to eh.
7: Yeah.
9: So, yung as you prioritize ka, syempre, una yung king, sabi kanina.
7: Yes.
9: King muna bago kingdom. Pero, yes, andun na yun, yung daily devotion mo, paglago, and etc. Pero, para sa akin kasi, yung malawakang pagkaunawa ko sa kingdom, is yung kingdom niya sa heaven.
7: Mm-hmm.
9: Yung pag-share ng gospel, pag-equip ng others, yun, yung mga gawain na yun, like yung ginagawa sa EL. And nakita ko talaga, totoo yung sinasabi na all these things shall be added unto you. Isang story lang the yung promise. Yung anak na si Casey. Nang natapos siya ng 4-year course, nagpaalam siya na magdo-doctor siya. And I said no. Kasi wala kaming pera. Saan ka lang makapagpaaral? 200,000 per SEM. So,
7: mahal
9: hindi ko
7: talaga.
9: Kaya. So, sabi ko sa anak ko, sige, pero at least, after a week, sige na nga. Pero kailangan 10% na scholarship or 20%. Pero ang amazing doon, ang ginawa ni Lord, hindi siya binigyan ng ganong scholarship. Yung umpisa ng pagpasok niya in St. Luke's, binigyan siya ni Lord ng 75%.
7: Wow!
9: And then after that, 100%, 100%, 100%. Hanggat siya ay matapos. So nakita ko yung plan ng God na inihand, kasi provision, no, yung preparing or arranging something for future use, yun yung meaning ng provision. Eh. So, nakita ko na hinanda pala ng Panginoon ang lahat-lahat para ngayon na kaming mag-asawa ay retired. 17 years ago, retired na yan. Ako, 2020 retired. Siya talaga yung nagsusupport. Of course, with my other children, yes. Pero siya yung pinaka, even sa ministry. So, inayos ni Lord, di ba?
7: Yes.
9: Isipin na yan.
7: Oo, ang sabi mo lang, 20%, 10%. Oo. Pero you know, it started at 75% and then naging
9: 100. Pati books.
7: Ibang klase si Lord, amazing. Pag may hiniling ka, more than that. Wow, isa yun sa mga talagang, at hanggang ngayon, dahil isa nga siya sa nagpo-provide para sa inyo. Yan. So, minsan, hindi agad-agad sa timing natin, hindi agad-agad sa way natin, but it's always God's timing and God's way. Kaya dapat, we keep the trust, magtiwala tayo sa Kanya, basta maniwala na tayo. Alright? So, sister, we will just take a quick break. Dito pa rin sa Celebrating Life, kayo po'y nakikinig dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sports Radio, and Capital FM 104. Babalik kami.
1: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
10: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
11: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
12: Bilang paghahanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
13: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pagset ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
14: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
8: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
7: Check your time, it's 8:34 in the morning. Kayo po yung nakikinig sa Celebrating Life. Ang guest po natin sa mga late tuners natin ay si Sister Net Panganiban. Siya po ay EE or Evangelism Explosion Field Volunteer. Actually, yung ginagawa mo, Sister Net, ay tawag dito, it calls you to travel a lot, meet a lot of people, di ba? So sa mga nakilala mong mga tao, ano yung, meron ka bang tina-target na age bracket or something like that o common?
9: Wala naman. Wala naman. Siya. Lahat siya. Mm-hmm. And doon sa mga trainings and ano naman, it's more on leaders and pastors of different churches naman sila.
7: Mm-hmm.
9: Yung mga nami-meet namin talaga. And it's a privilege. No?
7: Right.
9: Kasi ordinary member ka, you help in teaching them.
7: Right,
9: how
7: right.
9: to share.
7: Tama. At saka ano, sa naging party kami ng clinic, ano?
9: Yes po.
7: Masarap matutunan, pero dapat talaga apply agad. Kasi pag hindi mo in-apply, makakalimutan eh. Di ba?
9: Kakalawangin.
7: Kaya dapat ma-i-apply mo kagad para at least nagagamit ka talaga ni Lord, no? Bagamat medyo nag-struggle kami ni Judith doon.
9: At nagulat ako nung nandun ka.
7: Nagulat ka ba? Oo eh.
9: A surprise.
7: Hindi ako nakatanggi kay Pastor Ray eh. Pero sa totoo lang talaga, malaking tulong. Malaking tulong.
9: Opo.
7: Anyway, ayan, sige, tuloy tayo. Yung kasing ano natin, yung ating verse ngayon talaga, yung pinaka-challenging doon ay yung seek first God and His righteousness. Yan. So, yun na medyo, yung ibang nakakabasa nun, wow, righteousness. Parang ang hirap. Mm-hmm. Actually, hindi naman eh. When you seek God and you read the Word, parang ano eh, i-embrace mo yun unti-unti. Mm-hmm. Hindi naman kaagad-agad eh, di ba? Ikaw ba may ganun kang fear dati? O sabihin na natin, may ganun ka bang mga na-encounter na reaction na parang, ang hirap naman na talagang parang susundin mo talaga by the book, ang daming utos, sister.
9: Yes, syempre naman, pero ang ano kasi ang pagsunod o yung pagbabago ng isang tao,
7: yes,
9: is lifetime. It's a process. Hindi siya overnight.
7: We are all in a work in progress.
9: And habang lumalalim ka nga sa pagkakilala mo sa Panginoon, and then you grow.
7: Mm-hmm.
9: You grow in a process talaga. So hindi natin ma-expect na lahat ng tao dapat ganyan ka na, eto ka na, and even yourself, do not expect to yourself na overnight or over the year ay naging talagang super righteous ka na. At pero ang pinaka-importante, you are righteous in the sight of God.
7: Amen. In the eyes of God.
9: Yun.
7: Right.
9: Pero hindi naman din kailangan gawing anong to, lisensya para magpatuloy ka sa dati mong buhay.
7: Yes.
9: So kailangan talaga nandun yung proseso ng pagsunod at nandun yung proseso ng pagbabago.
7: Amen.
9: Sa buhay.
7: Actually, sa totoo lang, sister, ang natutunan ko din is not hindi sapat na maging mabait ka lang. Okay yun, maging mabait. Pero utos ni Lord to eh. Di ba? To share the word. So, dapat intentional. You cannot just say na, I don't have time, mahirap, or what. Make time. Di ba? Make time talaga. Kaya, sa mga nakikinig po, hindi sapat yun. Nagsisimba naman ako, naniniwala naman ako sa Diyos. That's it. Hindi. Kaya nga meron tayong evangelism explosion.
9: Yes,
7: kasi
9: po.
7: Ito yung nag-i-equip sa atin to share properly.
9: Okay.
7: Diba? Okay. So, ayan. Verse comes with a great promise. Everything will be added unto you. So, anong thoughts mo rito? Kasi baka ma-misinterpret ng mga tao to eh, di ba? Yun na
9: okay,
7: makita nila. Basta gusto ko, ibibigay pala ni Lord. Something like that.
9: Okay. Una, promises. Sabi ng mundo, promises are made to be broken. But not God.
7: Not God.
9: Hindi siya ganon. He is true to His promises. So, kung may sinabi siya, totoo pa rin niya yan. Sabi nga, no, hindi lahat naman ng ibibigay ng Panginoon ay lahat ng gusto mo.
7: Yes.
9: Not all you want, but all you need,
7: yes,
9: according to His will.
7: Yes.
9: Kung
7: yes,
9: kalooban niya. So, huwag kang masyadong expectant naman na lahat ng gusto mo ng blue na kotse, bibigay sa'yo ni Lord John. Kung ano yung kailangan mo lang. And sabi nga, sabi ko nga kanina, parang nasabi na ng pastor yung sasabihin ko. Siyempre, ang hari ay hari eh. Kapag ka sinabi niya, hindi na babali. Kapag
7: yes,
9: sinabi niyang, gagawin ko to because He is God. And everything. Pag sinabing everything, mga experiences ko from small things to great miracle in my life. So mag-share lang ako ng dalawang bagay. Okay.
7: Mm-hmm.
9: So kunyari, nagluluto ako. So walang gulay sa ref. Mm. Eh, kailangan ko mamalengke para magkagulay. So, mm. I just sabi ko, Lord, kailangan ko ng gulay. Aba, ay paglabas ko maya-maya, merong isang kariton gulay.
7: Andun na. Andun na.
9: So, syempre, tumalon yung heart ko na. Sabi ko, Lord, ang galing mo talaga. Para, hindi ka KJ. Sabi ko pa, hindi ka KJ, gulay.
7: Hindi ka napumunta ng palengke.
9: Oh, and then, I said to myself lang, sabi ko, makukumpleto to kung may saging. Maya-maya may sumigaw. Saging. So, di ba? Yeah, hindi siya, hindi KJ ang Panginoon. And then, nung namamalengke naman ako, ang bigat nung pinamalengke ko, sa ang hintayan ng tricycle, medyo malayo. Sana may tricycle. Mamaya meron tricycle. Sakay po kayo. So, yun yung mga small
7: maliliit
9: things.
7: Na bagay yun, ha? Pero, wow.
9: Pero merong great.
7: Alam na alam mo.
9: Okay, I want to share the great one.
7: Yes.
9: Yung aking paboritong apo, tinatawag ko kasi isa lang siya. Nagkasakit siya nung siya ay grade school yata yun, dengue. And 50-50 talaga yung life niya. Natuyo na yung labi, wala na. Nung time na yun, yung bunso ko, doctor na siya. So, hindi ko na siya matingnan sa ospital. Umuwi na ako. Tapos sabi nung anak ko dun sa kapatid niya, sa mami ni Audrey, ipadala mo nga sa akin yung lab test ni Audrey. So, pinadala niya. Ang sabi sa akin ni Casey, nung aking anak, Mami, wag na tayong umasa na sa atin pa si Audrey based on the lab test. Pero sabi ko, hindi magsisinungaling yung anak ko at saka doktor siya, alam niya yan. Pero pwede akong magtiwala sa Diyos ko.
7: Yes.
9: So I did pray talaga to the Lord at ang prayer ko ganito, Panginoon, hindi ko alam kung ano yung will mo, yung kalooban mo. Pero sana lang, yung kalooban mo, yun yung desire ng puso ko.
7: Amen. Inuuna mo pa rin yung will niya, ha?
9: At nabuhay po siya. Kinabukasan ay tumaas yung platelets at gagraduate na po siya ng ano, ay graduate
7: sabi
9: na siya
7: mo,
9: incoming college na
7: yes.
9: po siya. So
7: kita mo.
9: Ganon si Lord.
7: To the rescue lagi.
9: To the rescue. Small things, big things, name it. Bibigay niya yan kung kailangan mo according to His will. At saka yung, siguro din yung laki ng pananampalataya.
7: Oh, faith talaga.
9: Faith talaga. Oh, so, hindi ko makakalimutan yung story na yun. So, sabi ko nga, kahit hindi ako tanongin ni sister, Cecil, kukwento ko to.
7: Yes. So, nakakatuwa. Kaya nga, Jesus our provider.
9: Yes.
7: Diba yung topic natin this morning, na hindi lang po pananalapi o material things ang kailangan ibigay niya. Yung talagang need. Like yun, dinasal mo yun. Sabi ng tao, eto, wala na, hindi na natin naasahan. Pero lagi natin sinasabi, tao lang yung nagsabi. Although doktor, di ba? Pero meron akong Diyos na dapat asahan, di ba? We fully hope in God. Nakakatuwa naman, inspiring talaga. So, yung great promise na yun talaga, ang naging susi is your faith, di ba? Ang ganda na sinabi mo na kung ang will mo, sana kung ano yung desire ko, yun din yung will mo. Kasi kahit po tanggapin din natin to, ito yung gusto natin, ito yung desire natin, pero hindi yun ang will ni God eh, di ba? Dapat matuto rin tayo mag-accept ng will niya talaga. Kasi pag may relasyon ka sa kanya, you will learn no, to accept His will. Okay, the verse encourages, teaches us to prioritize. Yung mahirap rin to, no? Mahirap din to. Prioritize God in our lives. Life application po, based on your experience, paano mo na ipakita kay Lord na inuna mo siya?
9: Okay, yung daily life, like yung sinabi ko nga, no, pagkagising, I thank the Lord, and then I worship Him, praying the word.
7: Yes.
9: And then we have our devotion ng aking asawa na ipapanala. Na nakikita namin anong ginawa ni Lord kahapon para pasalamatan siya. At na ipapanalangin namin ano yung mga mangyayari para ilagay sa harapan niya at ipanalangin ang mga ito. So meron kaming maliit na notebook. Andun lahat ng ipagpipray namin everyday. Mga churchmate, activities, kamag-anak, salvation ng mundo, yung gano'n. Lahat, marami kaming pinapanalangin, missionaries, etong gawain, yun, nakasulat yun sa isang notebook. Yun yung ginagawa namin. Pero ang para sa akin kasi, prioritizing God, it doesn't mean na merong first, second, third, fourth, una si God, mamaya hindi na, iba naman. Para sa akin kasi, prioritizing God is God should be at the center of everything.
7: Yes.
9: Sa ginagawa mo sa buhay mo.
7: Pati nga pag-inom eh. Diba?
9: Pati pag-inom or pagkain. Yeah. So, lalo na sa decision making, eh ito gusto mo eh. Eh pero hindi naman yan ang gusto niya.
7: Yes.
9: So, itatanong mo sa kanya, i-consider mo, ano ba yung gusto niya? So, for me talaga, prioritizing is not first God muna sa Sunday, tapos Monday na naman. Or sa morning si God, tapos sa tanghali, hindi na. Kundi in every activity, God is there.
15: So,
9: at saka yung continuous na ano, pag pakikipag-communicate sa Kanya throughout the day. Yes. Kahit ano pa yan. Mm-hmm. Kahit ano pa yan, yung may nakita kang maganda, you thank Him.
15: Yes.
9: Meron ka naalalang kasalanan, you ask for forgiveness. Mm-hmm. Yung ganon. Mm-hmm. So, God at the center of it all, of our life.
15: Parang ano, every step of the way talaga.
9: Yes po.
15: Kailangan si Lord, no? Lalo na tama yung sinabi mo, sister, decision making. Minsan, may mga sitwasyon na darating sa buhay mo that you have to choose. Ito yung tama. Alam mo, ito yung mali. Pero kaya lang, pag pinili mo yung tama, ito yung mga mangyayari. Mm. Diba? Pag pinili mo yung mali, okay lang kasi ganito, ganyan. So, minsan, magko-compromise ka dito ako sa mali kasi ganyan. Ang hirap, pero sabi nga, ilatad.

0: kasi merong clinic doon. So I just share ko ano yung nangyayari, what God is doing in my life. Kahit kami ay walang trabaho kasi ano kami, retired kami.
1: Retired na.
0: Ano yung mga pinagkakaabalahan at ano yung ginagawa ni Lord dun sa mga lugar na pinupuntahan namin.
1: Mm-hmm.
0: So ano yun, I think member siya nung MMIM, lalaki siya. Pagtingin ko sa kanya, umiiyak siya. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Nabibless po ako. Nabibless po ako. So, ichika mo siya. So, sa lahat ng pinupuntahan ko, whether ito ay clinic or ito ay local training, ikinukwento ko yung kwento ng Panginoon.
1: Amen.
0: Yung goodness niya, kung ano yung ginawa niya sa akin, whether ito ba ay problemang na pagtagumpayan or yung mga pinuntahan namin na biglang nag-pray to receive Christ na nung una ayaw, pangalawa, eto na. So yun, nag-chikadora ako. Chinichika ko and sinasama ko sila sa gawain. Para sila mismo ma-witness nila na hindi lang to kwento, na kahit sila mararanasan nila. And totoo yan, dun sa local training namin, as I teach, as I facilitate yung mga lessons, no? So may mga examples. Yun ang mga totoong nangyari. So ngayon, yung mga nakinig nun, yung mga batch by batch na nag-graduate, sila may sarili na silang kwento.
1: Wow.
0: So chikadora
1: na rin. Chikadora na rin. At saka na-amaze, na-inspired sa nangyari talaga. Kaya minsan kailangan, napakahalaga ng testimony.
0: Yes po.
1: 'Di ba ginawa natin sa clinic 'yan, 'di ba? Yung pinag-aralan mo talaga kung ano yung testimony. And ang prayer natin every day is to be a witness. Make me a witness. Kahit sa isang tao lang, kahit sa dalawang tao, every day. Biro mo, kung pitong araw 'yan naka-witness ka sa dalawa, ilan na 'yon? 14 na tao na kaluluwa na 'yon na na-reach out mo. Kaya nga sabi ko minsan kailangan mindful tayo sa paligid natin. It's not all work.
0: Yes.
1: It's not all sa sarili mo. Tumingin ka rin, baka may nangangailangan pala na ma-sharean ng salita ng Panginoon. So at this point, sister, no, super blessing yung binigay sa iyo ni Lord na as EE, no, volunteer. Ano yung, kung andyan katawi mo si God, si Jesus, what do you wanna tell her? Tell him.
0: Ano yung sasabihin?
1: Kay Lord, ano yung sasabihin mo sa kanya? Ano yung sasabihin mo sa kanya? Yun sa journey mo sa buhay, hanggang maliit ka pa, hanggang nag-asawa ka, hanggang ngayon.
0: Siyempre, una, thank you Lord kasi you saved me. Doon lang naman nag-start yun yung journey ko na makulay sa Panginoon. Siguro pangalawang sasabihin ko sa kanya, Lord, sasabihin mo ba sa akin ng well done? Siguro yung tatanong ko, kasi yun yung gusto ko marinig sa kanya, na pag nagkita kami, sabi niya, well done.
1: Well done, my faithful servant.
0: My faithful servant. Siguro yun.
1: Yun ang gusto natin lahat eh, di ba?
0: Yun ang gusto ko marinig, yung approval niya.
1: Na, hindi na yung approval ng tao, di ba? So at your age right now, sa mga nanonood po ngayon na senior citizen,
0: I'm turning like, 65.
1: Kaya nga, like us, ako, I'm 64, turning 65 next year. Sa mga sinasabi nilang, matanda na ako eh, hindi ko na kaya yan to go around and to share the word. Ano pong gusto yung message sa kanila?
0: God is faithful. He Amen. Will supply everything, lahat. Sabi kong binigay nga niya yung Panginoong Jesus para masave tayo. Ito pa kaya ang strength. At marami akong experience kasi, nagkasakit, nagka-glaucoma, and everything. Sumakit yung tuhod, hindi makalakad, pero talagang inayos ni Lord.
1: Faithful
0: God.
1: Talaga
0: He is
1: siya.
0: Faithful. Pag sinabi niyang, I will go with you, sasama siya. Pagka sinabi niyang, I will supply you, or provide you, gagawin niya yon. Kasi promise keeper ang ating Panginoon.
1: Miracle worker, promise keeper.
0: Yes.
1: Right. So, hindi, wala sa edad, no? Wala sa edad yon. Kailangan, kung may desire naman talaga tayo, faithful si Lord para ibigay lahat ng kailangan natin, no? Misa may sakit tuhod talaga yan, at marami pang mga sakit-sakit, pero hindi mo nalang papansinin eh, no? And nawawala din, sister.
0: Nawawala.
1: Right. Baka may mga pagbati ka before you go. Please, go ahead.
0: Ayokong ano, mag... ano ng pangalan? Baka may makalimutan ako. Siyempre, my CCBC family, Capital City Baptist Church, ang aking mga angkan sa Bulacan at sa buong mundo.
1: Saan ka sa Bulacan?
0: Hagunoy po.
1: Ah, Hagunoy.
0: So, mga taga-Hagunoy, hello dyan. Mga kamanggagawa, ang may team bilog, may ministry team, co-worker sa EE,

0: radyopilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:52 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita na ipamigay na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga payouts para sa mga dokumentadong biyahe na bahagi ng Service Contracting Program ng pamahalaan. Sa isang panayam, hinikayat ni LTFRB Board Member Greg Pua Jr. ang mga public utility vehicle drivers na makipag-ugnayan sa kanilang mga operator para matanggap nila ang kanilang kompensasyon. Ginikuha ang kasunduan sa Service Contracting Program ay sa pagitan ng LTFRB at mga operator ng public utility vehicles. Social Security System, paigtingin ang mabilis at pinasimpleng serbisyo. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nangako ang Social Security System na higit pang paigtingin ang mabilis at pinasimpleng serbisyo publiko. Ayon kay SSS President at Chief Executive Officer Robert Joseph Declaro, patuloy na pinapalakas ng ahensya ang kanilang frontline services at ginagawang moderno ang mga sistema upang mas mapabilis ang transaksyon ng mga miyembro. Nakatulungan niya ang matatag na pananalapi ng SSS noong 2025 para mapalawak ang mga assistance program at maisulong ang mga reforma sa serbisyo. Batay sa tala ng ahensya, umabot sa mahigit 142 bilyong piso ang net income ng SSS noong 2025 at lumagpas naman sa 1 trilyong piso ang reserve fund nito sa unang pagkakataon. Inanunsyo din ng SSS na target itong ilunsad sa Setyembre ang Energy Sustainability Loan Program. Maaring umutang ang mga kwalipikadong miyembro para sa pagpapakabit ng residential solar panel system na mababayaran sa loob ng hanggang 7 taon. Target ng programa na matulungan ang hindi bababa sa 100,000 kabahayan pagsapit ng 2028 upang mapababa ang gastusin sa kuryente at maisulong ang paggamit ng sustainable energy. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, Bureau of Immigration, pinalakas ang immigration monitoring sa Siargao. Nagbabala rin ang ahensya sa mga dayuhang lalabag sa batas. Ang ulat mula kay EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinaiting pa ng Bureau of Immigration o BI ang presensya nito sa Siargao kasunod ng mga reklamo kaugnay ng overstaying foreigners, illegal na trabaho at iba pang paglabag na nakakaapekto sa komunidad at turismo sa isla. Sa pulong kasama mga lokal opisyal at law enforcement agencies, sinabi ni BI Commissioner Joel Anthony Viado na bukas pa rin ang Pilipinas sa mga lehitimong turista, estudyante, investor at dayuhang residente na sumusunod sa batas at gumagalang sa kultura ng bansa. Ayon kay Viado, hindi dapat abusuhin ang pagiging magiliw at hospitable ng mga Pilipino. Binigyang diin din niya na ang pagpapatupad ng immigration laws ay ibabatay sa aktual na paglabag at hindi sa lahi, nasyonalidad o relihiyon. Nagbabala ang BI na maaaring maharap sa deportation at blacklisting ang mga dayuhang sangkot sa illegal work, kaguluhan, environmental violations at iba pang pang-aabuso sa komunidad. Bilang tugon, palalakasin ng BI ang local immigration office sa Siargao upang mapabilis ang aksyon sa mga reklamo, mapahigpit ang monitoring at mapalakas ang koordinasyon sa mga LGU at pulisya. Ayon sa BI, bahagi ito ng mas malawak na hakbang para mapanatili ang kaayusan, seguridad at responsableng turismo sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At Solo Parents Empowerment Festival isinusulong sa Baguio City. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni John Munar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Isinusulong ni Baguio City Councilor Betty Lourdes Labanda ang institutionalisasyon para sa taunang obserbasyon ng Solo Parents Empowerment Recognition o SPEER Festival sa Baguio City. Sa paliwanag ni Tabanda, layo na aktibidad na mabigyan ng pagkakataon ng mga solo parents na tuwirang madama ang serbisyo ng pamahalaan Magkaroon na hanap buhay o pagkakitaan programang pangkalusugan at pangkalatang kapakanan at suporta ng komunidad. Ang inihaing panukalang ordinansa ay nakaangklaan niya sa Republic Act 11861 o ang Expanded Solid Parents Welfare Act kung saan hangad din itong pagtibayin ang implementasyon ng City Ordinance 89-2028 at mapagtibay ang tinurang supportive at inclusive environment na makakatulong sa social at psychological well-being ng mga solo parents at kanilang mga anak. Batay sa panukalang ordinansa, itatakda ang taon ng obserbasyon ng Solo Parents Week tuwing ikatlong linggo ng Abril, alinsunod sa itinakda ng batas at ang Spear Festival na itatakda tuwing ikatlong Sabado ng Abril bawat taon. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Natin ang bonding online. Online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
11: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon.
18: GIS, your General Information Station.
19: Radyo Magazine 1278. AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon.
18: GIS, your General Information Station.
19: Radyo Magazine 1278.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
1: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
2: Radyo on the go.
1: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
3: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.

0: na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Inflex na yan! Radyo Magazine
1: 1278
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
13: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
18: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

0: na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Influence na yan! Radyo Magazine
1: 1278.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: In 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
5: Ano man ang kasarian mo, join Carito. Tutok na sa kauna-unahan,
6: the first and the only
5: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community. Promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
6: Rainbow Radyo.
5: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama. Dahil belong ka rito. Rainbow Radyo. Rainbow Radyo.
7: Hello, hello, hello! Magandang umaga! Happy Saturday, everyone! Luzon, Visayas at Mindanao, San Mandako ng Mundo, haler sa inyo! Welcome sa Rainbow Radyo! Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Celis, ang inyong makakasama sa isang oras ng masayang chikahan at makabuluhang kwentuhan na walang intrigahan. Kaya naman tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream namin on Facebook, YouTube or PBS Receiver app. Now mga ka-Rainbow, kung meron kayong mga nakaligtaan, mga episodes before, ay makikita nyo pa rin siya sa Rainbow Radyo Facebook page na kung saan naka-live din tayo now. Pero lipat din muna tayo sa Radyo Magazine Facebook page para sama-sama dahil dito sa Rainbow Radyo, lahat tayo belong dito. O bago natin simulan tong araw na to, kumusta na ang lahat, diba? Nag-leave na ba ang lahat dahil may holiday daw next week? Abay, bago kayo umalis, samahan nyo muna kami dito today dahil masaya at makabuluhan ang pag-uusapan natin tungkol sa nalalapit na pinakabonggang selebrasyon ng LGBTQIA+ community. Abangan mamaya! Pero bago natin puntahan yan, dito muna tayo kagaya ng dati. Simulan natin ang ating Sabado with good news sa Balitang Bahaghari. Good news para sa mga LGBTQIA+ couples na nakatira sa Mandaluyong. Inaprubahan ng City Council ng Mandaluyong ang ordinansa ukol sa Right to Care Card na nagbibigay pahintulot sa mga LGBTQIA+ couples na gumawa ng medical decisions para sa kanila mga partners na hindi kailangan ng presensya ng immediate family members. Ang mga beneficiaries ng Right to Care Card ay ang mga LGBTQIA+ couples at mga common law partners provided walang legal impediments sa kanilang partnership. Ang nasabing ordinansa ay naglalayon na makapagbigay ng equal na oportunidad at trato sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community ng nasabing lungsod. Abay, mabuhay ka Mandaluyong! Maraming salamat sa pagsuporta sa aming komunidad. And excited ako kasi parami na ng parami, di ba? May QC, may San Juan, may Iloilo, may Dasmariñas, Cavite. And now, hello, hello Mandaluyong! Maraming salamat dahil tsak, maraming matututunan itong Right to Care Card na ito. At speaking of matutulungan, tulungan ko kayong i-widen ang inyong vocabulary for the day dito lamang sa pinaka-inaantabayanan, ang pinaka-masaya at pinaka-educational, well para sa amin ha, na segment sa balat ng radyo, ang Baklavolary Word for the Day. Dahil sabi nga ni Mama RuPaul, ang patron naming lahat, learning is fundamental. So tuturuan ko kayo uli ng bagong gay lingo for today. At eto na nga siya, ang word for the day natin ay Kuda. Okay. Narinig niyo na ba to? Kung hindi pa, ang ibig sabihin ng kuda ay sabihin with flair or arte or bonggang-bonggang pagkakasabi. Okay? Nowadays, nakikita natin yan. So, gamitin natin in a sentence. Mars, ang daming kudaan sa gobyerno natin ngayon, no? Iba-ibang mga pasabog. So, pwede niyong gamitin yan kapag sobrang intense ang, alam mo yun, gusto niyong sabihin. O kaya may nag-aaway sa inyo, ang dami mong kuda. So, alam niyo na ang konteksto, pwedeng-pwede nang gamitin mamaya at tuloy ang kudaan natin dito sa Rainbow Radio. Oh, ayan, 'di ba? Usapang kudaan, eh bay kudain na din natin 'to kasi naman, 'di ba? Bilang miyembro ng LGBTQIA+ community, may karapatan din tayo maghayag ng ating mga opinyon ukol sa mga kontrobersiya o kaya trends na nandito sa lipunan natin. Kaya naman, pakinggan natin 'yan dito lamang sa Winner Wiz, anong say mo te? O eto na ang tanong ng bayan na very timely and relevant dahil kagabi lang, no, mga ka-Rainbow, napansin ko ang daming sale, hindi naman payday. Ang daming mga tao sa mall at puno ang mga sanggiupan. Mukhang meron yata nagbigay ng biyaya somewhere out there at balita ko eh naglabas na nga daw ng half ng 13th month pay ang ibang mga ano kumpanya. Sana all merong half ng 13th month pay, pero para doon sa mga wala, ang tanong ng bayan ay, dapat ba na i-mandate na ibigay na ang kalahati ng 13th month pay ngayong May, whether nasa government or nasa private institution ka? So malalaman natin yan kasamang ating ka-Rainbow. Pasok!
8: Para sa akin, need i-mandate yung pag-release ng half ng 13th month. This may, kasi may mga magulang din naman na need ng pera for the tuition ng kanilang mga estudyante and yung mga supplies nila na need bilhin. Then, need din siguro ng mga for payment, like for credit cards na need din bayaran for this month. Eh. Thank you, yun lang.
7: Maraming salamat, ka-Rainbow na Andrew, no? Ako, ang take ko dyan, I win. Yes na yes na yes, no? I-mandate na yan kahit ano, private or public, ano, siguro, company. Bigay na natin yung kalahati ng ano, 13th month pay. Kasi bukod naman sa pinaghirapan niya ng mga tao, eh, feeling ko naman eh, timely and relevant. Lalo pat ngayon ay may mga pagtaas ng bilihin o di kaya naman naghahanda sila para sa coming school year. Magastos ha, bumili na mga gamit pang school at magpa-enroll, hindi lang po nagpupulot yan. At bukod doon, meron din naman mga pang-araw-araw na gastusin. On the other hand, pwede rin naman natin silang bigyan ng, alam mo yun, makakapagpasaya naman yun sa mga may pinagdadaanan, lalo na nitong first half ng year na sobrang dami naman talaga ang nangyari. Pero mga ka-Rainbow ha, paalala lang kapag naman binigay sa inyo ang half ng 13th month nyo, eh wag naman tayo one day millionaire. Ipunin din naman natin at pag-isipan natin ang ating gagastusin. Well, life is too short to not enjoy what you worked for. Eh, alalahanin natin, marami pa rin naman kayong years na itatagal at kailangan nyo din mag-ipon. Ayan, speaking of ipon, abay, mag-ipon tayo ng knowledge at inspirasyon sa ating susunod na segment mamaya after ng break natin, no? At pag-uusapan natin gaya nga ng nasabi ko kanina, ang nalalapit na selebrasyon nating lahat na miyembro ng LGBTQIA+ community, ang Pride Month. Pero sa atin naman dito sa Rainbow Radio, everyday, di ba? Parang Pride Month na. Wala nang month, Pride everyday. Kasi nga naman, tuloy-tuloy ang laban natin para sa equality and allowing ourselves to take up space as we are, regardless of gender. Pero mga ka-Rainbow, ang tanong ko naman sa inyo, eh, alam nyo nga ba ang ibig sabihin ng Pride Month at bakit nga ba tayo meron nito? Because beyond the rainbow flags, diba, at kung ano-ano pa mga parada na yan, eh merong mas malalim na reason kung bakit nga ba natin 'to sineselebrate. At kung sumasali kayo sa mga Pride March, eh naiintindihan nyo rin ba ang pinaglalaban nyo at bakit nga ba may ganito? Bakit nga ba tayo nagtitipon-tipon at nagmamarcha, di ba? Malalaman natin yan sa ating pagbabalik kasama ang ating special guest na isa sa mga tao behind the very successful Pride March dito lamang sa QC. Huwag kayong aalis, magbabalik po kami dahil dito sa Rainbow Radio, lahat tayo belong dito.
1: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radio Magazine, 1278 AM.
2: Radio Pilipinas.
3: Radio Publiko.
10: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
11: Fake news yan! Mali!
12: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
11: Fake news yan! Mali!
13: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
11: Fake news yan! Mali!
14: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
15: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
16: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
17: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
16: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
17: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
23: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
24: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
23: Libre to ha?
24: Walang bayad?
23: Oo, walang bayad.
24: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: At tayo po ay nagbabalik dito lamang sa Rainbow Radyo. Again, kung hindi pa kayo nakatutok, eh tutok na sa Radyo Magazine, 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream namin on Facebook, YouTube or PBS Receiver app. O mga ka-Rainbow, balikan natin yung nasabi nating topic kanina, no? Month na ng June, parang isang linggo na lang, eh go, go, go na. At marami ang excited, not just because marami na namang rainbow na items sa magkakalat, but because matutuloy na naman ang ating pag-take up space as we are sa mga kalsada as we celebrate Pride Month at mag-join ng Pride March ngayong June na gaganapin sa June 27 sa Quezon City. to tell us more about that ay makakasama natin ang isa sa mga tao. Maraming salamat sa iyo, kapatid, no, na nasa likod ng very successful na Love Laban sa Quezon City. Siya ay isang inclusive leadership strategist at DEI consultant. So walang iba, makakasama natin live and alive via Zoom ang nag-iisang Don Mendoza. Wow! Magandang umaga sa iyo, ka-Rainbow na Don.
0: Magandang umaga, Coach Mike, at sa buong Rainbow Radio family at sa ating mga televiewers at listeners, wherever you may be joining us from today. Una sa lahat, Coach Mike, maraming salamat sa pagkakataong kasama ninyo.
7: Kami ang dapat magpasalamat kasi taon-taon nyo kaming binibigyan, di ba? Lahat tayo binibigyan nyo ng platform para maipakita ang ating mga real selves sa kalsada, di ba? So, simulan na natin yan, Don. Ang tao, tinitake for granted kasi madalas, di ba, pag sinabi June is Pride Month, ang naiisip lang nila is that, ay, ayan, marami mga rainbow, may mga brands na ano, susuporta dyan, or puro kabaklaan, katomboyan, ganyan. Pero in reality doon, para sa mga listeners and viewers natin, para saan nga ba ang, ano, ang Pride Month, ang celebration ng Pride? Paano ba itong nagsimula?
0: So, unang-una, gusto ko umpisahan na Pride Month, no, is a celebration of identity, authenticity, resilience, and community, Coach Mike. No? Ito ay oras or time para ma-recognize natin ang contributions ng LGBTQIA+ individuals in every sector of society, whether they're teachers, nurses, artists, entrepreneurs, public servants, parents, students, and community leaders. Pero tulad na sabi mo kanina, Pride Month is not only about celebration. No? It's also about remembrance. It reminds us of the generations before us who fought for the freedom that many enjoy today. Kanina natutuwa ako na banggit right to care card.
7: Yes.
0: No? Bago yan, no? Years ago, people risks rejection, discrimination, and even violence, Coach Mike, simply for being themselves. So Pride Month allows us to honor their courage while continuing the work of building a society where everyone can live openly and safely.
7: Ganda so, nun,
0: no? In short, Pride is a celebration with purpose.
7: Oh, ay, ang ganda niya. Hindi lang beauty ang may purpose, di ba? Pati Pride ngayon. Pero doon, ang question ko doon is, meron ba, hindi ko alam ha, curious question to from, alambawa, a third person na hindi alam to. Bakit June? Meron bang significant ano yon kung alam nyo lang? Or nakasanayan ba siya? Has it been a tradition?
0: Pagbabasihan natin yung history, June kasi nag-start yung movement, no?
7: Meron. May ano siya. Okay.
0: So yun. So doon natin siya binubuo. Medyo mahabang history siya, pero baka kailangan natin ng another segment para...
7: Correct. Hindi naman to ano, history class. Malayasan tayo. Magulantang sila. Pero at least, di ba, alam natin na yun naman pala talaga yung nakasanayan ever since. And sa totoo lang naman, bukod naman sa Pride Month, ang ina-associate lang naman sa June is, halimbawa, June Bride, di ba, yung mga weddings. Isipin nyo lang, ikakasal kayo sa amin, sa community namin. At may commitment din kayo. Ayan. Now, Don, bakit nga ba mahalaga na i-celebrate natin tong Pride Month?
0: Oo, mahalaga to, Coach Mike, because Pride Month is all about visibility. You know? Visibility matters. No? When people in our community see themselves represented, respected, and valued, you know, it tells them that they belong. No, marami sa ating mga LGBTQA+ individuals lumaki, no, na feeling isolated or different. Iba na experience nila yung bullying, yung discrimination, yung iba family rejection or exclusion from opportunities. So ang Pride, you know, gumagawa siya, no, it creates spaces where people are reminded that they are not alone. Beyond the LGBTQIA+ community, Coach Mike, Pride is also an opportunity for education. No, it helps with education, schools, families, and communities understand diversity better. No, ini-encourage nito yung pag-uusap about respect, about inclusion, about human dignity. Mm-hmm. So at its core, Coach Mike, pride is about creating a society where no one has to choose between being accepted or being authentic. Because
7: ganda
0: everyone... Ayan. Mm-mm. May pang quotable quotes na tayo for
7: Correct. Ang ganda rin, no? Ako din eh. I've always wanted, sabi ko nga, a world where no one gets left behind, di ba? For whatever reason there may be. Hindi lang naman about gender yan. Pero doon, di ba, ang nakikita ko, ito pa pala, kailangan ko lang i-bring up kasi sabi mo dito, pride is all about representation. Pero, meron din tayo mga naging guest dito sa Rainbow Radio na nagsasabi na kulang ang representasyon nila, not only sa media, but sometimes even sa ano, sa Pride Month celebration, example dito, ang mga kapatid natin na intersex, ang mga kapatid natin na trans, even ang ating mga lesbian ano, 'di ba? Brothers na nandiyan. Kasi lagi pag sinasabi Pride Month daw doon, parang laging para sa mga ano, mga bakla. Parang ganun yung impression. Oo, yun yung mga ano, yun yung mga impression ng tao. How can we address that with this year's celebration? Kaya
0: that's true, no, Coach Mike. Marami kasi, no, mahuli ang segment ng LGBTQIA+ community. Kaya in-acknowledge din natin yung mga pagkukulang na yan. Mm-hmm. And that's why there are a lot of activities, even pocket activities, whether in the workplace community or elsewhere, na nagbibigay ng platform for our siblings, no, in the in the LGBTQIA+ umbrella, to have a voice, a platform to speak, you know, to share their lived experiences. Mm-hmm. So pagdating dito sa Pride Month, binibigyan natin sila na ng equal opportunity. Mm-hmm. Tuloy nga nang sabi mo, akala natin pang Becky lang siya.
7: Correct. Diba? Oo.
0: Pero yun, tinatry natin as much as we could. Maraming mga NGOs na nagbibigay ng separate platform. Mm-hmm. At gusto natin silang tawagin, imbitahin, mm-hmm, at i-welcome dito sa Pride March sa June.
7: Mm-hmm. Siguro yun yung maganda, no? Yung awareness doon sa part na yun, may iba't ibang platforms naman na binibigay. Baka ang tanong dyan is, paano nyo mamamaximize sa mga miyembro ng particular na community? Kasi meron naman palang platform, so baka dapat mag-initiate din tayo, diba? That we want to be part and don't just wait for you guys to be called. Diba? Mm. Lahat tayo may ambag dito regardless naman of our gender. And speaking of platform doon, no, isa sa mga pinakamalaki at pinakamagandang platform ay ang Love Laban ng Quezon City. Can you tell us more about that?
0: Totoo yan. So, Love Laban as a movement started actually 5 years ago.
7: Wow!
0: Or Love Laban 4, kasi yung una natin is A Love for Love. And then on the second year, we decided to, okay, diba? Siguro mas maganda, mas malakas kung medyo catchy, no? Yung ating Love Laban siya. So ito yung pag-uusap, no, ng isang coalition. Tayo ang tinatawag na Pride PH Coalition. Mm. Binubuo yun ng 12 founding organizations. Mm. At nag-usap at nag-decide na baka napapanahon na nabuhayin natin muli ang ating movement, no, ang Pride March sa Philippines. Kasi marami namang Pride March in the past.
7: Correct.
0: Pero saglit na nawala because of the pandemic. So pinilit buhayin ng Pride PH Coalition yung pag-asa, no, at yung visibility, ika nga.
7: Ayun.
0: Kaya binuo natin ulit siya.
7: Linawin natin yan doon, no? Ang Love Laban, even though QC based siya, open siya sa lahat, kahit sa angkapad parte ng Pilipinas o ng mundo, to actually for as long as you support the cause.
0: That's true. At ang masaya nito, Coach Mike, no, yung Love Laban natin ay hindi lang sa QC. Meron tayong mga simultaneous.
7: Ay, ang bongga! Oo.
0: Regional provinces and areas in the Philippines. So may mga kasabay tayo. Like Iloilo, Mandawi, yan, Zamboanga, etc.
7: Sino yung organisasyon na pinaka-main nakatie up ng Quezon City government para dito, Don?
0: Yan yung Pride PH. Okay. So ang Pride PH ay isang grupo, no? Coalition siya ng 12 organizations na buo ng movement na ito. So tayo ang tumutulong sa Quezon City government para mabuo, masiayos at mapasaya yung ating Pride event every June. So this year gaganapin siya sa Idiliman. So excited yan ang mga Becky at ang ating mga allies na to join that event.
7: Ayan. And ang isa sa mga highlight ng nasabing event na yan doon, di ba nga, ay ang Pride March. Bakit nga ba Pride March ang ginawang parang pinaka main event dito? Kasi syempre ang dami naman choices, di ba? Pero year on year, ito yung pinaka inaabangan. Bakit nga ba Pride March at para saan ito?
0: Alright, so magandang katanungan yan, Coach Mike, no? Pride March is one of the most visible expression, no, of Pride Month. Historically, nabanggit ko kanina, Pride Marches began as demonstrations, no, advocating for equal rights and protection against discrimination. So today, they remain powerful acts of visibility and solidarity. So naniniwala tayo na when thousands of people gather in a Pride March, no, they send a message that every person deserves dignity and respect. Pride March is where stories meet. Kasi dito sa ating event, Coach Mike, hindi lang yung Pride March, marami-raming ganap during this event. So you will find young people from finding community, parents supporting their children, allies standing beside advocates and organizations committing themselves to inclusion. So it's both a celebration and a statement, no? A celebration of who we are and a statement of the future we want to build.
7: Ang ganda naman yan. Para ang saya-saya, well, true ha, sa Pilipinas, ito, correct me if I'm wrong, ang Pride Month ang isa sa mga pina-perceive na napakasaya bukod sa Pasko. Diba?
0: Yes.
7: At napakakulay. Not just because maraming mga pa-rainbow o maraming mga pagimik dyan or mga pasabog, but because people are just allowed to be themselves. Diba?
0: Of course. It's a safe space where everyone can be their most authentic selves. At natutuwa tayo, Coach Mike, year on year, palaki ng palaki yung umaattend. At hindi lang yan, no, because yung pride natin today intersects with many sectors, no? Magugulat ka na hindi lang ito for the LGBTQIA+ community.
7: Correct.
0: Mo dyan yung iba-ibang sectors. Nandiyan ang education, nandiyan ang business, nandiyan ang government, nandiyan ang tourism, health, arts, sports, and community development. So, it has become a platform where different voices come together, no, to create positive social impact.
7: Ang ganda nun, no, yung parang the diversity. And gusto ko lang idagdag dun, ha, hindi lang yung mga organizations na yon, but ang pinaka-highlight siguro para sa akin at para sa atin na miyembro ng LGBTQIA+ community dun ay ang presence ng mga allies. Diba? Yung mga straight people who genuinely support us. I think yun na yun. E bawing-bawi na tayo.
0: Totoo yan, Coach Mike. So, and you know, support begins with respect, no? So you do not need to be an LGBTQIA+ to support inclusion. You simply, as an ally, need to believe that every person deserves dignity.
7: Ang ganda. Diba? Totoo yan. Para ang ano, ang perfect-perfect na ng Love Laban 2027. Pero mga ka-Rainbow, huwag kayo aalis, magbabalik po kami. Eh, sa likod kasi ng preparation nitong Love Laban na to. Uy, hindi naman mina-magic lang to, di ba? Marami mga trabaho and of course may challenges din na hinaharap ang komunidad. So, tutok lamang po, huwag kayo aalis dahil dito sa Rainbow Radio, belong tayo dito.
4: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
22: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
25: Hala, totoo? Saan ka sumali?
22: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
25: Naku po! Juan, scam yan!
22: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
25: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
22: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
25: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
22: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
25: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
22: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala. Kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
25: Kaya huwag magpabudol, Bes!
3: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service,
18: and Radyo Legacy.
21: 1278 AM.
23: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
24: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
23: Libre to ha?
25: Walang bayad?
23: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Sales. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Nagbabalik po tayo sa Rainbow Radyo. Again, tutok lamang sa inyong talapihitan, Radyo Magazine 1278 AM o di kaya naman manood ng live stream sa Facebook, YouTube or PBS Receiver app. So balikan natin, kasama pa rin natin ang pinakabonggang persona sa likod ng Pride Month celebration ng QC, ang Love Laban, Don Mendoza. Ayan, nandiyan pa rin siya. Okay, Don, balikan natin yung kwentuhan natin kanina, no? Napakalaking event nito at sabi mo nga year on year ay dumarami ang umaattend nito. Ilan ba yung umattend last year na mga kapatid natin?
0: Right. So all in all, no, pagsama natin yung mga regional attendees natin at dito sa QC, more than 400,000
7: yung wow.
0: Natin.
7: Wow. Diba, Buti nagkasya sa UP.
0: Yes, actually, 'di ba, kung maalala ng nakakarami, normally we celebrate it sa Quezon City Circle.
7: Correct. Oo.
0: We have kasi si Quezon City Circle, so we had to find a bigger space and we're very happy with UP. At nagpapasalamat tayo sa kanila sa support nila at pinahiram nila, no. At pinapahiram nila year on year ang UP campus dito sa Diliman. True. Para pagdausan nitong event. To your question na buti na kasha, yes, actually, no? Nakakatuwa, Coach Mike, last year, kahit na umuulan or inulan ng event, padami pa rin ang padami. Naalala ko, kahit gabi na, dumadagsa pa rin ang mga tao.
7: Nakaka-overwhelm yung support na ganun, no? Pero at least, dun pa lang, parang bawi ka na dahil alam ko hindi madaling mag-stage ng ganitong event doon, no? Ano yung mga challenges na pinagdadaanan nyo as organizer ng ganitong event?
0: Siyempre, to your point, Coach Mike, it's not an easy task to organize a huge event like this. So week on week, actually, may meeting kami, no? May alignment meeting tayo with our support groups from Quezon City, from UP as well. And also, yung ibang facets ng government, no? Nandiyan yung mga MMDA, nandiyan yung mga traffic enforcers natin, nandiyan yung mga kapulisan, no? So, we want to make sure that the event, more than a successful one, ay safe din ito, no, para sa mga.
7: Correct. Oo. Yun naman na napakahalaga, no, kasi iba ang apprehension nila kaya hindi nagpupunta is yung takot. Kasi di ba sa ibang bansa, aminin naman natin, may mga balita rin na kapag nagkakaroon ng Pride March, ganyan, may mga threat. So, dito naman para sa ating mga ka-Rainbow, no, sinisigurado ng mga organizers natin na may ample tayong ano protection mula sa ating kapulisan na sumusuporta rin.
0: That's right. Meron din tayong mga ambulance na naka-ready. Yan. So meron din tayong mga support groups. May mga volunteers din tayo ng masaya, no, Coach Mike, year in year. Padami rin ang padami yung mga volunteers natin. So natutuwa kami, no, na-inspire kami na idaos muli ang Pride March dahil sa kanila.
7: Salamat dito sa mga sumusuportang to kasi kahit papaano ay nabibigyan tayo ng, di ba, ng buhay na sige, it's worth fighting for. Kaya lang sadly din doon, no, sa nakikita ko minsan may mga tao na hindi rin sang-ayon dito. How do you handle that? Pag yung, di ba, may nakikita ko, nagpa-Pride March tayo, tapos biglang may mga nega sa gilid, may dala din placard or whatever else that they're doing. How do you handle that?
0: Yan, parang Miss Universe question yan.
7: Yes.
0: Siguro gusto ko siyang ibalik, no. Totoo yan, na experience naman natin. So, gusto ko siyang ibalik dun sa experience natin year after year. Kasi meron tayong tinatawag na mga common misconceptions, no. Kaya nagkakaroon ng ganitong mga reactions, no. Isa siguro or sa mga malalaking misconception is that the pride is simply a party, no? Yes, totoo. Pride can be joyful. Pero makikita mo, bukod sa mga performances, festivals, and celebrations, nandoon yung rason kung bakit nagsiselebrate yung mga tao is because they fought hard for the right to exist openly. And like what I said a while ago, the celebration is not the purpose, no? It is the expression of freedom. Isa sa mga misconception na ang LGBTQA plus community daw are asking for special rights, no? But what the community has consistently advocated, Coach Mike, is for equal rights, no? The right to be protected from discrimination, the right to access opportunities, the right to receive services fairly, di ba? Yung mga ganyan eh, the right to live safely and with dignity. Hindi ito special privileges. Ito ay human rights na dapat na experience ng lahat.
7: Na dapat to begin with. I'll be candid about it, mga ka-Rainbow, no? Hindi naman dapat hinihiling to eh. It should have been given freely dahil birthright yan. Diba? So, yun yung mga i-consider natin dyan sa mga bagay na bagay na yan bago tayo magreklamo. Saka, ang isa kong point doon, pwede ka naman magprotesta in your own way. At ang way ng pagpaprotest ng community namin ay pakita ang isang masayang, ano, diba, celebration. Kasi may mga iba, parang laban-laban, sugod-sugod, barilan, ganyan, takbuhan. Eh, hindi po kami ganon, diba? Kasi masaya po ang community namin. And on that note, yung pagiging masaya, diba, at very rewarding, paulit-ulit mo kasing na-mention kanina yon na parang what you do is very rewarding. Could you share with us any milestone or memorable event na parang that made you feel na parang, oh my God, this is why we do ano Pride Marches year on year?
0: Totoo yan. Ako siguro yung pinaka-raw experience ko is yung nakikita natin na nagsasama-sama yung ibang various sectors. Pero merong kumukurot sa puso ko. Meron yung mag-ina na year on year sa Pride March, nag-offer sila ng free hug.
7: Goosebumps. Okay.
0: So, yun, kumukuro talaga sa puso ko kasi nandoon yung pagtanggap, nandoon yung openness na anak ko to eh. Kahit anong mangyari, tinanggap ko siya, tatanggapin ko siya kung ano man siya. So, malaking message yon for me na kumukurot sa isip at sa aking puso.
7: Alam mo yung mga ganun, sa totoo lang ha, para sa mga ka-Rainbow na nanonood at nakikinig right now, hindi naman siya isolated case na Pride Month lang. Ito yung mga everyday reality ng komunidad ng LGBTQIA+ community na hindi lang na-highlight. Diba? Normal sa atin yan. Hindi yan specially made for Pride Month. So if you would give us the opportunity to just showcase ourselves, diba? And take up space, marirealize nyo that we have stories worth sharing and that can inspire a whole lot more, diba? Doon, pagdating naman sa inspiration na yan, di ba, sa mga ginagawa natin, ano kaya naman ang pwedeng ma-expect ng mga tao dito sa darating na Love Laban 2027? Kasi aminin natin, tayong mga LGBTQIA+ community members, competitive tayo eh. Kailangan pagaling ng pagaling yan eh, di ba? Siyempre. So ano kaya yung pwede nilang expect for this year?
0: Natutuwa ako yan sa intro na yan kasi year on year, totoo nga, no, we always set the bar high. So this year, bukod sa Pride Marches at community festivals, makaka-expect ang ating mga goers to a lot of activities such as, you know, magkakaroon ng mga educational forums, panel discussions. Meron ding mga health and wellness initiatives, no? Kasi di ba, apat yung magiging events natin. So meron tayong expo and then meron tayong queer con. So yung queer con, yan ay ang mga businesses that are owned or partially owned by LGBTQIA+ personalities or individuals. And then meron tayong Pride March and then meron tayo yung event natin na inaabangan ng marami sa gabi, yung concerts. So bukod doon, meron ding mga art exhibits, cultural showcases. May mga drag performances, hindi nawawala yan, no? May mga volunteer activities din tayo, Coach Mike, at community project. Natutuwa ako, no, year in year, lumalaki din yung mga networking events natin. Nagkakaroon ng mga professional development opportunities. At nagkakaroon din ng mga advocacy campaigns promoting equality and inclusion. So, bukod doon sa LGBTQIA+, binibigyan din natin ng equal airtime, kumbaga, yung ating mga human rights advocates, women's group organizations, at binibigyan din natin yung youth ng platform, no, to express themselves and to show their support for the community. So yun, it has become a platform, no, where different voices come together to create positive social impact.
7: Para ang daming ano, no, ang daming nagaganap. Sobrang exciting. Pinapakinggan ko pala, na-imagine ko na itong mga daming activities na ito. Pero to mount such big activities, ang curious question is, saan galing yung funding? Paano tayo nakakakuha ng ganyan? Kasi di ba, for transparency sake lang, para sa mga ka-Rainbow nating nanonood at nakikinig ngayon.
0: Right. Magandang question yan at ako'y nananawagan sa ating
7: sponsors.
0: So, hindi po ganun kadali mag-mount ng ganitong event. So, a portion or a subsidy is actually provided by the Quezon City government. Pero, part din ako nung group na humahawak ng sponsorship. So, lumalapit kami, kumakatok sa mga puso ng ating mga potential sponsors to help us mount this event. So ongoing po yung ating solicitation or sponsorship. Marami tayong creative packages where we can partner with our sponsors, from NGOs to non-government institutions to government institutions and also even the diplomatic community.
7: Ako, dahil malapit sa akin ang Quezon City government at malapit kayo sa akin at malapit ka sa akin, diba? Ipo-volunteer ko na, I would love to be part of the media group of ano this one and give a platform for...
0: Masaya.
7: Of course, kasi advocacy, diba? Oo. So yun, ako mismo. I'd love to be there to cover for whatever else na. Ano, kasi
0: kailangan na ka naming on board, Coach Mike. Yan. Oh. Kasi meron din tayong media team handling that. So ipapasok ka namin doon.
7: Yes. Okay. And on that note, yung kanina nasabi mong ganun, no, merong mga need for sponsor. Ayan na, mga brands, ang daming tao dyan. O yung mga nag-sponsor sa akin, baka naman gusto nyo rin, di ba? Paambunan din din tong mga to dahil magandang ano to i-project to. So anyway, bukod sa pag-sponsor, let's say on a monetary note, meron pa bang ways that people can actually show their support para sa mga listeners and viewers natin na mga ka-Rainbow na ngayon?
0: Marami tayong pwedeng gawin mga ka-Rainbow. No? Unang-una, yung pakikinig sa mga LGBTQI experiences with empathy. No? Malayong-malayo pa ang madadating yan. In our day-to-day life, using respectful and inclusive language is also a huge support. Marami din dyan, no? You could start challenging discrimination when you encounter it. So whether you are in your community, in the workplace, or wherever you are, you start supporting inclusive workplaces, schools, and communities. Natutuwa tayo, Coach Mike. May mga private individuals, firms, or corporations that are advocating for DEI. So supportahan natin yung mga ganyang initiatives. Malayo din ang mararating if we start learning about diversity and human rights. Yung pag-attend ng Pride events at ang community initiatives ay malaking tulong na.
7: Libre yung iba nito, no? So para huwag kayong matakot, mga ka-Rainbow. May mga free events naman.
0: Yes.
7: Opo. At dahil maraming sponsors, maraming freebies. Go,
0: yes,
7: go yan.
0: Maraming mga pagganap yung mga ating mga sponsors. I-visible nila. So, yun. So, nandun lang po tayo sa UP Diliman at makikita nyo agad yung mga ano, signages natin kung saan kayo pwede mag-participate. So, excited po kami to have you.
7: And excited din kami. At na-build up ang excitement ko just now. Bigla ako naisip, Ton, dahil sobrang ganda naman itong project na to, wala bang nationwide na parang lahat ng mga cities, alam mo, isang bonggang-bonggang ano lalang, Love Laban Philippines sa halip na QC. Wala mang ganon. Hindi ko alam ah.
0: Yan. Nabanggit ko kanina, Coach Mike,

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
1: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
2: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
3: 66 Impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
4: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
15: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
0: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278. AM.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
15: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
11: This is a public service announcement.
0: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine
18: 1278.
19: Ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan
18: sa Sports Radio.
19: Kami lang ang meron yan
18: sa Sports Radio.
19: Mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa.
18: Tune in na
19: sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya.
18: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
19: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka.
18: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 11.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man yan o usaping pangkalahatan, dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa

0: Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Going Places. Ngayon pong araw na ito ng Linggo. At syempre magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. At syempre kasama natin ngayon, live na live dito sa studio, ang ating travel buddy, si George Arsenio. Tapos may PhD. Ay, teka lang. Okay, good morning, George.
1: Magandang umaga, Ben, at magandang umaga at welcome sa lahat ng ating mga tagapakinig panood sa ating programang Going Places.
0: Ayan. Extension yan, George, noong aming pagbati sa'yo. Kasi wala ka nung nakaraan dito
1: Nasa via Zoom.
0: Kaya ngayon, live na live ka. Kaya sabi ni Jemart, nako, ma'am, nakaka-pressure. Nakaka-pressure daw yung meron ka ng title sa tabi ng pangalan mo.
1: Oh, appendage yung sinasabi.
0: Huwag
1: nyo lang pansinin masyado.
0: Pero anyway, syempre, dito po sa ating programang Going Places, George, di ba, lagi nating sinasabi na dalawa yung meaning, di ba, nung ating title na Going Places.
1: Tama.
0: Yung una, syempre, sabi natin Going Places para sa ating tourism, di ba, industry, yung pamamasyal at pagre-relax. Kasi sabi nga natin, para makatulong din tayo sa mental health nung mga nakikinig sa atin at nung mga kababayan natin. Kasi kinukonek natin yun, George, yung ating may mga health expert na nagsasabi na nakakatulong yung pamamasyal at pagre-relax dun sa ating mental health, di ba? So, yung ating mental health mahalaga. At mismo ang World Health Organization kasi yung nagsabi na dumadami yung bilang, di ba, George, ng mga nagkakaroon ng problema sa ating mental health.
1: Oo.
0: So, ang pamamasyal po, hindi lang yan na kumbaga ay para lang. Kasi dati, di ba, pag namasyal ka, George, parang yayamanin ang dating mo, di ba? Mm-hmm. Pero ngayon, yung mga health expert na nagsasabi na kailangan, paminsan-minsan, lalo na pag medyo pagod ka na, di ba, physically at saka mentally, kailangan mo naman talaga na mag-relax. Kasi nakakatulong yun, di ba?
1: Hindi ba si Dr. Camille mismo, Van, di ba, yung ating nakasama dito, nakausap
0: din,
1: na psychologist talagang, nagpapatunay talaga na may scientific explanation kung bakit talaga nakakatulong yung pamamasyal, pag-relax sa ating mental health.
0: Oo, kaya yung mga nagkakaroon ng problema, yung mga may anxiety, na kung baka kulang lang sa pasyal at pag-relax.
1: Dagdagan po natin.
0: Hindi kailangan, George, na napakagarbo, di ba? O expensive. Kahit na dito lang sa atin, local,
1: malalapit
0: domestic.
1: Lang. Oo,
0: marami. Diba?
1: Oo.
0: So para lang kumbaga ma-break lang, 'di ba? Yung yung mga pagod mo physically at mentally, 'di ba? So ayan, yan po isang meaning. Yung isang meaning pa, George.
1: Oh, syempre yung figurative meaning
0: yan,
1: naman. Figurative. Yung going places. Ayan, syempre yung umangat yung estado sa ating ating buhay naman,
0: diba?
1: Ano yung mga goal natin, 'di ba, no? Sa ating, for example, sa ating career, sa ating trabaho, sa ating personal life naman. So or kahit yung sa parang mental state natin kasama, Van, 'di ba? Positive yung thinking natin. May level of contentment tayo. Ano? Kasi hindi makailang maging mayaman talaga para maging masaya tayo.
0: Oo. Kasi kung ganun lang na yaman lang ang kailangan para maging masaya tayo, marami rin, di ba, yung mga sikat at mga mayayaman na, well, di ba, hindi ano.
1: Oo nga. Like for example, si Oprah Winfrey, Van, kung mabanggit ko lamang, di ba, napakayaman, multi-billionaire, napakasikat, tapos nahihirapan siyang matulog.
0: Mm-mm.
1: Kaya parang may anxiety siya, ano, may anxiety disorder, kaya kailangan niyang uminom ng pills para makatulog.
0: Oo. Pero kasi alam mo, George, syempre depende naman yung success, di ba, sa kung ano yung perspective
1: yun
0: ng
1: nga,
0: isang pananaw ng isang tao, di ba? Pero yun nga, kung pwede naman tayong maging successful talaga nung talagang marating natin yung tagumpay, mm-hmm. 'di ba? Kasi kailangan lang talaga meron tayong kumbaga may mga positibong bagay na pwedeng makatulong dun sa ating paglalakbay na yun para marating natin yung ating goal, 'di ba? Kaya isa din yan dun sa gusto nating pagtuunan ng pansin, yung mga bagay-bagay ba, George, na pwedeng makatulong dun sa ating paglalakbay sa ating buhay para marating natin yung ating gustong destinasyon sa buhay. So yan ang ating programang Going Places, George. At ngayong araw, nakahook up sa atin ang ating FM station, George. ang The Capital 104.3 at nakahukap din sa atin yung radio magazine, di ba? Yung DZRM radio magazine sa AM band naman, no? 1278 sa AM sa inyong mga radyo. Yung The Capital 104.3 ay nasa FM. At syempre, yung ating himpilan, ang DZSR Sports Radio, ang Radyo Pilipinas 2 ay mapapakinggan sa 918 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Kasama na din yung ating FB live streaming ng DZSR Sports Radio. Okay, so naka-ready na ba? Ready na ba yung ating mga guest? Okay, saglit lang daw, George. Oo, so ngayong umaga ay makakasama natin, George. Hopefully, no, habang inaayos natin yung ating mga equipment doon sa ating kabilang side, no, sa technical side. Makakasama natin, hopefully, ang mayor ng San Jose, Camarines Sur, si Mayor Gerald B. Peña. At maraming salamat nga pala, no, nakakonect tayo kay Mayor sa pamamagitan ni Sir Bernard Supetran. Ayan, so Bernard, maraming salamat po sa pagkukonekta. Kasi, George, meron silang ano ngayon?
1: Cyclotourismo.
0: Yan, oo.
1: Yung cycling event ba ata?
0: Cycling event so, nga cycling ito, George, no? So medyo pupuntahan muna natin yung mga ganyan, no? Yung mga competition, sports, tourism sa kanilang lugar. Kasi hindi, dati-dati, syempre i-ano natin to, ikaklaro natin kay Mayor sakaling makausap natin siya. Dati-dati kasi motor rally. Motor yung ginagamit nila.
1: Oo. May makina.
0: May makina at may kasi dahil medyo nagkaroon tayo ng problema doon sa pagtaas ng presyo ng gasolina, George.
1: Tama.
0: So ngayon dahil nga may ganung crisis tayo, naisipan nila na ito yung gawin nila.
1: Bisikleta naman.
0: Bisikleta
1: kasi hindi
0: naman.
1: Kailangan walang makina, hindi kailangan ng diesel, crudo, or ng gasolina. So, ayun. No? So, from motor rally to cyclotourismo.
0: Yun. Cyclotour naman sila ngayon. May event. Hindi natin alam kung, tatanong natin kung na-launch na ba ito, nagsimula na ba? Ayan. So, yan yung itatanong natin. At syempre, yung mga iba pang gusto nating malaman tungkol sa ano ba yung mga may offer din ng San Jose LGU, no, tungkol sa turismo sa ating mga gustong mamasyal, di ba? Hindi lang dun sa mga ganitong event, kundi gusto rin ng mga tao na makapunta dun sa masyadong, kasi yung iba masyadong overrated, George, eh. Yung mga ibang lugar, di ba, na pinapasyala ng mga tao.
1: At saka medyo kakaiba kasi cycling at saka turismo, cyclotourismo, pinagsama.
0: Okay. Sige, ready na? Ayan, ready na
1: ready
0: daw
1: na.
0: Sabi ni Suzanne at ni Gemart, yung isang maganda at isang pogi.
1: Doon
0: sa ating technical side. So baka gusto mo silang batiin, George, ng kanilang language dyan sa
1: Yes, Bicol. Okay. Marhay na aga, ayan, Diyos Mabalos. Ayan. Marhay na umaga, Mayor Gerald Peña. Welcome sa Going Places.
2: Diyos Marin, pagkaaga po sa Indo Gabos at sa lahat ng tagapakinig na inyo pong programa sa Sports Radio, Laban Pilipinas.
0: Ayun. Laban lang tayo
1: laban
0: sa ating
1: laban.
0: Okay, sige. George, baka gusto mo mauna ka na.
1: Mayor Gerald, parang kakaiba ito, no? Yung isa sa mga pinakatampok na event dyan sa San Jose, Camarines Sur, itong cyclotourismo. So pinagsama ang cycling competition o event at saka yung turismo sa San Jose. At so ano po ito? Paki-introduce po sa ating mga tagapakinig at saka tagapanood, Mayor Gerald, itong inyong main event na cyclotourismo sa San Jose, Camarines Sur, Mayor.
2: Unang-una po, gusto ko po muna for the sake ng lahat ng tagapakinig natin. So if you're not familiar with my geographical location, we are located in the eastern seaboard of the Pacific. So we're facing the Pacific Ocean.
1: Okay.
2: Ang pinaghuhugutan ko po nito, because during the time na hindi pa po ako mayor, kahit naging mayor na din po ako, yung San Jose Partido kasi, hindi kami kilalang bayan. So pagka ang kilala lang sa amin, pag sinabing partido, kasi partido refers to a district. It's a congressional district.
1: Okay.
2: So mas kilala sa partido district pag sinabi mo ng Lagunoy, Karamuan.
1: Oo.
2: So alam na kaagad ng tao yun. At saka nung panahon na buhay pa yung Piltrang ko noon sa Pasay,
1: ah, okay.
2: Ang biyahe ng mga bus noon is sa Pasay, Sabang.
1: Okay.
2: Partido.
0: Mm-hmm.
2: Well, in fact, Sabang is only a barangay of San Jose, Camarineso.
1: Ah,
2: so, nung
1: okay.
2: Naging mayor po ako, ang ginawa ko po kasi nakita ko po talaga yung potential sa bayan namin. And I would like to put emphasis that we're not just doing this for San Jose alone, but we're doing this to complement other towns, to complement other districts, mm-hmm. and eventually will help strengthen the tourism and other economic activities mm-hmm. in the Region 5. So, ganun po yung mindset ko po nun.
0: Mm-hmm.
2: What San Jose can offer to its neighboring town, to the mm-hmm. district, and to the whole of the region. So, ang ginawa ko po muna, first, ipinakilala ko muna yung bayan namin. So, I branded it as San Jose Partido. We launched a brand during my first term in 2022, putting emphasis that there is such a municipality in the 4th district of Camarineso called San Jose.
0: Okay.
2: San Jose Partido. So, nilaunch namin yun.
0: Okay.
2: So, alam naman po natin, di ba, masyadong magastos ang pag-place ng ads, placement, di ba? Alam natin yung how much it would cost, the airtime rates for
1: TV lalo
2: mainstream, mainstream media, kahit sa print. Kahit may social media platform naman, mahal pa rin yun kasi, you know, yung content lang, pagkagawa ka.
1: Ng mga video.
2: So,
1: yes.
2: Ang ginawa ko po, nag-isip po ako ng isang way na magiging very natural yung content, but it would expose San Jose na mabilis, economical, and cost efficient. So naisipan ko po na mag-organize sa tulong ng mga kaibigan ko kasi I'm a motorcycle rider. Nag-organize po ako ng motor rally di San Jose Partido. Just to give you the math, the presumption of my computation is I always have a minimum of 1,000 riders from Luzon, Visayas, Mindanao.
1: Wow.
2: And we are the only motorcycle event na libre lahat.
1: Oh, wow.
0: Ayan, sarap.
2: Kung pumunta ka doon, ang gagastusin mo lang yung gasolina mo, may magka-camp ka doon, I provide the riding kit for free.
0: Wow.
2: Riding kit, the vest, the souvenir shirt, that's free.
1: Wow.
2: I provide yung aming welcome dinner sa gabi.
1: Wow.
2: Magkami libre po yun.
1: Wow.
0: Uh-huh.
2: Then, and the following, and the actual ride, at pagka umaga, libre din yung breakfast hanggang lunch. So, yun yung come on ko sa
1: mga
2: participants.
0: Mm-hmm.
2: Kasi ang computation ko noon, for every 1,000, for 5,000 regular Facebook friends, meron na kaagad kaming 5 million reach sa social media.
0: Wow!
1: So, ganun pala.
2: True enough, hindi naman po ako nagkamali sa tsuri ko. It is now already on my second term. And supposedly, we will conduct the 4th Motor Rally San Jose Partido this May.
1: Mm-hmm.
2: Kaso nga lang nagkaroon ng crisis.
0: Mm-hmm.
2: So, to be sensitive to the situation of our fellow constituents and fellow countrymen sa buong bansa, alam, yung motor rally, hindi naman namin kinukuha ang pondo nito sa munisipyo.
0: Mm-hmm.
2: This is privately funded ng family o namin
1: just
2: to help our municipality. So wala naman, kung tutusin, wala naman po kaming ginagastos na galing sa pondo ng gobyerno.
1: Mm-hmm.
2: Pero just to be sensitive and just to be compassionate with our fellow Filipinos, sinuspend ho namin, pati yung concerts namin dito, sinuspend ho namin. Then Sir Cesar of the Tourism Promotions Board called me that we have this program in the TPB called Cyclotourism. So, yun nga, we launched it yesterday, it's May 23. We launched it. It was participated by more than 300 cyclists around the district, around the Camarines Sur, and from the other province of this Bicol region. So,
1: Cam Norte.
2: Andun po yung suporta ng Department of Tourism through the Tourism Promotions Board. Nagpadala po sila ng mga cycling influencers. So, maganda po. Na-appreciate po namin while we're still promoting the place for tourism purposes, nakapag-promote din kami ng healthy lifestyle. And it's another community. Aside because the riding community with motorcycles, they have their own community. Uh-huh. And nilagdagan pa pala namin yun, bago kami nagkaroon ng cyclotourism, meron din kaming marathon.
1: Ah, okay.
2: Marathon. So, para po maintindihan, bakit natin po ginagawa to? Kasi po, yung San Jose is very strategically located in the eastern side. Kami po yung jump off point to the beautiful tourist destination like Caramoan, Siruma, Presentacion, Atulayan Islands of Sangay, and even in the parts of Albay, Intiwi, Santo Domingo. So, ang ino-offer ho namin dito, unang-una, it is anchored in my pillars of governance, which is I'm very diligently and strictly implementing this. Dalawa lang ang pillar of governance na sinusundan namin dito. And anyone here in San Jose Partido can understand because I made it sure that dalawa lang para maintindihan ng tao. Una, we must love, take care, protect the environment and natural resources. Pangalawa, we must love, take care, protect our human resources.
1: Yeah, so,
2: yung dalawang itong aspeto, ang equivalent nito is about sustainability and coexistence. And rooted dapat dyan ang tourism plan natin. Because otherwise, if it's not rooted on the environmental protection, it is not rooted on the human protection or human development, it will not sustain at all. It will not have a common sustainability or coexistence. So kaya nga po, dito sa San Jose, kahit 4th District Municipality lang kami, we are now on the process of establishing a component for tourism, which is healthcare. Kasi aminin ho natin sa hindi, may nakikinig sa atin dito. Pag yung mga tourism officer natin, pag pinasubmit mo ng tourism development plan, bihirang-bihira ang tourism officer magbanggit ng patungkol sa component ng hospital. Bihirang-bihira. But sa San Jose, yan ang pinuprovide namin ngayon, aside from that. Kasi kung halimbawa may mayroon kang tourist, ang focus kasi ho namin ngayon na maging bahay ng mga turista ang bayan ho namin. Peaceful, you can walk freely, you can do your bicycle there. We are in front of a 14.7 kilometer shoreline na nasa harap ng Pacific.
0: Wow,
2: napakatahimik. Pwede kang manirahan. Andun yung in a short distance of kilometer na you bike, meron kang magpupuntang waterfalls, meron kang magpupuntang river. Ang tanong, kumpleto na nga sana, nag-enjoy ka na sa nature. Paano pag nagkasakit ka? Paano pag mayroon kong aksidente? Paano pag mayroon isang turista doon sa Caramoan na ano siya ng jellyfish? Paano pag nagkaroon may diver doon sa isang lugar sa presentasyon, nag-dive siya, nagkaroon siya ng vents or need to have a decompression chamber or any first aid? So lahat nakikita ho namin yun. Nakikita ko yung personally, maganda yung component ng tourism. It will be sustainable pag meron siyang component ng healthcare. So, ngayon po, ang bayan ho namin, on my second term, we are the first municipality in the region to establish a free dialysis center for all the constituency of San Jose and also to the neighboring towns. Hindi kami naniningil ng dialysis center namin.
0: Wow.
2: And ngayon po, nag-evolve na po ngayon yan. Yung commitment ko sa turismo, yung commitment ko po sa mga tao, we are now on the process of complying with the necessary papers and permit with the Department of Health. We're establishing now the primary care facility, a 25-bed hospital that would cater to the 10 towns of our district. Hindi na sila pupunta ng Naga City. Kung familiar po kasi kayo sa Camarines Sur, lahat po ng bayan sa Camarines Sur, pati Katig bayan namin sa Quezon, yung Del Gallego, Tagkawayan, lahat po yan papunta sa ospital sa Naga City.
0: Kaya
2: nagkakaproblema po ang Naga City of congestion because walang kaming ibang existing reliable government hospital, pati hospital ng mga sophisticated, it's only in Naga City. My objective here is, I'm not just focusing on tourism, but my objective is to decongest Naga by 10 towns. Kasi sa distrito pa lang ho namin, sampung bayan na ho ang nasa sa amin. Mm-hmm. Imagine, you could just imagine kung yung sampung bayan na to hindi na makarating ng Naga kasi lahat ng pangangailangan nila medical meron na sa amin.
0: Oh.
2: Ano pong epekto nito? Why are we willing to host this kind of services? San Jose, hindi kilala. So we're trying to reintroduce San Jose now, that the place that could have for tourist destination and also for medical tourism.
0: Mm-mm.
2: Dito tayo pupunta. And I'm after for the foot traffic na pumupunta sa amin.
0: Mm-mm.
2: And that's in that sense, the more foot traffic that I generate, the more economic opportunities for us. So alam naman natin yun, napatunayan na natin yung pandemic.
0: Mm-mm.
2: Pag sustained ang ating paggalaw, mahina ang ekonomiya. Pero pag ang tao pabalik-balik, marami tayong foot traffic, marami tayong ginagawa activities, andun yung lakas na ekonomiya.
0: Uh-huh.
2: Plus, the sustainability issue because of the policy being implemented here in May municipality, mahigit na pinagbabawal ko po talaga ang paglabag sa anuman ikakasira ng aming kalikasan.
0: Ayun.
2: So yun po ang ginagawa natin ngayon na initiative po sa bayan namin.
0: Oh,
2: So, ito pong cyclotourism, motor rally di San Jose Partido, ultramarathon, these are only marketing tools
1: strategies, you know?
2: Para may pakilala yung bayan namin.
0: Oo, kasi from motor rally, eh ngayon ay cyclo tour. So, Mayor, balikan muna natin yung cyclo tour, ano? Kasi sabi nyo nga po nung Friday, paano po yung ano nangyari doon? At saka, alin yung mga naging ruta? Sino yung mga naging participants? Nangyari na po ba ito nung Friday?
2: Nung
1: kahapon.
2: Saturday kahapon.
0: So kumusta naman po ilan nga po yung mga naging ano? Gaano ka ilang kilometro po ba yung mga yung ilang yung rides? Tapos mga gaano ano ba yung mga ruta na dinaanan nito? Tapos mga ilang ba yung mga naging participants? Saka yung may age din po ba yung pagtanggap ninyo?
2: Open po ito sa lahat, any kind of bikes, they can use gravel bike, road bike, mountain bike, any kinds of bike, and at any ages, as long as it is in the
1: healthy
2: legal age, meaning to say 18 years
1: and above.
0: Tsaka syempre healthy mga, ano
2: pag meron po kaming inalaw mag bike 15 years old, but with a companion of their parents.
0: Okay.
2: Kasi hindi naman po ito race. We designed the ride na specifically mayroon silang time to take pictures, to buy some food, to buy some
1: pagdugutom.
0: So basta makarating ka lang dun sa ano finish line, parang ganon. Ganon ba, Mayor?
2: Kasi nga po, ma'am, because there is an event, you are now suggesting to these families who once a participant of this kind of event, and eventually they will go back at their own of their own time.
1: Balikan nila.
2: So it's like suggesting to them the route kung pwede nilang puntahan. Yung mga pinuntahan po namin from the tourist stress area, dito po sa Bicol Region, kami lang po ang mayroong tourist stress area. Pinagpapasalamat po namin sa Department
1: sa DOT.
2: Of Tourism.
1: Sa DOT.
2: So from there, we ride the bike going to the upland part of Lagunoy, Camarines Sur. Para ma-imagine nyo po yung terrain. Dumadaan ka po sa gilid ng ilog na napakalinis, sa ilalim ng napakaraming puno.
1: Wow.
2: Winding roads, nakikita mo yung mga malalaking puno sa gilid.
1: So,
2: tapos
1: there
2: is an establishment there, a coffee shop na napaka lamig, nature lab. Tapos dinaanan ho namin yung mga rice field, mga rice land para pumakita ng tao ano yung potential ho ng bayan namin. At hindi lang sa bayan ho namin, pati yung mga karting bayan ho namin.
0: So bali ilang bayan po, Mayor, yung dinaanan nitong cyclo tour na ito?
2: Technically po, dalawang bayan po ngayon is San Jose and Lagunoy, yung dinaanan ho namin. Kasi po, yung gagawin namin to yearly, we must have a variation of routes para hindi magsawa yung tao. So next year naman, meron naman kaming bago na naman na route. Sa ibang bayan na naman i-feature namin. Another year, another route. Katulad po ng ginagawa namin sa motor rally. Kasi, kung, kasi ang lit lang naman po ng distrito namin. Hindi naman namin piling sakupin yung ibang distrito.
0: Pag
2: nakasali ka na po kasi sa first, second, and third, baka manawa ka. Kaya ginagawa namin to yearly, ginagawa namin siyang parang panibagong ruta para
1: mayroong bago, fresh
2: excitement sa mga tourists, sa mga riders.
0: So ilang kilometro na nga, Mayor, yung tinatakbo?
2: 50 kilometers po. We ride the bike by 50 kilometers. And may nag-participate po sa amin from the Tourism Promotion Force, ang ating TBP cycling ambassadress, si Ms. Pam Perfecto, and Jonathan Puy. Si Ronald, si Sir Ronald nga, Supertrad. Isa siya mga guest rider namin. Ipinakita natin yung ganda at saka potensyal na sa bayan ng Camarines Sur.
0: Ah, si Sir Ronald ba? Sir Bernard ba?
2: Sir Ronald.
0: Ronald pala. Supertrad. Oo, Supertrad. So iba pa ba yung si Bernard, Supertrad? O magkapareho lang sila? Isang tao.
1: Kino-confirm ni Mayor.
0: Kino-confirm. Tinitingnan-tingnan ni Mayor.
1: The phone. Ano naka-register sa kanyang phone?
2: Bernard.
1: Bernard nga.
0: Si Sir Bernard. Kasi yung kausap ko, kaya parang, sino kaya yung Ronald? Okay. So anyway, George, baka may tanong ka muna kay Mayor bago tayo magpaalala.
1: Mayor, yung inyong logo, yung San Jose Partido at home ka dito. So ano-ano po yung mga ipinagmamalaking mga tourist spots, ano? Yung mga beach natin dyan, yung mga nabanggit po kanina, talagang para maging at home ang mga guest, yung mga turista dyan sa San Jose, Mayor.
2: Unang-una po pinagmamalaki ko namin dito yung attitude ng tao. Kasi parati ako na imbita sa mga tourism class. Every student in any university will always recite to you in front the 5 A's of tourism. I told them there should be a 6th A of tourism, which I called the attitude. Kasi alam mo, though we have the great amenities, attraction, activities, accessibility, anything with us, kung pangit yung ugali ng local, the attitude, walang babalik na turista sa atin.
1: Tama.
2: Ano na yung nature eh. So kahit yung bigyan ka na napakagandang lugar, kung yung local mismo, in how they treat the nature, pangit. Hindi tayo mag-sustain. So that's why I put really importance on the attitudes of the local, which is I'm very proud of with my constituency, na naintindihan kaagad nila na at any time of the day, pwedeng tanggalin sa amin to pag hindi namin na alagaan. Because it's really rooted on my principle that me myself, I don't see myself as a mayor of my municipality. I only see myself as a steward of everything that God has given to us. Kaya ang panunungkulan ho dito, maingat na maingat, kasi hindi ho akin ito. Pinapaalagaan lamang ito ng Diyos sa akin. And I'm stewards of everything, including God's creation, including the position and the responsibilities that was given to me as stewards of this creation. Na yun ang pinatawag ko nga, if we don't take care of this, isalawlaan natin to, we will not exist at all. We will not sustain at all. That's how simple it is. So hindi lang applicable to sa turismo. And kung San Jose Partido has so many things to offer, ano, sabi ko nga, yung mahilig sa beach, napakahaba ng coastline namin.
1: 14 kilometers.
0: Wow.
2: And kami yung, kung gusto kong nagsawa ka na sa San Jose, you can just ride the boat, papunta ng Karamuan, you can dive there, you can mag-hiking sa Lagunoy, may waterfalls, may mga trekking doon. Ano po, pwede kang pumunta sa river, meron po kami. Dine-develop ko po ngayon kung meron po sa Bohol na
1: Lubok River Cruise.
2: Yung floating restaurant.
0: Yes.
2: Meron po kami. Hindi naman po sa mamayabang po. Yung river po namin na nag-encompass siya from the Lagunoy Mountains to San Jose.
0: Wow.
2: Napaka-linis po. Napakaganda.
0: Oo, nakikita nga namin.
1: Tsaka mahaba, malapad din.
0: Oo, nakikita nga namin.
2: Iniingatan po namin siyang i-develop kasi ayaw namin na masira po.
1: Maganda yan.
2: Kalikasan.
0: Okay. Mayor, dyan lang kayo ha. Mm-hmm. Meron lang tayong ilang. Magbe-break lang po tayo, Mayor. Babalik po tayo. Dahil marami pa kaming tanong dito ni George. Ano? Nabanggit okay, kasi ni Mayor kanina yung ano, tourist rest area. Gusto lang natin TRA. Malaman mamaya, ano ba yung meron dito? Ano ba yung features nitong tourist rest area na ito dyan sa San Jose? Pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
11: Ang ba ninyo na inilunsad ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA ang mobile clinic at alagang OWA butika para sa mga OFW at kanilang pamilya? Magbibigay ang OWA ng libreng konsultasyon, diagnostic tests at essential medicines sa ilalim ng YACA program ng PhilHealth. Una, ang Lab for All Medical and Clinical Laboratory Mobile Vehicle na libreng laboratory at check-up services direkta sa mga komunidad. Ikalawa, ang alagang OWA butika na mabilis at libreng access sa gamot sa pamamagitan ng accredited pharmacy networks katuwang ang DOH, PhilHealth at iba pang partner establishments. Isang makabuluhang hakbang ito na nagbibigay katiyakan na sa usapin ng kalusugan. May kaagapay ang bawat OFW at pamilya niya.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: Good day, Sports Radio. Ako po si Coach James Infiesto, the head coach of the Philippine Para Chess Team and your host sa ating programang Chess Talk here in our station. Congratulations in your 40th year anniversary. It is an honor to be part of it. And more power sa inyong pagbibigay boses sa lahat ng atletang may kapansanan at pagbibigay inspirasyon sa buong bansa. Maraming salamat sa support and happy anniversary!
1: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
3: Okay, balik tayo sa ating programang Going Places. Meron na tayong 38 minuto makalipas ang alas 11. Napapakinggan pa rin po tayo sa ating himpilan sa DZSR Sports Radio 918 kHz sa inyong mga radyo at syempre doon sa ating FB live streaming, George, napapanood din tayo sa Sports... Naku, teka. Ayun, Sports Radio. Na-off ko yung mic mo, George. Yeah. Sa ating Sports Radio. At napapakinggan din tayo sa ating FM station, ating sister station, ang The Capital 104.3. At sa AM band din naman, napapakinggan pa rin tayo, naka-hook up sa atin, ang ating sister station din sa ang Radio Magazine o DZRM 1278 naman sa inyong mga radyo, sa AM band. Okay, so nasa linya natin pa rin, George, si Mayor Gerald D. Peña ng San Jose, Camarines Sur. Okay, so Mayor, ayan, balikan ko lang po yung naiwan natin kanina kasi nabanggit po ninyo yung tungkol doon sa tourist rest area kasi sabi nyo nga kanina, yung mga bikers natin, yung mga biker natin, eh... pwedeng meron ditong maitutulong itong TRA o tourist rest area at dun sa iba pa nating mga turista dyan. Mm-hmm. Pwede po bang malaman ano yung mga meron dyan, yung mga features po nito?
4: Okay, yung tourist rest area, para siyang ginawang decente at kompleto, kaya-aya na public rest area, which is include yung sa kanya, may reception area siya. Pwede ka na, pwede mong lagyan ng coffee shop. Andun yung tourist information na board. Mayroon ka din na mga pasalubong centers. At information about the tourist area in your destination. Andun lahat. Mm-hmm. Plus, mayroon din kiosk doon ng Klook Services. So, that's the front page. And behind that, mayroon tatlong klaseng CR for male and female and for the PWDs. And meron din po siyang isang room for lactating mother. Oh. So may power room din siya po and it's a solar-powered establishment. Mm-hmm. Ngayon nga lang po, ano, medyo recalibrate namin yung solar capacity kasi medyo mababa po. So we need to upgrade this one kasi lalagyan po kami next week ng ano kasi ang San Jose po, we are also gearing towards a smart and green municipality. Mm-mm. So in Bicol siguro kami pa lang siguro ang municipality na may inacquire na kami na elect full electric vehicles for our patrol purposes.
3: Wow.
4: Okay. So meron din kami din ang pinakauna na malalagyan ng AC mobility ng public charging station for EVs. I did not project this but it's very timely na nagkaroon tayo ng problema sa diesel, which is isa sa pinakamabigat po na pasanin ng LGU yung fuel cost namin kasi alam naman operations natin, we are serving our constituency by ambulance, yung dinadala nating pasyente, that's 24 hours. So, pinakamalaki namin gastusin no, ang krudo. So, yung tourist stress area po natin, kakaramihan po kasi sa mga reklamo, di ba, nagbabiyahe tayo, ang inaanap natin, CR na disente. Pwede kang matulog sa loob.
5: May tubig.
4: I mean, yung, di ba, ako po kasi, ma'am, biyahero ako eh, even before I'm a mayor, I'm used to take a bus from Naga City to Manila. And,
3: parang may kapareho kayo, ah.
4: Ano po?
3: Parang may kapareho kayo doon sa pag, sakay sa bus.
4: Ano, ganun na po ang kaugalian namin, ma'am. Hindi pa, nagbabas talaga kami. And pag may dala na po ang sasakyan, meron ang mga mandatory stop na pinupuntahan na ang unang pinupuntahan namin yan, yung CR na maganda. And there's one gas station in Lucena, I would not name the brand of the gas station, na yes. Restroom 20, pwede kang pumunta doon. Nakalagay lang, Restroom 20, but dahil sobrang ganda ng CR niya, hindi lang 20 inuhulog mo, sandaan pa kasi that's worth the CR. I'm just telling you this because I just want to the public, the listening public, to imagine how clean, how presentable this CR of the TRA was constructed. Ano po? So ganun po siya kaganda po. It is nakakatulong. And I am replicating this kind of facility using our local funds also dun sa mga malapit sa aming mga tourist area. Ano po?
3: Ayun, para,
4: kasi pinaka-importante yan.
3: Tama.
4: PR, amenities.
3: Tama.
4: Napunta ka sa dagat. May lalong-lalo na po sa kababaihan. Ano po?
3: Yes.
4: Kaming mga kalalakihan, okay lang. Basta may puno ng nyug dyan, pwede na. Pero yung
5: kababaihan na yun.
3: Oo, may konting tabing lang. Oo.
4: So, yun po. Kaya, isa po yan sa napakalaking tulong sa amin. And it's not just a concrete establishment or an edifice, just what we call dress area. It's a symbolism of our commitment to people, of our localities, and also to international spectators na tinitingnan tayo how serious we are in receiving tourists.
3: Yun, oo, tama.
4: Kasi sa bahay natin, di ba? May kasabihan yung lola natin, mga lolo, di ba? Kahit yung bahay mo ibarong-barong lang, basta importante, yung kubeta mo ay napakalinis.
3: Yes.
4: Walang parating tuyo, walang ano, kahit ditabo yan, basta malinis.
3: Yes, totoo yan.
4: It is a reflection of the character of the host. Reflection yan kung sino may bahay, makikita mo na kung anong pagkatao ng may bahay sa kubeta pa lamang.
3: Yes, totoo yun.
4: So, ganun din po yan. Kung tayo ay hindi tayo makapagpatayo ng mga malinis na mga pasilidad ng CR, imagine lang natin kung anong impression ng mga turista, mga foreigners, kung anong klaseng character meron tayo sa Pilipino.
3: Yung papasok.
4: So, kaya napaka-important. Hindi yun basta-basta kubeta lang. It is a reflection of our character, being hospitable. Yung pagiging hospitable natin, dapat being ano din tayo, hospitable, pero sanitize.
3: Yes.
4: We prioritize sanitary.
3: Tama. Tama.
4: Hospitable ka lang, pero wala ka naman may
5: yung sanitation
4: malinis
5: mo.
4: Na pwede mong i-showcase.
3: George. Okay.
5: Mayor, nako, malamang pag maglalakbay, mamamasyal po dyan sa San Jose, ano, sa Camsur, ay magugutom po yung ating mga turista, yung ating mga guests. So ano po yung mga masasarap na mga pagkain lokal na special po sa San Jose na i-offer po natin sa ating mga tourist, Mayor?
4: Siyempre po, isa po ako sa medyo tawagin nyo na hong mayabang ho, pero parati kong pasalubong ho sa Manila, yung laing ho namin.
3: Masarap.
5: Nakakagutom ngayon, Mayor.
4: Yung laing ho namin, and dahil malapit po kami sa dagat, yung aming specialty, yung mga kusido, alam nyo kusido po?
5: Kusido?
4: Yung Para siyang sinigang pero kalamansi ang pinang
3: isda.
5: Parang sinigang may isda pero cosido.
3: Ang tawa.
4: Cosido, it's a COCIDO. It's okay. A Spanish term actually. It's a fish soup, yung sinigang na isda.
3: Mm-hmm. So yan
4: pala. Sinigang, kasi yung sinigang sampalok ang pinang-asim.

0: Kargado siya ng nyog. Alam mo yung may nyog siya. Meron siyang toppings na
1: a combination of
0: cheese and something like that.
1: Amis, keso! So, hindi lang latik. Kasi usually latik, di ba?
0: Pero ito may keso. Iwingo na lang kay Sir Bernard address ko pala lang ko kayo dyan. Paano nyo po?
2: Yung kakaibang biko ng San Jose Partido.
1: Pero ayan, sige. Sir, Mayor, so ayan yung mga ano pala, George, na dapat nating matikman dyan
2: ang
1: sa San Jose.
2: Talaga,
1: na mga pagkain nila, no, ang sarap. Pero
0: eto... Nalimutan ko pa pala, yung kusido namin, kasi it's distinct, yung sikat to kami, yung sa isda na malasugi.
2: Malasugi.
0: Yun yung kinukusido namin.
1: So ano po yun? Diyan lang din makikita sa inyong lugar, yung isda?
0: It's a migratory fish po from the Pacific. So pumupunta yun sa dagat to namin by summer. So nahuli siya by hook and line.
2: Hook and line. So namimingwit ka pa.
0: Ano po, yan po ang sikat po sa amin na pagkain.
1: Ayun. Wow. Sir, Mayor, gusto naman natin, siguro yung mga nakikinig sa atin ngayon, tsaka yung nanonood sa ating streaming ngayon, gusto nilang malaman kung pupunta sila dyan sa San Jose. Kumusta po yung mga akomodasyon natin at tsaka yung rate, yung kung magkano, saan yung mga pwedeng tirhan nila dyan?
0: Meron na po kami nagkakailan-ilan. Kung dati ho, nang wala pa ho kami ditong mga available na hotels na maliliit lang po. Mostly ng aming mga bisita ay in-house namin sa katabing bayan namin, sa Goa at saka sa Tigaon. Ngayon po, ito po yung naging bunga. Kaya ako po ay nagagalak talaga dahil tama po pala yung ginawa namin nung may first term. Because after the events na ginawa namin dito, may nagsulputan ngayong maliliit lang na hotels, mga boutique hotels dito sa aming bayan. I think this year we have 3 new hotels and coffee shops. And dati po wala kaming restaurant. Kasi wala. Mga bahay-bahay lang nakarinder. Pero ngayon meron na rin kami.
1: Uh-huh.
0: So it only proves na yung hypothesis natin with regards to tourism, tama.
1: Ang ganda, ayan, mga Port Alfred.
2: Resort and hotel.
1: Ang ganda, So ito na yung pwedeng puntahan ng mga, ito na po yung pwedeng puntahan ng mga turista natin sakaling gusto nilang mag-overnight o magtagal dyan sa San Jose.
0: Apo, ang pinaka-major po namin na sinirecommend yung Port Alfred Resort. Beachfront po yan. Then mayroon po kami kinatawag na Cable Tow Village. It's like a Airbnb. It's front. Then you can rent a whole house. Mura lang. Pwede ka magluto doon. Pwede ka mag-ano. Mag-ganon. Kasi dati po, way back 2005, ako po yung nanguna sa pag-introduce ng homestay program.
1: Tama.
0: Yung mga bisita ho namin ng mga foreigners na sumasali sa angling competition that time, ayaw nila ng hotel. Gusto nila mag-stay sa mga bahay-bahay. So, ang ginawa namin, we supported the household with funds to upgrade their amenities like CR, like the bed sheets, and the ano, para malinis naman yung titirahan. Pero ngayon po, dahil yung nga, nakikilala na yung bahay namin, may mga ilan-ilan na po na mga maliit po na hotel. Meron po kami yung Port Alfred, meron tayo yung Ubias Inn, meron po tayo nung Katre,
1: Katre.
0: Tapos meron po kami yung another one is under construction. Wala pang pangalan na sinasubmit sa amin, pero ganun po.
1: Pero Mayor, magkano po yung ano?
0: Para sa poblasyon po. Kasi yung nasa heritage site po kasi kami.
2: Heritage area.
0: Our church alone is more than 200 years old.
1: By
0: this year, lalagyan na kami ng marker ng National Historical Institute. Including our municipal building. Ang municipal building po namin was constructed 6 years after the church was constructed. So, 200 years na rin po ang municipal building po namin.
1: Opo. Mayor, gusto lang malaman ng mga nakikinig sa atin, yung rate po.
2: Magkano?
1: yung pinakamura at saka yung pinakamahal.
2: Per night.
1: Yung mga...
0: Rate po, rate?
1: Oo, yung rate.
2: Yung rate?
0: Pinakamura po, may 800, may 1,000. Oh, wow. Mahal na po ang 3,500 pesos.
1: Ah,
2: pwede, kaya.
1: Mura lang po. Pwede.

0: Pwede.
1: Affordable po.
0: Pwede, very affordable po talaga, no? Yung overnight.
1: And you can take the PITX going to San Jose directly through Peña Francia and Raymond Bus. Pwede ka na. Bababa ka mismo sa San Jose.
0: From PITX. Ilang oras, Mayor, from PITX, yung travel?
1: Nung hindi pa nabibisita ni Secretary Dizon yung Maharlika Highway, it will take you 12 hours.
0: Wow, wow.
1: But now, hanggang sana sa mga 10 hours.
0: Mas less na ng 2 hours.
2: Mabawasan ng 2 hours.
0: Okay.
2: So, pag aeroplano, Mayor?
1: Naman, you go to BIA, Daraga, then travel 2.5 hours.
0: 2.5 hours.
2: Okay.
0: So pag ano yung pag-plane?
2: Pag aeroplano, Mayor?
1: Aeroplano po, you have 2 options. Yung Naga City Airport kasi, Clark na po ang origin niya. So wala na siyang Manila.
0: Sa Manila. Okay.
1: So kung gusto mong Manila ka magsasakay, you go to BIA, Daraga International Airport.
0: Daraga International Airport ka bababa. So from Daraga nga, so from Daraga is 2.5 hours papunta sa San Jose.
1: Opo, ma'am.
0: From kung halimbawang magka-Clark ka, tapos baba mo ay Naga, ilang oras po?
2: From Naga.
0: From Naga.
1: 1 hour and 30 minutes po.
0: Mas malapit.
2: Mas malapit.
0: Okay.
1: San Jose po is, from Naga City is only 53 kilometers.
2: Oh, malapit nga, 53 kilometers.
0: Pero kung
1: kaya nga lang bumabagal kasi yung traffic sa mga neighboring towns. Yung Pili, congested na rin. Naga City alone is very congested.
0: Yes, So 10 hours. So yung pag nag-bus ka pala, 10 hours from PITX. Diretso na po yun, ano, Mayor? Tama ba?
1: Diretso na, ma'am. Diretso
0: okay.
1: Na, ma'am.
0: So bababa ka na lang ng San Jose.
2: Yan.
1: Opo.
0: Ay, kaya para natin yun, George.
2: Oh.
0: Why not?
2: Parang ano, door-to-door delivery from PITX. Baba mo, San Jose Partido na.
0: Doon ka na talaga bababa. Marami rin palang paraan. So, pwedeng mapuntahan pala talaga ng mga ano, ng mga turista natin, yung mga lalo na yung mga local tourists. Pero Mayor, marami din po ba mga foreign tourists na nagpupunta dyan ngayon sa San Jose?
1: Marami din po. Actually, yung kaya nga po yung isa sa pangalawa ko po na ginagawa ngayon, which is ito rin po yung ipinanalo ko po sa Kuala Lumpur during the Smart Cities Network pitching contest. Ang boulevard ho namin with a 14 kilometer stretch of length ng shoreline ay nag-i-establish po tayo dyan ng pinakaunang Bali-inspired geriatric hospital. Ano po? So siguro, baka hindi pa kayo nakakita po ng hospital ng itsura niya parang resort. Instead na rooms, you will be booked by a villas. Pero without you knowing na ginagamot ka na pala sa it's a wellness center na malapit
0: ka. Ay, ang galing.
1: It's a beachfront.
2: Beachfront.
1: Ang purpose ko niyan is for foreigners na would like to retire in our area.
2: Retirement
1: kasi
2: haven.
1: Po, mailan-ilan na po ngayon ang mga foreigners na dito na rin nagsettle sa lugar namin. Mailan-ilan sila. And isa yan sa mga na-observe ko pagdating sa healthcare talaga, kailangan pa nilang pumunta ng Naga, kailangan pa nilang pumunta ng Manila. So naisipan ko po na mag-establish po ako niya na isang lugar lang na ando na lahat. Wellness center, para ka lang nasa resort, pero kumpleto lahat ng amenities. MRI, all diagnostic procedures, may cath lab, anything. With the specialties for geriatric care.
0: So eventually, hindi lang pala Mayor mga tourists, no? Ang dadagsa dyan, baka pati yung mga magre-retire, yung mga retiree natin.
2: Oo, magiging retirement haven.
0: Oo, na galing sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas at saka galing sa ibang bansa. Diba, George?
2: Oo, tama.
0: Oo, kasi parang yun na yung piniprepare din ni Mayor, diba?
2: Oo, parang ala Dumaguete, diba, Mayor Gerald? Pero Mayor, medyo kunakapos na tayo ng oras, Mayor.
0: Oo nga eh.
2: Paano po yung paano makikipag-ugnayan yung mga ating mga viewer at saka mga listener natin pa, kung gusto po nilang pumunta sa San Jose Partido sa Camsur, paano sila mag-book dyan ng mga reservation, ano yung mga contact number at saka mga digital platforms natin, Mayor Gerald?
1: Okay, mayroon po kami active social media pages. Yung San Jose Partido Tourism and yung Gerald Peña page and the LGU San Jose page po. Ayun. Search na lang po nila po yung San Jose Partido. Makikita po nila yan.
0: Ayun, San Jose Partido.
1: FB. Ma-address po namin ang concern nila po.
0: Ayun. Okay. Nako, Mayor, parang kulang pa yung oras natin. Ha? Parang marami pa aming gustong malaman sa San Jose. Parang, na ano, wala pa tayo dun sa exciting part ba yun, George? Dun sa mga binanggit ni Mayor Gerald. Pero dahil wala na tayo masyadong oras, sir, yung mga nakikinig sa atin at saka mga nanonood sa ating live streaming, baka gusto nyo pa ulit imbitahin para maipakita po ninyo yung kagandahan ng San Jose Partido sa Camarines Sur.
1: Okay. Just mabalas po at sa lahat po ng nakikinig, ano po, let's be positive always. Ano po, focus tayo kung anong meron positive sa bansa natin. That's like we're doing in San Jose Partido. We focus on the potential. We focus on whatever can it can serve best to the people. No? So sa lahat po ng nakikinig dyan, if you try to explore our municipality, surely enough, you will explore another one in the near future. Mm-hmm. So, ganun na rin po ang ginagawa natin. Kaya ganun po ang ginagawa ko. May pinupuntan din po akong lugar para suportahan. So, yung lugar ho namin, willing din ho kaming tumanggap ng bisita, tumanggap ng turista, bilang support. At saka, eventually, what we're doing in very kind, in the smallest kind of gesture that we're doing now is we're actually we're helping our country.
0: Mm-hmm. Ano po? Ayun.
1: Sa gitna ng
2: mga paghamon
1: natin ngayon, sa tingin ko ito ang pinakamaganda. I-promote natin yung bansa natin na ano na paano tayo manatili bilang Pilipino.
0: Ayun. Oh. Oo. Parang gusto ko tuloy pumasyal dyan sa San Jose.
2: San Jose.
0: Oo. Para kasing, oo, di ba, kasi maraming mga overrated na lugar. Pero itong kanila, parang underrated. Pero makikita mo na ano, di ba, na ano tawag doon, George, na maganda talaga.
2: Oo,
0: no?
2: Maganda.
0: Pati yung sistema nila doon, di ba? Kaya parang feeling secured ka talaga. Tapos, ang ganda-ganda nung kanilang
2: nature,
0: lugar. Parang ano, parang may feeling tuloy ako na may third term pa si Mayor.
2: Pwede, bakit naman?
0: Oo, parang
2: possible.
0: Ngayon pa lang idol ko na si Mayor. Oo. Oo, sige. So Mayor, maraming salamat. At saka maraming salamat din kay Sir Bernard. Kasi siya yung nag-connect sa amin sa inyo. At nalaman natin yung ganitong ano. No. Anyway, maraming salamat po ulit, Mayor.
1: Diyos mabalos po.
0: Diyos mabalos po.
2: Diyos mabalos.
0: Ayan. Okay. Maraming salamat kay Mayor Gerald B. Peña ng San Jose Partido, Camarines Sur. At talagang, alam mo, George, totoo yun na yung sinabi ko. Oo. Parang feeling ko magkaka-third term siya.
2: Oo naman. Kayang-kaya ni Mayor Gerald.
0: Oo. Hindi, kasi yung mga ginawa niya, yung mga legacy, di ba?
2: Tsaka may track record naman talagang makikita na ginawa.
0: Oo. At tsaka, alam mo yun, yung parang pagiging humble na na eto ako, ganito lang ako, hindi ako mayor,
2: ganito hindi siya may iniisip na mayor, steward.
0: Oo, steward lang siya dun sa kanilang lugar. Yan. So talaga maganda, no? Sana lahat ng mga mga official natin ganyan.
2: Sana
0: no?
2: All.
0: Oo, sa pati mga local official natin,
2: yes.
0: No? National at local officials.
2: Tama,
0: so, one of these days, George, ha, pag meron tayong oras,
2: yes.
0: Go na tayo dyan.
2: Yung laing at saka yung kusido ng malasugi.
0: At saka biko, nakakaiba.
2: Biko nakakaiba.
0: O, ayan, ako, andami. Ano na tayo, overtime na tayo.
2: Overtime
0: lago tayo,
2: tayo
0: kay Miss Judith.
2: Kaya, okay.
0: Nakabantay na sa atin yung ating yung station manager dito. Sabi siguro, ay, tama na yan. Si Miss Cecil Kimlat. Anyway, so maraming salamat. George, pasalamat
2: okay,
0: tayo.
2: Okay, maraming salamat sa lahat po ng bumubuo sa ating production team. Siyempre, yung ating voiceover si Erwin Piñano, ang ating legend sa sound design si Kuya Anthony Pimentel, yung ating mga katong sa engineering side, ano, ang maganda na si Suzanne Barameda at ang pogi na si Jemart Rocamora.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: At yung ating makasama sa ating transmitter side sa may Malolos, Bulacan, sina Romer Nato at saka August.
0: Ay.
2: Maraming salamat sa inyong lahat.
0: Ay, bakit yung nando sa Bulacan walang pogi?
2: Ay, di mga pogi din. Oo.
0: Wait.
2: Oo. Ano yun, opa?
0: Wag na. Huwag na daw, okay.
2: Huwag na daw, okay na yan daw.
0: Na. Anyway, maraming, talaga, maraming salamat po ulit sa ating mga naging tagapakinig, tagapanood sa ating FB live streaming ngayong umaga. Parang na-excite ako dun sa pag-uusap natin with Mayor Gerald Peña ngayong umaga. So maraming salamat po, Mayor, at dun sa ating mga naging tagapakinig din at tagapanood. Hanggang sa susunod pong edisyon na lang na ating programa. George, okay. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating paglalakbay.
2: Sa mga magagandang lugar man yan.
0: O, sa ating buhay. Kasama po ang mga travel buddy.
2: Ako po si George Arsenio.
0: At ako naman po si Vendones dito sa Going Places.
3: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine, 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
13: 66 Informasyon.
14: GIS, your General Information Station.
15: Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Magazine, 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
13: 66 Informasyon.
14: GIS, your General Information Station.
15: Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
17: World class na tanawin. Explore na natin.
18: Love the Philippines.
19: Likhang sining na proudly Pinoy.
20: Influence na yan.
13: Radyo Magazine,
15: 1278.
16: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
21: Uy, Bits, sino na naman yung kamitap mo?
22: Secret, baka agawin mo.
23: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
22: Ha? Huh? Pero Doc, okay naman ako ah. Wala naman akong nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
24: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
22: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
21: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
24: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
22: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
24: Isang paalala mula sa Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Magazine, 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
13: 66 Informasyon.
14: GIS, your General Information Station.
15: Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
25: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos.
26: Mga balita, trends, at lifestyle.
25: Gian dito! Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
26: Batang Broadcaster.
25: Sa Radyo Magazine,
15: 1278 AM.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at broadcasting ba ang hanap mo? Nako, dito yan, sigurado! Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno, handa sa kulitan, kwentuhan at balitang swak sa kabataan. At para sa tuloy-tuloy na balitaan at kwentuhan, katulad po ng lagi nating paanyaya, huwag niyong kalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages at Radyo Magazine.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: At i-download din po ang aming mobile application na PBS Receiver.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
1: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Ayun, good afternoon po muli. Muli, ako po si Jared Moreno at ngayon nga po, no, pag-uusapan po natin kung paano nga ba nakakaapekto ang kasikatan, no, sa buhay ng isang broadcaster. Dahil nga po sa panahon ng social media at internet, maraming personalidad ang nadidiskubre at talaga namang sumisikat, no, kabilang po dyan ang mga broadcaster o mamamahayag. At ngayong hapon nga po, mapalad tayo at hindi tayo nag-iisa sa ating studio dahil makakasama po natin ang isang news reporter mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Siyempre para magbahagi na rin po ng kanyang pananaw patungkol po dito sa usapin ng kasikatan, no, sa buhay ng mga broadcaster. Ganyan din po, pag-uusapan po natin ang kanyang naging karanasan bilang isang news reporter at magbabahagi din po siya ng tips para sa mga batang broadcaster. Please welcome, live in studio, Mr. DK Zarate. Sir, welcome to the program and salamat po sa pagsama po sa amin dito ngayong tanghali.
3: Ayan, maraming salamat sa pag-welcome at isang malaking karangalan na kasama ko ngayon dito, no. At parang nagbabalik tanaw sa akin, no, yung mga ganitong karanasan. Napakaswerte ng kabataan ngayon dahil may mga ganitong programa para mahasa at makita yung kanilang talento.
0: Wow, thank you po sir, no. Tunay nga po na itong platform natin ay magandang kumbaga training ground na rin para sa mga kabataan para mas mapalalim pa yung kanilang pagkatutupo dito sa kanilang tinatahak na career dito po sa media industry, no, sir. Pero aside po sa inyo, sir, may makakasama pa po tayo. Isa po itong batang broadcaster na talaga namang viral broadcaster, ang Pumapaldo mula po sa Colegio de San Gabriel Arcangel Incorporated, ang batang broadcaster na si Jazz Arellano. Magandang araw, Jazz, and welcome sa batang broadcaster.
4: Magandang tanghali po sa ating lahat at sa ating po mga viewers.
0: Ayun.
4: Yan po.
0: Maganda tanghali, Jazz. Nako, si Sir DK po yung ating kumaga magiging mentor for today para turuan pa, no, para hasain pa yung talentong meron ka, no. Pero siguro simulan po natin yung ating kwentuhan katulad po ng lagi nating pagbubukas, no. Gusto po nating alamin. Track back tayo sa mga panahong batang broadcaster pa po kayo, Sir DK. Paano po ba? Ito po ba ay kumbaga dream come true na kayo po ay isang news reporter? Na kwentuhan mo po kami, sir.
3: Tama. Isa itong dream come true. Actually, pinost ko po ito sa aking Facebook account 2015. At hindi ko makakalimutan na may hawak akong radyo. Tapos, umere ako, napapakinggan ng nanay ko. Unang-unang tagahanga ko, number one fan. Nanay talaga. Ayan, siya yung talagang tuwang-tuwa na naarating ng kanyang anak yung pangarap. Napakasaya sa pakiramdam dahil syempre pinagpaguran mo ng mahabang taon.
0: Wow. Naku, tunay nga po na at yung ating mga magulang, no, talagang support system, kumbaga, so supportahan tayo sa gustong marating ng kanilang anak. At patunay nga po dyan yung kwento ni Sir DK Zarate, no. Pero how about you, Jazz Arellano, no? Let's get to know you more. Ito bang broadcasting ay talagang interest mo, no? Saan o paano nagsimula yung hilig mo dito sa broadcasting?
5: Nagsimula po yung interest ko sa broadcasting way back noong taong 2022, kung saan ako po ay isa sa mapalo na itinatawag ng amin pong dating English teacher for a trial or pause and anchor po ng broadcasting team Pilipino. Bali doon po ay tinupo ako ng classmate po namin, kailangan po namin journalism class. Sabi ay, punta ka raw ng Monday if you're interested to audition and be the part of the team. So ako naman po is wala talagang idea kung paano ang gagawin ko doon. Like ang alam ko lang is radio broadcasting na babalita. Then yun po, nagtungo po ako and nag-try po ako doon. And that day po, pinabasa po nila ang isang news report po, isang script. Then sa naman po nung nakinig po sa akin is okay, approved daw. Then yun po, doon po nagsimula. Nag-training po kami every Saturday. Then nag-intensive training po kami, more than 3 weeks po yata. Then nag-participate po kami and lumaban po sa secondary school press conference sa year 2023. Then yun po, doon po napunan yung curiosity ko about doon sa pinasok ko. And doon po sa nadagdagan yung kaalaman ko about broadcasting.
0: Wow, grabe, thank you Jazz for sharing your story. Mapapansin po natin sa boses ni Jazz, no, parang buong bosser, no. Parang hindi po ako nakikipag-usap sa isang estudyante. Maganda po yung pagkaka yung speaking voice kumbaga ni Jazz.
3: Malinaw magsalita.
0: Malinaw, no, sir. Nako, excited po kaming marinig yung pa-sample ni Jazz mamaya, no. Pero sir, kilalanin po natin, syempre kung nakilala po natin si Jazz. Kayo rin po, gusto po naming malaman, no. Sino po ba si Sir DK Zarate sa likod ng kanyang profession kumbaga?
3: Ayan na. Ako ay reporter ng Radyo Pilipinas. Pumasok ako rito 2021. Ay, hindi. Oo, 2018. Tapos 20 hanggang 2021. Tapos na-stop. Uy, ako yan. Ayan, nag-self-report ako niyan sa Department of Justice. Alam naman natin na matindi dyan. Tapos, makikita niyo ako sa mga major beat kagaya ng Supreme Court, Department of Justice. Ay, ito naman, Philippine Coast, yung paihi kung tawagin. Yung nakita niyo may barko doon kanina.
0: Okay, sir.
3: Ano 'yon? Yung illegal na pagkuha ng gasolina.
0: Ah, okay.
3: Oh, 'di ba mahal yung gasolina?
0: Opo, sir.
3: Tapos may mga illegal na nagbebenta ng mga gasolina, nag-iimbak. Yung dire-diretso na. Makikita niyo ako sa mga hotel na presscon, sa mga iba't ibang ansya ng pamahalaan kagaya niyan, GSIS, ay yung may barilan sa Senado ng banda. Ayan, kung saang-saang kalsada, makikita niyo ako sa kaya po. Ayan, sa mga magta-traffic report. Ayan, napakarami. Pero bago ko naabot yung ganyan, sobrang hirap din ang inaabot ko noon. Estudyante pa lang ako noon. Pagka-graduate ko, reporter agad ako sa RMN.
0: Okay, sir.
3: Tapos, RMN. Nung naging reporter ako doon, hindi naging madali sa akin yung unang 6 na buwan. Kasi syempre, estudyante ka, tapos bigla kang naging reporter. Pag umi-air ka, mapapansin yung timbre ng boses mo, mabubulol ka.
0: Okay.
3: Yung pagkakasulat mo ng balita, siguro maraming di nagkakagusto. Kaya katakot-takot na bash muna inaabot din yan. Ang pinaka-importante niyan, madapa ka at madapa ka ng paulit-ulit. Basta bumangon ka, mag-aral ka, bakit nila nasasabi yun. Ayan, tignan mo yung gawa ng iba. Ikumpara mo yung sayo, makikita mo kung ano yung dapat mong i-develop. Hanggang sa umabot na ako sa punto na ganyan na kaya ko na mag-report on-site nang walang script.
0: Wow.
3: Tulad ng pinoproject dyan sa... Wow.
0: Kumbaga sir, ito yung mga humble beginnings mo, no? Mm-hmm. Lagi nga pong nasabi po sa ating programa, no, sa previous episode po, na dapat bilang isang broadcaster, kailangan matatag po yung loob mo. Kasi kumbaga nasa posisyon ka na pwede kang i-criticize ng audience mo, mm-hmm, no, na mga mentor mo, na mga nagtuturo sa'yo. The way you write yung news, kung paano ka magsalita, kung paano ka i-present yung sarili mo, talaga namang pwedeng i-criticize. Kaya ito po yung mga kumbaga hamon, ito yung mga pagkakataon karanasan na bumuo po sa'yo bilang isang news writer today, sir.
3: Tama, at saka hindi ko pa makakalimutan ng bagong reporter. Nahiya ako magtanong sa press con. Kunyari, nandiyan yung PNP chief, nandiyan yung senador, nandiyan yung congressman, may general na nagpapa-interview o kung sinong malaking tao na nandun lahat ng stasyon eh. Nandun lahat ng malalaking stasyon, ng mga print, lahat, as in lahat. Pakiramdam mo, nakatutok dun yung buong mundo. Tapos pag nagtanong ka, baka mamaya sablay yung tanong mo. Or, di ba, mababaw yung tanong mo, kung malalim, o kung obvious na yun, eh, ba't mo pa itatanong? Kung baga parang naglalaro mo na sa isip mo bago ka magbato ng tanong. Pero pag ano, masasanay ka na.
0: Ayun.
3: Na kailangan mo talagang magtanong kahit obvious yung sagot.
0: Ayun.
3: Dahil ang importante, lumabas sa bibig nung source ng balita, yung kailangan talagang marinig ng tao.
0: No.
3: Hindi pwede yung matik na yan. Obvious naman yung tanong mo, eh. Ba't mo pa tinanong? Pero mas magandang lalabas talaga sa bibig nila.
0: Nako, totoo po yan, sir. Salamat po sa pagbabahagi po ng iyong karanasan. Ito nga po yung mga karanasan bumuo po kay Sir DK Zarate bilang isang news reporter today. And balik po tayo sa batang broadcaster na kasama natin. Ang usapin nga po natin ngayon, no, yung connection ng kasikatan sa mga mamamahayag. Dahil ngayon po, eh, grabe na yung, kumbaga, widely used na yung internet at posible yung mga broadcaster, eh, maging trending din. O yung iba nga po, eh, umaabot pa sa celebrity level yung kasikatan. Ito pong si Jazz Arellano, eh, sa kaalaman nyo lang po, no, hindi na po siya bago, no, sa ating paningin. Ito po ay nakapalaman din po siya sa algorithm natin sa TikTok dahil campus journalism nga po yung lagi nating sinesearch. At nakilala na po siya matapos mag-trending po ang kanilang broadcasting video na in-upload ng kanilang broadcasting coach. No, ang naturang video po ay umani ng mahigit 98,300 likes at 1.7 million views sa TikTok. Jazz, no, bago po natin i-play yung sinasabi kong video, baka bigyan mo kami ng detalye. Ano ba itong video na ito na nag-trending sa inyo? Bakit ba ito in-upload ng coach mo? Go ahead, Jazz.
5: Actually, sir, iyan po ay araw po noon eh. Nagahanap po kami ng speaker. Dahil yung sound system po ng school is nagloloko po yung bang technical difficulties and nararanasan po namin doon. Then sound check lang po kami ng sound check para makapag-run sana. Then ang ginawa na lang po namin, sabi ni coach, tara video tayo, sound check kayo, upload natin sa TikTok. Tignan natin kung okay yung sound check nyo. Then yun po, nag-sound check po kami isa-isa. Bumuo po kami ng mga sarili naming linya. Gumawa po kami from our script. Kinuha po namin yun. Then, yun po. Nag-video po. One shot. Then, yun na po agad.
0: Wow. At para nga po mas maunawaan natin yung pinag-uusapan po namin ni Jazz Arellano, eh baka pwede po nating i-play yan para makita rin ang ating mga nakasubaybay ngayong araw na ito. Ayon, let's watch this.
6: Hoy, magandang araw, Luzon, Visayas, at Mindanao.
7: Mabuhay, Balangasit, Bataan. And dito na ang anchor 2 ng Masa. And yes, ang tabay sa bandang.
6: At araman po ang inyong anchor 1, Jazz Arellano. Umapaldok sa balitaang umaatikabo.
8: Kasama ang inyong dalilong kabalitaan mula sa Bulacan. Ito po si Kai Saspa. Huwag kalilimutan.
9: Hindi mawawala ang News Presenter 2, figurado at totoo. Ako po ang inyong likod, Tina Manalo.
10: Basta may latest chika, ito si Eva Arita.
11: Chumachismak sa mga latest chika ng bayan.
12: Walang preno-preno, Lex Petiero, bumahan. Narod sa balitang sports.
0: Ayun, ang napanood po natin ay mga estudyante lamang po, no, na magko-compete sa school press conference. Ikaw, Justin, nangin kita, inasahan mo bang magti-trending itong video nyo?
5: Ay, hindi ko po inaasahan na ganun po makaka-earn po ng maraming likes and comment shares. Hindi ko po expected na ganun ang mangyayari. Parang ang dahilan lang po kasi ng soundcheck namin is for fun lang po talaga.
0: For fun lang, eh, no?
5: Like for keeps lang, ganun.
0: Wow.
5: Para may memories lang na mababalikan.
0: Ayun.
5: Eh, yun po.
0: Ayun, grabe, hindi inasahan ni Just na magti-trending sila, no? Pero in just one click, eh talaga namang nakilala siya sa mundo ng campus journalism. Pero Sir DK, gusto po kitang tanungin, no, sa iyo pong palagaya, nakakatulong po ba yung pagiging viral, no, sa trabaho ng isang mamamahayag? Dahil ngayon po, eh talaga namang isang report lang, no, posibleng mag-viral po yung isang journalist, sir.
3: Mm. Yung pagre-report ng isang viral, parang dalawang ano yan eh. Parang double side na blade. Mm. Pwede kasi na makasugat, pwedeng maganda yung effect, pwedeng hindi. Ayan. So kung magba-viral kasi yan, depende kung paano siya nag-viral. Hindi, yung kanila nakita ko nag-viral, maganda. Kasi may inspire yung ibang mga bata, di ba? May inspire yung mga katulad nila na mahilig sa pagbabalita. Tsaka may mga talent na, mali mo, nakita yan. Uy, subukan ko kaya, baka kaya ko rin, di ba? Tapos madidiscover pa nila, kaya ko pala. Di, susubukan nila. Kaya lang, sa panahon ngayon kasi, pag nag-viral kasi, dalawa yan eh. Kung yung iba may positive, syempre meron ding negative.
0: Ito, sir.
3: So yung epekto sa tao niyan, may iba naman na siguro sumubok, ganyan, sa kanila totoo, maganda yung laman, pero kung nag-viral siya tapos iba yung laman ng detalye, nagtataglay siya ng fake news o misinformation, eh, delikado din. Di ba? Syempre nakita nila, kung makita nila limbawa ng mga ganyan, may gumaya. Ayan, tapos kung anong-anong detalye yung nilagay nila, hindi train kagaya nila, sila lagi nagti-train, may nagga-guide sa kanila, eh kung may kung sinong gumaya sa kanila tapos kung ano sinabi, tapos may ibang nakakita, eh ang timbre pa naman reporter na reporter, parang totoo, parang ano, ganyan.
0: Totoo, sir.
3: Oo, lumabas to, nako, ganoon na pala nangyayari ngayon, ganyan. So ganoon ka vulnerable kapag yung social media natin ngayon, kaya laging paalala ng ating mga boss, istasyon ng mga PBBS na kailangan yung mga fake news, maingatan natin.
0: Nako, totoo po yan, sir. No, nabigyan din mo nga po na itong pagiging viral, no, whether you are a reporter or a social content creator, kung ano po man po yung standpoint mo, double-edged sword siya. May mga advantage at disadvantages nga. No? Pero gusto kong tanongin si Jazz, no, sa perspective ng isang batang broadcaster, sa tingin mo, ano yung pros and cons nitong pag-viral ng inyong kumbaga ng inyong video? Ayan.
5: Well, sir, nga.
0: Okay, continue, Jess.
5: Ang tip po na nga, viral na nga. Halimbawa po sa mamahayag, kung viral po, tingin ko po, marami pong binipisyo yan ang pagiging kilala online bilang mamahayag. At isa po rito ang mas malawak na audience na abot at mas maraming opportunity sa media industry. At mas malaking impluensya po yung nagagawa upang may parating ang mahalagang impormasyon o balita sa publiko. And using social media platforms po, nagiging mas mabilis at mas mabilis ang lahat ng impression. On the other hand naman po, ang panganib po ng pagiging kilala online is prone po sa scams, kumbaga maaaring magamit ang iyong pangalan sa fraud, panluloko, scams yan po, mga pambubudol, ganun po.
0: Nako, totoo po yan. No? Grabe, yung pagkaintindi mo dito sa landscape natin, na isang click, isang post, e posibleng mag-viral. And kumbaga ang usapin dito, hindi kung paano ka nag-viral, it's the intention na nilalaman ng iyong impormasyon. Kung intention mo na mag-spread ng fake news at ito ay nag-viral, eh kasalanan mo yon. Pero kung maganda yung intention mo sa mga pinopost mo, bilang isang batang broadcaster or bilang isang ganap na broadcaster, eh para makapag-inspire ng nakararami, eh ipagpatuloy mo lang. Pero sir, ikaw po, tanungin po kita, sir, maituturing mo po bang kumbaga parang celebrity-like itong mga mamamahayag? Dahil nga po ngayon, kumbaga widespread na yung internet, ginagamit na po natin ito sa ating araw-araw na trabaho. No? Maituturing mo po bang public figure itong mamamahayag, sir? Sa iyong opinion po.
3: Hmm. Isang public figure talaga yung mamamahayag kasi unang-una marami kang pag malagi kang nakikita sa online, lagi kang naririnig sa radyo. Halimbawa sa akin na lamang 7 beses ako naririnig sa radyo. At syempre 7 beses din ako naririnig sa Facebook account natin dahil naka-hook up siya, 'di ba? Bukod pa diyan, itong mga video na piniplay natin, ina-upload pa yan ng naka-cut per story. So yung isang video ko dyan, merong 18 million views eh.
0: Wow.
3: Yung November 21 ata something yun, yung rally. Okay. Diyan sa Maynila. Noon yung talagang ginigiba ng mga bata, yung mga barikada ng mga pulis. Nagbabatuan ng mga bote. So, talagang public figure yung dating mo. At kailangan mag-ingat kapag ganun. Kasi hindi natin alam, may humahanga sa'yo. Tapos, ginagawa mo, kung ano yung ginagawa mo, siya, bata pa lang siya. pag hindi ka nag-ingat kasi baka mali yung magaya niya eh.
0: Totoo, sir.
3: Di ba? At basta marami ka kailangan pag-ingatan sa mga detalye na bibitawan mo. Ang pinakaiba kasi ganito eh. Uso na ngayon yung mga media-mediahan eh.
0: Media-mediahan.
3: Yung parang sinasabi nila na journalist sila, yung parang vlogger yung dating. O may na-accident rito, blah, blah, nagbibideo, tapos ina-upload, ganyan. Ang nakakaano dyan, kapag hindi naingatan nga, di ba, talagang napaka-delikado. Hindi kagaya kapag mainstream media kung tawagin. Halimbawa, kagaya ng mga Radyo Pilipinas, iba't ibang istasyon. Kapag yung isang balita lumabas sa Radyo Pilipinas, hindi mo na pwedeng tanongin na, legit ba to? Ayan. Pero kung kanina mo lang siya nakita na nag-video, tapos sinabi na ganito, na may isang official na bala na ganito nangyari, magtatanong pa yan eh, na totoo kaya to o hindi? Tapos i-share niya sa kaibigan niya, Brad, verify mo nga mukhang totoo ata to kung naaresto na si ganito or hindi pa si ganito. Ganyan. Kung pagkakakalat siya ng kakalat, be-verify. Pero kapag sa mainstream media, kagaya ng Radyo Pilipinas at saka dito sa inyo napakinggan, hindi ka na hindi ka na magdadalawang isip, ah, legit to. Ganyan. Yun yung pinagkaiba.
0: Nako, totoo po yan, sir. Ayun nga po, ayun yung nagsiseparate no, sa isang content creator sa mga vlogger. Kasi ito mga content creator po at influencer ay kadalasang opinion-based lang. No? Nakikita nila yung balita sa kung ano yung algorithm nila. And isa pa po, Sir DK, no, na kapag nasa-sensationalize yung kanilang beliefs, they accept the information as true. No, kumbaga hindi na nabe-verify. At dito naman po no na-highlight yung tungkulin na trabaho ng isang ng mga media practitioner na tayo ay naninindigan sa katotohanan, sir, no.
3: Tama ka diyan, no.
0: Nako. Ayun, at balik po tayo kay Jazz Arellano. Nako, bilang isang batang broadcaster, I know ikaw ay humaharap pa sa mga challenges bilang isang mamamahayag. Baka gusto mong ibahagi sa amin yung mga hamon na kinakaharap mo bilang isang batang broadcaster. At hinga natin ng tip si Sir DK.
5: Isa po sa hamon na kinaharap ko when is yung paggagawa po kami ng balita sa training. Meron po mga misinformation na nagaganap. Halimbawa po sa course, may ito po, halimbawa po, yung isang article, doon po namin kinuha yung balita. Then may lumabas po na bagong article. Tapos iba po yung nilalaman niya, pero parehong balita po sila. Tapos nalilito po kami, alin doon gagawa namin nata. Which is dun pareho ng focus pero magkaiba ng nilalaman.
0: Ayun. Magkaiba ng nilalaman
5: sa na.
0: Okay, sir, kumbaga nagkakaroon sila ng challenge pagdating sa pag-verify ng kanilang mga sources. Sir, bilang isang professional, baka may mga tip ka na beting ibahagi sa mga batang broadcaster na katulad po ni Jazz.
3: Unang-una niya na unang i-check mo kung ano yung article na binabanggit mo nandito sa programa na to. Kasi pag binasa ni Sir yan, pag binasa ni Sir, automatic legit yan. Kung anong article yan. O kaya napakinggan mo dito sa Radyo Pilipinas, o kaya dito sa istasyon na to, napakinggan mo rin. Diba? So legit yan. Para sa amin, mag-verify ka ng limang kilala mo na mainstream media na sa pinakakatiwalaan mo na istasyon. Check mo kung may gawa silang ganun, at least 5. Ayan. Kung makita mo na sa 5 na 'yon, kung kanina bas marami papabor, malamang sa malamang, ayun yung totoo. Ayun yung totoong nilalaman ng balita. At pinaka best ko na tip, direct ka sa source. Kasi kahit din naman kami pag may natanggap kami yung balita, o lumabas sa ganito, may ganito na. O may lumabas sa ganito na. Tapos check namin sa lahat 'yan. Bas maraming lumalabas na ganito pero mayroon pa rin ganito eh. Ngayon, kung sino yung nagsalita doon sa part na yun, dahil kami, marami na akong contact. Ako, 2015 pa akong reporter. Lahat ng nakikita mo sa TV, lahat ng napapakinggan mo sa radio, nasa contact ko yan. I-chat ko siya. Sir, legit po ba to? I-screenshot ko, papakita ko. So, siya na mismo magsasabi, ito yung totoo, ito yung totoong statement ko. Kasi tama yung binabanggit niya eh. Minsan kasi, isang statement, namimisquote.
0: Misquote.
3: Kagaya na lang ng sinabi ni Senator Estrada.
0: Okay, sir.
3: Ang sinabi niya na yung kuha ng CCTV sa Senado, itago nyo. Pwede nga pagkakaintindi mo, itago para hindi magamit ebidensya. O pwedeng itago gamitin para mapaingatan at gamitin bilang ebidensya.
0: Okay.
3: 'Di ba? So, okay. Ngayon ililinaw mo. Ililinaw yung mo kay Senator Senator Estrada. Ano pang ibig sabihin nitong sabi mong itago CCTV? Itago kasi may tinatago kayo o itago para pag-ingatan at kung kakailanganin may magagamit ng investigasyon.
0: Okay,
3: so direct to the source.
0: Ayun. Kumbaga sir, ulitin ko lang po yung nabanggit nyo, no. Kung kayo ay nalilito sa inyong mga sources o feeling nyo kailangan pang i-verify, tumingin kayo ng limang sources, no, sir, sa mga mainstream media. At kumbaga tignan mo yung buong anggulo ng balita, hindi lang isang source. Tama po ba, sir?
3: Tama, tama.
0: Ayun. At sa pagkakataong to, sir, gusto ko lang po batiin yung mga nakasubaybay po ngayong tanghali sa ating kwentuhan mula sa Facebook Live. Unang-una na po dyan si Sean Kyle Flores watching from Sapang Bato. At may tanong po siya, sir, no? Question po for Sir DK. Besides on your current role as radio reporter, may naging role din po ba kayo dati sa simbahan? At kung meron, ano ito? Sir, simbahan? Oh, okay.
3: Naging sakristan ako dati.
0: Ayun, naging sakristan.
3: Oh, lasalista ako ngayon. Simula elementary hanggang high school, sakristan ako. Nung nag-college ako, napunta ako ng Lasal. Sakristan ako dun. Kapag may misa, makikita mo ako dun sa harapan.
0: Okay, ayun pala. May connection pala siya sa simbahan. Sir, isa pa pong nakasubaybay sa atin is si Romel Tilived. Sabi niya po, mapagpalang weekend po muli kay Sir Jared at Sir Dick. Ikaw, sir, baka may magusto kang batiin. Ito pong kasama natin sa studio.
3: Oo. Ayan. O sige, binabati natin yung pamilya Lim. Ayan, may swimming sila. Tsaka yung aking kaibigan na si Allen, Chinese ano siya, Chinese national.
0: Wow.
3: Pero Allen yung pangalan, yung surname na nakalimutan ko na eh. So may swimming sila. Ingat kayo diyan.
0: Ayun na. Shoutout po sa inyo, sir. Balikin po natin ang ating kwentuhan. Ito nga pong usapin, no, sa koneksyon ng kasikatan sa buhay ng mga broadcaster. Sa tingin niyo po ba may epekto itong pagiging sikat ng isang broadcaster o reporter sa kanyang credibility?
3: Tama ka dyan. Oo, kagaya ng binabanggit ko sa iyo, kung yung isang balita ay narinig mo noon kay yumaong Mike Enrique sa Limbawa, oh, sobrang sikat noon. Automatic maniniwala ka agad doon siya nagsabi, di ba? O sino pa ba yung mga nandiyan? Kay Kabayan. Oh, di ba? Kung sino pa, kay La Corina, di ba? Kay Ma'am Jessica Soho. Eh pagka narinig mo sa kanya 'yan, automatic dahil nga sikat sila, yung credibility nila eh talagang napakataas na. Pag lumabas sa bibig nila yan, automatic, lalo na kung talagang script na yan.
0: Wow.
3: Eh, hindi, kumbaga parang hindi namin bibigyan ng fake news yung mga yan. Kasi pangalan nila yung nakasalalay. Ayan.
0: Nako, salamat po, sir. No, thank you po sa pagbibigay linaw po dito sa ating usapin for today. Pero ang katanungan para po, just to wrap up everything, no, tanungin ko po kayong pareho ni Jazz at Sir DK. Dahil nga po, no, itong kasikatan, eh, kumbaga hindi natin mapipigilan kung tayo ay nakatakda para maging sikat, no? Ano po yung tamang mindset na lang ng batang broadcaster na papasok po dito sa media industry? Unahin na po natin si Jazz Arellano. Jazz, sa tingin mo, ano yung tamang mindset na dapat tagalingin ng mga batang broadcaster?
13: Well, dapat po, nasa mindset po natin is... ang ihahayag lang po natin is purong katotohanan lamang. And wala po tayong idadagdag at ibabawa sa purong katotohanan. At yung way ng pagbabalita po natin is hindi po siya yung tinatamad na parang nagkikwento ka sa napabulong or mahina. Dapat eh, pabulgar ang pagbabalita natin. Para the more na nabulgar natin, the more na effective po.
0: Ayun.
13: Dapat yun ang nakatatak sa mindset sa mamamak.
0: Ayun. Thank you for sharing yung insight mo dito, no, Jazz. Pero how about you, Sir DK? Ano po yung tamang mindset na dapat tagalihin ng mga batang broadcaster na talaga naman papasok sa media industry?
3: Kung bata pa lang at wala pang mga radio, yun, tama yung binanggit niya na kailangan na maging maayos yung detalye na kanya mga bibitawan at talagang confident siya sa kanya mga binibitawan. At syempre, kailangan hindi titigil yung kanyang pag-focus para matuto at patuloy na may i-idol siya na maraming idol na maaari niyang gayahin at i-develop kung paano mag-report, kung paano magsulat, hanggang sa makabuo na siya ng sarili niya.
0: Wow.
3: Kaya kumbaga, kunin mo lahat ng pwede mong matutunan para pag dumating ka na sa point na isa ka ng reporter, first stage na yon. Ang second stage, iba na. Kailangan mabilis ka na.
0: Wow.
3: Yan, kailangan mabilis ka na at kailangan marami kang contact. Kailangan magaling kang makisama at marami pa. Marami pang kailangan talagang pag-a-adjust kapag nasa media industry na talaga.
0: Nako, tunay nga po yan na hindi madali, no, para sa mga batang broadcaster na itong media industry ay talaga namang kakaibang mundo. No, mahirap, talaga namang kumbaga kailangan mong i-devote yung buong puso at isip mo dito sa ating profesyon, no, sir. Pero sa pagkakataong to, no, gusto po nating sukatin or gusto nating marinig kung gano'n na nga ba kahusay itong kakwentuhan natin na batang broadcaster sa kanyang pagbabalita. At siya po ay naghanda ng isang report, no, na ating babasahin at ire-report ni Jazz Arellano. Jazz, isang katanungan, handa ka na bang magbalita?
13: Handa na po, handa na po.
0: Ayun. Kumbaga, set up ko lang dito at magsisimula na tayo.
13: Sige po, sige po.
0: Mag-ama sa Nueva Vizcaya, kalunos-lunos ang sinapit matapos maaksidente sa motorsiklo. Para sa buong detalye ng balita, narito si Jazz Arellano.
14: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
15: Yes, Sir Jared. Nasawi, Susmar Joseph nasawi ang isang graduating student habang sugatan ang kanyang ama matapos sumalpok ang kanilang motorsiklo sa isang fuel tanker sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Ayos sa pulisya, nawalan ng kontrol sa manibela ang ama ng biktima habang binabaybay ang palikong bahagi ng highway patungo sa Cagayan. Samantala, nasa kustudiya naman ng Bagabag PNP ang driver ng fuel tanker matapos itong sumuko sa mga otoridad. Para sa Radyo Magazine, ako po si Jazz Arellano, umapaldo sa balitaang umaatikabo.
0: Yo, let's go! Sir, napakinggan po natin o narinig po natin itong pag-re-report ni Batang Broadcaster. Sir, ano po yung masasabi ninyo? I believe nakarinig na po kayo ng mga reporter, no? Not just one, but many. Ano po yung masasabi nyo? O komento po dito kay Jazz.
3: Unahin natin yung timbre ng boses, napakaganda.
0: Napakaganda.
3: At buhay na buhay. Actually, bas ganado pa siya sa akin mag-report eh. Di ba? Yung timbre niya, ganyan talagang pag pinakinggan mo, talagang papakinggan mo. Antay mo, bukod dun sa abangan mo yung detalye, abangan mo kung paano siya magsalita.
0: Okay.
3: Di ba? Talagang, pasok ka na rito. Para ganyan. Mag-apply ka na rito.
0: Oo,
3: ganyan.
0: Intayin natin
3: pagdating yan, naman sa script, bitin lang ako ng konti. Pero naintindihan ko naman, syempre hindi pa talaga nila nakikita kung ano talaga yung pag-aano. Pero kung titignan ko kasi, unang-una pa lang sa lead, okay naman, catchy rin naman siya. Pero kailangan mas may diin pa sana eh. Diba? Ewan ko lang kung pwede sa inyo, mag-aba sa Nueva Vizcaya, kalunos-lunos ang sinapit matapos maaksidente sa motorsiklo. Ayan. Pwede mo kasi agad sabihin na ano eh, patay na eh. Oo. Isa patay habang sugatan matapos maaksidente ang sinasakay ang motorsiklo sa Nueva Vizcaya. Parang madiin agad eh. Diba? Pagkalunos-lunos, parang kalunos-lunos. Parang ganyan. Tapos dito sa first paragraph, okay naman. Ayan. Sinimulan niya. Nasawi ang isang graduating student habang sugatan ang kanyang ama matapos sumalpok ang kanilang motorsiklo sa isang fuel tanker sa Bagbag, Nueva Vizcaya. Okay naman yan. Dapat pagdating sa second paragraph, i-describe niya na kung sino yon yung estudyante ito. Ang estudyante ay ang naturang paano ba to? Kinilala ng mga otoridad ang sabi estudyante. Pwede niya pangalanan, pwede namang hindi. Ayon sa mga otoridad, 26 na taong gulang ang nasabing estudyante. Habang talubanan 44 years old naman yung tatay na pawang mga residente kung saan. Kasi importante kasi yung mga pangalan din ng mga lugar ng kada na nasa script natin. Kasi kung halimbawa ikaw, anong probinsya mo sir or tagasan ka?
0: Ako sir, wala po akong probinsya.
3: Pero kung tagasan ka?
0: Samar na lang sir.
3: O, halimbawa pag binanggit ko ng residente ng Samar, tagasamin yun na parang ganyan. So, bas makakadagdag hookup yun eh. Sa nakikinig, okay. Sino kaya yun? Baka kilala ko yun. Ganyan. Ayon sa pulisya, nawala ng control. Tama yan, inibistigahan. Na manibela ng ama, ganyan. Sa bahaging highway ng patungo sa Cagayan. Tapos, sa kadugtong dapat niyan, pwede niyang i-describe na pumailalim, ganyan. Pumailalim yung estudyante na kinaladkan mga ganyan, di ba? Or, kaya, i-describe niya kung paano naging kalunos-lunos. Kasi ito, binanggit yung nanawala ng control sa manibela habang binabaybay. Pero after nun, ano na nangyari sa kanya? Na binigyan ba ng atensyon medikal? May rumusponde ba na sa akin na kung dudugtong ko itong ayon sa pulisya na wala ng control sa manibela ang ama ng biktima habang binabaybay ang palikong bahagi ng highway patungo sa Cagayan. Pagdating naman ng mga medical team, inabutan pa sa ilalim ng truck ang kuwawang estudyante na talagang kalunos-lunos ang inabot habang yung ama niya naman ay malubha rin na sugatan habang humihingi ng tulong sa mga bystander na nakapaligid. Ayan. Samantala, ayan, pwede niya nang ipasok. Wow. So usually kasi kapag sa registry, dapat 4 to 5 paragraph. So ang kulang lang dito yung identification or yung pagkakilanlan.
0: Okay.
3: Kahit nga sa mga hold up eh, syempre may mga hinold up, di mo alam kung sino 'yon. Ayon sa mga saksi, halimbawa lang aso nag-hold up, nakasakay sa motorsiklo ang dalawang hold upper na tinatay ang nasa edad 30 hanggang 20 anyos, Sila ay nakasuot na itim na jacket at mahalaga na ano mo lalo na sa radyo na nadidescribe mo.
0: Yun.
3: Yung pinag-uusapan.
0: Nako. Okay sir, totoo po yan. No? Base po doon sa naging kumbaga, performance na rin ni Jazz, kumbaga, kuha niya na yung attention dahil po sa ganda ng boses. No?
3: Tsaka yung pagkaka-report.
0: Pagkaka-report, talaga namang pulido. No? Pero, kumbaga, kulang na lang po ng detalye pa. No? Para since na-hook na yung audience, kailangan ma-inform yung audience. No? At itong mga detalye pong ito na nabanggit po ni Sir DK, talaga namang importante po kapag tayo ay nagbabalita. Na I know na talaga namang mahahasa pa ni Jazz kapag sa kanyang karir no, bilang isang batang broadcaster. Naku, salamat Jazz and Sir DK po sa pagbibigay ng komento. Pero, syempre, no, baka may mga gusto kong itanong kay Sir DK. Let's take the advantage habang kakwentuhan natin siya dito sa ating programa, Jazz.
5: As a news reporter po at bilang isang mamamayan, paano niyo po ibabalanse ang inyong responsibilidad sa trabaho at responsibilidad sa inyong sarili bilang isang individual or yung mamamayan na may sariling private life, ganun ba?
3: Actually, hiwalay na hiwalay talaga yan eh. Pero minsan, unang-una kailangan, di ba, wala kang kinikilingan. Di ba? So, ang pinaka-goal lang dyan, mag-focus ka sa duty mo. Mag-focus ka sa goal mo kung ano ba yung kinukover mo. Halimbawa, kagaya ng boss ko. O i-cover mo yung labas ng Senado kasi may nagrarally dyan, pro at saka anti. So, as is, kung ano yung nakikita mo ron, kung ano yung nangyayari, ikukwento mo lang siya. Kumbaga, ikaw yung mata, bibig, at tenga ng taong bayan at iintindi mo yung magkabilang panig at para maihatid mo. Ang pinakaano lang dyan, mag-focus ka lang talaga dun sa task mo para magawa mo ng maayos yung trabaho mo.
0: Wow. Nako, salamat po Sir DK no, sa pagbibigay po ng mga piece of advice sa mga batang broadcaster. And I do hope naglilista kayo ng mga aral mula kay Sir DK Zarate no. At bago matapos po ang ating kwentuhan, gusto ko po kayo tanungin muli no, kayo pong dalawa no, bilang isang batang broadcaster. Jazz, ano ba yung tinuro sa'yo nitong interest mo sa broadcasting that made you a better person today?
5: Natutunan ko po sa broadcasting. Yeah, hindi lang po basta sa broadcasting, sa journalism po is napakahalaga po pala nung balitang naririnig po natin, mga balitang napapanood po natin. Lubos po palang mahalaga na mulat po tayo sa lipunan ng ating ginagalawan at sa bansang ating kinabibilangan. At mahalaga po na maaga pa lang namumulat na tayo at nagiging bukas na ang ating isipan pagdating po sa balita at sa impormasyon na dapat nating malaman.
0: Ayun. Grabe, salamat. Tunay nga yan, na dapat tayo mga batang broadcaster, regardless kung anong edad natin, dapat may alam tayo sa nangyayari sa ating bansa, mga issues, dapat alam natin yung buong pangyayari. No? Pero kayo sir, no, ano po yung tinuro sa inyo ng broadcasting na sa tingin nyo hindi matuturo sa mga paaralan na nakatulong po sa inyo bilang isang individual?
3: Simula nung naging reporter ako, na-realize ko kung gaano kahalaga yung oras.
0: Oras.
3: Yung mga natutunan ko bilang reporter at na-apply ko sa sarili kong buhay, yung oras talaga. Na halimbawa, nasanay kasi kami pag sinabi sa press ko na alas dos nandito na kami. May press ko si Justice Secretary Vida. Alas dos nandun talaga kami. Kasi mag-start kasi hindi kami pwede mabalam kahit 30 minutes eh. Maraming masasagasa ang oras sa amin. Sa susunod, meron pa kami na-schedule na interview sa iba pang matatapos.

0: isang journalist, eh, importante po talaga yung oras. Gaya nga po na nasabi ni Sir DK.
1: Pangalawa, tiwala.
0: Tiwala, okay.
1: Ayan. So, kung nagbabalita ka, pinagkakatiwalaan ka ng tao, madadala mo na yan sa totoong buhay. Kahit nga sa love life, padadala mo yan. pagka pinagkakatiwalaan ka, alam mo may talagang kung ano yung sinabi mo, yun na yun. Yun. Yung parang di ka talaga sinungaling. Although nagsisinungaling naman to yung tao. Pero mas malala naman siguro yung iba. Di ba? Pero pag dinala mo yan sa pamilya, sa kaibigan, di ba? Pag pinangakuha mo sila, pangako, ganito, ganyan. Sa utang alang eh. Pangako, babayaran kita sa katapusan. Nalimbawa. Ay, automatic. Sa katapusan, meron na yan. Ayun. So, may isang salita. Yan. Oras at tiwala.
0: Ayan. Ayun, sir. Grabe. Salamat po, no, sir, sa pagbibigay din po sa mga dapat taglayeng karakteristik ng mga batang broadcaster. And thank you po, sir, for sharing your story, no? And syempre, kay Jazz, no, sa pagpapakita ng husay at galing ng mga batang broadcaster. At mga panghuling mensahe na lang po ng mga gustong batiin, mga mensahe sa batang broadcaster na nanonood. Unahin po natin si Jazz. May mga gusto ka bang batiin at pasalamatan? Go ahead, Jazz.
2: Una po, nagpapasalam po ako dahil naimbitahan po ako dito sa inyong programa. At ang message ko naman po sa mga kapwa ko, batang broadcaster, ang masasabi ko lang po is avoid sharing fake information. Balita na iyan at as batang broadcaster po ay use your voice naturally. Huwag lang po tayong basta mag-focus sa pagpapaganda nating boses bagkos ay mas pagtuunan po natin ang delivery kung paano po natin may deliver yung balita ayun. Na makakaintindihan ng audience.
0: Ayun. Salamat, no, Jazz. Grabe na highlight ni Jazz yung topic natin last week, no. Sabi nga po natin doon na ang journalism o broadcasting ay hindi performance. Kumbaga, hindi ito pagalingan ng pagbalita, no. Kung paano ka mag-report report, eh dapat mas nakatuon sa'yo o mas bigyang importansya yung paninindigan sa katotohanan. At maganda na malinaw yon kay Jazz Arellano. Pero kay sir, mga gusto pong batiin, mga batang, sa mensahe po sa mga batang broadcaster na nanonood ngayon at nakasubaybay po sa ating talakayan.
1: Actually, yun yung isa sa mga bilin ko sa kanila. Kasi ako, nagja-judge ako sa ano, sa NS.
0: Ay, nga po sir.
1: Oo, di ba?
0: NSPC, mga, yan.
1: Nakapag-judge na ako sa regional, sa city, at saka hanggang national. Ayan. So, lahat nakita ko na yan. So, nakakahilo kasi lahat sila pare-pares magagaling. Ayan. Tapos yung mga last sila, may mga boss din. Pero yun nga, yung iba kasi kaka-focus nila, kaka-modulate nila, na bubulol na. Hmm. O kaya naman, lay-lay na yung detalye. Tama. So, mag-focus tayo dun more on sa detalye. Tapos, bonus na lang. Importante naman kasi malinaw at maayos mong napapahatid yung mensahe.
0: Nako.
1: Na mahalagang mensahe. At pangalawa, sa mga batang broadcaster, kung sakali man na nasa media industry na talaga kayo, tagdinuloy-tuloy nyo na, ang unang-una, pakikisama. Sa para makakuha ka ng mga source mo. Kailangan magaling kang makisama sa mga police, sa mga kilalang tao, sa kapwa mo katrabaho, mga reporter sa iba't ibang stasyon. Unang-una kailangan kunin lahat ng taong nasa harapan mo, kunin mo yung contact, sir. Baka kasi dumating yung punto na may tanong ako sa inyo, makukuha ko kayo. Makikita ko yung sagot nyo. Sa mga kapwa mo reporter, ganun din. So may mga tanong ka, masasagot din naman nila. So, yun, napaka-importante na magaling kang makisama. Ayan, so wag mong isipin na reporter ako, mataas yung tingin sa sarili ko, hindi. Kailangan na ipakita mo na laging low profile ka lang, tapos tulungan lang. Kumbaga, makuha mo lahat, kaibiganin mo lahat.
0: Ayun. Kumbaga, pakikisama po talaga ay mahalagang, o kumbaga, a major factor, no, na dapat taglay ng mga batang broadcaster. And to wrap up everything, no, sir, sa mga nakuha ko pong sagot sa inyo, kay Jazz and kay Sir DK, ito pong kasikatan, talaga naman, dapat hindi natin minimithi. Kumbaga, darating din siya sa atin. Pero dapat gampanan natin yung trabaho natin ng may puso at paninindigan sa katotohanan. Ako, sir. And Jazz, maraming salamat po sa pagsama po sa atin ngayong Sabado dito po sa Batang Broadcaster. Muli po nakasama natin si Jazz Arellano, ang Batang Broadcaster, and si Sir DK, ang news reporter, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mag-ingat po kayo at salamat po sa pagsama sa amin dito. At sa pagkakataong pong to, puputuloy na po natin ang ating kwentuhan. Pero gusto ko lang pong pasalamatan ng ating mga naging kasamahan.

0: sa technical side na sina Sir Julius Ungab, Sam Reyes, at sa ating executive producer na si Ms. Charmaine Cristobal at sa Marulas Transmitter. Muli po ito si Jared Moreno. Kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check dito lang sa Batang Broadcaster.
1: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future Junos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito! Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine. 1278 AM.
2: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Pinas.
1: Interesting na usapan.
2: Hindi heavy.
3: Tugtugang chill.
1: Suave.
4: Learning from home, na hindi boring.
5: Radyo Pilipinas Magazine.
6: 1278 AM.
7: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Impormasyon.
12: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Magandang araw sa ating mga tagpakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo para sa isang edisyon ng programang Warm Heart kung saan atin pong pinapalaganap ang mental health awareness at education sa ating mga target audiences dito sa ating himpilan. Ito pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Drizel Nanyong po.
0: Ayun. At tayo po ay kasalukuyang napapanood sa pamagitan po ng ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Pakisearch na lamang po sa inyong mga search bar. At syempre meron po tayong replays or re-uploads naman sa pamagitan ng ating official YouTube channel. Ang Radyo Pilipinas World Service pa rin po yan sa YouTube. At bukod sa ating social media platform, ay meron din tayong audio live streaming sa pamagitan naman po ng ating Evox PBS receiver app. So paano po ito ma-access? Unang-una po ay inyo po itong ida-download at i-install sa pamagitan po ng Google Play Store para sa mga Android phone users at sa App Store naman po para sa mga gumagamit ng iPhone. Pagpasok nyo po sa mismong mobile application na ito ay hanapin nyo lamang po, nasa likuran ko na ang logo ng Radyo Pilipinas World Service upang live na live nyo pong mapakinggan ang ating mga programa sa himpilan. At syempre, mas pinalawak pa po, no, ang ating reach dahil sa pagtutulungan po ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service o PBS at ng United States Agency for Global Media o USAGM na kilala rin po bilang Voice of America. At dyan po, no, ay talaga pong meron tayong tinatawag na shortwave radio kung saan nakakarating po tayo sa iba't ibang panig ng mundo, particular po dun sa mga lugar po na meron lamang po silang mga shortwave receivers at wala pong mga internet, no? Kuminsan po ay nakakarating din tayo sa mga barko at napapakinggan tayo ng ating mga Filipino seafarers. So paano niyo po mapapakinggan ang Warm Heart? Ang Warm Heart po ay ine-ere po ng Lunes ng madaling araw oras dito sa Pilipinas sa pamagitan ng mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Meron din po tayong English service kung saan ay very obvious naman po, no, dun sa English service kung ano-ano pong mga uri ng programa ang inyong napapakinggan dito sa ating himpilan. Ang aming English service naman po ay napapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. At hindi natin pwedeng kalimutan ang ating sister station na Radyo Magazine dahil meron po tayong replays tuwing Sabado at Linggo mula alauna hanggang alas dos ng hapon sa pamagitan naman po ng AM band sa 1278 kilohertz. Ayan, 1278 kilohertz po yan. No, mamaya meron din tayong replay, no, kasi sabi ko nga tuwing weekends ay meron tayong replay sa Radyo Magazine ng 1 to 2 p.m. So ayan, Drizel, no, welcome ulit sa Warm Heart team, no. Last week ay ipinakilala na namin siyang formal, no, dito sa ating programa at sasabak na siya sa una niyang interview na siya na ang uupo dahil kung hindi niyo po alam ay siya po ay naging executive producer sa ilang mga programa sa ating sister station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko at ngayon ay kasama na natin siya dito sa Radyo Pilipinas World Service at isa sa mga task na binigay nga sa kanya ay itong pag-host ng Warm Heart. So anong pakiramdam, Drizel?
1: Masaya at kabado po.
0: Ayun. Ayun, lakasan daw natin ang volume. Pero anyways, welcome dito sa ating programa. So eto, didiretso na tayo sa ating interview dahil pag-uusapan natin, no, ang isang matatawag na na mobile application, no? Total, nagbabanggit na ako ng mobile application kanina, ay meron tayong kikilalanin na mobile application dito sa Pilipinas na may tuturing na isang solusyon, no, dun sa problema ng pagsusugal dito sa ating bansa na may layo na i-block at protektahan ang mga Pilipino mula nga dito sa gambling. At upang ating makilala pa itong tinatawag na Bantay Pusta app, ayan, yan yung sinasabi kong mobile application, no, ay makakasama natin muli dito sa programa ang founding chairperson ng Recovering Gamblers of the Philippines, walang iba kundi si Sir Reagan Praferosa. Sir Reagan, welcome po muli sa Warm Heart.
2: Good morning po, ma'am. Good morning po sa lahat na nakikinig at nanonood ng ating programa.
0: Maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng oras upang makasama po namin kayo muli dito sa programang Warm Heart. Unang-una, Sir Reagan, ano po ba itong tinatawag na Bantay Pusta app at paano ito makatutulong sa mga Pilipinong meron pong problema sa pagsusugal?
2: Yes, ma'am. We're glad to introduce our app, Bantay Pusta, wherein this is the first Filipino gambling blocker app at recovery module to be used by our subscribers.
0: At ano po ba yung kasi nabanggit ko po kanina, no, ang layo nito ay to block and protect Filipinos from gambling, no? So paano po ba eksaktong nagwo-work, no, itong Bantay Pusta app para po sa ating mga tagapakinig?
2: Ma'am, once na na-download niyo po ang Bantay Pusta, binablock niya po lahat ng mga gambling website at mga app na nagdudulot ng ano na problema, lalo na pag pinag-usapan ay ang sugal. At the same time, meron din po itong recovery module wherein para na rin po kayo nagti-treatment or na sumusunod sa mga ginagawa ng mga nagka-counseling.
0: Ayun, Rizel?
1: Sir Regan, ano naman po ang nagtulak sa inyo para pagbuo ng Bantay Pusta at gaano kalaki ang problema ng online gambling dito sa Pilipinas?
2: Ma'am, we've been helping people with gambling problems since 2011. And then, nung nag-pandemic lang po, talagang nag-peak yung problem natin sa online sugal kasi naging accessible siya. So, tumulong din po ang mga ibang mga researchers sa amin wherein nakita nila na out of 114 million population natin, 36 million po ang lulong sa sugal.
0: At nabanggit niyo kanina, no, Sir Reagan, na itong Bantay Pusta ay kumbaga parang nagfa-function din siya, no, as equivalent to recovery programs o counseling services. Pero paano po ba naiiba itong mobile application na ito doon nga po sa mga programa para sa recovery and counseling?
2: Since ito po ay bago sa Pilipinas at this app empowers the codependent, no, yung mga pamilya po at yung lulong sa sugal na makapagbago, yung app po natin ay isang ano, parang enhancement para lalo po niyang mapigilan yung sarili niyang wag na pong magsugal.
1: Sir, paano naman po gumagana ang gambling blocking feature nito at gaano to ka-epektibo para pigilin ang tukso sa pagsusugal?
2: Since it was a gambling blocker app and we're using the technology of DNS and VPN, binablock na po agad mismo ng app natin yung mga gambling site with the use of their own phone. And through the help of our panic button features, natutulungan po natin yung sugarol na ma-inform yung kapamilya nila na sila po ay nag-a-attempt na magsugal.
0: Sir Reagan, meron po pala nga tinatawag na ito yung bet free timer, no? Diyan po sa Bantay Pusta app. So paano po ba, kumbaga, ano po ba ang layunin, no, nitong bet free timer na ito, at paano po ito natutulungan ang mga users, no, ng Bantay Pusta app na manatiling consistent pagdating sa kanilang recovery?
2: Isa pong feature yan, ma'am, ng aming app wherein nire-record po niya yung kanyang achievement day by day na hindi na po siya nagsusugal. Isa po yung programa na ginawa namin wherein nakikita nila yung achievement nila na sila po ay hindi na po nakakapagsugal.
0: Ito naman po, no, Drizel.
1: Paano ginagamit po ang recovery journal at reflection of the day sa pagbago ng mindset ng isang mananugal or user?
2: Yes po. Minsan po nagtatanong po kasi ang isang nagbabago, ano po ang gagawin nila sa araw-araw nilang gagawin since nawala po yung sugal sa kanila. So it's a good practice every morning to read the reflection for the day, and there's also a prompt there that you can answer it so that you will be focused for the whole day na nire-remind nung app natin na ano yung benefits pag hindi ka nagsugal. So it's like a journal also or a diary wherein na lalabas nila yung saloobin nila ukol do sa problema ng sugal.
0: A follow-up question lang po, Sir Reagan, no? Maari po ba kayong mag-site po, no, para lang po sa mga ating mga kababayan na curious po dito sa Bantay Pusta app? Ano po yung mga karaniwan pong ipinapasok dito sa reflection for the day? Just an example lang po, Sir Reagan.
2: Ma'am, it's a awareness wherein most of the prompt there is about gambling. Na minsan binabacktrack niya, ano ba yung mga pakiramdam na naramdaman mo nung time na nagsusugal ka. Tapos binibigyan din niya to ng anchoring na message na you can do it or you can surpass this day na hindi ka magsusugal.
0: And also po, dito sa tinatawag po natin na recovery journal, ito po bang recovery journal na feature po dito sa Bantay Pusta app ay kumbaga parang regular lang po siya na journal na you just have to take notes po ng inyong journey, parang notepad po sa cellphone, or meron po itong distinct features po na very specific po doon po sa mga taong kumbaga nagre-recover po from their gambling addiction?
2: It looks like a normal diary, ma'am, no? But since our app has a progress recording features, na natatali niya po sa ating recovery compass kung ano na po yung nagiging achievement ng isang taong gusto magbago. So ma'am, meron po itong mga certain features na magsasummary ng progress mo within the app. Para pong style Strava na wherein makikita niya yung progress niya, naka-record po yon under the app.
0: Ngayon naman po, Sir Reagan, kasi meron po palang tinatawag din, no, isa sa mga features po nitong Bantay Pusta app ay yung money tracker. Ano po bang papel nitong feature na ito sa pagtulong po sa mga dating gamblers na kumbaga ay maibalik po yung kanilang control sa kanilang pananalapi?
2: Since ma'am, ang mga gambler mahilig sa mga challenge, no? So it's like a ipon challenge wherein mayroon po yung visual kung paano niya po nakakaipon yung isang tao. It's a weekly basis how to save money. So naka-record din po yan. Pag nakakumpleto po kayo ng 50 weeks, dun po makakasave po kayo ng a lot of money.
1: Sir, pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po itong relapse prevention tools ng app na pwedeng matukoy yung trigger ng isang user?
2: Ma'am, since sa ating journal, meron po tayong mga tinatawag na mood tracker. Ang relapse prevention po is like a workbook wherein mas nagiging aware yung isang nagbabagong sugarol sa mga triggers na mga nararamdaman nila. Usually naman it's outside factors na pwede nilang i-record or i-jot down doon at sagutan yung mga question doon na to enhance more their para lalo silang maging aware no na ito po ay kailangan namin gawin at ito po ay totoo na nangyayari sa amin.
0: Just a follow up lang po, Sir Reagan, no. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon dito sa programang Warm Heart, base na rin po sa experience po no ng inyong mga miyembro. Ano po ba yung mga matatawag no na triggers upang kumbaga magkaroon ng temptation or urge na bumalik po sa pagsusugal?
2: Usually ma'am, mga feelings 'yan na nagagawa na outside factors do sa gustong magbago. Alam niyo naman ang isang sugarol ay blameful and liar. So 'yan po yung mga factors na nakaka-affect sa isang tao at gagamitin nila 'yon para makapagsugal ulit.
0: Ito naman po no, tuloy pa rin tayo dun sa pag-iisa-isa no ng mga features nitong Bantay Pusta app. Nandito na tayo dun sa tinatawag na Sheldon's Shelter no. Sir Reagan, ano po ba itong feature na ito at paano po ito maiuugnay doon sa community support?
2: Ma'am, inside our app, meron po tayong tinatawag ng community. It's like Twitter wherein they can share the experience, topic to talk to, and also part of the community is meron din po tayong mga referrals and support links wherein pwede silang magbasa ng mga articles, pwede silang, nandun na po yung mga contact ng mga support group, tsaka mga physician, doctors, kung talagang kailangan pa nila ng mas matinding treatment.
1: Sir, follow up ko lang, tanong ko lang din po, kung paano naisama natin sa app yung para sa pamilya, responsibilidad, pananampalataya?
2: Ma'am, kailangan po yun eh, kasi addiction is a family disease. Hindi naman po pwede na yung sugarol lang ang magbago. Kailangan po ng tulong also ng mga pamilya para lalo pong ma-arrest yung disease of addiction dun sa taong gusto magbago.
0: Ito naman po, Sir Reagan. Ano po ba ang ibig sabihin no, kapag ka tinawag po na yung non-punitive approach po no within dito sa Bantay Pusta app lalo na kapag nagkakaroon po ng relapse yung isa pong user?
2: Ma'am, kasi po ang relapse is hindi naman po pababayan no, papalaki ng palaki yan. So pinakamaganda po is yung preventive measure kesa po do sa cure. So yan pong relapse prevention po namin yan. Ini-inform po agad ng app natin yung codependent pag natitrigger po or gusto po mag-attempt ng ating sugarol na maglaro. So meron po tayong features wherein well-informed po ang pamilya. At the same time, yung pong non-punitive, yung hindi po parusa ang ginagawa. So yung maayos po na intervention with the family member, kailangan po yun. Hindi naman po natin kailangan daanin sa dahas.
1: Sir, for safety features naman po nung ating app, paano po natin nabibigyan ng security yung mga gumagamit ng app, lalo na sensitibo itong ganitong klaseng mga applications po?
2: Yes, ma'am. ang apo natin ay nagko-comply sa data privacy requirements, and also pumasa po tayo sa Google Play na data privacy requirements.
0: And speaking of yung mga platforms po, no, kung paano ma-download at ma-install itong Bantay Pusta app, sa Google Play Store pa lamang po ito available, Sir Reagan?
2: Yes po, ma'am. Sana po, no, after 2 weeks, may labas na po namin yung iOS natin for Apple users.
0: At ito naman po, no, speaking of yung Google Play Store and yung App Store, no, meron po bang gastos, no, sa paggamit nitong Bantay Pusta, at paano nyo naman po sinisigurong abot kaya ito, no, doon sa mga nangangailangan sa naturang application?
2: Ma'am, ang ating pong app ay 99 pesos per month, or lumalabas po na 3 piso po sa isang araw. Protektado na po ang cellphone ng ating ating kapamilya na gustong umiwas sa sugal.
1: Sir, tanong ko lang din po. Ano yung mga inaasahan nating pagbabago o resulta sa isang mga user na gumamit ng app after ng ilang buwan?
2: Ma'am, for sure po, magkakaroon po ng open communication yan with the family, since talaga pong ninanais namin na mag-involve ang pamilya dito na ma-block nila yung taong sugarol using our app. At the same time, alam naman po natin na usually unang sinisira ng sugal ay ang financial stability ng family. So kung mabablock natin ang source para matalo sila at maubos ang pera nila, sa tingin ko naman uti-uti maayos nila yung buhay nila.
0: Ito naman po, no, Sir Reagan, para sa mga nakikinig ngayon na maaaring nahihirapan pa rin po, no, regarding dun sa kanilang recovery no, from their gambling addiction, paano po nila maaaring simulan ang paggamit ng Bantay Pusta application at ang kanilang recovery journey?
2: Ma'am, actually malakas po ang denial and resistance ng isang sugarol, kasi lagi po nilang iniisip na baka manalo pa sila, no. This app po is talagang gusto namin marinig ng mga kapamilya, kasi sila naman po yung nagkakaroon ng hangover dun sa mga ginagawa ng isang sugarol. So we encourage the family members na maging in control. Kayo po ang masunod na ma-download po ito dun sa kapamilya nyo pong lulong sa sugal.
0: A follow-up lang po, no, Sir Reagan. Ano po ang ginagawa po, no, nitong Bantay po sa mobile application para manatili pong motivated, no, ang ating mga kababayan na gagamit ng nasabing mobile application para sa pangmatagalang paggamit po nito?
2: Ma'am, since meron po tayong community inside, no, kami naman po ay araw-araw na nag-a-update ng iba-block pong mga site. Meron din po itong features na you can also contribute and help the drive. Pwede po kayong magpa-block. Pwede nyo pong i-input yung mga iba pong hindi pa po namin nabablock na site, especially yung mga illegal site. So sa tingin ko naman, makikita nila yung achievement ng app once na nakikita nila na marami na po nabablock at natutulungan ito.
0: Pahabol din po na tanong, no, paano daw po ina-address ang emotional at psychological triggers na nagtutulak po sa pagsusugal, at meron daw po bang professional support na naka-integrate dito sa Bantay Pusta app, gaya na lamang po ng counselors o ng experts po?
2: Yes po, ma'am. Meron po tayo isang module button doon na lahat po ng naniniwala sa ating app and mga collaboration with the practitioners, support groups, nandun po lahat, inililista po namin yon doon. At madali po nilang ma-review at madali po nilang matututunan kung ano po yung mga updates sa mga articles na pwede po magpabago sa isang tao.
0: Ito naman po, no, meron pang isa pa tayong katanungan dito, no? Ano daw ang kaibahan ng self-guided recovery, no, dito sa Bantay Pusta app kumpara sa traditional therapy or rehab?
2: Since ang paraphernalia po nila is ang cellphone at kailangan naman po natin ang cellphone sa araw-araw, doon po mismo ang concern ng ating app. Hindi na po sila matetemp. Once they try it, block na po agad 'yon.
0: Isa pa po, no, curious yung ating mga listeners, no. Ano daw po ang pinakamalaking hamon sa pag-develop at pag-promote ng ganitong klaseng recovery app dito sa Pilipinas?
2: Ma'am, alam naman po ng mga sugarol 'yan na hindi po nila makontrol yung sarili nila. So ang challenge po right now is sana po mag-involve po yung family member, kasi pag pinatagal nyo po yung addiction ng isang sugarol, maapektuhan po ang buong pamilya.
0: Ayun, mukhang may katanungan yung aking partner dito, Drizel.
1: Sir Regan, may nag-message lang kasi. Gusto daw po na itry itong app na to. Meron ba tong free trial? At kung magsusubscribe po siya, magkano po kaya yung pwede niyang ilabas? At paano ito i-avail?
2: Ma'am, meron po tayong 7 days free trial. And then meron po tayong basic plan na 99 pesos per month. At para kung gusto nyo talagang makatipid, meron po tayong 999 per year. So para po kayo, mas mahal pa po ang kape, no? Lumalabas po na 3 piso lang po ito sa isang araw.
0: Ito po, isa na naman pong pahabol na tanong. Sir Regan, meron daw po bang plano kayo na makipag-partner, no, o magkaroon ng collaboration with the government o ibang organizations para mas mapalawak pa po ang reach nitong Bantay Pusta app?
2: Yes po, ma'am. We're working, nakikipag-usap na rin po kami sa mga ahensya natin na pumahawak po para po dun sa mga para makatigil tungkol sa sugal. And meron din po tayong arrangement also with certain group na connected with PAGCOR. So hintay lang po natin kung okay po sa kanila yung ating advocacy.
0: That's good to hear po, Sir Regan. Ito na lang po siguro bago po namin kayo hingan ng final message sa ating mga tagapakinig. Sa hinaharap po, no, ano pa po yung mga features o improvements na inaasahan pa daw pong makita dito sa Bantay Pusta app?
2: Ma'am, sana po hindi lang ito maging blocking up, no? Sana po maging enhancement din po to dun sa tao. Kasi marami naman po lumalabas ng mga fitness app, no? Sana po pumunta rin po ito dun sa ganung direction para maging maayos po yung tao holistically.
0: At ito na lamang po siguro bago po namin kayo pakawalan. Ano po ang inyong panghuling mensahe para sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na marahil ay nakararanas pa rin ng gambling addiction, at itong Bantay Pusta app ang maaaring maging solusyon upang kahit papaano po ay makarecover po sila? Go ahead po, Sir Regan.
2: Para po doon sa mga may discomfort na po sa pagsusugal, try nyo po itong aming app, kasi po ito ay gawa ng mga nagre-recover ng mga gambling addicts. So mas alam po namin yung nangyayari sa inyo kasi kami po ay nag-undergo na po ng recovery. At the same time, wag po sanang magwalang bahala yung kapamilya natin. Sana po maging part din sila ng drive po, para mas maprotektahan natin yung taong lulong po sa sugal. So ito pong Bantay Pusta is talagang intended for the family, the whole family.
0: And with that po, maraming maraming salamat po Sir Reagan sa muli niyo pong pagsama dito sa programang Warm Heart. No, kapag po meron pang developments dyan sa Bantay po Staap, ay kami po ay muling lalapit sa inyo para maipahatid po natin sa publiko ang mga ang inyong mga hakbang upang makatulong pa sa ating mga kababayan na nakararanas po ngayon ng gambling addiction. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
2: Ma'am, marami pong salamat sa inyo at sa programa niyo. Mabuhay po kayo.
0: At ating nakasama dito sa programang Warm Heart, si Sir Reagan Proferosa, ang founding chairperson po ng Recovering Gamblers of the Philippines. Sa pagbabalik ng ating programang Warm Heart, ay dadako na tayo sa ating segmentong Attitude of Gratitude. Narito po muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang Red Advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Attitude of gratitude.
12: Attitude of gratitude.
13: Attitude of gratitude.
14: Attitude of gratitude.
15: Gratefulness.
16: Gratefulness.
15: Gratefulness.
16: Joy.
15: Joy.
16: Joy.
15: Appreciation.
16: Appreciation.
15: Appreciation.
14: Attitude.
16: Attitude.
14: Of gratitude.
16: Of gratitude.

0: At tayo nagbabalik po dito sa programang Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong mga ka-warm heart dito sa ating Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang lingkod Steph Vicente at kasama ko po ngayon si
1: Drizel Nanyong po.
0: Ayun. So bago natin at tunguhin ang ating segmentong Attitude of Gratitude ay syempre tayo magbabasa no ng ating mga comments dito. Unang-una sa lahat ay binabati po natin no ang ating, hindi natin pwedeng sabihin former main host dahil para sa atin, sa ating mga warm heart ay kasama pa rin natin siya. No? Wala man siya physically dito pero mentally and spiritually and emotionally kasama natin siya at kabahagi dito sa programang Warm Heart. Syempre kay Miss Bea Gaza de Guzman na ngayon ay nasa Batanes na. Ayan, sa kanyang matatawag na home. Sabi niya, "Happy Sunday ka Warm Heart Steph at Driz, more power." Ayun. Mamaya may sasabihin si Drizel. Ayan, patungkol kay ka Warm Heart Bea no, sa kanyang attitude of gratitude entry for today's video. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan, hindi ko na lamang ilalabas ang identity nitong taong ito, pero kasama, naging kasama din natin ito, no? Sa ating himpilan, si Marco Polo. Ayan, sabi niya, "Good morning, Madam Steph and Drizel." Ayan, kumusta sa Naga? Ayan, maraming salamat, Marco Polo. At syempre, ito, si Ma'am Betty Atinan. "Happy Sunday, everyone. Good morning, Philippines." Maraming salamat, Ma'am Betty, no, sa pagsubaybay niyo po sa ating programa. At syempre, parang nakita kong sinishare ito ng programa ng ito dapat natin pasalamatan talaga ito no ang ating station manager Mr. Ray Sampang. Ayan, kasi nakita ko sinishare niya kanina yung program. Maraming salamat po sa pagbibigay ng opportunity at sa pagsuporta dito sa ating programang Warm Heart. So, nandito na nga, tulad ng aking nabanggit kanina, nandito na tayo sa segmentong Attitude of Gratitude. Pero bago ang lahat ay babasahin ko muna no, ito yung lagi kong ginagawa every week no, kung ano-ano ba yung mga katanungan na pwede nating itanong sa ating sarili na makapagpapalabas nitong ang attitude of gratitude. Unang-una dyan, what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Pang-lima, what is the last book I read or movie show or social media clip I saw that I really appreciated and why? Kasunod na nga po dyan, what am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Pang-pito, at pangalawa sa huli, no? What is the kindest thing someone has said or done lately? At pang-walo at pang-huli nating katanungan ay what can I celebrate today? Siguro ako muna ang maunang magbahagi kasi alam nyo naman, no? Dito sa gobyerno, every May 15 ay lumalabas ang mid-year bonus, no? Ayan. Oo, si Drizel, bawi ka na lang sa ano, sa Christmas bonus, no? Kasi syempre bago pa lang siya, no? Pero ayan, darating din ng panahon, ikaw naman ang magkaka mid-year bonus, no? Pero speaking of that nga, no, bakit ko nga ba 'to sinabi, no? Kasi lagi-lagi naman tayong blessed, no, pagdating sa finances, sa mga ganitong panahon, kasi yung ano, kaya very thankful ako dyan, kasi dahil dun sa aking mid-year bonus, sa wakas after 4 years, nakabili na rin ako ng bagong laptop, no? Hindi naman nasa pag-flex ito, no? Kasi dito sa trabaho natin, mahalaga na mag-invest tayo, no? Sa mga bagay na kailangan nating gamitin upang ma-accomplish yung ating mga objectives, goals dito sa ating karerang pinasukan, no? Tulad na lamang namin ni Drizel, no? Nandito kami sa mundo ng media. Napakahirap naman gawin yung mga scripts namin kung sa cellphone lang kami gagawa, no? Kasi ang hirap naman mag-type, no? Tapos kung naghahadali ka pa, kailangan mong i-double check, i-edit, no? So, syempre, kahit paano, no? Kapag ka medyo may kaya tayo ng konti, nakakagaan-gaan naman tayo pagdating sa ating finances, ay bumili tayo, no? Nung mga bagay na masasabi natin na investment, no? Hindi naman yan for luxury lang, hindi lang for entertainment, para lang makanood lang tayo sa mga streaming platforms o kaya makinig ng music, no? Hindi naman ganon. Kasi yung pagkakaroon ng bagong laptop kasi, no, maraming pwedeng gawin yan sa trabaho namin. Hindi lang kami nagtatype ng scripts, gumagawa din kami ng videos, ng posters, ng quote cards, no, na ipinopost namin sa aming page sa Radyo Pilipinas World Service para patuloy pa rin po natin na ma-inform ang ating mga kababayan sa pamagitan ng mga tinatawag na short form content. 'Di ba? Parang sa ano lang 'yan, kapag ka nagti-TikTok, no, hindi ka naman makakita doon ng 10, meron namang 10 minuto talaga, no, na videos, pero mostly para makapukaw ka talaga ng atensyon, dapat mabilisan lang. So kailangan diyan editing. E minsan hirap-hirap ka pang mag-edit sa yung cellphone, o kaya may iba ka pang gagamitin gamit ang may iba ka pang gagawin gamit yung cellphone mo kung nag-aabang ka ng tawag. Eh, hindi mo naman pwedeng pagsabay-sabayin lahat yan. Kaya, syempre, mag-i-invest tayo sa ibang mga gadgets upang kahit papano ay makagaan sa atin, makapag-multitask nga tayo. Oh. Minsan, although hindi naman siya masyadong healthy, no? Dahil baka na-over, mahirap din kasi mag-multitask, baka na-overlook natin yung isang mahalagang bagay dun sa ginagawa natin. Pero minsan, ganun talaga eh. Lalong-lalo na dito sa ating field na pinasukan, kailangan talaga ay nag-multitask tayo. Kaya kailangan din multi-gadgets din, no? Kahit mahirap, no? Kahit medyo masakit sa bulsa, no? Pero tiis-tiis lang para kahit papano, no? Kasi ang pera, bumabalik naman yan eh. Pero yung trabaho, kapag ka hindi maganda, hindi mo na mababawi. Yun ang ating, kumbaga masasabi na goal, no? Dito sa ating pinili na karera dito sa mundo ng broadcast journalism. Ito naman, syempre, sa unang pagkakataon. Ayan, Drizel, ano ang sasagutin mong tanong para dito sa Attitude of Gratitude?
1: Sasagutin kong tanong, ma'am, is what is the kindest thing someone has said or done lately?
0: O sige, kwento mo na yan.
1: Share ko lang po. Bago ako pumunta dito sa World Service, coming from the sister station, nag-isip ako maigi. So, nakita ko na dito may break ako, may growth ako, professionally.
0: Mm.
1: And another factor is, since si Ma'am Bea Gaza Guzman po ang naging reason kung bakit gusto ko pong pumunta ng World Service. Nakita ko po yung paano siya mag-broadcast, paano siya mag-produce, paano niya gawin yung work niya. And she give me this word bago siya pumunta nung Friday na kayang-kaya mo yan, Driz. So that is the biggest kindness word na hanggang ngayon, at dadaling ko siya sa hanggang sa pagtanda ko. Kasi someone believe in me.
0: Mm-mm.
1: And hindi lang po si Ma'am Bea. Si Ma'am Steph din po.
0: Ayan.
1: Kasama kong anchor. Siya po yung naniwala sa akin na kaya ko. Aside kay Ma'am Bea, si Ma'am Steph din po yung naniwala na kaya ko. At patuloy na naniniwala. And bukod sa kanila po, station manager po namin, si Sir Ray. Kasi he give me the guidance po na kaya ko, na naniwala siya na aside sa pagiging producer, kaya ko din pong maging co-anchor, maging reporter, at maging newscaster.
0: Ayun.
1: Thank you po.
0: So, looking forward, ang masabi ko lang dyan ay salamat din sa iyo, Drizel, no? Kasi kung hindi niyo po natatanong, no, ay malaki na kagad yung kanyang naiko-contribute dito sa ating istasyon. Unang week pa lang ng pagsabak niya. Pang ilang week pa nga, ano, no?
1: Pangalawa pa lang,
0: no? Pero marami na siyang nagagawa, no, para mag-thrive ang ating station, ang ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. And looking forward tayo, no? Tayong lahat, mga ka-warm heart, na makasama pa si Drizel dito sa ating programang Warm Heart. And siguro, no, kapag may mga pagkakataon, hopefully, no, pag may mga pagkakataon na wala ako, siya ang mag-step up as main host. Malay natin, no, in the future, no, pero ano, one step at a time lang. Yes. Tayo. Oo, unti-unti lang tayo para hanggang sa, syempre, hindi lamang siya matuto, kundi yun nga, mag-grow, no, habang hinahawakan itong program, lalong-lalo na at mabigat ang hinahawakan nating responsibility sa program na ito dahil nagpo-promote tayo ng mental health awareness and education. With that, maraming salamat, no, Drizel, sa iyong sharing. So ayun, magbabalik ang Warm Heart makalipas ang ilang paalala, at after our break, syempre, ayan, si Drizel ulit ang inyong makakaharap dahil siya po ang maghahatid sa atin ngayon ng ating public service announcement. So ito na muna ang mga paalala mula sa ating himpilan.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
3: Alagaan ang isipan. Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm

0: At tayo nagbabalik po sa ating programang Warm Heart. Kasama pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Grizel Nanyong po.
0: Ayun. So tayo po ay kasalukuyan pa rin nga napapanood sa pamagitan po ng ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Live na live po yan. At meron din po tayong mga replays at re-uploads sa ating YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin. Kaya hindi kayo malilito kasi same-same lang ang pangalan, no? And of course, ipunuot na rin natin ang ating Evox PBS receiver app. Sabi ko nga, hanapin nyo itong nasa likod ko na

sa mental health, kahuli-huli nating PSA ay galing sa Mental Health Hour Manila. Ito po ay communication glow up incoming. If you ever wanted to become a better listener, create safer space and deeper conversation that actually matters, ito ay pwede sa inyo. Ito po ay isang workshop para matuto tayo sa pagkakaroon ng empathic communication na pwede natin gamitin sa school, sa work, sa leadership, o everyday life.

0: So sabi nga po nila, because sometimes the best thing that you can give to someone is a genuine listening. Ito po ay magaganap sa May 30, 2026, 1 p.m. to 5 p.m. sa may eMERGE Space Quezon City at pwede din pong mag-join sa Zoom. Limited slots lang po ito kaya pumunta na lang po tayo sa Facebook page para makapag-register.
1: So ayun, yun ang ating mga public service announcements para sa edisyong ito ng Warm Heart. Pero bago tayo magtapos, syempre tatanungin ko muna ang ating bagong ka-Warm Heart na si Drizel. Kumusta ang first episode na kasama ka namin officially dito sa programa?
0: Masaya po at napaka-informative, lalo na po yung share po ni Sir Regan about dun sa Bantay Pusta app.
1: Mm-mm. At marami pa tayong informative at educational na discussions na gagawin natin no dito sa Warm Heart, lalong-lalo na para sa ating mental health community, dahil alam naman natin na hanggang ngayon may mga ilang-ilang tao no, kahit medyo woke, masasabing woke na nga yung mga tao regarding mental health dahil noong pandemic no, 'di ba, parang nag-emerge talaga yung usaping lusog isip, pero meron pang mga lugar na hindi pa kasi tayo masyadong kubaga, hindi lang tayo no, kundi yung iba pa nating mga kapwa mental health advocates, hindi pa masyadong naabot, kaya merong nananatili pa rin na stigma na pumapalibot sa mental health. And we hope no, sa mga susunod na ating mga episodes dito sa Warm Heart ay makapagbigay po kaming dalawa ni Drizel ng mga diskusyon at talakayan na babali sa mga stigma na ito upang gaya nga ng sinabi ko nga kanina sa ating programa ay mapalaganap ang mental health awareness at education saan mang bahagi ng mundo. At bago tayo magtapos, pasalamatan muna natin ang ating mga kasama dito sa studio. Sa Master Control, kasama natin si Ma'am Susan Aison. Sa Warcast, nandiyan naman si Justin Osias. At sa audio live streaming, at syempre kanina, no, bago dumating si Ma'am Susan, ay siya muna ang ating nakasama sa Master Control / co-producer. At mamaya may programa ito, no, mamayang alas 3, ang Discarding Wais, walang iba kundi si Sir Leo Magpayo. At syempre, maraming salamat din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng programang Warm Heart, ito pa rin ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
0: Drizel Nanyong po.
1: At ito ang Warm Heart.

Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
17: PBS Receiver.
16: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
16: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
19: Mga ka-Golden Heart, nagbabalik ang programang may puso at malasakit para sa seniors. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Season 2, hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan ang ating live streaming sa Radyo Magazine 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Maari din kayong mag-iwan ng mensahe sa comment section ng ating Facebook Live. Ako si Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Makakasama ninyo ako sa buong Season 2 ng Golden Heart, Puso para sa Seniors. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin sina Director Fernando Amparo Sanga ng Presidential Broadcast Service at Ms. Marinela A. Texon, Station Manager ng Radyo Magazine. Mga Golden Heart, sa Pilipinas patuloy na dumarami ang bilang ng senior citizens. At kasabay nito ay ang pagtaas ng mga kondisyon na may kaugnayan sa pagtanda, gaya ng dementia and Alzheimer's disease. Ayon sa Longitudinal Study of Aging and Health in the Philippines Wave 2, marami sa older persons ang nakararanas ng panghina ng memorya. Kaya ang tanong ng ating mga ka-Golden Heart, kung nagiging makakalimuti na, sign na ba ito na isang seryosong kondisyon? Kaya ngayon, tutulungan tayo ng ating panauhin na mas maintindihan kung ang simpleng senior moments ba ay maituturing na bilang dementia o Alzheimer's disease. At bilang bahagi ng ating magiging talakayan, tunghayan natin ang kwento ng isang mapagmahal na asawa sa kanyang mister na may dementia. Sa kabila ng pagod, lungkot at mga sandaling gusto na niya sumuko, pinili niyang manatiling matatag para sa kanyang mahal. Panoorin po natin ito.
2: Magandang araw po sa lahat. Ako po ay si Agnes Modesta Sabaldan, nagtatrabaho sa National Commission of Senior Citizens Region 7 Office as Project Development Officer 3. My husband, Tong Ding, was diagnosed with dementia last December 2022. But before he was officially diagnosed by the doctor, he had already that symptoms way back late 2019-2020. I thought that it was just because he had no work. He's an OFW, and he told me that he is not going back anymore kasi makakalimutin na daw siya. I did not expect giging ganyan siya, magka-dementia siya. He was so athletic during his normal days. Kaya nga sumasali sa marathon, tapos gusto niya yung mga extreme sports. Yung mga relatives and close friends, may napapansin din sila. They told me na, what is wrong with Dong Ding? How come na parang may mga behavioral changes na siya? Like, mahirapan na siyang matuntun yung bahay namin. Tapos, yung mga sense of direction, wala na. Halimbawa, nag-usap kami, may gusto siyang sasabihin, but he could not say the right words. So sabi ko, sige lang, forget it. You will remember it. Minsan naman umiiyak siya. Hindi ko alam kung bakit. Ngayon, he is bedridden kasi because of an accident last September 2024. Meron kaming parang T-race. Umakyat siya doon. After a few seconds, narinig ko na lang sumigaw siya ng aray. He fell from the terrace down to our gate. Nakahang siya. I called for help from outside, from our neighbors. We were in the ICU for 51 days. It was so hard for my part. Sometimes I would run to the bathroom. Doon ako umiyak. Yung love mo sa tao, it will give you the strength, the endurance to malalagpasan mo yung mga pagsubok sa buhay. It will all pass, and of course with prayers and family support is very, very important kasi hindi pwede yung ikaw lang mag-isa. Yung emotional stress, you need to talk to people, to families out there. Love and take care of your dementia patient. And don't forget, as caregivers, take care of yourself also.
19: Hanga kami sa iyo, Agnes, dahil sa iyong lakas at nakakaantig na kwento ng pagmamahal at sakripisyo. Dito natin nakikita ang kahalagahan ng usapin tungkol sa realidad ng caregiving sa Pilipinas, lalo't maraming pamilya ang nahaharap sa emosyonal, physical at pinansyal na hamon sa pag-aalaga ng mga mahal sa buhay na may demensya o Alzheimer's. Kaya para bigyan tayo ng tamang kaalaman at payo for a better care and support to those older persons living with dementia, it is our pleasure na makasama sa ating programa via Zoom si Dr. Alvin Ray Senina, President ng Alzheimer's Disease Association of the Philippines o ADAP. Magandang hapon, Doc Alvin, at welcome sa ating programang Golden Heart, Puso para sa Seniors.
15: Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po sa ating mga ka-golden puso sa mga seniors. At magandang hapon po, Attorney Gutierrez. Oo. At nagagalak po kami na imbitahan dito sa inyong programa.
19: Naku, nagpapasalamat kami at nagkaroon kayo ng panahon para namin makausap dito sa ating Radio Magazine na programa para sa ating mga senior citizens. At ako mismo, hindi ko alam na mayroon palang Alzheimer's Disease Association of the Philippines or ADAP. Layunin ng pagkakatayo nitong asosasyon at paano ninyo sinusuportahan ang inyong mga pasyente at kanilang mga pamilya?
15: Sa kaalaman po ng lahat, no, at ating mga tagapakinig, ang ADAP po ay 25 years na at ito po ay itinatag bilang isang primary advocacy organization So iniyaharap po namin o pinapa-advocate namin ang kapakanan ng mga pasyente mayroong dementia at lalo lang kanilang mga pamilya. At kasama po dito ay ang mga technical expertise na paggabay din po sa policy, government, at ang ating mga barangay health workers at local executives at primary care para po sa tamang gabay tungkol sa pangangalaga para po sa ating mga pasyente may dementia.
19: Doc, magkakaroon tayo ng ano ng maigting na pakikipag-unaya sa inyong association mula ngayon.
15: Yes po.
19: At dahil madalas na napagkakamalan na normal na bahagi lang ng pagtanda ang pagkalimot, paano natin masasabi kung senior moment lang o senyales na ng demensya?
15: So meron po tayo siguro masasabing 10 warning signs. No? Meron po tayong listahan, malilimutin, nahihirapan magsalita. Actually, karamihan po dun sa mga sinabi kanina ng ating employee ng
19: NCSC,
15: mga sintomas. Common po itong mga to. Pero siguro kung isa-summarize ko na lang po, no?
19: Yes,
15: A,
19: please.
15: B, at C. Ibig sabihin, A, activities of daily living. Ibig sabihin, naapektuhan na yung mga pang-araw-araw na gawain. B, behavioral changes. Nagbabago yung ugali. So the keyword po is change. Dati, mainitin ang ulo, biglang naging tahimik. Or dati, mabait, tapos biglang naging irritable. At number three, C, o cognitive decline. Ibig sabihin, malilimutin o kaya nalilito, nako-confuse sa mga dati nilang mga dapat na gawain. So, ito po yung ilan sa pamantayan kung saan nagkakaroon ng mga senyales na maaari na magkaroon ng demensya. Pinaka-importante po yung A, na apektuhan yung pang-araw-araw na gawain.
19: Pero at least meron na tayong dapat tandaan, yung ABC, no, na maaaring maging guide natin na ano ba nangyayari sa ating kalusugan. Now, Doc, maaari niyo bang ipaliwanag kung ano-ano ang iba't-ibang uri ng demensya?
15: So, ang demensya po ay kumbaga parang very common umbrella term. So, marami pong pwedeng dahilan. Pwedeng, ang number one dahilan po ay ang tinatawag natin na Alzheimer's disease. Ito po ang pinaka-common cause ng demensya. Pero pwede rin po na ang demensya ay dahil sa stroke. Ang demensya ay maaaring dahil na bagok yung ulo na aksidente. Ang demensya ay maaaring din po dahil sa iba't-ibang neurodegenerative conditions or tulad ng Parkinson, dementia with Lewy body, frontotemporal dementia. Pero again, ang pinaka-common o pinaka-karaniwang dahilan po ay Alzheimer's disease.
19: So, kala ko lahat ng demensya, Alzheimer's disease, yung pala, isa lang pala yan sa mga tinatawag na demensya na na nangyayari sa isang senior citizen. Now, totoo ba na ang demensya ay hindi lamang sakit ng nakatatanda? Pwede din bang maapektuhan ang mga nasa 30s, 40s, 50s?
15: Siguro po masasabi natin sa bawat tatlong pasyente mayroong demensya, dalawa doon po ay senior citizen. Pero yung isa maaaring hindi pa po senior citizen, pwede nagkaroon na ng demensya.
19: Dahil Doc, doon sa mga naging sakit, no? O sa mga injury.
15: Yes po. Maaari kasing na-stroke siya ng 50 years old, but maaaring nagkaroon na ng demensya.
19: Pero Alzheimer's, Doc, saan yan mangyayari sa mga seniors na talaga?
15: Mas madalas din po nasa senior. Pero maaari din pong mangyari sa ang Alzheimer, yung tinatawag natin na early onset o young onset dementia sa mga less than senior citizens.
19: Anong pinakabata, Doc, na nagkakaroon ng Alzheimer's disease from your data?
15: Ano po, sa akin pong personal experience, 40 plus. Oh. Pero meron po kasi itong genetic problem.
19: Oh,
15: hindi. So yung mga mas bata, maaari meron talagang genetic issue na maaari mag-cause ng mas maagang pagkakaroon ng Alzheimer's o dementia. Pero yung karaniwang Alzheimer's o dementia, senior citizen po talaga.
19: Doc, meron kayong mga datos na gaano ba karami ang mga may demensya na sa mga senior citizens dito sa Pilipinas? At kumusta naman kaya kung ikukumpara sa ibang bansa sa ASEAN?
15: So, ang karaniwan pong datos ay para hindi naman po nagkakalayo-layo ang mga ASEAN neighbors and even Asia. So, at yun din po sa local study na ginawa ng ating pong mga kasamahan, around 10% po ng ating senior citizens ay maaari pong merong demensya. So kung meron po tayong 10 million senior citizens, around 1 million are probably living with dementia.
19: Nabanggit nyo kanina yung mga palatandaan. Yung ABC, no, Doc? Meron ng ano ba yung talagang na-feel at nararamdaman na isang senior citizen na kailangan ng kumonsulta sa isang espesyalista?
15: Siguro po kung ito pong mga senyales na ito ay nagiging regular o kaya ay nagiging araw-araw o kaya lumalala habang tumatagal, mas mabuti pong mapadouble check natin sa ating mga doktor kahit sa primary care, sa pinakamalapit na health unit, para man lang ma-double check nila, baka naman merong ibang dahilan. Kasi malay natin, ang punot dulo ay sugar problem. Diba? O kaya baka may stroke o baka may heart disease na maaari makakontribute po sa pagkakaroon din ng dementia at Alzheimer's disease.
19: Dok, kasi ang ating mga senior citizens ayaw magpunta ng ospital. Saan ba sila pwedeng magpunta na muna para madiagnose ang kanilang kalagayan?
15: Siguro po kung natatakot pumunta sa malaking ospital, kahit man lang po sa, kumbaga, sa ating sistema ng health center, sa local health center, sa rural health unit, o kaya sa clinic, no, kung ayaw natin pumunta dun sa malaking ospital. Ang importante po kasi is ma-evaluate. Baka naman kasi meron pong dahilan tulad ng thyroid problem or sugar problem na nakakagulo o nakaka-confuse sa ating memory.
19: Dok, yung bang ano, yung mga yakap center, makakadiagnose ba yung mga doktor dyan ng ano, ng mga kaso ng pagkalimot o Alzheimer's o ibang klase ng dementia?
15: Siguro po initial screening po maaari po. Pero nasa pasyente din po at nasa pamilya na isabihin yung problema ito kasi baka minsan hindi na itatanong routinely yung tanong kung meron bang memory problem. Kasi ang isa nga rin pong problema, akala nating lahat, ang memory problem ay normal sa matatanda. Pero siguro po, isang punto ngayong hapon na ito, ang memory problem, ang pagiging ulyamin, ay hindi po parte ng normal na pagtanda.
19: Do, kumisa nung bata pa ako, pagka may nakikita matanda na medyo makulit, nag-uulyanin na yan. Na para bang normal lang sa pagtanda, yung pagka-ulyanin, yung pala pwedeng nag-uumpisa na yung Alzheimer's or dementia.
15: Opo, kaya yun din po yung gusto nating misconception na tama. So sa pamamagitan po ng mga ganitong programa, ay may paparating natin sa mas marami. Na ang normal, sa normal aging, hindi po dapat maging.
19: Kaya Doc, for the first time, tuwan-tuwa kami at may nakausap kami na kagaya ninyo. At itatanong pa namin na sa kasalukuyan, ano ba yung mga available na paggamot, activities, o interventions para sa dementia? May paraan ba para mapabagal ang paglala nito? O para kung may mga sakit yung bang na-arrest yung sakit?
15: So minsan po kasi, tulad nung nabanggit ko po kanina, baka mayroong thyroid problem, baka po mayroong sugar problem, baka may sodium problem or electrolyte problem. So dapat po makorek natin itong mga to. Tapos mayroong po mga paraan para maiwasan ang dementia. Number one, look after our heart and brain. So kung may problema sa high blood, sa sugar, sa cholesterol, ayusin po natin ito. Iwasan din po yung mga paninigarilyo, labis na pag-inom. At syempre, physical activity. Physical activity and exercise, magandang-maganda po epekto nito sa brain. And also mental activity. So mental exercises na maaari natin masagawa sa pang-araw-araw. At syempre, social connection and social network.
19: Yung pakikipag-chismisan, Dok, nakaka-soldo, no? Nakakatulong. Yung socializing o mag-chismisan tayo, lalo sa mga babae.
15: So kahit pa paano, nakaka-build up din po kasi ito ng ating mental health, no? Yes. Yung socializing.
19: Yeah, yung masaya. At nakakapag-ano, nakikipagkwentuhan tungkol sa iyong pamilya. Yan ang masarap na pag-usapan. Ngayon naman sa inyong obserbasyon, anong karaniwang maling paniniwala ng publiko tungkol sa Alzheimer's disease?
15: Sorry po, attorney, nag-hang po sa
19: akin. Parang, oo nga, nag-hang. Sa inyong obserbasyon, ano ang karaniwang maling paniniwala ng publiko tungkol sa Alzheimer's disease?
15: Bukod nga po dun sa akala normal yung pagiging maliit. Akala ng iba, hindi naman nangyayari sa lahat ng tao. Or sakit lang na pangmayaman. Pero actually, sakit po ito na nakaka-apekto sa lahat ng senior citizens sa buong bansa.
19: Hindi namimili, Doc.
15: Opo, hindi namimili.
19: So, usapin naman ng gastusin, ano ba ang realidad ng pag-aalaga sa isang taong may demensya? Paano ba ito mapaghahandahan ng ating mga
15: pamilya? Yun nga rin po ang isang challenge po para sa ating lahat at sa policy making bodies, no? Kasi nakatago, hindi masyadong obvious yung direct cause. Kasi ang isa pong pwedeng epekto kapag kailangan ng alagaan yung ating kapamilya, minsan nagre-resign yung anak. So indirect cost po ito na hindi dumagana yung income, yung household income, bumababa kasi mag-i-stay na lang sa bahay yung aalagaan natin. Tapos syempre yung productivity ng bahay, bababa. So actually, isa po siguro magandang isudong din natin na policy, baka po ang ating mga household na merong pasyente na nag-aalaga ng demensya, meron din kaukulang financial na tulong magaling po sa ating gobyerno.
19: Ano yung mga pwedeng maibigay kaya sa ating mga, ano yung marirekomenda nyo, Doc, na pwedeng makatulong? Ano bang proyekto natutungkol sa pinansyal na pwedeng maitulong sa ano sa pag-aalaga nitong may mga demensya?
15: Well, ang isa po kasi is ang malaking pangangailangan ng mga nag-aalaga, especially sa long term, is yung gabay. Lalo na kapag yung proper caregiving, proper nursing care, lalo na kapag ang pasyente may demensya ay nagiging severe na. No? Kailangan na ng technical expertise mula sa professional caregivers. Isa po yun. Pero kung hindi pa po masyadong severe, maganda rin po yung mga proyekto na parang community wellness center or senior citizen center na makakatulong din po doon sa mga pasyenteng merong demensya at Alzheimer.
19: Kaya nga po, kung meron tayo senior citizens, Doc.
15: Sorry po?
19: Totoo po ba na kapag may demensya, palagi natutulog? May tanong po sa ating mga seniors.
15: Minsan po kapag medyo moderate to severe na po siguro, pag ine-explain ko na lang din po siguro sa pamilya ng mga pasyente, minsan hindi na rin active yung brain nila, kaya most of the time natutulog na rin.
19: At mayroon bang enough na facilities ang ating pamahalaan sa pagtugon sa lumalaking kaso ng demensya sa ating bansa? Sa tingin niyo, Doc?
15: Meron pong National Geriatric Center na nakapasa lang yata ng bill sa Senado tungkol sa pagpapalaganap ng siyensa at sa buong Pilipinas tungkol sa geriatric care. So kasama po dito yung dementia. And ang DSWD po ay may mga pasilidad para po sa mga aging care, no, ng mga pasyente. Pero yun na po, obviously hindi sila sapat para po sa ating lahat. And ang karamihan po ng ating mga pamilya ay aging and caring in place o nasa bahay. So talagang yung mga social support and family networks ang main na nag-aalaga po para sa kanila.
19: Doc, mayroong tinatawag na memory clinics, no? Iba pa ba yun sa caregiver support centers?
15: Most of the time po, ang memory clinics ay most of them diagnostic. Para siguraduhin, meron na po bang demensya? Meron lang bang nag-worry lang ba o nandun ba sa transition stage o MCI ng demensya? Ang siguro po ang caregiver support center ay yung pagbibigay din ng respite or parang pahinga dun sa mga stress na pamilya para sa dahil sa pag-aalaga nila sa mga pasyente nila, merong dementia.
19: Si Agnes, kailangan magpunta na sa caregiver support center kasi kanina sa kwento niya, halos maiyak na din ako sa kwento niya, talagang nakikita natin yung ang hirap ng pag-aalaga. Tok, ano ang mensahe niyo sa mga pamilyang kasalukuyan nag-aalaga ng mahal sa buhay na may Alzheimer's o dementia?
15: So, unang-una po, hindi po kayo nag-iisa. Marami pong pamilya ang merong kapareho ninyong tinatahak na journey sa pag-aalaga ng mga pasyentong merong dementia. Ang Alzheimer's Disease Association of the Philippines o ADAP ay nandito rin po kung hindi man kami malaking organization. At least meron po kami, ma-access nyo po kami sa aming Facebook page. At one-one po, meron po kami online support group. Mm-hmm. Kung saan nagtitipon-tipon po yung mga pamilya na nag-aalaga ng pasyente may demensya para po magbigay kaalaman at magbahagi ng kanilang mga experience tungkol po sa pag-aalaga sa kanilang mga kapamilya.
19: Mm-hmm. Doc, muli, maraming salamat sa
15: salamat
19: iyong panahon. Yan po si Dr. Alvin Ray Senina, President ng Alzheimer's Disease Association of the Philippines. Bigyan daan po muna natin ng ilang balita dito sa Senior Spotlight News.

0: Naglabas ng paalaala ang NCSC sa publiko, mga ahensya ng gobyerno at mga pribadong establisimiento na kilalanin at tanggapin ang Digital National Senior Citizens ID o NCID bilang valid proof of identity ng mga older Filipinos. Ang Digital NSCID ay isang opisyal at lehitimong government-issued ID na maaaring gamitin sa pag-avail ng 20% discount at VAT exemption sa mga gamot, pagkain, transportasyon at iba pang serbisyo para sa senior citizens. Maaari rin itong gamitin sa pagkuha ng government assistance, benepisyo at priority accommodations, maging sa mga banking at financial transactions tulad ng account opening, loan applications at pag-claim ng mga benepisyo. Maaaring ma-access automatically ng mga senior citizens ang kanilang digital NSCID sa eGovPH app basta't sila ay nakarehistro sa PSA or PhilSys. Matatanda ang inilunsad ng NCSC at DICT ang digital NSCID noong August 2025. At nito lamang April 2026 ay mayroon na tayong mahigit 1.3 million na senior citizens na may access nito sa eGovPH app. Hinihikayat namin ng mga senior citizens at publiko na i-report sa NCSC ang anumang concerns kaugnay ng pagtanggap o verifikasyon ng digital NSCID sa pamamagitan ng ating official contacts na makikita nyo sa inyong screen. Email scdigitallead@ncsc.gov.ph. Telephone 02-8567-5646. Social media at NCSC Philippines. Kaugnay po niyan, panuurin po natin ito.
1: Senior, ready ka na ba sa makabago at mabilis na transaksyon? Sa tulong ng digital ID, mas mabilis at mas madali nyo nang makukuha ang benepisyo at diskwento nyo. Kahit saan, kahit kailan. Wala nang mahabang pila, wala nang maraming papeles. Ligtas, mabilis at sigurado. Download eGov app now and search for National Senior Citizens ID, NSCID, para sa mas maginhawang buhay sa makabagong Pilipinas.
0: Para sa inyong katanungan sa mga programa ng NCSC, maaaring makipag-unayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita ito sa inyong mga screen, ang contact information ng aming 16 regional offices sa buong bansa. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like and NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na rin sa aming official YouTube channel para mapanood ang replay ng ating programa. At kayo ay nakatutok pa rin sa Golden Heart, puso para sa seniors. Alam niyo ba mga ka-Golden Heart, idiniklara ng United Nations ang 2021 hanggang 2030 bilang Decade of Healthy Aging. Ito ay isang pandaigdigang panawagan para mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga senior citizens. Sa Pilipinas, malaking hamon ito dahil marami pa rin older persons ang may hypertension, arthritis, problema sa paningin at kahirapan sa pagkilos. Ayon pa rin sa Longitudinal Study of Aging and Health in the Philippines Wave 2. Kaya naman, patuloy ding lumalaki ang pangangailangan para sa mas maayos na serbisyong pangkalusugan at suporta para sa mga nakatatanda. Kaya sa puntong ito, pag-uusapan naman natin ang kalagayan ng aging sa bansa. Makakasama natin sina Dr. Shelly De La Vega, Director, University of the Philippines, UP National Institute of Health, Institute on Aging, and Professor Angeli P. Garcia, Research Assistant Professor to University of the Philippines, National Institute of Health, Institute on Aging. Magandang hapon po sa inyo at welcome sa ating programa.
2: Magandang hapon po sa lahat ng mga senior citizens at lalong-lalo na sa inyo, Chair, Attorney Gutierrez, para dito sa ating palokal.
0: Yeah, si Dr. Shelley ay matagal na naging part ng Alzheimer's Disease and Disease Association of the Philippines. Nakasama niya ang ating naging panauhin kanina na si Dr. Alvin. Mm-hmm. Sila ay yung mga kakaunti pa lang na mga geriatrician dito sa ating bansa. Ilan-ilan lang sila at maano tayo. Nakakatuwa at nakarating sila ngayon dito sa atin para makapagbigay ng paliwanag dito sa mga sa issue ng aging dito sa atin. Para sa ating mga tagapakinig, ano ang UPNIH Institute of Aging at ano naman ang pangunahing misyon nito para sa mga senior citizen ng Pilipinas, Doc?
2: Salamat po, Attorney Chair. Ang NIH po ay tinayo ng UP Board of Regents, pero meron pong batas na sumasaad dito na kailangan natin ng research tungkol sa health na magagamit na bilang gabay para sa mga polisiya, serbisyo, mga panukala na magagamit ng DOH kunwari at DSWD at mga professionals na nag-aalaga ng may sakit. Mm-hmm. So ang Institute on Aging po, ang vision namin ay ang older Filipino, healthy in body, mind, and spirit, being treated with dignity and valued as a productive member of society, mm-hmm. in a dynamic process unique to him or herself and beginning a life of unlimited possibilities. So, healthy aging po talaga ang gusto namin para mm-hmm. sa senior citizens, which we do through research, through training or education and service. Mm-hmm.
0: Naku, napakaganda yan at salamat, Doc, sa mga ginagawa nyo sa UP dahil kasi sa lahat ng mga proyekto tungkol sa kalusugan at tungkol sa mga kung anong bibigay natin sa ating mga senior citizens, kailangan naman nakabase sa research at dapat may mga datos.
2: Tama po.
0: Kasama ang Institute on Aging sa mga technical working group ng DOH para sa kalusugan ng mga senior citizens. Ano naman ang latest updates sa mga natapos ninyong research o pag-aaral na maaari ng maging batayan sa mga pulisiya at programa para sa ating mga seniors?
2: Salamat ulit po kasi ang aming main DOH-funded research ay tinatawag na Fit for Frail. Mm-hmm. Ibig sabihin po, hinahanap po namin yung mga may frailty mm-hmm. at kung paano sila magiging fit. Mm-hmm. Po. So, napag-alaman po namin doon yung tinatawag na mga geriatric syndromes. Kasama na po dyan ang dementia. Mm-hmm. Yung pong ating guest kanina, si Dr. Mm-hmm. Senina at ang ADAP. Mm-hmm. Base po sa aming pag-aaral na chineck up po ng mga geriatricians mismo, ang mga senior citizens sa 6 na municipality, mm-hmm. ang madami pong nag-iisip na meron silang memory problem, 52% halos, akala nila may memory mm-hmm. problem sila. Pero nung chineck up na po sila, 9.1% lang ang talagang may dementia. Mm-hmm. At sa 9.1% po na yon, 3% lang po ang may Alzheimer's. Oh. Pero isa po yan sa mga studies na maari nang gamitin ng DOH na rin para magkaroon tayo ng mas maigting na serbisyo mm-hmm. sa pag-diagnose mm-hmm. at pag-manage ng dementia.
0: Doc, inihayag ng United Nations ang 2021 to 2030 bilang Decade of Healthy Aging. Mula sa pananaw ng UP Institute on Aging, handa na ba ang Pilipinas para matugunan ang pangakong ito?
2: Nako, malayo pa po tayo. Although nag-uumpisa na po, salamat mm-hmm. din talaga sa mga serbisyo na binibigay ng ating mga professional mm-hmm. na kahit na wala pa naman tayong malaking mga benepisyo na nakukuha, kunyari sa pag-alaga ng matanda sa bahay, kunwari po, home care. Yung pong decade of healthy aging, pag sinabi po natin yung konsepto natin ng healthy aging, meron po tayong mga challenges, syempre, sa health, pero mga challenges din po sa health system na nakita po namin sa pag-aaral natin. So, hindi pa po tayo masyadong handa, pero pinaghahandaan na po. Lalong-lalo na magkakaroon na po ng polisiya ang DOH tungkol sa health and wellness. Mm-hmm. So, yun po ang pinag-uusapan natin ngayon, mm-hmm, together with them, yung health and wellness policy, mm-hmm, ng ating bansa. Mm-hmm. Kaya kailangan po natin yon.
0: Mm-hmm. Ano naman masasabi mo, Professor Angeli, tungkol sa yan, sa preparedness?
3: Gaya po ng sinabi ni Dr. De La Vega, malayo pa po tayo. Ngunit may mga inisyatibo mm-hmm naman po ang ating gobyerno, katulad mm-hmm po ng DOH, mm-hmm, DSWD, NCSC, no, uh-huh, upang ma-address po natin yung Decade of Healthy Aging Initiative. Mm-hmm. Kasama na po dito kasi yung apat na action areas. Mm-hmm. So, ito po yung long-term mm-hmm care, age-friendly communities, so may mga ginagawa naman po ang ating bansa para dyan, integrated care, at saka po yung combating ageism. So, meron naman pong mga steps po para ma-achieve po natin yung Decade of Healthy
0: si
3: Aging.
0: Si Professor Angeli, hindi pa senior, pero naglilingkod na sa ating mga senior citizens. Para kung siya ay maging senior, handa na ang ating mga ka-golden heart. Natumulong siya para magkaroon tayo ng mga magagandang proyekto o programa para sa ating mga seniors. Na bilang isang institusyon na nakatuon sa pag-aaral ng aging, paano ninyo ilalarawan ang kalagayan ng pagtanda sa Pilipinas ngayon at paano kaya tayo makukumpara sa ating mga kapitbahay sa Southeast Asia?
2: Yan, tamang-tama po. Mm-hmm. Meron pong tinatawag na AKAI. Miyembro po tayo bilang expert po. At saka si, ang DOH din po, miyembro din po nun. At doon po sa AKAI, which is an Active Aging Consortium ng ASEAN, mm-hmm, makikita po natin na isa tayo sa pinakabatang bansa sa ASEAN. Kasi po, ang mga kasama natin ay talagang aging at aged mm-hmm societies na gaya ng Indonesia po, Vietnam, no, Thailand. Singapore, Thailand. Ang dami palang matatanda doon, Chair. At ang Pilipinas ay medyo bata pa, although tumatanda na tayo.
0: Mm-hmm. Humahabol na.
2: Humahabol na tayo sa katandaan. So, yung mga serbisyo po nila ay nauuna po sila talaga, mm-hmm, dahil matagal na nilang iniisip ito. Mm-hmm. Pero mabuti naman po at natututo tayo sa kanilang ginagawa. Mm-hmm. At isa po sa ating kasamang mga iniisip ngayon na kasama na tayo sa AKAI ay yung tungkol sa long-term care. Mm-hmm. At saka yung digital aging, mm-hmm, at ang caregiving. Kasi mm-hmm kailangan po natin paghandaan yan. Mabuti naman po at pagdating sa caregiving, ay napakahusay naman talaga ng Pilipino. Hindi po ba? Mm-hmm. Sa caregiving, ang husay natin dyan.
0: Yeah, pati sa abroad, caregiving.
2: Yung malaking contribution po natin sa kanila sapagkat matagal na tayong nagte-training ng mga caregivers. Mm-hmm. Ganon din po, pagdating sa geriatrician, aba, kahit na 150 plus pa lang kaming mga geriatrician dito, eh nako, madami pa po kumpara po sa kanila, mm-hmm, ang geriatricians natin. Mm-hmm. So medyo magaling
0: ilan,
2: po
0: ilan
2: tayo.
0: Ilan dok ang geriatrician?
2: 150 plus pa lang po, ang talagang certified trained.
0: Pero mag-aagawan kami sa inyo.
2: Kaya po ang ginagawa po namin, tinetraining po namin ang lahat po ng mga doktor, nurses, allied professionals kung paano po yung paanong alagaan ang senior citizen kahit hindi po sila specialista. Mm.
0: Dok, ano yung digital aging na sinasabi? Professor Shelley, ano
2: Angeli,
0: yan? Angeli.
2: Si Angeli ang expert dyan.
0: Yeah. Okay, nako, Professor Angeli.
3: Ito po ay mas geared po towards dun sa digital literacy,
0: okay,
3: mm-hmm, of our older person. Mm-hmm. So, ito po ay ang pagtuturo o pag-access po ng mga ating seniors, mm-hmm, sa mga ICT devices gaya, yeah, po ng mobile phones, mm-hmm, tablet, computer. Mm-hmm. So, ito po yung kailangan din nating gawan po ng paraan para maturuan po yung ating mga seniors. Kasi may mga serbisyo po tayo na nangangailangan po na dapat marunong po yung seniors na mag computer or gumamit ng cellphone, mm-hmm, gaya po nung sa e-gov app na nakalink po yung NCSC ID. So, kung hindi po sila marunong mag-cellphone, mahihirapan po silang magkaroon, mm-hmm, o magkaroon ng digital NCSC ID. Mm-hmm. So, kailangan po natin maturuan po sila. Mm-hmm. So, yun paano, po yung paano sa
0: kaya,
3: digital
0: ano, ano kaya masasuggest nyo para ganun? Kasi ang mga seniors natin, nagdidepende na kay apo, kay anak na bata apo. Pa. Eh kung wala si apo, wala si anak. So, ano kaya yung pwedeng magawa ng ano ka pwedeng mairekomenda, no? Madali ba silang maturuan sa inyong experience, no? Madali bang maturuan naman itong ating mga senior citizens? Kahit na yung basic lang, no?
3: Sa ngayon po, wala po tayo, sa amin po sa Institute on Aging, wala po tayong specific na pag-aaral pa dito sa sa digital literacy. So, ito po yung ating pinopropose po. Na next step po natin para ma-explore po natin itong digital aging
0: component. Naku, salamat, UP.
2: Opo. Ganun pa man po, sina Doc Angeli at saka may mga ibang professionals tayo na pinadala natin bilang scholar para pag-aralan ang digital aging. And technology of aging sa abroad. So, nagkaroon na po tayo ng mga pag-uusap tungkol sa ano ba ang dapat na itsura ng cellphone pag senior citizen? Dapat malaki ang mga pinipindot. At
0: meron kayong maiimbento na malaki para sa seniors? Yung malalaki yung font?
2: Tama po, di ba? Di pa po. Yung pati din sa mga website, dapat medyo malaki ang graphics, maganda. Yun po ang mga pinag-aaralan na nila ngayon.
0: Mga senior friendly, no?
2: Senior friendly. Opo.
0: Ano naman ang karaniwang pagbabago sa katawan at isip na dapat asahan ng isang tao habang tumatanda? At alin sa mga ito ang normal lamang? At alin naman ang dapat ipakita sa doktor? Mukhang marami itong sagot dito, Doc.
2: Opo. So, kagaya nung kanina sa demensya, pag medyo malilimutin na, kailangan po talaga ma-check up yon. Kasi po ang pagkakamalilimutin ay sakit po ang ating gustong malaman. Yung Alzheimer's po is a disease. Hindi po siya part ng normal aging. Pero alagaan po natin talaga ang ating blood pressure, blood sugar, cholesterol, di po ba? At meron din naman pong mga bata pa at malakas pa na kailangan pa rin ng cancer screening. Lalo na yung mga below 70 years old, mga
0: Dok, mammogram. Dok, yun ba yung, ano, yung tumor markers? Pwede na?
2: Hindi po. Ito yung mga mammogram at colonoscopy. Mas mahusay po sila kesa sa tumor markers. Opo.
0: Pero Dok, pero sinasabi, may mga procedures na hindi na nababagay na i-undergo na isang senior citizen.
2: Opo, depende po sa life expectancy. Kasi po, kunyari po, may nakita tayong tumor sa bituka, pero ang senior po ay mahina na talaga o makakalimutin na, baka hindi naman po appropriate na hanapin pa natin. Opo. Kaya hindi po sa lahat ng oras at edad at health situation ay nire-recommenda natin yung mga cancer screening.
0: Kaya dapat talaga magpunta sa doktor.
2: Opo, dapat maaga pa lang.
0: At saka doon yung mga blood tests, how often ba yon para ma-prevent? No?
2: Ayan, at least once a year naman po. Yun po ang kasama sa yakap.
0: Yun.
2: Opo. Tapos ang panukala po ng, ano, ng DOH ay magkaroon tayo ng 10-minute screening na isasama sana sa yakap. Yung pong 10-minute screening na yon, madami pong tanong tungkol sa geriatric syndromes, gaya ng makakalimutin ka na ba? Ikaw ba ay naiihisa sa lawal mo? Ikaw ba ay nadadapa? Ikaw ba ay napaka, ang gamot mo ba ay 4 or more? Malabo ba ang mata at pandinig mo? Yan po ay kasama na gusto natin sanang maisama na agad sa yakap program, pati yung mga blood test. Sapagkat pag positive po sila sa mga tanong na yan, kahit isa, i-refer na po sila sa susunod na level of care na secondary or tertiary. Yung po ang
0: Dok, ngayon tinitingnan ko na kung ano yung mga nararamdaman ko na pwede ko na i-refer.
2: Hearing po. Hearing. Ma'am, hearing po ang isa sa mga bagong resulta ng pag-aaral na na-publish, hearing problems are linked to dementia. Kaya kailangan po maaga pa lang, nagpapacheck na rin tayo ng pandinig, hindi lang mata. Opo.
0: Mata at pag ano?
2: Pandinig po.
0: Yung panay, pag ano na, pag ano, ano sinabi mo? Pagka medyo ganun na, no?
2: Opo.
0: Yung bang, smell din yata may kinalaman?
2: Ano po
0: sa mental health? Yung smell, yung pang-amoy.
2: Ah, pang-amoy.
0: Meron din yata.
2: Sabi po nila kasi, may mga taong may Alzheimer's na nawawalan talaga ng sense of smell. Maari po yung linked, no? Hindi lang po siya ang simptoma, syempre. Pero maaring magkaroon ng pasyente na yun ang nawawala. Kasi magkonektado din po sa brain.
0: Lahat
2: konektado din po.
0: Professor Angeli, marami sa ating mga tagapakinig ang hindi familiar sa salitang frailty o kahinaan. Paano ito naiiba sa simpleng pagtanda at bakit ito isang kritikal na konsepto na dapat maunawaan ng bawat pamilya?
3: Ang tanong pong ito ay ipapasa ko po sa ating frailty expert,
0: Dr.
3: De La Vega.
2: Sorry po, yes. Ito po naman kasi ay dahil sa Fit for Frail data natin. Nung pong ginawa yung RA 9994, kahit na po yung mga nauna pang mga law, nakalagay po doon, all frail and abandoned senior citizens should receive the free flu and pneumonia vaccine. So, ang tanong po namin, ano nga ba naman ang frailty? So, ang frailty po ay napaka-obvious, lalo na nung panahon ng COVID. Kasi nakita po natin na yung, hindi lang po sa edad pala, pero yung pong mga nangangailangan na ng tulong bago pa lang sila magkasakit, ay mas na naaagad ang kanilang mortality at hospitalization dahil sa frailty. So, ang frailty po, pag ginamit natin, may checklist po tayo. Unang-una po, yung hindi nila mapaliwanag ba't sila pumapayat. Oo. Pumapayat ng may gana naman, pero pumapayat. Tapos po, yung kailangan na rin ng tulong sa paglalakad. Yung madaling mapagod, yung hindi nila malakad yung dati niyang nalalakad. Paakyat o kahit na diretso lang ang lakad niya, no? Tapos meron din po mga sakit gaya ng frequency of falling na linked din po sa frailty. So, yan po ay kailangan nating pag-aralan mabuti. Pero nung pinag-aralan nga po namin sa Fit for Frail, nalaman po natin na kadalasan po sa 6 na municipalities na nagawa namin ng pag-aaral, 15 to 16% po ang frail sa ating senior citizen. Ang nakakatuwa po sa Region 1 sa Ilocos Sur, 5% lang ang frail. So yun ang dapat natin malaman. Ano ba sekreto sa Region 1? Bakit ang baba ng frailty doon?
0: Dahil kasi panigulay ang kinakain.
2: Opo, palagay po namin yun.
0: Sa sub-diet.
2: Opo, so madami pong frail pero hindi pala lahat ng lugar sa Pilipinas ay mataas ang frailty.
0: Anong sekreto? Doon kaya sa probinsya mahilig kumain ng masasarap dahil magaling silang magluto sa Pampanga.
2: Nako, kailangan po natin isama ang Pampanga. Sa susunod nating pag-aaral.
0: Kasi pag nasa Pampanga ka, di ba ang sasarap nila magluto? Kasi pagka masarap ang pagkain, kung ano-ano mga nakalagay na dyan ng mga ingredients, ayun na.
2: Opo. Sa pag-aaral po namin sa frailty, ang pinaka-frail po na lugar, hindi na po natin babanggitin, yun din po yung lugar na madaming may diabetes at mataba.
0: Nako, yan ang mahilig pala sa mga bawal na inumin.
2: Yan po. At saka siguro fatty food, salty food, no? Excess weight. Yan po.
0: Ano naman ang mga sanhi na nagpapabilis ng frailty sa mga senior citizens? Yan kaya, yun nga yung sinabi natin, napagkain kaya, walang exercise.
2: Walang exercise. Mm-hmm. Ganon din po, lifestyle din po kasi
0: lifestyle.
2: Ano? Opo, lifestyle. Pero ganon din po, ang hindi natin na natututukan ng pansin yung level of education. Napaka-importante po na nakapag-aral kahit paano ang senior citizen nakapagtapos na kahit man lang high school. Kasi nakakatulong po sa kanyang pananaw sa buhay, ang kanyang choices, no? Na pati yung kanyang available, yung kanyang access to healthcare, na intindihan ba niya yon, at education po ay napaka-importante po.
0: Lalo na kung nalalaman nila na kailangan na magpa-test, ito kasi yung mga kaalaman ko na napiprevent ang mga sakit na agapan kung may mga blood test.
2: Tama.
0: Kasi yung mga kakilala ko sa probinsya, lalo na yung mga medyo may edad na, ay nako, wala naman ako nararamdaman, hindi na ako kailangan magpa-check up.
2: Yan po ang tinatawag namin na reverse ageism. Hindi po ba? Kasi feeling nila, hindi ka naman.

0: Dahil sa kakulangan ng geriatric specialist sa bansa, anong mga alternatibong modelo ng pangangalaga sa mga senior citizens ang mas dapat palakasin?
1: So siguro, Doc Angeli, yung mga health workers. Na...
2: Base po dun sa fit for fail study din po, may component po kasi siya na analysis of health system. So dun po sa findings or resulta po ng ating pag-aaral, ang isa po sa mga recommendation ay mandatory inclusion of geriatric competencies among care and health professionals. So ito po ay... iti-train po yung ibang mga professionals po sa pag-aalaga po ng mga matatanda. So, kasi po sa atin, meron na po, kasama na po sa curriculum yung ng mga doktor, yung geriatrics. Kasama po doon ang doktor, so may geriatric curriculum. Sa nurses po, kasama po ang gerontology sa mga subjects po. So, ang gusto po nating i-recommend, ayun nga, mandatory inclusion po sa ibang mga kurso po at mga care professionals gaya po ng mga social workers at
0: iyan
2: iba
0: ba
2: pa.
0: Iyan ba doon sa kahit na sa hindi related sa health yung mga kurso, pwede na siguro kahit
1: opo.
0: Na paano maisingit. Ano?
1: Lalo na yung AGSIM po.
0: Yeah,
1: yung
0: AGSIM
1: para mabawasan ng AGSIM. Yeah. Totoo yan.
0: Yung mga rural health unit o RHU ay malapit sa karamihan ng ating mga tagapakinig. Ano po mga serbisyo para sa senior citizens ang dapat nilang malaman na available doon at ano pa ang tingin yung kulang sa inyong experience sa inyong pag-observe ng ating mga rural health units. Doc, Angeli.
2: So kasama din po dun sa resulta po ng ating pag-aaral na fit for fail, no? Tinignan po natin yung mga rural health units, ano-ano yung mga serbisyo dun sa mga units na yon. So, sa mga RHUs po, no? May mga... Para sa mga seniors, may free po na consultation.
0: Yeah, free. Matanda natin, free.
2: Free consultations, free medicines po upon availability. Oh. So, yun po ay base kung meron po nung gamot na yun doon sa health
0: center. Diyan papasok, Prof, yung ano, Doc, yung sa yakap, ano, na parang by, ano, not more than 20,000 in a year.
2: Opo, yung yearly na allotment.
0: Yung allotment.
2: So, aside po from the free consultation, gaya po nung nabanggit doon sa yakap program, no, kasama po yung din yung free laboratory test.
0: Yan.
2: So may selected test po doon at saka yung gamot po.
0: Yan. Ako salamat yakap.
1: Ang kulang lang po natin ay yung medical records, lalo na yung digital medical records. Sapagkat kapag ang may sakit po ang matanda at nandun lang siya sa health center, kapag siya ay nailipat sa ospital, wala pong hawak na record po ang taga-ospital. Ganon din po, pag galing sa ospital at bumalik sa bahay o sa komunidad, nawawala po ang records nila. So, yun ang isa sa mga kailangan natin po, yung digital records or electronic record system.
0: Hindi
1: record din po, parang
0: hindi
1: one ID.
0: Hindi kaya pwede isama natin yan sa ID na.
1: Tama
0: na,
1: po.
0: Ano,
1: dapat
0: nakalink. Yan ang digital, no? Tama isama po. Na dyan. Nako, titignan natin po, kung ano magagawa po. Natin dyan. With the coordination of the UP, Institute of Health. Ano naman ang programa o activities ng Institute on Aging na gusto ninyong ipaalam sa ating mga taga-pakinig ngayon?
1: Ayan, meron po kaming mga online, no? Available po online yung ating healthyaging.ph. May website po tayo dyan. Paano ba ang healthy aging? Ano ba ang mga tips para sa healthy aging? Ganon din po, meron din po kaming tips tungkol sa dementia at paano alagaan ang dementia. Nandun din po ang ADAP.
0: Yes.
1: Partner po natin sila dyan at pati yung mga Geriatric Nurses Association po natin, yung Philippine College of Geriatric Medicine. Ginawa po namin yung toolkit for care of people with dementia in communities. Yun po ay libre lang. At syempre may YouTube version din po yan. So maaari po nilang. At saka lagi naman po kaming may mga training na kung kailangan.
0: Always thankful to the UP Institute on Aging. Maraming salamat, Dr. Shelly De La Vega, Director, University of the Philippines National Institute of Health, Institute on Aging, and Doc Angeli Garcia, Research Assistant Professor, University of the Philippines National Institute of Health, Institute on Aging.
1: Salamat po sa inyo, sa NCSC, Attorney Chair, at lahat po ng nakikinig ngayon.

0: Yan. Maraming salamat po sa lahat ng ka-Golden Hearts.
1: Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin ngayong araw at sa lahat ng ating mga tagapakinig na patuloy na tumatangkilik sa ating programa tuwing hapon. Tandaan na ang mga kondisyong pangkulusugan ng mga older persons ay nangangailangan ng tamang kaalaman at hindi dapat ikahiya o katakutan. Kailangan natin bigyan sila ng suporta mula sa pamilya, komunidad at maging ng ating healthcare system. Magkwentuhan at samahan ninyo muli kami sa Golden Heart, Puso para sa Seniors, dito lang sa Radyo Magazine every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, para sa iba pang mahalagang usapin at talakayan. Ito po ang inyong lingkod, Mercy Gutierrez, ang chairperson at chief executive officer ng National Commission of Senior Citizens. Nagpapaalaala na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older person. Magandang araw mga ka-Golden Heart. Happy Friday!
2: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tingnan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B, Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C, magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
5: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan.
12: Six Information.
13: GIS, your General Information Station.
14: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
17: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang tinig ng kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
8: Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez.
11: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako si Hani Castro. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day, Ms. Sharon!
8: Same to you!
11: And happy TNK listening din sa lahat ng nakatutok sa atin sa Radyo Magazine 1278 AM, Capital 104.3 FM, at syempre sa PBS Receiver app.
8: At happy TNK viewing din naman po sa lahat ng nanonood sa ating live stream sa Facebook ng PCW, Radyo Magazine, at Capital 104.3 FM, at maging sa YouTube channel ng Radyo Magazine.
11: Ayan. At syempre, salamat din sa mga tumututok po no, sa ating replay sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook live stream tuwing Sabado po yan, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon.
8: Thank you din po sa mga ka-TNK natin na nanonood sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49 tuwing Sabado kasabay ng ating episode replay.
11: And Miss Sharon, in case gusto po nilang balikan ang yes. ating mga past episodes. Yan, baka may na-miss pa kayo. Mm-hmm. Yan, bisitahin lamang po ang PCW website, YouTube channel, at ang Digital God Library.
8: At ngayon naman po, mga ka-TNK, isang God alaman po. Dahil ay globally, dahil ngayong Mayo, o buwan ng Mayo, ay globally recognized na Women's Health Month. Alam ba ninyo na ginugunita tuwing May 25 hanggang 31 ang International Thyroid Awareness Week?
11: Yan, that's right, Ms. Sharon. No, samantala, ang May 25 naman ay World Thyroid Day. Akalain mo, meron pala nun. At bilang isang bansa na binibigyang kahalagahan no, yung ating kalusugan, kaisa ang Pilipinas sa mga obserbasyong ito.
8: Kaya naman, ang episode natin ngayong araw ay pinamagatang Thyroid to Wellness. Thyroid Health Checklist, dahil ang tema ngayong taon ay Thyroid and Nutrition.
11: Pero bago natin himay-himayin ang ating topic ngayong araw, dumako po muna tayo sa ating featured God Work for the Week.
18: God Work na good work, i-flex na yan. Sa featured God Work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na akitain, deserve ipa-trending.
8: Tapo sa ating unang featured God Work, good news po para sa mga sa pagsusulong ng women's economic power empowerment sa bansa. Aktibong nakilahok ang Philippine delegation sa 2026 APEC Women and Economy Forum o WEF na ginanap po sa Shanghai, China upang isulong ang mas inklusibo at gender-responsive na polisiya para po sa mga kababaihan. Pinangunahan po ito ni Department of Trade and Industry Undersecretary Blesila Lantayona, ang Philippine delegation, kasama po sina Philippine Commission on Women Narlene Santos Milliar, PCW Board Member Rosemary Rafael, Women Biz PH Trustee Mylene Abiva, at DTI representative na si Stu Carcosia. Sa forum po na ito, tinalakay po ang kahalagahan ng pagpapalawak ng partisipasyon ng mga kababaihan sa ekonomiya, lalo na po sa gitna ng mabilis na pagbabago sa teknolohiya, labor market, at iba pang global developmental challenges. Isa po yan sa mga mahalagang resulta ng pagpupulong at ang pagpapatibay sa 2026 WEF IPF Chair's statement na naglalayong palakasin pa ang women's economic empowerment at isulong ang women leadership sa innovation at trade, care economy, at sustainable and inclusive growth. Nakibahagi rin po ang Philippine delegation sa talakayan tungkol sa women's health at productivity sa 2026 APEC Healthy Women, Healthy Economies Research Prize Ceremony and Roundtable. Ayon po kay PCW Executive Director Narlene Santos Milliar, mahalagang mamuhunan sa kalusugan ng kababaihan dahil hindi lamang ito usaping panlipunan, kundi isang hakbang upang mapanatili ang partisipasyon ng kababaihan sa workforce at mapalakas ang ekonomiya. Sa pamamagitan po ng aktibong pakikilahok at pakikipagtulungan sa iba't ibang bansa, patuloy po na isinusulong ng Pilipinas ang mga polisiyang ito at programang magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa kababaihan sa buong Asia-Pacific region.
11: Yan. At para sa isa pa nating featured God Work, good news po para sa mga kababaihang nais pasukin yung industriya ng enerhiya o yung energy sector. Patuloy na pinatutunayan ng tatlong women leaders ng Meralco Power Gen Corporation o MGEN na kayang-kaya ng kababaihan ang mamuno sa larangang matagal nang pinangungunahan ng kalalakihan. Isa nga po rito si Christine Albarando, ang nag-iisang babaeng control room engineer sa thermal sites ng kumpanya sa Cebu. Araw-araw niyang pinangangasiwaan ang operasyon ng planta upang matiyak ang natuloy-tuloy ang supply ng kuryente sa mga tahanan at ospital. Pinamumunuan naman ni Engineer Jeneline Baluyot ang 55 megawatt solar power ng MGEN sa Bulacan. Ayon po sa kanya, mahalagang manatiling kalmado at magtiwala sa team, lalo na sa panahon ng matinding hamon sa trabaho. Samantala, si Attorney Maan Ballesteros naman ang nangangasiwa sa legal strategy at corporate governance ng kumpanya para sa thermal, natural gas at renewable energy projects nito. Para sa tatlong kababaihan, importante na makita ng mas maraming kabataang babae na may lugar sila sa industriya ng enerhiya at kaya nilang manguna gaya ng mga kalalakihan.
8: Good job po sa lahat ng ating kapwa Gadvocates sa kanilang mga God work pagdating po sa women empowerment. Ngayon naman po mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag say sa TNK.
17: Sa TNK, kung saan natin pinupulsahan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag say sa TNK.
11: Para sa ating hashtag say sa TNK question of the week, dahil gugunitin nga po natin ang International Thyroid Awareness Week at World Thyroid Day, nais nating malaman sa ating mga ka-TNK, paano nyo nga po ba inaalagaan ang inyong thyroid? Yan. Paano mo inaalagaan ang thyroid mo? Nakapost na po ito sa ating PCW Facebook page, official Viber channel, at sa Gadvocates Community Facebook group kung saan pwede po kayong mag-react at mag-comment ng inyong insights. Tandaan po, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
8: At upang ipaliwanag sa atin kung ano nga ba ang thyroid gland at kung paano ito aalagaan, may mga kasama po tayong special guest mula po sa Philippine College of Endocrinology, Diabetes, and Metabolism. Sino kaya siya? Abangan ng yan po natin sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
17: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa ating episode na pinamagatang Thy Road to Wellness, Thyroid Health Checklist, kasama po natin live via Zoom ang presidente ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism. Wala pong iba kundi si Dr. Elaine Cunanan.
2: Magandang araw po, Dr. Elaine. Welcome po sa Tinig ng Kababaihan.
3: Hello, magandang araw po sa inyo and good day to Miss Honey and Miss Sharon at sa ating mga ka-TNK. Magandang araw po sa inyong lahat.
2: Okay, welcome po Dr. Elaine. Umpisahan na po natin ang ating talakayan sa ating pong pagtahak sa Thy Road to Wellness. Simulan po natin sa basic po, no, Doc. Ano po ba ang thyroid gland? Bakit po ito tinatawag na butterfly shape? At ano po ang kahalagahan nito sa ating metabolismo at brain activity?
3: Oho, no. So, ang thyroid gland, lahat po tayo pinanganak pong merong thyroid gland. So siya po ay nasa parte ng leeg natin. So tawag po sa kanya, minsan sinasabing butterfly shape, dala po nung itsura niya. So para pong paru-paro, meron po siyang parang dalawang pakpak, tinatawag nating left and right lobe. At may nagko-connect po sa gitna na parang bridge, no, na tinatawag nating isthmus. So yon. So lahat po tayo may thyroid gland, kailangan po natin ito dahil ito po ay nagpo-produce ng substance sa katawan na tinatawag na thyroid hormones na importante po sa day-to-day aktibidades natin. Importante po ito sa ating metabolism, sa energy din po.
1: May kinalaman pala yun. Pag low energy, baka may problema sa thyroid. Doc, base po
3: posible
1: sa mga nabasa namin, no, ng aming team, nasa 8 to 9

0: pinoproduce na hormone, kaya tawag po doon ay hypothyroid, posibleng sobra naman na tinatawag na hyperthyroid. Now, meron din pong iba na wala namang problema sa pinoproduce na hormone, pero meron pong bukol. So, what we term as thyroid nodules. So, iba-iba din po yung kondisyon ng posibleng maging problema sa thyroid gland.
1: Doc, ano po, ayon po sa American Thyroid Association, marami daw po ang may sakit sa thyroid pero unaware o hindi nila alam. Bakit po madalas ay silent o mahirap matukoy ang mga sintomas nito sa simula?
0: Yes, sa simula po kasi, for example, yung pag sinasabi po nating kulang or hypothyroid, kulang sa production ng hormone, hindi kasi ganun kahalata sa simula, no, kung kulang. So usually napapansin nung taong may hypothyroidism, eh parang nanghihina konti, inaantok, nilalamig kahit hindi naman malamig, nagge-gain ng weight. So kung titingnan niyo po yung mga manifestation, hindi ganoon ka specific na masasabi mo, ah, may thyroid problem ka. Very vague, no, parang ordinary ding nangyayari sa atin. Kaya hindi siya masyadong napapansin. Yun naman pong may hyperthyroid o sobra sa pinoproduce na hormone, ang usual manifestation po nila eh nangangayayat naman, kumakabog ang dibdib, nangangatog. Pero sa simula kasi kung konting taas pa lang po, posibleng wala masyadong sintomas. Kaya yun din po yung sinasabing minsan hindi napapansin. Pag napansin, eh, posibleng mataas na or sobrang baba na. Ngayon, yung iba naman po, may bukol po sa thyroid. Sa simula, posibleng maliit. Kaya pagkapa ng leeg, hindi pa masyadong kapado. Ngayon, pag palaki po ng palaki, napapansin na, nakakapa. Or napapansin mas madalas ng ibang tao na lumalaki po yung gland nila sa leeg.
1: Follow up, Doc. Sabi niyo po, pagka hyperthyroidism, medyo nagkakaroon ng fear o pagkatakot, nangangayayat. Ito po ba ay medyo pwedeng maging, kumbaga, umano sa utak, kumbaga depression, kumbaga yung...
0: Posible po. Usually po, pag hyperthyroid, since mataas po ang thyroid hormone, pwede rin pong makaapekto sa ating utak. Ang tendency pagka more of anxiety, yung parang aligaga, kumbaga, yung konting tunog, biglang natatakot or nagugulat. Okay. Baliktad naman, pag hypothyroid naman, kulang sa hormone, posible namang ang manifestation niya ay yun, mabilis malungkot or depression. Although it could vary, no? Hindi naman po lahat nakakaramdam noon, pero posibleng associated po siya sa anxiety or pagiging aligaga at yung depression nga na tinatawag natin. Pag mga bata naman po ang nagkaroon, pinanganak po sila, for example, na kulang sa thyroid hormone, posibleng low yung IQ po nila. Hindi po nagkakaroon po ng mga delay sa development ng brain. One thing good about it is lahat naman po ngayon ng nanganganak, sine-check na po automatic yung mga anak nila dun sa level po na pinoproduce na hormone to be sure na if ever man na hypothyroid sila, mabigyan ka agad ng gamot, ng thyroid hormone replacement para maiwasan na magkaroon ng problema po sa development nila.
1: Grabe, no? Ganun pala ka-importante ang thyroid. Parang hindi natin pinapansin. Ano?
2: Yan. Dok, doon sa aming pag ano rin, no, research dito, isa raw po sa high risk groups yung mga kababaihan. Ayan, tinig ng kababaihan tayo dito eh. Sabi nga po, mas talamak daw po ito sa babae kumpara sa lalaki. Nasa 1.6 is to 1 na ratio, no? Tapos lalo na raw po sa edad na 48 pataas. Bakit po kaya mas vulnerable yung kababaihan sa sakit na to? Tsaka bakit yung ano, bakit mas dun siya sa medyo nasa advanced 48. Age, 48 pataas?
0: Yung iba-iba din po kasi yung kaso, no, yung sanhi ng thyroid problem. Ang isang posibleng sanhi kung hypothyroid or hyperthyroid ay tinatawag nating autoimmune disease. So, yung autoimmune, yung term na antibody, lahat po tayo may antibody.

0: antibody supposedly protection po natin sa katawan. But minsan may antibody po tayo na posibleng ina-attack or nilalabanan ang ating thyroid. Itong autoimmune antibodies, base dun sa mga pagsusuri, mas mataas ng kaunti sa babae kumpara sa lalaki. So yung mga thyroid disease nga, sabi nyo nga, no, 1.6 times higher. So hindi naman sobrang layo. But apparently, it seems na mas mataas sa babae, posibleng baka hormonal. Mm-hmm. Ang difference po ng babae, di ba, mas mataas po ang ating estrogen level kumpara sa lalaki. So posible pong mas prone sa autoimmune disease condition. So ito po yung isang nakikita na posibleng rason kung bakit mas mataas ng konti sa babae. Ngayon, sa edad naman, usually we call it yung sa edad na reproductive, yung edad ng babae na kung saan pwede siyang mabuntis. Okay? So, posible din po na dala din nung estrogen na tinatawag. Kasi nga, yung part po na yon, yun din po yung part na mas mataas ng konti yung estrogen compared dun sa menopause na po, yung wala na pong estrogen sa katawan.
1: Kaya pala medyo mas prone yung mga may, kumbaga nasa later age na, stage ng
0: yes.
1: O age. Doc, gaano po kadalas na ang isang pasyenteng may thyroid dysfunction ay nagkakaroon din po ng goiter o pamamagana ng leeg? Ang thyroidism ba ay pwede rin bang ito'y goiter? Ano po ba yon? Ito ba ang laging kasama sa checklist ng mga sintomas?
0: Oho, so kung kanina may pinakita po na picture, no? Thyroid gland, nasa parte po siya ng ating leeg. So sa harap po ng ating leeg. Ngayon, kung kapain niyo po ang leeg ninyo, no, feel it here, sa kabila, halos wala naman pong nakakapa. So, normally, hindi po siya malaki. Ngayon, kung pagka-feel ninyo, meron kayong nakakapa, then yun po yung tinatawag nating goiter. So, ang meaning lang po talaga ng goiter, malaki po yung thyroid gland. Now, ang goiter, iba-ibang sanhi. So, may posible po na goiter na dala ng sobrang kulang sa iodine sa kinakain. Dahil ang iodine po yung tinatawag nating raw material sa paggawa ng thyroid hormone. So kung mababa po sobra yung iodine intake ng isang tao, posibleng na pepwersa po yung thyroid gland na lumaki para mag-produce ng hormone dun sa kakuntian po na iodine. So nagkakaroon po sila ng goiter na tinatawag natin, buong thyroid po malaki. Now yung meron naman pong certain group of people na hyperthyroid, meron po silang antibody sa katawan nila na ini-stimulate or pinupush yung kanilang thyroid na lumaki. So, tawag po
1: kaya
0: dito
1: lumalaki.
0: Ay Graves. Oo, Graves yung taong nakadiskubre, no? Graves hyperthyroidism. Posible din po sila talagang magkaroon ng malaking thyroid or goiter. Pero, hyperthyroid naman po sila. Ngayon, meron namang pong iba na bukol naman. Nagkakaroon po sila ng mga bukol sa leeg. Kaya pagkapa, medyo malaki din po yung thyroid. So, as you can see, ang goiter posibleng kadikit niya hypo, kulang, or hyper, or posibleng normal naman ang function, pero may mga bukol-bukol.
2: Marami pong salamat, no, Dr. Eileen Cunanan, sa inyong ibinahagi sa amin. Pansamantala lang po natin puputulin yung usapan natin. Sa atin pong pagbabalik, alamin naman natin kung ano nga ba yung mga misconceptions tungkol sa thyroid disease. Abangan po yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Game 1, 2, and...

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: lang.
1: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
0: Huwag hiritan kundi igalang.
1: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, hindi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa ating Tinig ng Kababaihan para naman po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Thy Road to Wellness, Thyroid Health Checklist. Kasama pa rin po natin live via Zoom si Dr. Elaine Conanan, ang President ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes, and Metabolism.
4: Okay. Welcome back po, Doc. Yan, dahil po sabi niyo po kanina, connected din yung thyroid no sa ating metabolism o yung bilis ng panunaw, yan, para sa simpleng term, no. Paano po nito naapektuhan yung ating timbang, yung energy level, and maging yung mental health din po natin, no? May kaugnayan po ba dito yung tinatawag na depression o yung brain fog, lalo na po sa ating mga kababaihan?
5: Yes, so sabi nga natin, no, importante po yung thyroid hormone na pinoproduce po ng thyroid gland sa ating aktibidades, metabolism, no, pag-breakdown ng ating mga kinakain, and even sa ating brain. So kung kulang po or hypothyroid, posibleng mabagal, nag-gain po ng timbang dahil hindi po masyadong na-metabolize ang ating mga kinakain. Posibleng inaantok, hindi makakonsentrate, yun yung tinatawag nating, well, when you say brain fog, kasi posibleng, yun nga, posibleng hypo. Ngayon, pag hyperthyroid naman po, sobra naman po ang thyroid hormone sa katawan, ang senyales po niyan usually, parang naglulose naman po ng weight. So, gumagaan, kahit na matakaw sila. So, ang lakas nilang kumain, pero hindi sila nagigain ng weight, baliktad pa, no? Naglulose pa sila ng weight. Posible din po ba silang may brain fog? Possible po dahil nga sa sobrang aktibidad, ang dami nilang naiisip. Hindi din sila makafocus or hindi makakonsentrate. And yung pagka sobrang taas na po nung hormone sa katawan, yun na, mas nangangayayat. Yung iba po yung talagang yung kamay po nila nagte-tremors na o nanginginig. Yung heart rate po ay mabilis, yung tibok ng puso, sobrang bilis, at hindi po sila makakonsentrate. Yun po yung posibleng rason, no, with regard to yung pag-gain or pag-lose ng weight or may mga brain fog na tinatawag natin.
3: Pero Doc, ano po yung karaniwang misconceptions o maling akala tungkol sa thyroid disease na madalas ninyo pong naririnig sa inyong mga pasyente?
5: Yun, so ang isang maling akala ay pagka nag-gain ka ng weight, ay hypothyroid na ako. So posible po siyang kaakibat ng hypothyroid or kulang sa thyroid hormone. Pero hindi naman lahat po ng weight gain ay dala ng kulang sa hormone. Pero tama naman po, if you think na inaayos niyo na naman ang kain niyo, tama ang ehersisyo, nag-ehersisyo, increase ang physical activity araw-araw, ngunit nag-gain pa rin ng timbang, then maganda rin na suriin ang katawan sa thyroid hormone. So that's one possible myth. Ano pa? Yun pong pagka may goiter or malaki po yung thyroid, kailangan kumain ng maraming iodine. Kasi minsan po, baka pag malaki yung thyroid, hyperthyroid pala, no? Yung sobra excess. Pag kumain pa po kayo ng iodine, naman tumaas, lalo pong aggravated yung manifestation dahil kumbaga parang dinadagdagan mo yung fuel sa fire. Ang isang possible myth din po, yung mga masusustansyang gulay, repolyo, mga broccoli, no, na ito daw po ay masama sa thyroid gland. Kung sako-sako po ang kain ng repolyo or yung mga turnips na tinatawag natin, sako-sako at hindi luto, posible kasi may sangkap po sila na nakaka-prevent ng pag-produce ng thyroid hormone. Pero dun sa usual amount naman po na kinakain natin as gulay at luto naman po sila, hindi po sila magkukos ng kulang sa thyroid hormone production. In fact, maganda pa nga po sila sa ating health. Yon. And the last possible myth, kung may nakapang bukol sa thyroid, cancer na to. Hindi naman po. Mas malaki pa rin naman ang chance ng pag may bukol po kayo sa thyroid, mabuting bukol po siya. Okay, so benign na tinatawag natin, hindi naman po cancer kaagad. Actually, 98% of the time naman po, yung bukol sa thyroid, mabuting bukol pa rin po. Maliit lang naman ang chance ng baka masama ito.
4: Ayun, natawa ako dun sa broccoli kasi yung sa lunch natin, may Sharon, ulam namin yung kanina. Ayan.
5: Yes.
4: Ayan. Bago po ako pumunta dun sa next question, basahin ko lang may tanong po tayo dun sa live stream, no? Sabi po ni Sir Ferdy ANB, vulnerable po ba ang mga may work, nasa work or profession na gumagamit ng boses tulad po ng mga guro at broadcaster sa mga thyroid problems?
5: That could be another misconception po, no? Pag nagsasalita pag nagsasalita po tayo, ang ginagamit po natin ay tinatawag na yung vocal cord saka larynx. Ito po ay nasa loob po ng ating below yung ating bibig, no? Ang thyroid gland po nasa labas lang po siya. So, nandito po siya. So technically hindi naman po affected ang ating vocal cords or pagsasalita, kahit po sa teacher, kunwari salita ng salita, or kayo po, mga announcer, hindi naman po magkakaroon ng problema sa thyroid. Okay? So sometimes lang po, pag may ibang pasyente po na nagkakaroon po ng paglaki ng thyroid gland, or meron po silang mga very very rare na cancer na posibleng mabilis, minsan lang po naiipit po yung ugat na nagko-control sa vocal cords. Kaya for some of these people, baka nagkakaroon po ng problema sa or what we call hoarseness o naiiba po yung boses. Pagka hypothyroid naman, yung sobrang baba po ng hormone sa katawan, minsan po parang bumababa yung boses. So pagka matinis po yung boses nyo, parang nagiging mas mababa. Okay, so yun yung possible cause of voice. Pero for example, kung ang trabaho nyo po ay laging nagsasalita, hindi naman po nakakasama sa thyroid gland po yon. Dahil malayo po ang ating vocal cord dun po sa thyroid gland na nasa labas naman po ng ating sa ating nasa loob pa rin ng leeg, ano, pero hindi po siya magkadikit sa vocal cord.
4: Ayun.
5: Or sa larynx.
4: Sana naliwanagan si Sir Ferdy. Ayan. Dok, isa po sa naging tugon, no, ng ating bansa sa issue ng thyroid problem, yung tinatawag po na asin law. Ito po yung nag-mandate na dapat daw po lahat ng asin na binibenta sa ating merkado ay iodized, yung iodization ng asin. So observation po ninyo, no, bilang mga doktor, nakatulong po ba yung batas na ito para makaiwas sa thyroid issues yung ating mga kababayan?
5: Oo, so yun nga po ang isang posibleng rason kung bakit magkaroon ng problema sa thyroid kung kulang na kulang yung iodine sa katawan. Ngayon may region sa ating bansa na mas mababa po kasi yung iodine content ng mga tanim po nila. Usually ito po yung mga nakatira sa bulubundukin. So at that time, this was medyo matagal na rin po yun, more than 10 years na rin, nagsuri po sila nung iodine level po sa isang community. And yun po, may ibang areas po sa ating bansa na medyo kulang po yung iodine intake. So para po ma-address yung issue po na yun, ginawa po yung asin law na automatic meron pong iodine yung asin para kahit na kulang po sa iodine yung kinakain, at least masusupplement po nung asin. So yun po yung reason ba't po ginawa yung asin law. And mukha naman pong nakatulong kasi yung recent survey po na ginawa, no, ng ating FNRI, mas kumonti na po yung merong tinatawag nating iodine deficiency disorder, yung kulang sa iodine.
3: Ayun. Pero, Doc, Oh, pero pwede rin pong kasing, 'di ba, sabi nyo nga na baka tumaas din, 'di ba? Magkaroon ng hyper.
5: Yes,
3: kaya nga parang kasi naalala ko 'yun noon nung maliit ako, ang binibili lagi ng mami ko kasi nga yung asin lona 'yan. Parang naging yung ano to, campaign.
4: Oo, may jingle pa 'yan eh, 'di ba?
3: Parang lahat talagang
4: iodized salt.
3: Hindi na po yung binibili ng mami ko, naalala ko lang. Yung hindi na rock salt, pati yung paglagay dun sa yung isda, iodized salt din. Yung mga ganon. Pero yun nga po, buti nag-minimize na po yan. Ano?
5: Yeah, ano naman po yan? Sasabi nga natin, in everything, moderation. So, hindi naman po na kailangan sumobra sa iodized salt. Kasi, syempre, kung meron pong mga certain group of people na prone pong maging hyperthyroid naman po, pag naparami po sa iodine, not only sa iodized salt, no, posible din pong sa mga, for example, mga seafood. Mm-hmm. For example, lagi po, morning, noon, and night, puro mataas sa iodine ang kinakain nila. Mm-hmm. Tapos, meron prone po silang magkaroon ng hyperthyroidism, posibleng magkaroon na sila, lumabas yung hyperthyroidism. Mm-hmm. Although bihira naman po yun. So sabi natin, in moderation, dahil lang asin pa rin po yan. Pag napaparami po sobra, kaakibat din yan, high blood.
4: Mm-hmm.
5: Oo. So wala naman pong problema na mag-iodized salt, but dun lang po sa tama.
4: Tsaka yung kidney rin natin.
3: Oo.
5: Yes, so yun din po.
4: Tsaka yung bato.
5: Oho.
4: Miss Sharon?
3: Okay, bilang pong expert at practitioner sa larangan po ng thyroid health, Doc, ano po kaya ang mga batas, polisiya o programa ang dapat tutukan lalo na po ng pamahalaan para masiguro ang improvement sa thyroid health ng mga mamamayan?
5: Actually, yung binanggit nyo pong asinlo, that's one way, no?
3: Yes.
5: Pero sana din yung monitoring. Kasi minsan, may mga nakakalusot na walang iodine. Yun lang. So, that's one. Two, importante din po sana na mabigyan din ng accessibility yung mga posibleng merong thyroid problem.
4: Mm-hmm.
5: So, in a way, ito pong Thyroid Awareness Week, one way din ng ating gobyerno na in a way it was a law din po, no? Executive order po siya, para maging venue din po na maging aware ang ating mga ka-TNK, no? Na, oy, pagka meron silang nararamdaman na, baka thyroid problem na pala ito, pupunta na po ako, magpapakonsulta na sa doktor.
4: Mm-hmm.
5: And of course, yung accessibility to doctors na at yung mga tests na pwedeng gawin. So, hopefully, meron na po din kasi ngayong universal healthcare.
4: Mm-hmm.
5: So, in effect, eventually, if ever meron po tayong mga kababayan na mangangailangan po ng tests to check their thyroid, ma-afford po nila yung mga tests for thyroid.
4: Mm-hmm. Salamat po, Doc Elena, no, sa inyong mga ibinahagi. Ngayon naman, babalikan po natin, no, yung sagot ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. Kanina po, tinanong natin sila, paano nga ba nila inaalagaan ng kanilang mga thyroid? Ito po ang say ng ating mga ka-TNK. Sabi po ni Miss Lori Talaro Apelo mula po sa Advocates Community, by taking my maintenance, so mukhang nagbabantay ng thyroid niya, si ma'am, for it is a lifetime commitment.
3: Mm-hmm. At sabi naman po, o say naman po ni Sean Kyle Flores, inaalagaan ko po ang aking thyroid sa pamamagitan ng masustansyang pagkain, pag-ehersisyo, sapat na tulog, at regular na pagpapatingin sa doktor. Iniiwasan ko rin ng sobrang stress, paninigarilyo, at sinisigurong sapat ang iodine sa aking pagkain para mapanatiling malusog ang thyroid ko.
4: Ayan.
5: Nako, very good po yan. Very good, Sean.
4: Say naman po, ni Christian Ibana, inalagaan ko ang aking thyroid sa pamamagitan ng balansing pagkain, tabang pamamahala sa stress, at regular na pag-ehersisyo.
3: Ayan,
5: yes,
3: po.
5: Tama po.
3: At sinabi rin po ni, sana ba ako?
4: Si Cecil, ito.
3: Ayun na po. At para po kay Cecilia De La Rosa, magpatingin at magpa-check up upang malaman ang tunay na kalagayan ng inyong kalusugan. Minsan ang madalas na pagkapagod ay maaaring senyales na ng problema sa thyroid, lalo na not malaki ang epekto ng stress sa ating katawan. Maaari ring mamana, pwede palang mamana ang ilang thyroid-related diseases. Kaya mahalagang alamin ang health history ng inyong pamilya upang mas maagapan at maiwasan ang komplikasyon nito.
5: Yeah, tama din po yun.
3: Okay, salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights. Ano naman
5: gagaling
3: po,
5: na po ang ating ka-TNK.
3: Oo nga po. Ano naman po ang masasabi ni Dr. Elaine Cunanan sa mga nasabi o na-say ng ating mga ka-TNK?
5: Yeah, so tama din po yun. Ano? Hindi lang naman din para sa ating thyroid, pero para sa ating kabuuhan.
3: Mm-hmm.
5: Gaya nga ng nabanggit nilang lahat, healthy eating.
3: Mm-hmm.
5: So, kumain ng tama. Hindi lang enough iodine, but enough healthy food.
4: Balanced
5: diet. And then, yes, balanced diet, exercise. So, hindi lang para sa ating thyroid, kundi sa ating buong katawan and even sa ating isip, di ba?
3: Mm-hmm.
5: More of mind, body, and even our emotion. Kasi nga, when we talk about our body, dapat po kabuuhan, no? So, holistic, kumbaga. So, tama po naman sila. The best way to prevent some of these conditions is to eat healthy, exercise,
3: mm-hmm.
5: and of course, kung kakayanin, try to avoid stress.
3: Mm-hmm.
5: So, and importante din kasi nga meron po talagang ibang thyroid disease condition na hindi naman talaga ma-prevent, but
3: mm-hmm.
5: at least maagapan.
3: Mm-hmm.
5: So, tama din po yung sinabi nila. Pagka una po, pwede pong i-check ang leeg.
3: Mm-hmm.
5: So, kuha po kayo ng salamin. Okay, kita nyo po yung leeg nyo. Lunok. Pag lumulunok, may nakikita pong parang bukol na sumasabay sa lunok. Posible pong bukol siya sa thyroid or the whole thyroid na butterfly, no, gumagalaw. Posible pong malaki ang thyroid, then magpasuri.
3: Mm-hmm.
5: Or, gaya nga din ang sabi ng ating mga ka-TNK, kung nangangayayat na kahit malakas naman ang kain, nangangatog, mabilis ang tibok ng puso, na pinapawisan kahit hindi naman masyadong mainit or nangangatog, then posibleng senyales po siya ng hyperthyroid, then yes, magpatingin na rin po, magpakonsulta sa doktor. And kung yun nga, bumibigat, kahit feeling mo hindi naman ginagawa mo naman yung healthy eating, healthy exercise, parang inaantok lagi yung balat, parang nagiging coarse, no?
3: Mm-hmm.
5: Or yung parang nagkakaroon ng kulang sa enerhiya, maganda rin naman pong magpasuri. Ngayon, posibleng hypothyroid, then posibleng may ibang rason din, eh, no? Kaya mas maganda talaga is magpatingin sa doktor kung may nararamdaman na ganon.
3: Mm-hmm.
5: Posible rin na sa mga ating mga ka-TNK na monthly pa ang menses, biglang nagloloko ang regla.
3: Mm-hmm.
5: So, posible din po na isa sa mga sanhi ay thyroid problem.
3: Mm-hmm.
5: Yun.
4: Salamat po, Doc Elaine.
3: Doc, namamana pala.
4: Oo, sabi
3: kanina. Namamana din pala yun. Ang,
5: posible po, oho.
3: Mm,
5: posible po siyang mamana, pero hindi naman po siya na yung 100%, diba, na pag ang magulang meron, automatic ang anak meron. Hindi naman po.
3: Okay.
5: Although mas madalas nasa lahi.
3: Okay.
4: Sa atin pong pagbabalik, no, alamin po natin ang final message ng ating guest. Hindi pa natin papakawalan si Doc. Magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Okay, kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si Dr. Elaine Conanan sa ating episode na Thy Road to Wellness Thyroid Health Checklist.
2: Ayan, Doc. Ayan, segue na tayo sa ating last mga bilin, mga payo sa ating mga ka-TNK. And isama na rin po natin para sa mga ka-TNK po natin no, na nais pong magpa-check up at kumonsulta sa kanilang thyroid health. Ano nga po bang uri ng doktor yung dapat nilang puntahan? And ano po ba usually yung exam na ginagawa?
3: Yes, so pagka, for example, hypo or hyperthyroid or even may bukol, pwede niyo pong konsultahin ang aming mga ka-member, no? Tinatawag po namin na endocrinologist.
2: Ayun, endocrinologist.
3: So kami po ay doktor na sumusuri sa mga kondisyon na posibleng merong mga hormonal problem tulad po ng thyroid gland. Ngayon kung na kasi posibleng may mga ka-TNK po tayo na nasa mga lugar na posibleng wala pong specialist katulad na namin, pwede naman po sa even dun sa doktor na available po sa inyo, mga general practitioners, primary care physicians, pwede rin po para po masuri. Kasi ang pagsusuri po, if hypothyroid kulang or hyperthyroid, sobra ang manifestasyon, kukuhanan po ng dugo or we call
2: blood
3: it
2: test yung
3: blood test, no? TSH. T4. Yun po ang kailangan. Then kung pagkapa naman nung doktor may makapangbukol sa thyroid, ultrasound po ng leeg. So ganun lang po kasimple na hindi naman din po yun mahirap hanapin. Ang usual laboratory, meron po nun. Yun. So para din po maagapan.
2: Okay. Muli po, maraming salamat po kay Dr. Elaine Conanan sa pagpapaunlak po no sa aming invitation. Thank you rin po sa lahat ng bumubuo ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism at sa lahat po ng advocates na tumutulong na nagsusulong po ng Thyroid Healthy Pilipinas.
1: Ayan po. Thank you uli, Dr. Elaine. At sa punto pong ito ay mga ka-TNK, nais po nating pasalamatan ang Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po ni Officer in Charge, Sir Alan Alianige, sa lahat po ng mga production personnel na nakatuwang din po natin sa broadcast ngayong araw.
2: At salamat din po sa mga kasama natin mula sa Philippine Commission on Women, syempre sa pamumuno po ng aming chairperson, Ermelita Villavilla. Maraming salamat din po sa aming social marketing section na bumubuo sa TNK production team.
1: Tandaan po, maliit man ang thyroid gland, malaki naman ang papel nito sa ating kalusugan. Kaya mahalagang alagaan ito dahil konektado ito sa ating enerhiya, metabolismo at lakas ng ating katawan. Sa tamang kaalaman at maagap na pagpapatingin, mas maiiwasan at matutugunan ang mga thyroid-related conditions. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
2: Kaya naman wag po nating ipagsawalang bahala ang mga senyales ng ating katawan. Ang healthy thyroid ay susi para manatili tayong malusog, masigla at empowered sa bawat yugto ng ating buhay. Makinig sa inyong katawan, magpatingin kung kinakailangan at laging gawing prioridad ang inyong kalusugan. Have that thyroid checklist for thy road to wellness. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro.
1: Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
4: Tinig ng Kababaihan.

0: Magazine.
1: 1278 AM.
2: Espina la gas, espina la wax.
3: Radio Filipinas.
2: Radio. Publico Radio Filipinas. And Capital 104.3 Colab.
4: Colab. Magazine.
2: Sports Radio. Radio Filipinas. World Service.
5: Ang tagintig ng FM.
6: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpila.
6: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
6: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radio Filipinas. And Capital 104.3 Colab. Radio Filipinas. News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
10: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
5: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: RG! Radyo Pilipinas Magazine 1278.

0: Mezzo Magazine,
1: 1278 AM.
2: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
8: Servisyong kailangan.
9: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
14: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad.
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
16: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
18: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
19: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Informasyon.
15: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
5: Mental health? Ano nga ba yun? Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radyo Magazine 1278.
7: Hello, hello! Magandang hapon po sa inyong lahat. It's Kenny Aranas from the Youth for Mental Health Coalition. Magandang hapon po at welcome sa Kamusta Ka? Y4MH Radio, usapang mental health, no? Grabe, napaka-init ngayon. As in yung pagpunta ko dito. Pawis na ako. But again, I hope it's a good Sunday for everyone. No, I hope that everyone's staying safe, staying cool sana, and very, very, very, very hydrated, no? Of course, no, I'm not joined with Yana today, but of course, I do have someone who will be joining me for today. Someone who I hope many of you know, no? this person is quite the social media celebrity, if we can call that, no? And of course, you know, kawork ko siya sa Psychological Association of the Philippines, sa PAP, no? Magkasama kami for actually quite some time, no? We've been on several different, you know, commercials and talks together. So, I think, you know, without further ado, no, to kind of introduce yung topic natin and of course, introduce our guest, no? I'd like to welcome our guest for this afternoon. Noon, hello po si Miss Rianne Portugues. Hello.
20: Hello, ayan.
7: Ayan, hi Rianne. Oh, di ba parang PAP board, PAP meeting lang naman to, eh.
20: Meeting lang.
7: Ayan, kumusta ka naman Rianne? How's life there?
20: Okay naman, and I agree, mainit ngayon.
7: Sobrang init, as in, grabe, puwis ako kanina. Parang mamamatay na yung Jisoo life ko eh.
20: Diba? So, iba talaga yung ano ngayon, yung climate. Eh, binawasan pa nga ng puno, diba?
7: But anyway, you know, Rianne, thanks for joining us for this afternoon. No, it's just really quick. No, it's a really short 1 hour session, but I really do want to thank you for your time. No, alam ko naman na sobrang busy ang your millennial psychologist. No, dami-daming engagements and whatnot. And I think for this week, no, it's a very timely topic. No, we're talking about social media and mental health. No, as someone who I guess is very visible on social media, no, I guess we can kind of start off with like the general paano nakaka-affect ang mental health ang social media use. Like, are there any? Syempre tayong dalawa, we're psychologists, but siguro sa mga nakikinig ngayon or sa mga nanonood ng live stream ngayon, baka there are some things na they're not so aware of how our mental health can be affected dun sa paggamit ng social media.
20: Nako, napakadami kasi common na na-encounter natin yan, no? Kapag nakakakita din tayo ng mga comments, yan, minsan mga simpleng sharing or kwentuhan naapektuhan, hindi lang particularly yung mental health natin na pwedeng mag-lead halimbawa sa pag-develop ng mental health condition, kundi sa personal natin, halimbawa naapektuhan yung self-worth natin, di ba? Yung ating sarili. May times na hindi maiwasan, syempre na ikukumpara mo yung sarili mo dun sa mga taong kaedaran mo, no, bakit ganito sila, bakit ako ganito pa lang, feeling ano, parang feeling mo nale-left behind ka na sa mga kaedaran, or yun yung common kong na-encounter na eventually, yun nga, parang kakaisip mo, nag-worry ka na, hindi ka na nakakapag-focus sa here and now. Ayan, naapektuhan yung mental health natin. Iba na anxious, iba na da-down, at marami pang iba. Pero yun yung pinaka-common ko na-encounter, yung pagkukumpara sa sarili. Self-worth.
7: Speaking of age, kasi na-mention mo kanina na it actually is something that you hear, you know, sa, well, not just sa mga kaedaran natin, but even sa mga younger generations. You know, syempre, yeah, lahat naman tayo ngayon may social media. I mean, like, there are very few people nowadays na not on social media. Whether it's Facebook or TikTok or Instagram, no? I think everyone has some access to social media. Kaya it's not just a problem para sa mga millennials, para sa mga Gen Zs, pati din sa mga Gen Alphas, and even yung mga older generations, di ba? So, when it comes to, I guess, understanding how we are affected by social media, ano ba yung mga nakikita mo on social media? Or, siguro ganito na lang yung phrasing ng question, ano ba usually yung mga nakikita natin on social media that may siguro sabihin natin be triggering to certain people, or even, you know, like curated content, like that direction ng conversation?
20: Yung halimbawa mga hindi iniingatan ng mga headlines, common din yan, di ba, na kapag nabasa halimbawa ng ibang tao, yun, nakakapag ano siya, trigger ng specific emotions, halimbawa may naalala sila, common yun. Yung hindi naingatan, kuwari celebrity, parang kuwari pumanaw, ganyan. Siyempre sa iba, parang okay lang naman na i-report yun. Pero may mali kasing pag-report, tapos may tamang pag-report, diba? Instead na i-focus mo kung ano siya bilang tao, minsan nagiging focus doon, pati method, pati yung details, na talagang sobrang triggering. kasama pa syempre yan yung issue about sa reporting, common na na-encounter ko yung self-diagnosis. Yan, marami, ang dami ko na-encounter na gano'n na, which is for me, as psychologist, okay naman na nagpapakonsulta yung iba para mas ma-identify nila kung ano ba talaga yung tawag sa nararanasan nila, at least pinapakonfirm nila. Pero marami ako nakikita na talagang nagsiself-diagnose din talaga sila, na minsan hindi nila alam kung paano sila maapektuhan doon. Kasi syempre, pag nag-identify ka sa specific na mental health condition, di ba, may tendency tayo na hindi natin na-address yung problema. Kasi may mga na-overlook ka ng mga specific signs na sana yun yung nagiging focus din para mas matulungan ka. Ayun, so yung mga ganyang example pa din na yung sa headline, yung kasama din dyan sa self-diagnosis. And syempre yun nga, may mga times na napaka-insensitive na mga jokes din, ganun, ginagamit na ano pa rin, parang insult kapag may mental health problem ka. So, yun, very timely pala kasi today, about sa schizophrenia, di ba? Parang sinusubukan na parang ano ngayon, i-recognize yung schizophrenia as a mental health condition. So, yun, niremind ko lang. Pero yun yung mga common ko na-encounter talaga.
7: I think there's something na tayo bilang mga mental health advocates, I think we're very aware of the fact na malayo pa, pero malayo yes. na. We've already yes. come a long way in terms of talking about mental health. And I really think that social media has allowed us to parang catapult yung idea ng mental health. Kasi kung walang mass reach, kasi yun yung purpose din ng social media, di ba? Yung reach. Diba? To be able to share your message with a lot of people na wala masyadong access sa ganun, diba? So I think it's really timely, no, that there are really a lot of things to talk about when it comes to mental health. Na social media actually has been a good thing. No, yes. Kasi hindi natin we can't deny the fact na yes, may mga negatives na nakita natin sa social media, pero social media also has a lot of positives, diba? I mean, yes. like you as a creator, diba? When I first knew you, I don't remember if you're a millennial psychologist ka na.
20: O parang hindi pa yata, no?
7: Parang hindi pa eh.
20: Yeah, di ba? Tapos, alayin na talaga natin kasi kung papansin natin, yun nga eh, kaya dumadami din syempre minsan yung mga cases ng mga mental health problems kasi mas dumadami na din yung mga tao na mas, alam mo yun, nag-express na meron silang possible na mental health problem. Kumpara noon, di ba, parang hindi mo talaga sinasabi kasi tinatago mo lang. So,
7: takot
20: kumbaga,
7: konti
20: lang yung number, pero di ba, marami talagang nagsastruggle mag-isa. So, ang layo na din talaga, kaya sobrang niniwala ko doon na ang laki din na naging help ng social media. Pero yun din, syempre, may mga downside siya. Kaya nga importante na tayong mga mental health professionals, naging visible din talaga tayo online. Kasi, isa din sa mga reason na nakikita ko, yung dumadami yung mga social media content creator ba tawag doon, or influencers na na-oversimplify nila yung puro psychology concepts, naging pop psych din talaga siya. Eh, importante na ma-discuss natin yung mga nuance, di ba? Kasi may times, yun nga, nagiging problema din siya. So, yun, isa din yun sa mga problema. Pero again, marami namang maganda. Kaya importante na nagiging visible tayo para every now and then, nare-remind natin yung mga tao kung ano talaga yun. At minsan nako-call out natin yung mga influencers na kailangan din naman ma-call out.
7: I think something that I also share similar sentiments with kapag may nakita akong post like sa IG or sa TikTok na psychologists say. Tapos like, ako parang, sinong psychologist? Sino diba? Kaya yung nagsabi nun? Ako ba? Credible ba yung nagsabi nun? Or sinabi mo lang na psychologist said para may bait, diba?
20: Diba?
7: I think it's really something that's, it's not just our responsibility. Bilang mga mental health professionals, bilang, ako, micro-influencer lang ako eh. Ikaw talagang influencer ka eh, in the mental health sphere eh.
20: Pero meron tayo lahat na power, di ba? Mapa-concentrate
7: yeah,
20: o hindi, di ba?
7: Tama,
20: kaya
7: tama.
20: Importante yung mga circle of control natin, talagang in-influence natin in a good way.
7: I think that a lot of younger people actually are being, well, they're just more aware of the fact na mental health concerns do exist, no? Naniniwala na talaga sila. And I think it's also good, no, that there are more young people talking about mental health, no, on social media. And also from what they see on social media, no, parang they are ano ba yung term nun? They consume media, but at the same time they also put out content, no, even in their smaller circles, no, mapa classroom project or talagang, you know, mental health influencer, quote unquote siya, no? I think there's a lot of younger people who are coming out about that. Siguro, what are your thoughts on, I guess, more young people, the younger generation, mga Gen Zs and mga Gen Alphas, who are like really using their platforms to spread mental health awareness, but like parang words of caution na masasabi mo din sa kanila?
20: Oo, yun. Kasi kailangan din, syempre, guided pa din sila nung mismong mga magulang nila. Guided din, syempre, sana, no, yung mga, syempre, kahit ano, pwede mong sabihin sa social media, pero kasi hindi natin makokontrol yung mga nagkukonsume din ng contents nila. Halimbawa, may mga na-encounter nga ako, dahil na-mention mo, bata, di ba? Ang intention ng bata, mag-share ng idea, mag-share ng talent. Eh, may times, may mga users na mas matanda, sila pa ay mas nakakatanda, pero nasa sexualize pati yung bata. Yun yung mga bagay na minsan hindi natin nakokontrol kapag hindi rin nag-guide yung bata. So, kaya importante na, aside from the use of social media, dapat pina-familiarize din natin kung ano ba yung mga specific features na po pwedeng mag-protect doon sa mga bata. At saka ano din pwedeng gawin ng magulang para ma-protect yung anak nila sa paggamit ng social media. Kasi okay naman ako na ginagamit nila yon sa maganda. Pero kasi may mga certain topics or certain contents tayo na hindi kailangan laging pinapakita sa SOCMED. Or halimbawa, isa sa mga nawi-witness ko, yung halimbawa nagsisteam na autistic. So, may mga certain times na binibidyohan yun ng magulang. Ako, para sa akin, at saka based din syempre sa lived experience na isang taong may autistic na nagko-content, sinasabi nila na mas okay na hindi binibidyohan sana yung mga bata na wala pa sa talagang hustong gulang kasi hindi naman nila control eh, di ba? Parang hindi sila na-ask tungkol sa consent na yun. Eh, syempre, lumalaki din sila. Tapos nakikita ng mga tao paano sila nag-system, paano sila naging emotional, eh may digital footprint na yun. Di ba dapat paggalang din yun sa mismong boundaries nila para sa mata ng magulang sasabihin nila na eh gusto namin na i-educate din yung ibang magulang kung paano alagaan yung isang taong may ano kapag nagsistim o kaya autistic. Pero importante din kasi na may mga alam mo yun, mini-make sure natin na hindi rin natin lahat talaga totally sinishare. Kasi syempre, buhay yun ang anak mo. Mm-hmm. Kailangan mo nga siyang proteksyonan. So, may mga ganyan tayong mga issues na kailangan natin i-consider, no? So, ganun siya ka-complicated. Pero sana, nandun nga tayo lagi sa idea na ano yung mas makakabuti para sa bata? Ano yung mas makakabuti para sa akin? Paano ko mapoprotect din yung sarili ko sa paggamit nito? O kasi hindi lahat dapat sinishare.
7: Grabe. There's really a very complicated interplay no ng lahat. No. And I think hindi alam ng mga tao na so, akala nila na sobrang simple lang kasi ito, scroll lang sila ng scroll eh. Pero when it comes to actually the content that we're trying to deliver, medyo complicated talaga siya. And I think that's our job, no, bilang mga mental health professionals. So, of course, no, there's still quite a lot, no, that we can talk about for today. Pero we will come back to our topic after a very short break.
0: Radyo Magazine
1: 1278 AM.
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
21: Fake news yan! Mali!
22: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
21: Fake news yan! Mali!
23: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
21: Fake news yan! Mali!
24: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
25: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
26: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline ito.
27: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
28: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
29: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
30: This is a public service announcement.
31: Discipline is the key.
32: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
33: Kilatisin ang sarili.
32: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
33: importante rin na ating laging isipin.
32: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
33: Isang mahalagang paalala
32: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
33: 1278 AM.
30: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
33: 1278 AM.
5: Mental health? Ano nga ba yun? Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radyo Magazine 1278.
7: Hello, we are back, no? Magandang hapon po sa inyong lahat. Again, this is Kumusta Ka? Usapang Mental Health, no? And again, we are joined by Rian Portugues, your millennial psychologist, no? Rian, again, maraming salamat, no, for your time this afternoon.
20: Thank you din.
7: Talking about, your millennial psychologist, katulad ng sinabi ko kanina, actually, when I first met Rian, no, I think it was, kailan yun? 2018
20: pa yata. Oo, eh.
7: Parang no, may isang commercial ganun. Kasi tayo na
20: magkasama
7: si Kylie. Tapos si, sa Netflix. Diba? Oo, di nyo alam, nasa Netflix kami ni Rian. Pero yun, parang when I first met Rian, hindi pa siya your millennial psychologist. And now, YMP or your millennial psychologist is really someone in the mental health sphere who has a lot of reach, no? Your brand actually has a lot of reach, no? Siguro, could you just like give us a little bit of like parang the lore? San ba galing yung your millennial psychologist?
20: Ano kasi parang that time, actually di ko nga alam kung paano na develop yung your millennial psychologist. Parang nag-isip lang ako ng ano kaya po pwedeng mag-describe sa mismong page ko nang hindi naman fully nagagamit lagi yung pangalan ko, parang ganun. Ano kaya? So yun, parang one time yata may nag-comment, di ko na alam kung sino yun. Very millennial yung content, parang ganon. Tapos sabi ko, millennial. Tapos, gusto ko maging psychologist. Parang kinumbine ko lang siya. And then syempre, mukhang yun yung tema na laging napapansin sa akin mula dun sa page ko na yun. Tapos yun, sabi ko, you're millennial psychologist. Dati nga, hindi pa nga you're millennial psychologist yun eh. Your future millennial psychologist. Parang dati pa nga, sa ano ko pa yun, sa blog ko pa nga, iba pa yung pangalan, hindi pa ganun kaganda. So ganun, so parang hanggang sa na-develop lang siya. Kasi parang pinapakinggan mo din kung sino yung mga nandun sa mismong page, paano kanila somehow nade-describe, nakikita mo din yung pattern. So somehow natuto din ako kung paano ko, paano pala na-perceive yung mismong content ko mula dun sa mga nag-comment din na yun. Tsaka din ganun kadami yung mga nagpa-follow sa akin eh. Pinagmulan din talaga nun yung gusto ko lang mag-share ng anything about psychology sa mga nababasa ko, ganun. So, yun, nung time na kailangan kong mag-take ng board examination, so, syempre, gusto ko ma-retain yung information tapos self-review lang ako. Ginagawa ko, nag-share lang ako ng related sa psychology tapos sa mental health para ma-retain sa akin yung mismo mga pinag-aaralan ko. Hanggang sa, yun na, nagiging blog post na yun, nagiging any picture pa nga, minsan meme pa nga siya. Hanggang sa eventually nag-transition na siya nung pandemic kasi doon siya nag-blow up na ang dami na palang biglang dumami siya. Hindi ko in-expect yun. Tapos, yun na, nag-transition din ako doon sa kung paano yung design. Parang nakakahiya naman kasi kung paano i-present yung mismo. Natuto na lang ako along the way. Parang ganun. So yun, ganun lang siya, kasimple. Parang gusto ko lang mag-share. 2016 pa yun. Before 2016 pa nga, ginagawa ko na yung pag-share-share. Pero yung parang sarili kong page, 2016 talaga siya nag-start. Ayun, pang 10th year ko na ngayon sa social media. Kung titignan.
7: Happy anniversary. 10th anniversary na sa YMP.
20: Thank you. Ganun lang, simple lang, no?
7: Actually, I think that a lot of people who are getting into content, kasi aminin na natin, sobrang daming content creators ngayon. At hindi lang ikaw yung nasa mental health sphere, di ba? Well, yung tito mong psychologist, hello po, Lordy.
20: The one psychologist, no?
7: There's actually a lot of other psychology, I would say, mental health practitioners who are, you know, really trying to brand mental health content in a way that reaches a larger audience. Kasi syempre, aminin na natin, kapag straight lecture siya, sobrang konti lang talaga yung makaka-keep up. At saka hindi siya consumable for social media. Like, ano, ipopost mo yung 4-hour lecture mo ng abnormal psychology. It needs to be much more digestible, no?
20: Yes.
7: And I think, you know, really, short-form content. Yung mga short videos na nakikita natin sa Reels, sa TikTok, di ba? Yung mga less than 1 minute. That's now the way to get people's attention, di ba? Paano natin isisiksik lahat ng gusto natin sabihin in like less than 2 minutes?
20: Totoo. Ang hirap. Mahirap siya. Kaya akala nila madali lang yung content creation. Mahirap siya. Kasi parang kailangan din, kahit papano, papakinggan mo din yung sarili mo. Tapos nag-improve ka lang din along the way. Kasi may mga iba pa nga sabi sa akin, ang daang haba ng intro mo. Dati naasar pa ako. Pero sisip ko, sila yung nagkukonsume nun eh. So, kailangan kong pakinggan. O nga, medyo bawasan ko yung intro. Pwedeng straight to the point. Alam mo yung mga ganun. So, marami talagang matututunan doon. Importante, kailangan pag-isipan mo paano siya i-shorten ng konti. O kaya, magpa-follow up ka na lang sa comment section. Kasi, ang mahirap din talaga may times, pwedeng ma-oversimplify yung concept. Pero yun nga, importante, nagbabasa din talaga yung mga audience sa comment section para nakikita din nila kung saan yung context ng mismong video na yun. Yun, mga ganon, no? Hirap. Mahirap mag-content creation.
7: Sa mga gusto maging content creator, sundan nyo na lang po yung journey ni Rian kung paano nag-evolve yung content niya, no? I think, speaking of content and the comment section,
20: yes,
7: I think it's a good way to help transition into the idea na hindi talaga natin makontrol kung ano yung sinasabi ng ibang tao sa social media.
20: Totoo yan.
7: A lot of people who are, I guess, content creators, and even myself, I post content, but mostly on Instagram stories. I'm sure that you also have received, sabihin natin, hate. Or like people who are not so aware dun sa content na pinaput out natin. Diba? Lalo na sa mental health. Diba? Before, when everyone was still on Facebook, diba? So, mahaba-haba ng comment section, diba? At hindi mo talaga maiwasan na may mga mababasa ka na hindi talaga maganda. Or, for lack of a better term, sabihin natin na medyo ignorant sila kung ano talaga ang mental health, no? Pero totoo naman, diba? There are really a lot of people who, at the time, did not know kung ano pa talaga ang mental health. Totoo ba na merong depression, may anxiety ang mga tao? Tapos, as, I guess, you know, people started to realize na totoo pala ang mental health, no? Then, you know, more, I guess, sabihin natin na there are less people na ganun. Pero, syempre, kahit ngayon, may mga nagka-comment din na hindi sabihin natin na konti lang yung kaalam nila patungkol sa mental health, no? So, siguro, it's something that I think a lot of people need to be able to deal with, no? When you post content online, it's inevitable na hindi para sa lahat ng content mo.
20: Diba?
7: I think you also may have had some similar experiences na may pinaput out ka na content, tapos, you know, may mga tao na hindi masyado gets, or parang they might be questioning yung credibility, or kung sino ka ba para masabi ng ganito.
20: Oo. Kaya totoo, meron. May times pa nga, parang bashing pa nga. Tapos ay parang cyberbullying na siya. Siguro yung difference lang talaga kapag, syempre, advantage siya din yung kapag mental health professional ka, di ba? Kaya mong kalmahin yung sarili mo. Kaya mong mag-take ng pause. Kaya mo din somehow i-match yung energy. Ganun. So, pero dati-dati kapag babalikan ko talaga yung mga encounter ko, may times talaga parang naapektuhan ako. Pero ngayon parang din eh. Ginagamit ko siya as an opportunity para mas makapag-educate dun sa comment section. May times, pwede naman na parang imamatch mo lang yung energy, pero not necessarily ibabash mo din siya or parang iinganyo mo na ibash yung tao. Kasi kung minsan, hindi talaga siya totally aware doon sa tinatanong niya na offensive pala yun or insensitive talaga. So may mga ganong mga pagkakataon talaga na hindi natin maiwasan. Pwede tayong mabash, pwede tayong minsan pa nga cyberbully, pero as much as possible yun nga, kaya like ko rin nire-remind, maganda na meron tayong kindness, di ba? Kung kaya natin intindihin kung saan nanggagaling yung mga tanong na yun, intindihin natin. Pero syempre, malalaman mo pa din naman kapag ang intention nun is to actually hurt you, yun pa rin. Pwede, ikaw bahala kung paano mo gagamitin yun para ma-educate yung iba at masabi sa ibang tao na yung ganitong klaseng comment, hindi siya totally okay. At, yun, gagamitin mo siya yung example para ma-inform yung ibang tao na hindi dapat ganun yung mga sinasabi. So, yun, mga ganyan, ganun ko na siya ginagawa yung mismong mga comments, no? So, pag ganyan, hindi pa kayo masyadong sanay sa mga ganong klaseng sinasabi ng ibang tao, maganda gamitin ninyo yung mga features ng social media para hindi na sila magko-comment masyado sa inyo. Yun. Pero, ayun, hindi talaga maiwasan yun. Kapag ganyan, tandaan mo na lang na hindi lahat ay patungkol sa atin. Minsan, mga issues yun ng mga taong yon na pinoproject na lang nila sa comment section. Kasi ganun eh, wala talaga tayong magagawa. Minsan, ina-express lang nila yung thoughts sila. Minsan, din na nila yun, inis-screen out or pinag-iisipan. Basta na lang nila ipopost. Lalo pa halimbawa kapag yung gamit nilang user account, yung mga burner account, yung mga parang ano, hindi totoong pangalan. So, mas malakas talaga yung loob nila talaga na mag-comment ng hindi maganda. So, hayaan na lang. Ako minsan hinahayaan ko na lang din talaga. So, isip ko eh, kung dyan ka masaya, go lang. Swerte naman kasi may mga tao din naman sa comment section na talaga mababait, talaga mabubuti na minsan sila pa yung tumutulong din para ma-educate yung tao na hindi maganda yung sinasabi nila. So, yun, feeling ko importante na i-ready natin yung sarili natin sa paggamit ng social media kung sakaling papasok tayo sa ganitong klaseng ano no. Ewan ko kung trabaho talaga na gusto niyong gawin yan. At sa akin kasi medyo part-time lang naman siya kapag may time ako.
7: I think a lot of people who are users of social media no, also recognize na minsan very careful tayo sa mga sinasabi natin. Hindi pwede na kung ano-ano sinasabi natin sa social media kasi ang daming, alam mo naman yan, ang daming resibo eh.
20: Oo, totoo yan.
7: Screenshots everywhere, di ba? Whatever you post on social media, it's there forever. May mga makakakita, no? Kahit itatago mo. But anyway, you know, kind of going with that idea, you know, kind of part of, I remember, like in the earlier stages, like not earlier stages, kumbaga, like before pandemic, and even post-pandemic, no, there are still a lot of people who are, you know, into the idea ng cancel culture, di ba? Like cyberbullying leading into canceling. Diba? So like social media really is can sometimes be a double-edged sword, diba? True. Minsan maganda, minsan hindi maganda, no? Whether yung ibang tao na with best intentions yung pinapost nila sa social media, pero it can very much lead to be misinterpreted, no? At minsan nakakasira ng lifestyle, ng buhay, ng career, diba? Sa mga one post, diba? One post, one message. It can really make or break some people. So I think that kind of just when I wanted to ask for your thoughts on like how can we be more careful with posting on social media, especially when it comes to how it affects our mental health or how it might affect the mental health of others.
20: Importante kasi kung may kinalaman sa yan, dapat nasa mind mo na yung mga sensitive na mga topic na kailangan mo talagang paulit-ulit na iingatan before mo i-post, may kinalaman sa mental health, may kinalaman sa marginalized groups like LGBTQ plus PWDs, indigenous community, politics. Dapat alam mo na sa isip mo, may self-awareness ka na ito yung mga topic na sensitive. So kapag meron kang i-share na personal experience, pag-isipan mo kung paano siya halimbawa mapaperceive ng ibang tao. Tsaka, importante din kasi na binabasa nating mabuti kung paano ba talaga siya nadideliver. Kasi may times babasahin niya ng mga tao eh, di ba, na iba yung tono. So, titignan mo din talaga kung paano kaya siya mababasa. Anong tono kaya to po pwedeng mabasa based sa kung paano ko siya kinonstruct. Naintindihan ko na sinasabi natin na personal timeline ko naman to eh. Bakit mo naman pinapakailaman? Gets? Pero kasi kung nakapublic siya, marami talagang taong maapektuhan. So, kaya i-make sure natin kapag yun yung mga topic or sensitive topic na ma-highlight doon, kahit suicide, isama natin niya, lalong-lalo na yun, no? Iniingatan natin kung paano natin talaga siya i-deliver. So para, syempre, bukod sa maiiwasan natin yung pag-cancel, na may make sure din natin na yung mga tao makakabasa, hindi sila basta-basta maapektuhan. Kasi sobrang hirap na talaga ngayon sa social media, dami-dami ng ano, na nababasa natin hindi nakakabuti sa sa isip natin, no? Tapos tayo, makakadagdag pa din. So, ayun, kung hindi tayo maging part ng solution, at least mag-ingat na lang tayo sa mga ipinopost din natin, no?
7: I think that a lot of people who are listening, at sana yung mga nakikinig at nanonood ngayon, no, you're taking note. Ako din, I'm realizing na okay, dapat mabalikan ko yung mga previous posts ko, titingnan ko kung anything sensitive there. But again, I think it's for a lot of people, no, to be very just more mindful, no, sa mga sinasabi nila on social media. And of course, no, with best intentions, no, syempre, I agree, no, na kapag text, like sa comment, minsan hindi mo talaga alam kung ano yung tono. Pero kapag like video siya, at may mapapakinggan mo talaga siya, yung parang iba talaga yung delivery, no? But I think that's something that a lot of people should be a little bit more aware of, and I hope that more people who are using social media will use social media for the better benefit, no? Hindi, sana hindi po kayo nagsisokmed para mabash yung mga tao, no? Hindi talaga yan nakakaganda ng skincare, eh. So of course, no, we're hoping, you know, to continue our conversation about social media and mental health, but we will come back after another very short break.
4: Radyo Magazine
33: 1278 AM.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
13: Hala, totoo? San ka sumali?
12: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
13: Naku po! Juan! Scam yan!
12: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
13: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
12: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
13: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
12: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
13: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
12: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
14: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages, lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala, kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
13: Kaya huwag magpabudol, bes!
30: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
30: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
30: from PBS, Presidential Broadcast Service,
33: and Radyo Magazine, 1278 AM.
30: This is a public service announcement.
33: Discipline is the key.
32: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
33: Kilatisin ang sarili,
32: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
33: Importante rin na ating laging isipin.
32: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
33: Isang mahalagang paalala
32: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
1: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
33: 1278 AM.
5: Mental health? Ano nga ba yun? Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radyo Magazine 1278.
7: Ayan, hello, hello. We are back, no? With Kamusta Ka Usapang Mental Health. And again, joined by your millennial psychologist, Rian Portugues. Hello again, no? So, syempre, no, we've been talking a lot about social media use and its impact on mental health. And I think a lot of people who are listening and who are watching the live stream really should take note na we should be very careful sa mga sinasabi natin on social media. Rian talked about yung journey niya dun sa YMP, you know, just like delivering content, no? And of course, there's a way, no, to kind of get a bigger reach ng audience. I think a lot of people nowadays are into the concept ng doom scrolling.
20: Yeah.
7: Ako, guilty din ako niyan na wala akong ginagawa. Minsan pag like late ako gumising, like on a Sunday, you know, I'm not really doing anything. Tapos, I just wake up, tapos scroll lang ako ng scroll. Until to the point na, ay, shucks, 1 o'clock na pala. Eh, gumising ako mga 8. Diba? So like, nakalimutan akong kumain, nakalimutan akong ano, bumangon and whatnot. I was just so consumed with the content that I'm you know, consuming. But I think that a lot of people nowadays are also, you know, it's become a household term. Diba? Yung concept ng doom scrolling. Yung pag-scroll tapos, there's just a lot of, you know, things. I mean, nowadays, doom scrolling does not have to only be negative. Diba? Oh, yun yung ano, 'di ba, nung pandemic. Medyo yun yung dun galing talaga yung term. Pero sa ngayon, you know, it's like bedrotting into doom scrolling. There's something that needs to be said, like sa atin mga between us as mental health professionals. Siguro Rian, what can you ano, parang any insights on this or like paano natin maiwasan?
20: No? Oo. Ano yung doom scrolling kasi? Tsaka ayan, kaya pag napansin mo, halimbawa na lagi kang nagsiselfone, magandang pagkakataon din yon para tanungin yung sarili, hala, ano bang mga ginagawa ko ngayon na ano, no, mga bagay na na-overwhelm ako. Kasi most of the time, yung doom scrolling na yan, escape mechanism mo yan eh. Para, alam mo yun, kahit papano, ma-reduce yung distress na nafe-feel mo. Minsan nagiging way siya para makapag-cope tayo. Kaya lang, nagiging maladaptive or nagiging unhealthy siya. Kasi ang ginagawa natin, yun na lang yung focus natin. Kaya yung mga parents na nakikinig ngayon, magandang ano yan, magandang reminder sa atin. Kapag yung anak po ninyo laging nagse-cellphone, laging nag-doom scroll, kahit yung mga adults na nakikinig ngayon, magandang tanong sa sarili ninyo na ano ba yung nangyayari sa life mo ngayon na na-overwhelm ka or nasa-stressed out ka. At yung pinaka-easiest way lang talaga para makapag-cope ka at ma-reduce yung ganyang klase ng distress is cellphone. Di ba? So, kaya kapag cellphone sila ng cellphone, hindi ibig sabihin nun ay, alam mo yun, parang hilig talaga nilang gawin yun. Minsan, unaware sila na yun yung pinaka mabilis na paraan para ma-reduce yung distress nila. So, ibig sabihin, kung magulang po tayo, maganda na i-guide natin yung bata na magkaroon ng ibang mga, halimbawa, routine, panibagong mga activities na talagang makakalimutan nila yung paggamit ng cellphone at mas magkaroon ng pagkakataon na maging connected po sa inyo. Kasi yun yung kailangan nun eh. Minsan yung sense of connection yung kailangan. At saka magkaroon ng structure para kahit papano ma-reduce yung distress. Interestingly, ako, nung mga pandemic, may time talaga na nagdo-doom scroll din ako. Pero dahil nga napansin ko na hindi talaga nagiging healthy na sa akin na parang ang tagal-tagal kong gumamit, yun nga, ang ginawa ko, naghanap ako ng ibang way na dun ko madadivert yung attention ko, na napapractice din yung, yun, yung mga bagay na kikilos ako. Kasi ang hirap kapag lagi ka lang nakahiga, nakaupo, wala masyado talagang magagawa or mangyayari. So, pwede talaga tayo humahanap ng mga specific na maliliit lang na bagay na doon na da-divert konti yung attention natin. Halimbawa, yung mga simpleng paraan para medyo maiwasan siya. Pag matutulog tayo, mas maganda yung cellphone, di ba? Nasa malayo na part ng kwarto. Hindi kagad yung mabilis mong ma-reach. Oo. Kahit sa alarm, ako nga yung alarm ko, tsaka cellphone ko, nilalayo ko talaga eh. Tapos may times, binabago-bago ko din yung tunog ng alarm kasi pag may sense of familiarity, hindi na ako nagigising doon sa alarm. So, yun yung mga bagay na kailangan maging aware din tayo. Mga ganun. Tapos gusto ko talaga malayo siya para talagang babangon ako at papatayin ko talaga yung mismong alarm na yun. Yung example na lang yun, no? Maliit lang siya na bagay pero kahit papano, nadidisrupt yung paggamit lalo or mas maging malapit sa'yo yung paggamit ng cellphone. Tapos pwede ka na mag-explore eh. Pwedeng physical, social, emotional, different aspect ng self-care. I-explore mo yun. Halimbawa, sa akin nakatulong din yung journaling. Nakatulong din sa akin yung makipag-usap talaga. Like, as in usap. Yung hindi laging sa cellphone or sa laptop. As in yung kung sino yung pwede ko makausap na very personal. Yung pag-paint, pag-sketch. Depende sa inyo kung anong pwede makatulong na dapat doon na divert yung attention. Kasi kapag di natin ginawa yan, di ba, tendency nun, maapektuhan talaga tayo. Yun, mas lalo tayo pwede mas maging down. Eventually, parang hindi ka naman sobrang gumawa ng napakadami, parang pagod ka na. Kasi may impact din yung patuloy na pagtingin lang sa social media tapos di pa na-exercise yung body natin, di ba? Di tayo nakakatayo. So, eventually, parang yun din, nakadagdag din yun ng stressor sa atin eventually. So, nagiging cycle lang siya. Hanggang sa hindi natin nagagawa ng maayos yung routine natin kasi di tayo nakakainom ng tubig, di tayo nakakain sa tamang oras, di tayo nakakatulog kasi tulad nga ng sabi nila, may revenge bedtime procrastination, busy ka sa school, busy ka sa trabaho, tapos pambawi mo talaga, manonood ka or may gagawin ka sa gabi, gamit cellphone mo, laptop mo, sa gadget ka nakafocus, tapos hindi ka na naman nakatulog, tapos ulit-ulit na naman. So kailangan natin balansehin, no? Gano'n tayo katagal gumagamit ng cellphone, mabawasan natin siya. Tsaka tulad ng sabi ko, paulit-ulit ko ito sinasabi, huwag tayong manghinayang na mag-explore. Total naman na nagsa-cellphone tayo, mag-explore ng features ng social media. Kasi may mga feature yung mga ginagamit nating social media platforms para mag-turn off siya. Like, halimbawa ako sa Facebook, meron siyang part ng turn off. Pagdating ng 6 p.m. hanggang 6 a.m., naka-turn off siya. Pag gagamitin ko siya, minimal lang. So, 15 minutes lang na window time, tapos mag-turn off ulit siya. Para hindi ako lagi nakafocus. Tapos may kita mo din yung data usage mo, gaano ka katagal, halimbawa, gumagamit. Or gaano yung percentage na mas parang hindi ka masyadong gumamit ng platform nila, makikita mo kasi mamomonitor mo, nire-report naman sa notifications yun. So, mabuti na gumagamit din tayo ng mga features para mas matulungan natin yung sarili natin na ma-take note, magkaroon ng progress, gano'n natin siya ginagamit. So, yun. Ako nasa social media ako pero hindi ako lagi nagsa-cellphone talaga. Like, gagamitin ko lang siya sa specific time, tapos schedule ko lang siya, tapos na. Gagawa na ako ng mga ginagawa ko sa offline. Kasi there's life outside social media. Yes. So, ayun. Daming ebas pero that's it.
7: Thank you. And actually, there's a lot of content dun sa sinabi mo. And actually, I don't think a lot of people are aware dun sa mga mga limiting features, safety features na meron sa mga social media platforms, no? It's not just for katulad ng sinabi ni Rian, not just for parents, but also for yung mga adults na gusto din ma-limit yung screen time mo, yung social media time mo para you can actually live life, no? Oh,
20: gusto ko pala dagdag, Kenny, dahil na-mention mo yung sa parents, di ba? Alam mo ba, meron dito, halimbawa sa TikTok, dahil na-mention mo kasi yung safety features. Sa mga parents, maganda, explore nyo yan, yung mismong mga features ng TikTok. At tinutulungan ka talaga maging safe yung bata. Halimbawa, may mga bata, halimbawa, ginamit yung cellphone mo. Mm-hmm. Tapos, kunwari dinaya niya yung mismong, kasi sabi niyo bawal gumamit ng social media, di ba? Marunong yung bata, nag-create halimbawa ng content niya or nag-create ng user niya. So gumawa siya username, dinaya niya halimbawa yung age niya. Sa TikTok nangyayari, binaban niya automatically yung mismong user account. Naalalaman ng mismong platform kasi yung kinukonsume nung mismong bata na yon, no, na hindi mo naman talaga mapagkakailang bata siya kasi makikita age appropriate contents na lagi niyang pinapanood. So iba-block siya. Eh, bawal yun gamitin, di ba? Kapag mas, ano, mas bata. Ayun. So, may mga feature talaga si, ano, si TikTok din na talagang okay na okay for parents kasi pinipair din yung device, ganyan. So, may mga, marami kayo ma-explore, check nyo siya. Tsaka dun nga, eh, meron dun time and well-being. Mm. Na feature, pwede kang tulungan kung paano mag-breathing exercise. Yeah. Meron dong mga guided meditation, may sounds, may time and well-being feature doon sa loob ng mismong setting. Pwede mo din siyang gamitin para mas ma-relax ka. So, mas familiar ako sa mga safety features sa TikTok kasi part ako nung mismong ano nila eh, parang nung nag-launch nung time and well-being nila for mental health. So, yun, pwede nyo explore yung platform na yun.
7: Nice. I actually did not know that. No, babalikan. I'm gonna open my TikTok later. Tapos to check ko yan, no. Of course, no, Rian, there's a lot of things that we've really talked about. A lot of important points, no, about the use of social media, staying away from toxic people and cyberbullying and canceling people on social media. At syempre, katulad ng ibang sessions namin, meron tayong question of the day na ipa-flash ngayon. Ang question of the day namin is, paano mo pinangangalagaan ang inyong mental health mula sa mga nakaka-distress na content sa social media? O, ikaw rin.
20: Oh. Ikaw din, syempre, maganda mag-share ka. Para
7: so, sasagutin ko din.
20: Ano, simple lang naman din kasi, di ba? Kailangan din, minimake sure mo na yung mga fina-follow mo tsaka kung saan ka nagsasubscribe, di ba? Yun. Kailangan pinipili natin kung saan. Tsaka, alimawa, pagdating sa mga fake news ngayon, issue din yan sa social media, di ba? Talamak yung fake news, yung disinformation. Pinipili ko din yung mga pages na talagang fina-follow ko para nami-make sure ko na, oo, nakaka-stress man yung content, pero kung paano nila dinadala at saka in-explain yung mga stressful situation, lalo pa halimbawa social issue yan, hindi ako sobrang, alam mo yun, nasi-stress out ng wala lang. Kasi somehow, nabibigyan ako ng idea kung ano bang meron dun sa issue na yon. Hindi lang siya parang in-stress out ako, kundi content siya na, oo, ito yung nangyayari, nakaka-stress siya, pero ito yung pwede natin gawin. So alam mo yun, may mga ganong pages na kung saan tinutulungan tayo kung paano natin dadalhin or i-work out yung mga social issues na nakaka-apekto talaga directly sa mental health natin. So, pinakauna ko yun na ginagawa. Minimake sure ko, pinipili ko yung kinukonsume ko. Pangalawa, ginagamit ko yung mga safety features para maging okay talaga yung mental health ko. Pangatlo, I have to check myself kung ano ba nararamdaman ko sa paggamit ng social media. Kapag may times na nafe-feel ko bumibigat yung katawan ko, sinasabi ko sa sarili ko, okay, ayoko na muna. Ibig sabihin, pwedeng too much na to. So, dapat marunong din tayo mag-step back kapag kailangan na talaga natin mag-step back kasi doon tayo totally madedrain. And syempre, importante din na meron din tayong life outside social media. Yun yung mga na-mention natin kanina na mga different self-care strategies para kahit papaano na iibsan din syempre yung nararamdaman nating distress o sa paggamit nito. Ayun.
7: Ako, I think yung last mo na suggestion kung paano mo ginagawa. I actually am one of those people na dapat meron talaga akong life outside of social media. Like, yeah, nagpo-post ako ng updates on a daily basis, pero I have a life outside of what you see dun sa social media, no? At syempre, bilang sports psychologist, I also am a very big person na dapat talaga may activity ako. Like, I need to be active para din madidistress kong sarili ko sa mga nakikita ko, sa mga kinoconsume ko na data. And I also agree na our algorithms, no, understand. I mean, like, I think that's one of the good things about your algorithm. Like, you can really change the content that you want. Like, exclusively. Mm-hmm. Like, ayoko na ganitong content. Kasi hindi na nakakatulong sa akin. So, ooh. I choose not to view that kind of content. And, of course, my algorithm changes. Like, ako, I like yung mga funny cat memes. So, syempre, puro cats yung, ano, yung mga nasa FYP ko.
20: Ako kasi din, sa IG.
7: So, I think that's a lot of, ano, I think that's just something that we can do. You know, practical tips, no? For us to be able to take care of our mental health sa mga nakikita natin na very stressful na content. Kasi, yun nga, katulad ng hindi natin makokontrol kung ano yung sinasabi sabi ng ibang tao, hindi rin natin makontrol kung ano yung pinaput out or na content ng ibang tao. Kung gusto nila na yun yung content nila, okay, that's their content. But I don't want it on my feed. I don't want it on my social media. We have the choice, diba, to change what we consume on social media.
20: Yes.
7: And I think that kind of leads us into the last part, no? Which is, I guess, just some last minute tips on how we can better protect our mental health, no, when it comes to using social media. Alam ko naman na medyo nabanggit ko to kanina, pero if there's anything that you'd like to kind of give us a last minute tip for anyone who's listening or watching, no, pwedeng sa mga Gen Alphas, Gen Zs, mga parents, mga millennials tulad natin, is there anyone or anything that you would like to say in terms of how we can really better take care of our mental health while not

0: with Radio Magazine 1278 on social media platforms.
1: Radio Filipina.
2: Radio Publiko.
1: Radio Filipina.
3: Tamang impormasyon.
4: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
3: Kabataan, kasama sa usapan.
5: RG!
4: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
2: Radyo! Publiko!
1: Radyo Pilipinas.
6: Interesting na usapan.
7: Hindi heavy!
4: Tugtugang chill.
6: Suave.
0: Learning from home na hindi boring.
4: Radyo Magazine,
3: 1278 AM.
4: Radio Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
0: Agahan hanggang hapunan.
4: 66 Impormasyon.
9: GIS, your General Information Station.
3: Radio Magazine 1278 AM.

0: Ayun, lima ang tinig namin, Kabitenyo. Sunod naman namin ay si Sally Prim, ang pag-ibig niya.
1: Mo.
0: Mo pala, hindi niya. Mo niya. Pag-ibig mo niya.

Sally Prim, sa awiting ang pag-ibig mo. Ako naman ang susunod, basta't mahal kita.

0: Kita yun. Sunod naman na awit ay si Eddie Suarez, Buhay sa Mundo.
1: Handog natin sa mga senior yan, Tony. Kay Naka Princess Floriano Contreras, kay Kalusi Kayongyong Akisap, kay Bioli Ramos, Aida Lagait, Noemi Ordena, Lapa Sanchez, Estela Bartolome, Kimiling, kay Edna Santander, Susan Lee, Lelet Navarro, at Baby Navarro.

0: Show Magazine,
1: 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
9: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
10: mano po nino, mano po nino.
9: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.

0: Yan, si Nicolas Enriquez, limutin mo't mamamatay siya.
1: Huwag naman. Huwag niyong lilimutin. Huwag munang mamamatay.
0: Limang tinig namin, dalaga't binata.

0: yun, dalagat binata. Lima ang tinig namin. Ano kaya?
1: Dalawa nata.
0: Hindi ko yan, dali lang. Nagsasalita mo ako eh.
2: Oo nga.
0: Talente.
1: Lima ang tinig ni dalagat binata.
0: Oo nga. Dalawa ang tinig ni Eddie Suarez at ni Sally Prim sa piling nila.
1: Baka hanapin ng composer yung lika niya.
0: Sa piling mo. Sa'yo na lang, kuya.

0: Yun ang bulong-bulungan.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service,
4: and Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
10: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
11: Fake news yan! Mali!
12: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
11: Fake news yan! Mali!
13: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
11: Fake news yan! Mali!
14: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
15: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
16: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
15: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
16: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
5: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
17: Babati muna. Bati ko muna yung mga nag-inuman doon sa summer.
18: Batiin mo na ito, Nick.
19: Oh, Nick.
17: Ah, alam mo, nakalagay.
19: Sinukurong sa awiting, di ko kasalanan.
17: Ah, bago po ako umawit, babatiin ko muna yung mga kababayan ko sa Samar.
18: Ah,
17: babatiin ko lang yung mga pinsan ko, mga pamangkin, mga apo.
19: Sa'yo na sa Samar?
17: Sa Pambuan, Samar, San Roque, at saka Barangay, Balnasan. Happy Fiesta po sa inyong lahat.
18: May taga-pakinig din tayo dyan.
17: Happy Fiesta sa Barangay Balnasan. Oh.
18: Oh, si Ma'am Elisa Yungbang tsaka si Antonio.
17: Si Hermeng Corong, si Jesus Corong Jr.
18: Corong.
17: Tsaka si Jose Sorio.
18: Oh.
17: Tsaka si Ricardo Siervo. Para sa inyong lahat, nag-iinuman na yata kayo dyan.

0: pelikula si Enrique sa Awiting Minsan. Susunod naman na awit ay si Sally Frame, Mahal Mo Ba Siya?
1: Bati muna.
0: Sige, bati.
1: Batiin ko muna aking tanyong group. Okay. Tanyong group, tsaka yung mga young ones, tsaka mga forever young. Tsaka si Mr. and Miss Jocelyn Percival Casiano, tsaka Antonio Eneng Alejandro. Tsaka si Irma Erlyn Mariari, Ami Ortega, tsaka ang kumari kong si Angela De La Cruz. Happy birthday pala ngayon.
2: Pinagsama.
1: Marilita.

0: Kilosa ka pala, bisaling rin.
1: Oo naman. Siyempre, pagmahal ko, si Losa.
0: Nakita mo ba?
1: Hmm, nakita ko.
0: Nako, lagot.
2: Radyo Magazine. 1278 AM. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
3: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
3: Radio Magazine 1278
2: Sports Radio 918
3: Radio Pilipinas Radio Publico 738
2: at Radio Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3
2: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Interesting na usapan.
13: Hindi heavy.
14: Tugtugang chill.
6: Suave.
15: Learning from home may be boring.
5: Radyo Magazine
2: 1278 AM.
1: Yan, gayon.
16: Ang aking aawitin, Tony. Inahandog ko natin si Osorio, kay Cory Orpiano, kay Ate Rilocero, kay Emma Regis, kay Awa Ligada, Cora Marliare, kay Tina at kay Sene Salustiano, kay Cheche at Jojo Ibarle, kay Jenny Acop ng PIA Security.
1: Yeah, boy.

ko lang yung mga kapatid ko dyan sa Quiapo, yung ate ko, at saka yung mga pinsang ko dyan sa Lerma. Ate Aureng, ate ko rin. Para sa inyo ito.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Legacy.
5: 1278 AM.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
7: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, tura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Radyo Magazine, 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan.
17: 66 Informasyon, GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
18: Si Nicolas Enrique sa awiting Bakas ng Lumipas.

0: si Sally Prim, Gulong ng Palad. Sunod naman na awit ay si Eddie Suarez, Punong Mangga.
1: Inihando ko aking awitin kaya sa family si Huko, si kay Espe, kay April, kay Arma si Huko, kay Kapitana Alma Beneventura, yes, kagawad June Beneventura, kagawad Vicky Nicolas, kay Meli at kay May Raimundo, kay Tessie Lagman, at saka mga sama ang kantores din.
2: Yes.

0: πρωινό Σάββα.
1: Τιντι heavy!
2: Το Dugam Chill.
0: Suave.
3: Learning from home, baby boring.
2: Radio Magazine.
4: 1278 AM.
5: Time to celebrate Kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
7: mano po nino.
6: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
9: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Nicolas Enriquez, magtitiis daw siya.
1: Amen.
0: Isali Prim,
1: as long as I can.
0: Ako mahihiya.
2: Bakit?
1: Bakit?
3: Thank you po, kasali. Sir Kenji. Thank you po sa panonood niyo. Ay, Sir Kenji ba yun?

0: chill.
1: Suave.
0: Learning from home, they need more in. Radyo Legacy.
1: 1278 AM.
2: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? Saan ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, Bes!
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Legacy.
1: 1278 AM.
5: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Legacy.
1: 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Interesting na usapan.
14: Hindi heavy.
0: Tugtugang chill.
1: Suave.
0: Learning from home, they need more in. Radyo Legacy.
1: 1278 AM.
15: Salamat po sa mga papuri ninyo para kay Sally Prim at ganoon din sa pag-monitor sa amin hanggang kanina ni Mr. Kenny Richards at yung mga taga-Tanyong Malabon.
16: Kagawad Vicky Nicolas.
15: Kagawad Vicky Nicolas.
17: Hello, Kagawad Vicky.
16: Romelty David.
15: O, ikaw na.
18: Akin awitin para lumang.

0: Yan si Eddie Suarez sa awiting Paraluman. Apa lima tinig namin ang tubig sa batisan.
1: Ang tubig sa batisan.

na. Ang extra natin, ang daigdig ko'y ikaw. 36 minute pa. Okay, kuya.

0: namin ngayong araw na ito ng Sabado. Inialay namin ang programa namin para kay director namin na sa Philippine Broadcasting Service na si Dindo Amparo at kayo din kay Marinela Tixon, ang aming AM band radio station manager. Kayo din kay Cheche Ayuste, ang FM band radio station manager. Yung mga hindi namin nabati kanina, pasensya na po kayo. Pero inuulit namin ang mga aming pagbati, lalo na kay Ginoong Kenji Richards at sa mga barangay council, konsyala, no? Si Vicky Nicolas. Si Ate Vicky Nicolas. Hindi pa kita nakita kaya hindi ko alam kung matanda siya sa akin o bata.
1: Medyo ikaw ang may edad.
0: Ah, medyo lang.
1: Dalagay.
0: Medyo lang. Eh, si Sally, paano? Sobra-sobra.
1: May edad si Sally.
2: No. Akay ang ate.
0: Oo nga, no.
2: Salamat po sa panonood. Utas tayo, Santiago. Cinderella po yung kinanta ko kanina. Tapos, salamat po kay Angie Richard. Romel Lipit. Thank you po. Thank you po. Ate Vicky, thank you.
3: Salamat po sa lahat ng nasinig at sumabaybay sa Kundiman at iba pa. Maraming salamat.
0: At lahat ng mga taga-Samar, binabati ko po kayo ng maupay nga gabi.
3: Maupay nga gabi. Maupay nga patron.
0: Kanin yung atanan. Happy Berpesta.
3: Maupay nga gabi.
0: Marami rin nakikinig sa atin mga taga-Cebu. May mga nakikinig sa atin taga-Cebu sili si Desiree Quintanar Gonzalez. Na taga san ba siya? Letter M. Yun, nalimutan ko lang saan.
1: Marinduque.
0: De Cebu, Cebu.
1: Nick, ano sa Cebu?
0: Maayong gabi eh. Kaninyong tanan. Madagang salamat sa inyong pagminaw o pagdungog sa atong tulumanon kabiuna. Oh. Natutuwa si Sally. Kaya maupay nga ni ngayon makadumog sa atin si Buwan.
2: Sino? Tagasama. Yung Elisa Yumang. Si Elisa.
0: Maraming tagasama na nakikinig sa atin.
3: Oo nga.
0: Yung isang kaibigan namin nung araw pa, si Sally Caspe, na taga, hindi ko lang alam kung siya sa Samar.
3: Nakikinig sa atin.
0: Mga naging kaibigan natin sa Palo, Palo Leyte, mga taga Bato, Leyte.
2: May 27, birthday ni Christina Yumang. Tsaka 40 days ng mother niya.
0: Ayun na, Christina Yumang. Nasa ngayon, nasa...
1: Yung mga pelido ni baby.
2: Yumang. Yumang Navarro.
1: Ah, Yumang Navarro.
0: Kala ko tumang.
1: Baka sumama pa si Tony ah.
0: Saan?
3: Lasam.
0: Magagalit si baby.
1: Maraming manggat yun ah.
0: Maraming manggat kila Sally.
1: Si Kulas ang namimitas eh.
2: Kila Yumang.
0: Ah, Yumang. Akala
2: ko. Pati niya yung si Elisa Yumang na taga Summer daw yung ano, yung asawa. Sila doon nakatira. Eh, lagi daw din nakikinig at nanonood sa atin.
0: Ang dako, manggaayo ang kuan, Samar. Saan sa Samar?
2: Ala, hindi ko natanong. Next week.
1: Baka kababayan ni Nick din yun, ah.
0: Oh, ang laki ng Samar, eh.
2: Next week, kay baby.
0: Malaki ang Samar, totoo lang.
3: Pinakasintro doon Katarman.
2: Sana nandiyan kayo sa May 27.
0: May mga bahagi pa ng Samar na bahagi ng Leyte. Halimbawa, Kalubian.
3: Karugtong na yan ang Leyte.
0: Ayan, Kalubian, Leyte yan. Palumpon, Leyte. Yung Ormoc, Leyte rin. Inupakan, Leyte din yan. St. Bernard, St. San Juan. Kalubian, yan mga taga niya, mga Leyte.
1: Ang maliit lang yung Iloilo.
0: Iloilo, medyo maliit. Isang ganun mo lang, Iloilo na eh.
1: Pero yung... sa Kulasi.
0: Pero marami silang mga taga Iloilo. Dito sa Maynila, marami tayong mga naging kaibigan, mga Ilunggo, bla.
3: Blaho.
0: O yan, sila... Si Joel Torre.
1: Si Laurel, Laurel Ilunggo.
0: Ah, si Laurel yung taga rito sa atin sa PIA. At saka itong lagi natin kasama sa mga... Sabi nga nila,
2: Sige po,
0: about
2: next
0: gate.
2: week. Or Cinderella. Next
0: Ah,
2: week po.
0: Cinderella. Cinderella, kakantahin mo, ha?
2: Next week. Hindi, request.
0: Ah,
2: More
0: request.
2: Cinderella.
0: Sige, more
2: Sige
0: Cinderella.
2: po, Sir Kenji.
0: Hindi ka man lang magro-rumblon ang salita.
2: Hindi ako marunong.
0: Hindi ka marunong. Ang
2: Tiyaw.
0: salita nila dyan, si Buano din
2: Tagalog
0: eh.
2: ako.
3: Rumlon eh, nandun yung mga marmol eh.
1: Kaya si Sally pag nagsumba, sumba si Inday.
0: Tinawin mo mukha ni Sally, mukhang marmol.
2: Over.
0: Oo nga, mukhang marmol ah. Kaya nga kita pinapalagyan ng tumpok na gano'n kasi parang si Ibon Kobayashi,
1: Si
0: ang
1: Ibon din na
0: puti-puti.
1: tinapasyalan na.
0: Andun pa rin, di pa umuwi.
1: Hindi pa muwi.
0: Di pa. Eh, kayo naman mga kababayan, sana po eh salamat sa inyo sa ano sa amin, pagtangkilik. At bukas po, mapapanood nyo kami sa PTV4. Anong oras, Sally?
2: Alas 7 hanggang alas
3: Hindi ko
2: 11
3: pala
2: po ng gabi.
3: nabati yung kapitbahay ko dito, si Family Isoga.
2: Si Kapitana.
0: Soga.
3: Family Isoga, tsaka si Kapitana
0: Chingay
3: Chingay
0: Milaos.
3: Bilaos.
0: Yon,
3: Ganon
0: sige.
3: din sa
1: Nakita
3: mga
1: ka na ba ng
3: tagawad nila.
1: Kapitana, Nick?
3: Ha?
1: Nakita ka na ni Kapitana?

0: 12:78 a.m.
1: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
2: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Informasyon.
13: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278.

inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Residential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng

0: ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
2: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
8: Interesting na usapan.
12: Hindi heavy.
13: Tugtugang chill.
8: Suave.
14: Learning from home, play me more.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
16: So, maaari po kayong maghintay lamang ng 2 weeks bago ma-receive ang mga results. At ang pinakamaganda, libre po ito, walang bayad.
17: Sa tulong ng ating mga eksperto at makabago at dekalidad na kagamitan, mas madali nating malalaman ang kondisyon ng ating lupa. Patuloy na maglilibot ang Mobile Soils Laboratory dito sa Palawan para ihatid ang serbisyo sa inyo. Kaya naman wag nang mag-atubili at sama-sama nating alagaan ang ating mga lupa para sa mas maunlad na ani.
18: Tara na!
19: Sa Pilipinas, may dalawang pangunahing uri ng irrigation system. Ang National Irrigation System at Communal Irrigation System. Ang National Irrigation System o NIS ay malalaking sistema ng patubig na pinapatakbo ng National Irrigation Administration upang mag-supply ng tubig sa malalawak na sakahan na may kabuuang service area na 1,000 hektarya pataas. May mga irrigators associations din na katuwang ng NIA sa pamamahala, operasyon at maintenance ng mga sistemang ito. Samantala, ang Communal Irrigation System o CIS ay mas maliit na sistema ng patubig na karaniwang may service area na mas mababa sa 1,000 hektarya. Matapos maipatayo ang proyekto, ito ay ipinagkakatiwala sa Irrigators Association na siyang nangunguna sa operasyon at maintenance ng sistema. Parehong mahalaga ang NIS at CIS sa pagtitiyak ng sapat na supply ng tubig para sa produksyon ng pagkain, pagpapataas ng ani, at pagpapatatag ng kabuhayan ng ating mga magsasaka.
8: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang Agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
20: 5 minutos kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat lamang sa mga motorista ho natin, no? Sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Ang ibahagi ng Kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao, hangat po namin isang mapayapang morning. Dang maga sa ating mga bayaning magsasaka, matatapang ho nating mga isda. Kompleto gusto yan sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang pamilya, nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Bago tayo pumalaot, bago tayo magtungo sa mga bukirin, at tayo pumunta kung saan-saan, kami muna natin na magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Ano ho? Meron binabanti ang LPA, pero nasa labas pa naman yan ho. May natin ang mga kompletong detalye ng mga balitang yan, nasa linya na po natin ang pag-asa. Kasama natin si Ma'am

0: Veronica Torres. Ma'am Veronica, magandang umaga po sa inyo dyan sa Pag-asa.
1: Rancho Pilipinas.
0: Veronica, magandang umaga po sa inyo dyan sa Pag-asa.
2: Magandang umaga din po sa inyo dyan, Kahiro, at sa ating mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas. Ngayong araw nga, may minomonitor pa rin tayong low pressure area sa labas na ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 3 ng madaling araw, ito ay huling namataan sa layong 1,515 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Itong low pressure area na ito, katamtama ng tsansa na maging bagyo. So, ibig sabihin, in the next 24 hours, ay posibleng mababa pa nga yung chance na maging bagyo ito, pero increasing possibility beyond that time frame naman po. Para naman sa lagay ng panahon, inaasahan nga natin itong trough extension ng binomonitor nating low pressure area, yung makakaapekto sa Mindanao, at ito nga ang nagpapaulan sa Mindanao at Palawan. So, sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap, na papawirin pa rin ang ating naasahan at mga chance na ma-localized thunderstorms. Wala pa rin tayong gale warning kahit na nung dagat baybay ng ating bansa. Update naman sa heat index, inaasahan ng 41 to 43 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila, at posible ang pinakamataas ay umabot ng 46 degrees Celsius na heat index sa may Apari, Cagayan at Tuguegarao City, Cagayan. Pati na rin sa Muñoz, Nueva Ecija. At yan nga muna pinakahuli sa ligay ng ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipin.
0: Maraming salamat, Madam Veronica Torres, mula sa Pag-asa. Yung papalapit na panahon nun at tagulan. Hindi pa tagulan, papalapit pa lang. Nasa transition pa lang ho tayo. Ho. Kaya sinasabing unti-unti na ho nararamdaman at nagpaparamdam yung paghina ng hanging amihan. At yung paglapit po naman ng hanging habagat, yung southwesterly wind flow. Nasa 10 formal na magsisimula ang panahon ng tagulan. Sa aming huling linggo ng Mayo, ng linggo po naman ng Hunyo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay galaw-galaw, para hindi pumanaw, pakiusap lang ko, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pekon sa kalsada. Sa mga biyahero-biyahera natin, sa mga long drive, pagka hindi talaga kaya, no, gilid-gilid muna ho tayo. Gilid-gilid muna tayo. Power nap, importante ho yung power nap muna tayo. Bago natin balikan yung mga manibela natin, siguro 15-30 minutes, okay na ho yun. Tsaka tayo balik sa manibela para iwas disgrasya, iwas ako na po naman tayo. Ano ho? Sabi namang bahagyang may kalakihan yung mga alon. Ating karagatan, naabot daw po sa 0.6 hanggang 1.5 na metro sa mga baybayin po ng Visayas, Mindanao at Palawan. Yung mga naganap din hong paglindol, ha? Mga nakalipas na oras, ano ho? Parting Mindanao ba? Yung mga paglindol. Kasabay ho niyan, yung gumuho pa naman ginagawang gusali dyan sa may parte ho ng Pampanga. Kumpirmado kagad yung isang patay. Patay na foreign national. Nangtira lang yata sa gilid yun. Damay yan ho. Maraming kwento, maraming balita. Ano naman nga sinasabing nakukukurukuku. Ano naman sa Senado. Talaga matapos-tapos. Ano ho. Tinatanong sa interview kung ilan yung magtatalunan. Binabanggit. Ano ho. Sinasabing bukang meron talagang bagong inuluklok na bagong Senate President naman. Andala, ingat pa rin po ha sa mga kababayan po natin na nasa biyahe pa rin. Keep hydrated. Po tayo ng tubig, inumin na malinis. Siyempre, si Lolo, si Lola na nasa mga kwarto ho natin, nasa mga silid-silid, double check na lamang ho sila ano, sa kanila pang pangailangan. Yung gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga ho yan, and story na hotel building ho yan eh. Tinatayo sa Mechidoro Street, Barangay Balibago, Angeles. Turist ng Malaysia na sinasabing nasawi matapos yung mataganan. Katabing apartel. Pagdamas sa 26 individual ang sinasabing nailigtas na. Sinasabing guho. Pero meron pa rin pong nasa 20 katao, patuloy po namang pinaghahanap. Hanap din po, tinututukan, tinitigan na rin po ng NBI ang tatlong posibleng lokasyon ng pinagtataguhan po naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Hinahanap ano? Oh. Okay. Ingat-ingat po lamang. Pakiusap lang. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Awal ang pikon sa kalsada si Mamang Chopper. Baka pupungas-pungas sa antok-antok pa. Igising lang. Oh. Iwas disgrasya. Iwas ako na tayo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Pala sa Davao, merong 32. Saan ang ilog naman? Andet sila. Chupa Pagan, Barangay Tamugan, Marilog District, Davao City. Yun ang illegal na sabungan sa gilid ng ilog. mga residente, basta nilang kapistahan. Kayo yung tubig, ulit po ng ulan, kaya ang nangyari ho doon, ayun, inalang nasagi po sila.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tambay pa rin sa iba pang mga takbo ng balita inyong susubaybayan sa maghapon. Ano? Takbo na tayo sa ating mga headliners. Usapang Agrikultura.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: National Irrigation Administration ibinida mga proyektong na ikasana ng Marcos Administration bilang suporta sa mga magsasaka kontra sa epekto po ng matinding init at nabibintong El Nino naman.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Ang pabalakas ng climate resilience ng mga lokal na pamahalaan, amit po naman ang People's Survival Fund o PSF, igyang din ng isang mambabatas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: At pag-angkat ng poultry products mula naman sa Belgium, muli na ang pinayagan ng Department of Agriculture.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: May po lamang sa mga bumper-to-bumper report magagaling sa mga lalibing ng ipapang balita galing sa labas ng ating impilan. Mga detalye muna ng balita ay pinagmalaki ng National Irrigation Administration or NIA. At todo suporta ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagkasayos mo naman ng irrigasyon sa bansa. Ayon kay NIA Administrator Engineer Ed Guillen, maraming mga bagong malalaking makinaryang binili ng gobyerno. Araw sa desilting operations sa pagtanggal po ng mga lupa at buhangin sa ilalim po na at pagkasayos mo naman ang agos po ng tubig. Dagdag pa ho ni Guillen, umabot na sa higit sa 2,000 ang mga bagong palit na solar-powered irrigation pump. Wala po naman sa dating magastos at na renewable source of energy na diesel at kuryente. Igan din pa rin po naman ni Guillen ang malaki ang natitipid ng mga magsasaka at lumakas pa ang water pressure nang gamitin na nila ang solar-powered irrigation pump. Iyak din po ng ahensya na sapat ang supply ng tubig kitna ng banta po naman ng El Nino ba rin.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, sa gitna ng lumalalang epekto ng climate change, ikayot po naman ni ABRA Representative J.B. Berno sa mga lokal na pamahalaan na samantalahin ang People's Survival Fund o PSF para po naman pondohan ang mga proyektong magpapalakas sa climate resilience ang sektor po naman ng agrikultura. Ayon kay Congressman Bernos, hanggang Mayo 29 na lamang, maaaring magsumite ng aplikasyon ng mga LGU para sa naturang pondo na inilaan para pa po naman sa climate adaptation projects. Sinabi pa rin po ng mambabatas, ang mahalagang instrumento ang PSF upang maisulong ng mga LGU sa mga polisiya at programang tutugon naman, epekto po na matinding kalimidad at pabago-bagong klima. Yung pa rin sa nasabing mambabatas, maraming LGUs ang madalas na mga extreme weather events, ang kulang po naman sa pondo para may sakutubaran ng mga mahalagang climate adaptation projects. Paklaw ng pondo mula sa PSF ang mga proyekto para po naman sa water resource management, agrikultura at pangisdaan, infrastruktura, kalusugan at pangalaga po naman sa mga natural at coastal ecosystems.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Ang tala ay nalis na ho ng Department of Agriculture ang pinatutupad na pansamantalang pagbabawal sa pag-angkat ng poultry products mula naman sa Belgium. Panangangamba rin eh, baka naman daw sumobra na basa ang mga imported naman. Eh matapos makumpirma ng mga otoridad na wala nang banta ng high pathogenicity avian influenza, HPA po, dito sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ay good morning sa inyo. Naging epektibo ang mga pinatutupad na biosecurity and disease control measures sa Belgium at iba pang bansa po naman sa Europa. Bilang sa pinapayagan ng pagpasok mo naman sa Pilipinas ng domestic at wild birds, hernia ng manok, day old chicks, clog at similya, wala sa mga rayong dati nang epektado ngunit diniklarang cleared. At atandaang ipinatupad ang import ban noong nakarang taon, asunod po ng pagkalad ng avian influenza sa ilang bahagi po naman ng Europa.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: 15 minutos na, 16 na minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Araw po ng Lunes, so 25 na po tayo sa buwan ng Mayo. May ilang tulog na lamang, tapos na yung Mayo. So kung na June, nakasagit na tayo ng taon. Listen, ano? O DSWD, tuloy-tuloy sa pagkababot ng tulong sa mga naapekto ng sunog. Parola compound. Mukha yata nga, ilang linggo lang may sunog palagi dyan sa may ano, parola. Lang, ano? Ano eh? May natin ng mga detalye, nandiyan po naman si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Patuloy ang pamahagi ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Parola Compound sa Tondo, Maynila nitong Sabado, May 23. Ayon sa DSWD, bukod sa family food packs, nakapamahagi na rin ang ahensya ng kitchen kits habang inihahanda na rin ang sleeping kits, hygiene kits at clothing kits na magmumula sa warehouse sa DSWD Mabalacat, Pampanga. Nauna nang namahagi si DSWD Secretary Rex Cachalian ng mga ready-to-eat food boxes sa mga pamilyang nananatili sa Delpan Evacuation Center. Ayon sa DSWD, patuloy na naghahanda rin ito ng karagdagan pang family food packs at cash assistance bilang tugon sa pangailangan ng mga residente na bumabangon mula sa insidente. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas. Pinas Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Mandala report pa rin tayo. Bukal na pamahalaan po ng Negros Occidental at Visayas Kamangha ng AFP, pinuri naman ng DND. Ayon mo naman sa matatag na pagtutulungan para sa kapayapaan. Detalye na katutok dyan si Gemma Igdagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pamahalaang panalabigan ng Negros Occidental at ng Visayas Command Armed Forces of the Philippines dahil sa matatag nilang ugnayan at pagtutulungan para sa kapayapaan. Ito ang tinuran ni Defense Chief sa kanyang pagbisita sa lalawigan kasunod ng nangyaring engkwentro sa pagitan ng militar at ng mga teroristang komunista sa lalawigan kamakailan. Partikular na pinuri ng Defense Chief ang epektibong localized peace talk sa mga rebelde na nagresulta sa pagsuko ng daan-daang kadre na ngayon nagbalik-loob na sa pamahalaan. Tiniyak din ni Teodoro ang buong pagsuporta ng national government sa rehabilitasyon ng mga naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Canlaon. Maraming pinasulingan din ng Defense Chief ang umano'y irregularidad sa nangyari military operations sa Toboso at Kawayan na ikinasawi ng malaking bilang ng mga terorista komunista at iginiit na lehitimo at naayon sa batas ang ikinasang operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Emer Tegala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang
0: Agrikultura. Inayanig po ng 5.6 na lindol ang Bayaba, Surigao del Sur kaninang eksakto alas 12.48 ng madaling araw. Ayon sa B-Box, may lalim itong 10 kilometro at tectonic ang sinasabing pinagmulan. Agising ang maraming residente dahil sa lakas ng ugong at paggalaw. At wala naman pong nayulat na maluwang pinsala sa mga istruktura. Dala naman ang mas mahinang magnitude 2.2 na lindol sa Blayan Occidental, Mindoro, na pong alas 12.37 naman ng madaling araw.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kinumpirma po ng naligtas o 14 na marinong Pinoy matapos ang magkasalpukan ng kanilang container ship na MV Mayas Valparaiso at isang oil tanker. Yan po naman sa Nigeria kamakailan po lamang. Puti naman, ligtas yung mga kababayan natin. Report tayo ho. Isang Buanga Peninsula, tuloy-tuloy sa pamahagi po naman ng tulong pinansyal sa alanin po rin ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program po naman sa Region 9. Ang detalye, nandiyan po naman si Sherry Espino, Radyo Pilipinas, Sambuanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tuloy-tuloy ang pamahagi ng tulong pinansyal ng Department of Agriculture Regional Office 9 sa pamamagitan ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Programs sa Zamboanga Peninsula. Libo-libong beneficiary mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon ang nakatanggap na ng ayuda mula sa pamahalaan. Kabilang sa mga lugar sa Zamboanga Peninsula na nakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan para sa mga magsasaka at mangingisda ay ang probinsya ng Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur. Inaasahan na magpapatuloy sa mga susunod na araw ang pagbibigay ng cash assistance mula sa Pangulo. Layunin ng programa na magbigay ng agarang tulong pinansyal sa mga maliliit na magsasaka at mangingisda upang maibsan ang epekto ng mataas na gastusin sa produksyon, krisis sa langis at mga kalamidad gaya ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Maraming salamat, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Zamboanga. 20 minutos kapitbahay makalipas ang 5 na madaling araw.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Mandala, tulong pangkabuhayan ang nagkakalagay naman ng 20.8 milyong piso. Pinagkulo po ng DIY Caraga sa mga mangisda at magsaka naman sa Agusan del Norte. detalye nakatutok dyan si Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Butuan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Aabot sa 29.8 million halaga ng tulong pangkabuhayan ang inilabas ng Department of Agriculture o DA Caraga para sa mga magsasaka at mangingisda sa probinsya ng Agusan del Norte kasabay ng pagdiriwang ng Farmers and Fisher Folk Day na ginanap sa Kapitulyo Provincial dito sa Butuan City, pinangunahan ni Governor Mariangelica Ros del M. Amante. Sinabi ni DA Caraga Regional Executive Director Engineer Ricardo Oñati Jr. na ang nasabing halaga ay ibinigay sa 15 asosasyon sa sektor ng agrikultura at pangisda. Kinabibilangan ito ng drying facility, greenhouse facility, hauling truck at fishery support para sa tilapia at milkfish production sa nasabing pondo. Naibahagi rin ang ipinatayong abaca warehouse, coconut processing building at iba pang agricultural input assistance. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
0: Maraming salamat, Jocelyn Morano ng Butuan. Samantala, nanawagan naman ang sa mga industriya ng agrikultura, SINAG. Bawiin ng kautosan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagpapataas po naman sa minimum access volume o yung MAV araw sa mga imported na karniho ng baboy. Parin po ng SINAG, paano itong mapipinsala ang mga lokal na magbababoy?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Mandala Presidential Assistance para po naman sa mga magsakit mangisda sa San Manuel, Pangasinan ay naipamahagi na raw. Amin natin ang mga detalye. Nakatutok si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Sayong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Naipamahagi na sa bayan ng San Manuel ang tulong pinansyal at pangkabuhayan sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk para sa mga lokal na magsasakat mangisda sa lugar. Ang naturang programa ay naglalayong magbigay na agarang ayuda sa mga sektor na direktang katuwang sa seguridad sa pagkain ng bansa. Personal at isa-isang tinanggap ng mga benepisyaryo ang tulong na malaki may tutulong sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan at pagbawi sa mga nagdaang gastusin sa produksyon, layo ng pamahalaan na maipadama sa mga magsasakat mangisda na may programang handang umalalay at kumilala sa kanilang sakripisyo sa kabila ng mga pagsubok tulad ng mataas na gastusin at pabago-bagong panahon. Binigyan din sa programa ng sektor ng agrikultura at pangisda ang natatanging haligi ng komunidad na nagpapakain sa mga Pilipino araw-araw. Ang patuloy na pag-aalis sa kanila ng ganitong intervention ay pagpapakita ng pakikisa ng pamahalaan at lokal na pamunuan upang masiguro na hindi sila maiiwan sa laylayan ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
0: Halo, 10,000 mga magsasaka naman sa Bicol Region. Nakatanggap na ho ng tulong mula sa po na ikutibo mula sa 3 araw na pamamahagi po naman ng ayuda. Ang detalye, nandiyan po naman si Vanessa Nieva Paz, Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Tuloy-tuloy ang ginagawang pamamahagi ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk sa pangunguna ng Department of Agriculture Bicol sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Kaugnay nito, naisagawa ang 3 araw na pamamahagi ng PAF sa Camarines Sur na ginanap sa Fuerte Sports Complex sa Pili, Camarines Sur, kung saan halos 10,000 mga magsasaka mula sa 7 bayan sa Camarines Sur ang nakatanggap ng tig 2,325 na asistensya. Unang nakatanggap ng nasabing asistensya noong May 20 ang 598 na magsasaka mula sa Bayan ng Pasakaw, 1,333 mula sa San Fernando at 1,818 mula sa Pamplona, kung kaya umabot sa mahigit 4.2 million pesos ang halaga ng cash assistance na naipamahagi. Noong May 21, mahigit sa 8.2 million pesos ang halaga ng PAF cash assistance ang naipamahagi sa 3,558 na mga magsasaka mula sa Manila. Noong Biyernes naman, nasa 1,521 na mga magsasaka mula sa Bayan ng Milaor at 957 mula sa Gainza ang benepisyaryo ng nasabing asistensya mula sa pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Vanessa Nieva Paz, Radyo Pilipinas, Naga. Good morning sa mga nagtutok sa atin dyan sa Pandan, Catanduanes, galaw-galaw para hindi pumanaw. Nananatili pa rin bakante ang posisyon ng chairperson para po sa Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. Hindi pa po nagtatalagang senado eh. Nang papalit sa pwesto kasi po ng mga nagdaang balasan sa liderato ng kapulungan. At parang may leadership shake-up na naman eh. May kukurukuko na naman. Sinasabing naging dahilan din po naman ang pagkakantala ng ilang pagdinig ukol sa mga issue ng mga magsasaka. Kapag tagong shake-up, tala na naman yung mga usapin para sa mga magsasaka natin. Bilisan nyo naman dyan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: 20 pisong kada kilo ng bigas ng gobyerno mabibili na sa Santo Domingo, Albay. Detalye, dako tayo kay Helen Grace Balian, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Formal nang inilunsad ang bintahan ng 20 pesos kada kilo ng bigas ng pamahalaan sa bayan ng Santo Domingo, Albay, sa ilalim ng Benteng Bigas Project ng National Anti-Poverty Commission, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Santo Domingo. Ayon sa LGU, bukas ang bintahan sa lahat ng rehistradong Dominguenos, ngunit nananatiling prioridad sa pila ang mga kabilang sa vulnerable sectors gaya ng senior citizens, persons with disability, at solo parents. Ngayong araw, May 21, itinakda ang schedule ng bentahan para sa mga residente ng Kalayukay, San Roque, Bagong San Roque, San Andres, at Fidel Surtida. Kabilang ang bayan ng Santo Domingo sa 18 bagong redemption outlets ng Benteng Bigas Program, matapos ang dialogo ng National Food Authority o NFA Bicol sa pamahalang panlalawigan ng Albay upang palawakin ang implementasyon ng programa at mas mapadali ang access ng mga Albayano sa abot kayang bigas sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Nilinaw naman ng LGU na tanging mga rehistradong benepisyaryo lamang ang papayagang makabili habang wala pang abiso hinggil sa muling pagbubukas ng rehistrasyon para sa mga hindi pa kabilang sa sistema. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Maraming salamat, Helen Balian ng Radyo Pilipinas, Albay. Sinunod po naman ng price cap sa imported na bigas, pinag-aral na rin po ng DA sa ngayon. Ang pagtatakda po ng suggested retail price or SRP na 53 kada kilo para sa lokal na bigas. Ang hakbang nito ay para po naman lalong layong balansehin ang kita ng mga lokal na magsasaka habang pinapanatiling abot kaya naman ang pagkain para naman sa sambayanang Pilipino.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: EA Batanes Experiment Station Open House 2026. Siya na pong nagsimula. Ang detalye, dako tayo kay Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Batanes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Opisyal nang binuksan ng Department of Agriculture Batanes Experiment Station o DABES ang kanilang tanggapan at pasilidad para sa publiko bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Open Government Week 2026. Alinsunod pa rin ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makilahok ang pamahalaan sa 2026 Open Government Week upang isulong ang tapat, may pananagutan at inklusibong pamamahala. Layunin ng isang linggong open house o Open Government Day ng DABES na ilapit sa mga mamamayang ibatan ang iba't ibang programa, makabagong teknolohiya at serbisyo ng kagawaran. Kabilang sa mga pangunahing programang tampok ng tanggapan sa publiko ang High Value Crops Development Program, Livestock Program, Rice and Corn Program, Organic Agriculture Program at ang makabagong pananaliksik sa ilalim ng Research and Development. Upang mas maging kapanapanabik at kapakipakinabang ang pagbisita ng mga ibatan, inihanda ng DABES ang mga aktibidad tulad ng open house at farm tour, program exhibit at technology demonstration, Ask the Experts Transparency Corner at citizen feedback, ganun din ang youth and student engagement. Ayon sa pamunuan ng DABES, pangunahing mitiin ng aktibidad na i-empower ang mga magsasakang ibatan, protektahan ang kalikasan, bumuo ng mas matatag na sektor ng agrikultura at panatilihin ang ganda ng lalawigan ng Batanes. Mula sa Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Bea de Guzman, Radyo Pilipinas, Batanes. Naman tayo, balikin natin ng naga. Mga produktong agrikultural ng Bicol Region, tampok mo naman sa IFEX 2026. Dali, nandiyan na sa Elin Orong, Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Itinampok ng dalawang agrinegosyo mula sa Bicol ang kanilang dekalidad na produkto sa International Food Exhibition o IFEX 2026 na ginanap sa Pasay City. Bilang exhibitor, lumahok ang FSJ Pasalubong Central at Kuya B's Mushroom Products Trading. Dinala nila mga world-class na produktong Pilipino sa isa sa pinakamalaking international trade show ng bansa. Kasama rin sa pagtitipon ng mga nangungunang personalidad at negosyo mula sa iba't ibang industriya sa buong mundo. Bukod sa pagpapakilala ng produkto, layunan ng IFEX Philippines na magbukas ng mas maraming oportunidad sa pamamagitan pamamagitan ng B2B networking at business matching. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga exhibitors na makabuo ng koneksyon at posibleng partnerships para sa mapalago ang kanilang negosyo sa lokal at international market. Ayon sa Department of Agriculture, ang partisipasyon ng mga Bicolanong negosyo ay bahagi ng patuloy na pagsusulong sa agribusiness at pagpapakilala ng produktong Bicol sa mas malawak na merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, para masiguro naman ang tuloy-tuloy na supply ng abot-kayang bigas sa merkado, taglunsad po naman ang National Food Authority ng Emergency Procurement. Araw sa kadagdagang rice milling facility sa larbingan po naman ng Aurora. Ayon itong palakasin ang produksyon ng pamahalaan, partikular na para sa programang Benting Bigas, 20 pesos kada kilong bigas na nilalako po naman sa mga piling caravan. Paglabas naman, ang Fertilizer and Pesticide Authority ng suspension at preventive suspension order lamang po sa 5 kumpanya ng pataba. Patunayang lumabag ang mga naturang kumpanya sa mga umiiral na batas sa pataba at mga regulatory policies po naman ng pamahalaan. Naglalayong protektahan ang kalidad ng mga input na binibili po naman ng ating mga magsasaka. Babalik po kami ha. Babalikan natin pa pang takbo ng mga balita at mga report galing pa rin sa probinsya. Meron tayong makakaugnayan ano ho. Dali po lamang ilan mo ng mahalagang paalala, pakiusap lang. Awal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
12: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina. Basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan. Stranded pa. Ano buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
15: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
16: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
15: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
17: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hope to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
15: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
18: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
15: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
17: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
15: Unti-unti na ring nagtatransition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
17: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
15: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
19: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Shoutout lang kay Guyang Ray Anthony Ang ng Nabotas, ganun din kay Ganghan Yuji, ano ho? Sa Beltran family, dyan po naman sa may parte ng Santa Cruz, Laguna. Ayan. Good morning din sa Redding family, dyan sa Jensen, sa Davao, Papua New Guinea, Briga. Sa may Concepcion, Tarlac, kay Mama Pia Goldsang. Una. Okay, mga magsasakit bangis na po naman sa Southern Leyte, nakatanggap po ng ayuda mula naman sa tanggapan ng Pangulo. Dali at tutok na kay Jeffy Epis. Joy Pilipinas, so good.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan ang libo-libong magsasaka at mangingisda sa lalawigan ng Southern Leyte sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program. Ayon sa Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, umabot sa higit 1,000 municipal fisherfolk ang nakatanggap ng tig 2,325 pesos na unconditional cash assistance. Kasabay nito, ang higit 2,000 lokal na magsasaka ang tumanggap ng direktang ayuda mula sa programa. Pinangunahan ng DA Region 8 at BFAR Region 8 sa pamamagitan ng Provincial Fishery Office ng Southern Leyte ang pamamahagi ng ayuda, katuwang ang mga local government unit. Kabilang sa mga nakinabang sa programa, ang mga residente mula sa bayan ng Macrohon, Padre Burgos, Limasawa, Malitbog, Tomas Opus, Buntok at Maasin City. Bago makatanggap ng ayuda, sumailali muna sa masusing validation ang mga beneficiary gamit ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA para sa mga magsasaka at municipal fishing vessels and gears registration o boat R system para naman sa mga mangingisda. Layunin ng PAF na mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina at mahalagang agricultural inputs na kinaikailangan sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Sa pamamagitan ng direktang pagbibigay ng cash assistance, inaasahang mapapalakas ang kabuhayan at katatagan ng lokal na ekonomiya sa lalawigan. Sa kasalukuyan, umabot na sa higit 3,000 vulnerable farmers at fisher folks sa Southern Leyte ang natulungan ng programa. Inaasahan namang madaragdagan pa ito sa pagsapit ng buwan ng Hunyo habang ipinapatupad ang sunod-sunod na yugto ng pamamahagi sa iba pang bayan sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Makasama po natin sa ating linya na proyeksyon this morning ang Chief Information Officer at nagkapagsalita po ng BIFAR, Department of Agriculture pa rin, sa Sir Nace Brigera. Ano ho? Kakalupo sila ng 3,000 one-time fuel subsidy para sa mga registradong manging isda. Pamagitan po ng fuel discount card sa mga accredited partner gasoline station na maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaso ng presyo ng langis. Ayun natin, ano na ang inabot nito ngayon? Meron ba mga ilang issue at aberya? Siguro malaman na rin ho natin. Sir Nace Brigera, magandang maga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura. Si Kahiro po, kamusta ka na, Sir Nace?
2: Yes, Kahiro, magandang umaga po at magandang umaga rin sa lahat na nakasubaybay sa inyong programa.
0: Alam naman natin na talaga maraming tulong ang kinakailangan po ng ating mga magsasaka at ating mga mangisda. O saan po ang tinatakbo nitong binibigay nating tulong na ayuda, yung fuel subsidy na 3,000 na one-time fuel subsidy sa ating mga mangisda, at kamusta na po ang tinatakbo nito?
2: Sa kasalukuyan, Kahiro, patuloy ang DABFAR sa pamamahagi ng fuel assistance para sa ating mga mangisda, no, na naapektuhan nga nitong pagtaas ng petrolyo bunsod ng nangyaring sigalot dyan sa gitnang silangan. Pero nais lamang nating linawin, Kahiro, no, bago pa man itong nangyaring sigalot na ito, itong crisis na ito, ay talaga may ipinapatupad ng programa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources patungkol sa pagbibigay ng assistance sa ating mga mangisda tungkol nga dito sa fuel assistance. Pero sa ngayon, doon sa sinasabi natin na one-time assistance, no, yung 3,000 pesos na fuel voucher or yung card, no, ay nasa ano na, nasa 85,898, at ang target natin diyan ay nasa 124,725. So ito na ngayon, Kahiro, ang tinatakbo noong one-time na 3,000 pesos na sinasabi nating fuel assistance. Pero alam naman natin na maliban dito ay nagpalabas na ng additional assistance ang pamahalaan sa pamamagitan ng paggamit itong presidential assistance for farmers and fisher folk, na yun nga, nabanggit doon sa unang nagbalita na nasa 2,325 unconditional cash transfer ito, no, doon sa ating mga mangingisda. At ang target natin dyan sa ngayon ay nasa halos 400,000 na mga mangingisda, Kahiro.
0: Oh. Tama ho ba, Sir Nace, na itong pinamamahaging halagang yan, ito'y hinugot dito sa savings lang before last year?
2: Yes, gamit yung pondo last year doon sa 3,000 fuel assistance na sinasabi natin. Tuloy-tuloy kasi yon. So yung ginamit natin na pondo, na in fact nagkaroon ng additional 50 million pesos, ito'y ano pa, tira noong mga nakaraang taon, at ito ang ginamit, Kahiro, natin.
0: Okay. Sino-sinong eksaktong kwalipikado ng mga mangingisda po natin? Sinasabi kasi mayroong mga may pinag-uusapang motorized bangka lamang na dapat demotor, yung laki ng bangka nasa 3 gross tons o pababa, at dapat listado ng boat R o kaya ng Fisher Folk Registry System. Tama po ba? Dapat may mga ganong requirements?
2: Yes, tama yan, Kahiro. Those are basic requirements. No, unang-una, dapat rehistrado mangisda. Pangalawa, dapat siyempre may bangka naman talagang dimotor para mapaggamitan noong fuel, ano, and then dapat nandun sa listahan ng FISHR and RSPSA. Pati ano, dapat nasa ano siya, fifth class municipality, no, kasi priority natin yung nasa fifth class municipality. So, yun, Kahiro, ang mga basic requirements natin. Pero linawin ko lang, itong sa panibagong lumabas, no, yung paggamit nga nitong Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk na tinawag ng unconditional cash transfer. Ibig sabihin, yung 2025, pwede na itong gamitin, no, parang ma-improve yung kanilang cash flow, Kahiro.
0: Oh, yung ito, paki-klaro nga lang, ano, nandoon mga ilang plano at may mga panukalang tinututukan ngayon ng BIFAR na mga bagong sistema ang posibleng ipatupad. Tama ba? Itong mga municipal fisher folk natin, pwede rin tumanggap na hanggang 9,000 kada buwan pagka may mga krisis sa presyo ng langis. Meron bang ganong usapan talaga ngayon?
2: Maaring may ipinapanukala, Kahiro, no? Kasi palagi naman ang layunin ng pamahalaan ay mas madagdagan pa yung kumbaga suporta natin sa sektor ng pangisdaan. Pero sa ngayon, sa kasalukuyan, pinapatupad natin ay yung fuel assistance, pati itong unconditional cash transfer, Kahiro.
0: Oh, paano daw po kung dalawa silang gumagamit po ng bangka, bagamat parehong nakarehistro? Yung isa doon, paano ba yun? Paano kung dalawa silang gumagamit po ng bangka? Paano ba silang makatatanggap ng ayuda? Paano ba yan?
2: Actually, individual ang approach natin dito, Kahiro, sa pamimigay ng ayuda or itong fuel assistance, Kahiro.
0: Individual? Okay.
2: Yes.
0: Ibig sabihin doon sa bangka, kung dalawa silang gumagamit doon, dalawa silang pwedeng bigyan?
2: Actually, may tinatawag kasing boot pooling, so still have to check. Pero sa pagkakatanda ko, dahil nga individual siya, so individual yung bibigyan nitong assistance, Kahiro.
0: Oo. Okay. Pagdating po sa usapin ng fuel card, sabi kasi nung ilan, pwede ba itong gamitin o pwede ba itong itap? Exclusive lang ba doon sa mga accredited na mga partner petroleum station nyo? Pagka hindi accredited, hindi pwedeng magamit yung mga, hindi gagana?
2: Yes, may mga accredited gasoline stations na kumbaga kung saan pwedeng pumunta. Doon yan sa sa fuel card. Meron din kasi mga fuel voucher, lalo na doon sa mga malalayo. Oo, pwede nilang gamitin itong fuel voucher. Sabihin, kung ano yung pinakamalapit na source ng petrolyo, doon sila pupunta.
0: Okay. No, isang nakikinig, anong gagawin ko, sir, kung registrado ako pero wala naman yung pangalan ko sa listahan na binibigyan? Siguro, baka nagkakaproblema sa MAO, sa lokal, kumisang gano'n, hindi updated. Paano yun?
2: Sabi ko, una, dapat registrado mga isda at dapat yung pangalan ninyo po ay nandoon sa RSPSA. Kasi ito po yung pinagbabasihan na listahan ng Department of Agriculture. Pangalawa, yung munisipyo niyo po ba ay fifth class municipality, kasi yun po yung talaga sa ngayon ang priority nitong assistance natin. So yun po yung ginagamit na basihan dito sa pagbibigay nitong mga fuel assistance, Kahiro.
0: Okay. Ano, isang tanong nga, Sir Nace, paano kung mawala, nasira naman kaya o nakalimutan ko yung PIN, aking fuel cash card, anong dapat gawin?
2: Well, makipag-ugnay na lang po sa Provincial Fishery Office. Pero definitely, katulad ng mga ATM cards, kung nawala po, wala po kayong maipapakita talaga. So definitely, kailangan mag-request for regeneration ng card.
0: Pwede ko po bang ipagamit sa kamag-anak o kaya ibenta yung aking fuel card kung hindi muna ako papalaot?
2: Non-transferable po ito. Ibig sabihin, kung sino po yung individual na beneficiary, na lamang po dapat ang makinabang nung assistance na yun.
0: Meron mo bang expiration date yung laman na 3,000 doon sa mga card na yan? May expiration ba yan na dapat merong limit period na ma-withdraw mo?
2: Sa pagkakaalam ko, wala po. Pero hindi na po yan tumatagal. Pagka natanggap, diretso kinukuha na sa pangangailangan po ba naman ngayon, ay bakit pa kailangan pa natin patagilin yung card? So kailangan mapakinabangan ka agad.
0: Oo. Okay. Ito, parang naulit lang yung tanong dito. Sabi niya, paano kung dalawa kaming magkasama sa isang sindimoto ng bangka? Pareho ba makakakuha? Parang yan din yung tanong kanina. Okay. Paano daw po kung registrado sa PISR pero hiram lang o rented? Ano ho? Yung bangka, kwalipikado daw ho ba siya?
2: Kasi yung registration ng motor bangka, dapat sa'yo yun, yung bangka, no? Doon sa isa, we still have to verify on that, yung boat pooling na tinatawag, no? Pero halimbawa kung shared nga siya, but ang pinaka-basic rule po ay talagang individual at dapat yung bangka na yun ay nakarehistro po sa'yo.
0: Okay. Siguro panghuli na lang, Sir Nace, baka meron kayong gustong isya. Sabi rin eh, bukod po sa fuel subsidy, meron ba bang ayuda na maaaring makuha daw po sa VIPAR ngayong taon? Meron ba bang ganon?
2: Bukod po sa ayuda, yung mga regular na programa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources patungkol sa livelihood, ano po, meron po kami mga existing regular programs na pwedeng ma-avail ng ating mga mangisda. Nandiyan po yung ating mga pamimigay ng mga fishing inputs. Yung national tayo program natin, may fingerling distributions. So ito po ay mga bahagi ng regular na programa ng BFAR at pwede po kayong makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng BFAR para po alamin kung ano yung mga po pwede na mga programa para po sa inyo. Mas maganda kung kayo isang organisasyon para po talaga mas matukoy kayo ng mga benepisyaryo nito mga regular na programang ito.
0: Sir Mace, ito last na talaga to para babalikan muna yung sumbat breakfast mo. Pagpapanaw o pamatay daw ho, nagkasakit yung risnadong mangingisda, mari daw ho bang yung asawa na lamang o yung anak ang kumuha at gumamit ng subsidy? Halimbawa, pumanaw.
2: Sa pagkakaalam ko po doon sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk, yes po, by right of representation pwede.
0: Pwede naman. Pero Sir Ney, sa huli na lang, baka meron po kayong dagdag mensahe na ikinig. Sige po.
2: Yun po, tuloy-tuloy po ang ginagawa ng pamahalaan na maipatupad itong mga ganitong fuel assistance program para po maibisan naman itong hamon na kinakaharap ng ating mga mangisda. So, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po sa ilalim ng Department of Agriculture ay patuloy na magsusumikap na ipatupad ito nang sa gayon ay may katuwang ang ating mga mangisda sa pagharap ng mga ganitong klase ng hamon, Kahiro.
0: Sir Nays, marami pong salamat. Hanggang sa muli. Balikan mo na, sir, yung favorite breakfast at sumba mo. Thank you, sir. Good morning, sir. Maraming salamat. Ingat ka.
2: Yes, madali na po para pumunta ng opisina. Lunes po ngayon may flag ceremony. Sige po. Maraming salamat.
0: Sige po. Sir Nays, maraming salamat. Hanggang sa muli po. Ingat kayo.
2: Okay po.
3: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat kay Sir Nes Brigueran ng BFAR. Dako tayo sa ating editorial. Agritorial.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
0: Alam mo ninyo, sa pagpasok po ng taong 2026, lalo pang nabaon sa krisis ang sektor ho ng agrikultura. Bilahon ng dambuhalang budget, purpo sa bilyong piso, nananatiling hugkag po yung sigmura ng ating sektor. At kaya, pinasabing dahilan, dahil daw po sa mga yung mga pontong nakalaan puwara dyan, pono, patubig at binhi, patuloy yung nasasalaula ng tatlong malalaking salot. May mga salot pala. Ano yung agricultural smuggling, hoarding, tsaka corruption na tinatawag. Inaho bago yung kwento ng pananamantala. At sa pagpasa po ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, asa po naman ng publiko na may mga pagbabago. Alin po ng batas na yan, tinuturing na pong heinous crime, smuggling at hoarding. Eh, pero nasaan yung mga malalaking isda? May nasasampulan. Abang ang gobyerno po ay nag-aayon ng mga reklamo laban sa mga kargamento, ang mga totoong utak at kartel ay malayang nagdidikta pa rin sa presyo ng bigas, sibuyas, di ba pang bilhin sa merkado? Abang ganun. Dagdag pa rito yung matinding dagok po ng pandigdigang krisis sa abono. Sa mahal na patawat mataas sa presyo ng petrolyo, napipilitan yung mga magsasaka, nagbawaso ng gamit sa kanilang pananim. Nito yung mababang uri, mababang ani. Mas malaking dangers po naman sa ating food security. O pangpuruan, kung punan po naman ang pagkukulang, ang magawa pa, umasa naman sa walang importasyon na naman. Ngakbang na pumapatay daw sa lokal na industriya. Disolusyon, ang maging bansang palaangkat. Kailangan po isang tapang at tapat na pamamahala. Mang walang maayos na daan, pasilidad, mga produkto na magsasaka, sabi nga, pero doon ang bayan nanganganib na mapunta lamang sa bulsa ng mga middleman. Kung okay, mga tiwaling opisyal. Alaho na po para totoong mangikil ang batas laban. Mga saboteur ng ekonomiya. Di sapat ang maglabas lamang ng SRP o kaya naman mabigay ho ng barya-barya lamang ng mga ayuda. Kailangan ng mga masakaw po natin ay pangmatagal ang proteksyon, modernisasyon, orang input direct ng ugnayan sa merkado at higit sa lahat ang pagpapakulong sa mga smuggler.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Muli ang aming pagsaludo sa ating mga bayaning magsasakit, matatapang nating mangingisda. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Na kaming oras, maraming salamat sa pagsama sa lahat ng himpilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At social media platforms, Visayas sa Pindig, Ilocos Norte, this is Jesse Meto Gigaraw. Sa lahat pa rin po ng social media platforms, thank you. Alvin Roman Arnel. Pa-rin po natin sila Nida, Suzanne Gemard, po sila Meris Asa, Merzo Julius, Camille Atrona. Siyempre sa ngalan pa rin po nila Julius Gonzalez, Kisa Batirambulo. Pa rin po naman ang inyong abang lingkod kahiro. Hero Ilustre Robregado nag-iiwan. Mang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po hindi simpleng trabaho lamang o ay isang paraiso. Minsan pa ho, huwag tayong basa-basang naniniwala sa fake news. Huwag ho tayong magbalin lang.
4: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Unprecedented broadcast service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakda ang bumiyahe patungong Japan bukas para sa isang state visit.
3: Headlines.
0: Pangulong Marcos, pinatitiyak na masusunod ang batas at proseso sa kinakasang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa ayon sa Malacanang.
3: Headlines.
0: Search and rescue operations para sa 20 individual na pinaniniwalaang na-trap sa tinatayong gusali na gumuho sa Angeles City, Pampanga, nagpapatuloy.
3: Headlines.
0: Mga biktima ng naganap na sunog sa Parola Compound sa Binondo, Maynila, nakatakdang bisitahin ni Pangulong Marcos ngayong umaga.
3: Headlines.
0: Humigit kumulang 12,000 riders at drivers. Bibigyan pa ng cash relief assistance ng Department of Social Welfare and Development sa susunod na linggo.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 25, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nakatakdang bumiyahe patungong Japan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Martes para sa isang state visit. Ayon sa Malacanang, inimbitahan ng Japanese government ang Pangulo na bumisita sa Japan. Nakatakdang makipagpulong ang punong ekutibo kay Japanese Prime Minister Takaichi Sanae sa Tokyo. Ito'y upang pag-usapan ang hinaharap na direksyon ng pinalakas na strategic partnership ng Pilipinas at ng Japan. Ayon sa palasyo, inaasahan din ng dalawang leader na magpalitan ng mga pananaw sa mga mahalagang isyu, partikular dito ang energy at food security, pati na rin ang maritime security. Nakatakda ring makipagpulong si Pangulong Marcos sa mga Japanese business leaders at mga miyembro ng Filipino community.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatitiyak na masusunod ang batas at proseso sa kinakasang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang report ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
5: Report.
7: Nais matiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na masusunod ang proseso at kung ano ang tinatakda ng batas. Ito binigyan din ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ngayong may ginagawa ng paghahanap ang mga otoridad kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ni Castro na kung may iba pang instruction o direktiba, ang Pangulo kasunod ng pagkakabasunod ng Korte Suprema sa iniaing tiyaro ng mababatas, ito ay ang ipatupad, ang warrant of arrest. Kung ano-ano ang nauna ng ipinahayag ni DOJ Acting Secretary Frederick Bida, ay ito ang kautusang mula kay Pangulong Marcos. Ibig sabihin, lahat ng mga nasa law enforcement na may otoridad na hulihin o dakpin si Senador Bato ay dapat nang kumilos at ikasa ang implementasyon ng

0: Warrant of Arrest. Mula sa palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Naganda ng National Bureau of Investigation o NBI ng mga tracking team kaugnay ng posibleng pagpapatupad ng arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Tatlong posibleng lugar ang kasalukuyang minumonitor ng mga otoridad upang matukoy ang lokasyon ng senadora. Anya, patuloy naman ang sinasagawang operasyon at pangangalap ng impormasyon kaya wala pang tiyak na PEDSA kung kailan maaring ipatupad ang pag-aresto. Sinabi rin ni Matibag na nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang ahensya at mga contact na sa intelligence community upang mas mapalakas ang kanilang monitoring efforts. Pinaliwanag ng NBI na agad nilang binuo ang tracker teams matapos makatanggap ng direktiba mula sa Department of Justice na ipatupad ang anumang magiging kautusan ng ICC. Gitpa ng ahensya, nakaanda silang sundin ang lahat ng legal na proseso na naaayon sa batas ng bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Magdamag na pinagpapatuloy ng mga otoridad ang search and rescue operations para sa tinatayang 20 kataong pinaniniwalang na trap sa ilalim ng gumuhong gusali sa Angeles City nitong linggo ng madaling araw. Ayon kay Angeles City Public Information Officer Jay Pelayo, hindi titigil ng rescue teams ang operasyon hanggat may natatanggap silang senyales ng buhay mula sa mga posibleng survivor na natabunan ng debris at malalaking tipak ng bato. Mas pinaigting pa ng mga rescuer ang kanilang operasyon matapos na makadetect ng signs of life mula sa ilang individual na posibleng buhay o buhay pa sa ilalim ng gumuhong struktura. Tumulong na rin ang iba pang mga local government units at rescue efforts upang mapabilis ang paghanap sa mga nawawala. Nag-deploy din ng malalaking floodlight sa lugar upang masuportahan ang overnight rescue operations. Samantala, iniulat naman ng Angeles City Information Office na karamihan sa mga nawawala ay pawang mga construction worker habang mahigit sa 20 katao naman ang ligtas na na na-rescue mula sa insidente. Isa ang kumpirmadong nasawi sa pinaniniwalang isang Malaysian tourist na nanunuluyan sa katabing apartel. Ayon sa Angeles City Information Office, 20 lamang ang opisyal na bilang ng mga nawawala at hindi higit sa nasabing bilang gaya ng naunang naiulat. Ito ay matapos makumbirma na ilan sa mga sinasabing missing ay wala sa lugar ng mangyari ang pagguho.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Publiko, pinaiiwas ng Philippine National Police na lumapit pa sa gumuhong gusali sa Pampanga upang hindi mabalam ang nagpapatuloy na operasyon. Yan po ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Mahigpit na nakikipag-unay ng Philippine National Police sa mga lokal na otoridad at emergency response unit kasunod ng pagguho ng isang ginagawang gusali sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga kahapon ng umaga. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Narcatis Jr., agad na nag-deploy ng kanilang mga tauhan ang Police Regional Office 3 sa lugar para umalalay sa rescue at retrieval operations din sa pagmamando ng trapiko sa lugar. Sa katunayan, nasa 175 mga pinadalang pulis sa lugar para tulungan ng Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines at City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Angeles. Batay sa datos ng BFP, isang Malaysian national na kumpirmado na sawi habang nasa umigit kumulang 20 pa ang nasangip mula sa gumuhong siyam na palapag na ginagawang hotel. Dahil dito, pinaiiwas ng PNP ang publiko sa lugar na iwasan muna ang natural lugar sa pagguho upang hindi mabalam ang nagpapatuloy na operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Jay Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of Social Welfare and Development nakaagapay na sa mga individual na apektado ng pagguho ng gusali sa Angeles, Pampanga. Narito ang report ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Tumutulong na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang na apektuhan ng pagguho ng gusali sa Angeles City sa Pampanga. Agad na kumilos ang DSWD Field Office sa Central Luzon para alalayan ang ilang residenteng pansamantalang nananatili sa mga temporary shelter habang isinasagawa na rin ang assessment para matukoy ang kanilang agarang pangailangan at kung kinakailangan magbukas ng evacuation area. Area. Kasabay nito, nagsimula na rin ang pamamahagi ng family food packs at iba pang relief items sa mga apektadong pamilya. Nagbigay na rin ang DSWD ng kaunang cash assistance alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking walang mapapabayaan sa naturang insidente. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga biktima ng naganap na sulog sa Parola Compound sa Binondo, Maynila. Nakatakdang bisitahin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong umaga mula sa Malacanang. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Kasunod ng naganap na malaking sunog na nangyari sa Parola Compound sa Binondo, Maynila, ay nakatakdang bumisita dito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alas 9 ngayong umaga ay inaasahan dating ng punong ekutibo sa Dalpan Sports Complex at Dalpan Evacuation Center kung saan pansamantala ang nanunuluyan ang mga pamilyang naapektuhan ng sunog. Dito ay naasahang iahatid ng Pangulong tulong sa mga biktima ng sunog mula sa national government. Inaasahan ding magkakaroon ng anunsyo ang chief executive para sa iba pang klase ng tulong na maaaring pang ipadala para sa unti-unting pagbangon ng mga nasunugang residente ng Maynila. Sinasabi nga abot sa 3,000 pamilya ang naapektuhan ng insidente ng sunog na nagsimula noong Sabado ng alas 3 ng hapon at idineklarang fire out ng 12:17 a.m. ng susunod na araw at umabot sa Task Force Charlie. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pamalang lungsod ng Maynila nakatutok sa pagtulong sa mga biktima ng sunog sa Parola Compound. Yan ang report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Patuloy ang pagbibigay ng tulong ng pamahalang lungsod ng Maynila sa mga residenteng naapektuhan ng sunog sa Parola Compound sa Binondo. Sa pagbisita ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Magoso sa Dalpan Evacuation Center, tiniyak nito ang agarang ayuda at suporta para sa mga pamilyang nawala ng tahanan upang makapagsimulang muli. Nakaantabi rin ng Manila Health Department para bantayan ang kalagayan ng mga evacuees, partikular ang mga bata at senior citizen dahil sa matinding init ng panahon. Target din ang lungsod na may pamahagi agad ang financial assistance sa mga biktima ng sunog. Batay sa pinakauling datos ng Manila Department of Social Welfare o yung MDSW, umabot na sa 2,134 families ang naapektuhan ng sunog na umabot pa sa Task Force Charlie nitong nagdaang Sabado ng hapon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ligtas ang 14 na Pilipinong crew members ng Singapore flagged container vessel na MV Maersk Valparaiso. Ito'y matapos na mabangga ng oil tanker na Lady Martina sa One Bonny River sa Nigeria noong Mayo 20. Ayon sa kumpanyang nangangasiwa sa mga seafarer, inilathala ng Department of Migrant Workers o DMW na agad na nagpatupad ng emergency response procedures ang Nigerian Maritime Administration and Safety Agency, katuwang ang piloto at iba pang mga otoridad. Dahil ito na ang ikalawang maritime collision sa loob lamang ng 2 araw, maigpit na pinaaalalahanan ng DMW ang mga maritime stakeholders na tiyakin ang kaligtasan ng mga barkong may sakay na mga Pilipinong seafarer. Patuloy na umunong binomonitor ng DMW ng real-time ang sitwasyon ng mga Pilipinong tripulante sa iba't ibang ruta sa buong mundo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Umigit kumulang sa 12,000 riders and drivers ang bibigyan pa ng cash relief assistance ng Department of Social Welfare and Development sa susunod na linggo. Bukod pa ito na o dito, nasa 19,000 drivers mula sa maliliit na kumpanya ng Private Express at Messengerial Delivery Service o PEMEDES ang pipila na rin para sa payout. Ayon kay DSWD IX Program Director Wenz Murata, target nilang makumpleto ang payout sa lahat ng sektor bago matapos ang buwan ng Mayo. Narawagan din siya sa mga riders at drivers na sundin ang tinakdang schedule at instructions ng kanilang mga kumpanya upang maiwasan ang kalituhan at para mapabilis ang payout process. Gitpa ng opisyal, mahalaga ang kooperasyon ng mga beneficiaryo upang maging maayos, komportable at convenient ang distribusyon ng ayuda.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mahigit sa 7,000 angkas riders ang nakatanggap naman ng tig 5,000 cash relief assistance sa payout venue diyan sa Palacio de Manila sa Malate, Maynila. Naging mabilis at maayos ang payout process sa tulong ng mga tinaguriang Angels in Red Vest na nag-assist sa mga rider. Ito upang maging organisado ang daloy ng distribution at mabigyan pa rin sila ng sapat na oras para makabalik sa kanilang biyahe at hanap buhay. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, layunin ng programa na magbigay ng agarang ayuda sa mga motorcycle taxi riders na naapektuhan ng iba't ibang hamon sa kanilang kabuhayan. Nagpasalamat din ang mga benepisyaryo sa tulong na kanilang natanggap mula sa pamahalaan. Bagi umano ito ng hanga o bahagi ito ng ahangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na suportahan ang transport sector at mapagaan ang kalagayan ng kanilang mga manggagawa sa lansangan. Samantala, tiniyak ng pamahalaan na magpapatuloy pa sa mga susunod na linggo ang pamamahagi ng financial assistance para sa iba pang sektor ng transportasyon, lalo na sa mga rehiyon sa labas ng Metro Manila.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinalalakas ng Department of Energy at ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang kanilang kooperasyon upang mapatatag ang energy security ng bansa at matiyak ang sapat at matatag na supply ng enerhiya sa gitna ng pandaigdigang hamon sa merkado. Nakipagpulong si Energy Undersecretary Alessandro Sales sa mga kinatawan ng JICA upang talakayin ang posibleng technical assistance at iba pang collaboration para sa mga prioridad ng pamahalaan sa sektor ng enerhiya. Kabilang sa mga napag-usapan, ang pag-update ng mga pag-aaral sa sedimentary basins at petroleum resource potential ng bansa, pati na ang posibilidad ng suporta para sa strategic petroleum reserves, fuel stockpiling, at diversification ng energy supply. Binahagi rin ng DOE ang mga hakbang ng gobyerno upang mapalakas ang energy security. Kabilang dito, ang pakikipag-ugnayan sa PNOC at PNOC Exploration Corporation, pagpapatupad ng minimum inventory requirements, pagsusulong ng energy efficiency at contingency planning laban sa posibleng global market disruptions.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan nating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pagbabago sa committee chairmanship sa Kamara. Walang kinalaman sa impeachment vote laban kay Vice President Sara Duterte. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Mariing itinanggi ni House Prosecution Panel Spokesperson Zia Alonto Adyong na may kaugnayan ang impeachment vote laban kay Vice President Sara Duterte sa mga pagbabago sa committee chairmanship sa Kamara. Ayon kay Adyong, normal at regular lang ang reshuffle sa mga komite dahil ang mga political party ang nagpapasya kung sino ang mananatili o papalitan sa pwesto. Nilinaw rin niyang hindi parusa ang pagkawala ng ilang committee post na mga kongresistang bumoto kontra sa impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Matatanda ang 257 na mambabatas ang bumoto pabor sa impeachment ni Duterte, kabilang ang malalaking bilang ng mga kinatawan mula sa Mindanao. Binigyan din pa ni Adyong na constitutional duty ng Kamara ang pag-usad ng impeachment process at hindi ito dapat tignan bilang usaping personal o politikal. Anya, pinatutunayan ang boto ng Kamara na mas nanaig ang pagsunod sa konstitusyon kaysa sa anumang political pressure o impluensya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Senate Minority Bloc sinusulong na maging susunod na Senate President si Senator Sherwin Gatchalianda. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nympha, babalikan natin maya-maya si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Inalis na ng Department of Agriculture ang pinatutupad na pansamantalang pagbabawal sa mga o sa pag-angkat ng poultry products mula sa Belgium. Ito'y matapos na makumpirma ng mga otoridad na wala nang banta ng high pathogenicity avian influenza o HPA sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., naging epektibo ang mga pinatutupad na biosecurity at disease control measures sa Belgium at iba pang bansa sa Europa, kabilang sa pinapayagan ng magpasok sa Pilipinas ng domestic at wild birds, karne ng manok, day-old chicks, itlog at similya mula sa mga rehiyong dati nang apektado ngunit dineklarang cleared. Matatandaang pinatupad ang import ban noong nakaraang taon kasunod ng pagkalat ng avian influenza sa ilang bahagi ng Europa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pinangunahan ni Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr. ang oath-taking ceremonies ng mahigit sa 1,500 pampublikong guro at school heads mula sa Caraga Region sa ilalim ng Expanded Career Progression Program. Sinagawa ang seremonya sa Agusan Valley Convention Center sa San Francisco, Agusan del Sur. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking walang guro ang magre-retiro bilang Teacher 1 lamang, kabilang sa mga narumpa ang 23 pinakamatagal nang nagsisilbing educator sa rehiyon kung saan ang isa ay may halos 39 years na serbisyo sa pampublikong paaralan.
10: Up to 20 years ngayong panaranasan na na-promote ng Teacher 5. Napakaganda talaga ng programa ito, ma'am, dahil kami po, dahil mahal na namin pagtuturo sa mga bata, nakalimutan na namin na kailangan pang i-promote. It happened today. So talagang napakasaya, ma'am. Maraming salamat po sa ating Pangulong Marcos.
2: Ang isa sa mga na-promote sa ilalim ng Expanded Career Progression Program na guro, si Marisa Quiñones Rom.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Samantala, nabigyan din ng promosyon ang 71 guro na nasa edad 55 hanggang 64 na dating nasa Teacher 1 position. Layunin itong matiyak na matatanggap nilang nararapat na career advancement bago tuloy ang magretiro sa serbisyo publiko.
10: Tuturo po ako since 1991. Marami naman kaming mga ginagawang attempt na mag-apply for promotion. Pero, ayun, hindi pinalad sa mga rankings, ganun. Napakalaking tulong po, ma'am. Dahil Katulad ko, marami kaming mga ginagawang pakikipagsapalaran na makapag-promote, pero eto lang, ngayon lang kami nabigyan ng pagkakataon.
2: Si Bernardita Baybay na isa rin sa mga beneficiaries ng Expanded Career Progression Program.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
2: Sa mensaheng pinarating ni Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr., binigyan din ni Pangulong Marcos na patuloy ang hakbang ng pamahalaan upang mapabuti ang kapakanan ng mga guro at mapaigting ang kalidad ng edukasyon sa bansa.
11: Kaya't marami pa tayong ipatutupad na programa para sa kapakanan ng ating mga guro. Inaprubahan na ang halos 33,000 bagong teaching positions ngayon 2026. Binawasan natin ang mga administrative paperwork na matagal nang inaangal ng ating mga guro. Hindi lang mga posisyon ang dinagdag natin, pati na rin ang mga benepisyo. Kailangan ninyong magpahinga at i-enjoy ang inyong 30 araw na uninterrupted annual vacation service credits.
2: Si Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr., nagtalaga ang administrasyon ng administrative officers at project development officers upang mabawasan ang non-teaching workload ng mga guro. Sinimulan na ring ipamahagi ang buong 10,000 teaching allowance para sa school year 2025 hanggang 2026, kabilang na ang pinalawak na special hardship allowance para sa mga gurong naka-assign sa malalayong lugar.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
2: Senate Minority Bloc sinusulong na maging susunod na Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Isinusulong ng Minority Bloc ng Senado na maging susunod na Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Inamin ni Senate Minority Leader Vicente Soto III na siya ang nagpresenta ng idea na gawing susunod na leader ng Senado si Gatchalian. Pinahayag naman ni Senator Ping Lacson na ang nais nilang 11 senador sa minorya ang panibagong simula para sa Senado, kaya isinusulong nila ang pagbabago ng liderato ng mataas sa kapulungan. Ayon kay Lacson, non-negotiable sa kanila ang suporta sa kandidatura ni Senator Win bilang Senate President sa pagkuha ng dagdag na suporta para sa kanilang grupo. Sa hiwalay namang pahayag, sinabi ni Senator Kiko Pangilinan na nais silang tinawag niyang SB11 o Solid Block 11 na maging Senate President si Gatchalian. Naniniwala si Pangilinan na kayang pag-isahin ni Gatchalian ang mas malawak at reform-oriented na Senado na magiging mas balanse at mas may pananagutan. Dagdag pa ng senador, taglay ni Gatchalian ang mga katangiang kailangan sa pamumuno sa Senado tulad ng pagiging competent, steady at fair. Nagpahayag na rin si Senator Win na handa siyang harapin ang responsibilidad na maging Senate President kung ipagkakatiwala ito sa kanya ng mga kapwa senador. Sa ngayon, 12 senador lang ang miyembro ng majority bloc dahil sa hindi muling pagpapakita ni Senador Bato de la Rosa, habang 11 naman ang miyembro ng minority bloc, kaya naman 2 senador lang ang kailangang lumipat sa minority para magkaroon muli ng pagbabago sa Senate leadership. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
2: Philippine Statistics Authority nagbukas ng center para sa anak ng kanilang mga empleyado. Darito ang report ni Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
13: Binuksan ng Philippine Statistics Authority ang Child Development Center, isang ligtas at komportabling espasyo para sa mga bata. Ayon sa social media post ng PSA, layo ng naturang programa na mabigyan ng oportunidad ang mga empleyado na balansehin ang kanilang pagiging magulang habang sila'y nagtatrabaho. Kailangan lamang na makipag-ugnayan sa Gender and Development Unit ng PSA para ma-enroll ang mga bata. Kabilang din sa programa ang mga pamangkin at apo ng mga empleyado. Mayroong mga aktibidad ng mga bata sa CDC gaya ng play-based routines na makatutulong sa kanila na matuto at malibang. Ang opisyal na pagbubukas ng Child Development Center ay ginanap sa PSA Complex, East Avenue, Diliman, Quezon City. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charming Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita naman sa Ibayong Dagat, largely negotiated ang posibleng peace agreement sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Giselle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Inihayag ni United States President Donald Trump na largely negotiated o halos na pagkasunduan ng posibleng peace deal sa pagitan ng bansang Estados Unidos at Iran. Iniulat na kabilang sa mga napag-usapan ang muling pagbukas ng Strait of Hormuz, subalit mabilis itong binueltahan ng Iran at sinabing hindi ito tugma sa katotohanan. Ayon sa BBC News, binigyang diin ng Iranian officials na mananatili sa ilalim na kontrol at pamahalaan ng Tehran ang naturang waterway. Samantala, kinumpirma ni Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghaei na unti-unti nang naglalapit ang mga posisyon ng Estados Unidos at Iran nitong mga nakalipas na linggo. Gayunpaman, nagbabala si Baghaei na ang pag-usad ng negosasyon ay hindi nangangahulugan na may penal na silang kasunduan sa mga pangunahing isyu at kanya rin pinuna ang magkasalungat na pahayag ng Amerika. Samantala, pinuri naman ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif si US President Donald Trump sa extraordinary efforts ito upang makamit ang kapayapaan.
13: Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
2: Inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga atleta sa larangan ng palakasan. Mensahe ito ng Pangulo sa pagbubukas ng Palarong Pambansa 2026. Sinabi ni Pangulong Marcos na sa kauna-unahang pagkakataon, magbibigay ang Philippine Sports Commission ng insentibo para sa mga regular na sports at iba pang games bilang pagkilala sa husay ng mga ito. Ayon sa punong ekotibo, maraming matututunan ng mga atleta sa event na ito at na magdadala o madadala nila saan man sila magpunta.
15: Ito ninyong matututunan ang disiplina, tiyaga, respeto at malasakit sa kapwa. Lagi ninyong isipin na kami ay susuporta sa inyo kasama ng inyong mga magulang, mahal sa buhay, guro at mga coach. Dalangin ko ang inyong tagumpay sa paligsahang ito.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balitang sports pa rin, 2026 Palarong Pambansa, umarangkada na sa Agusan del Sur. Ang tournament preview mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
16: Kagabi, formal na nagbukas ang 66 palarong pambansa sa Datu Lipos Makapandong GovDO Sports Plaza sa Agusan del Sur. 24 regular sports, 3 demo sports, 4 na para sports at 4 na exhibition sports ang lalaroin ng mga student athletes mula sa 20 athletic associations na nagre-representa sa mga rehiyon ng ating republika at 2 specialized teams mula sa National Academy of Sports at Philippine Schools Overseas. Target ng 18-time reigning champions, National Capital Region o Metro Manila, na gawing 19 straight ang kanilang paghahari o pagre-reyna sa palaro. Kontra sa mga projected na contenders mula sa Calabar Zone, Western Visayas, Central Visayas at Davao. Samantala, inanunsyo naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang talumpati na tatanggap ng incentive sa mga medalist ng palaro mula sa Philippine Sports Commission, ang ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa sa lagay ng sports sa bansa. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, update naman mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag Panatag ang may alam.
18: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. DSWD, sinimula na ang pamamahagi ng emergency cash transfer sa mga magsasaka ng mais sa Cagayan na naapektuhan ng dry spell. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang balitang atid ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Dina.
19: Aabot sa may 67.6 million pesos na halaga ng financial assistance ang naipagkaloob ng DSWD sa mga magsasaka ng mais sa lalawigan ng Cagayan na apektado ng dry spell. Sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian, umabot sa halos 6,700 na magsasaka sa limang payout sites ang nakatanggap ng 10,125 pesos na halaga ng tulong pinansyal sa ilalim ng Emergency Cash Transfer o ECT program ng kagawaran. Binigyan din ni Secretary Gatchalian na ang tulong na magagamit sa agarang pangangailangan ay ibinigay sa mga lugar na nasa state of calamity, dulot ng mga kalamidad gaya na lamang ng kawalan ng ulan at matinding init ng panahon. Ang pagsaklolo ng kanilang ahensya sa sitwasyon ng corn production sa lalawigan anya ay alinsunod na rin sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para matulungang makabangon muli at mapaghandaan ang susunod na cropping season. Naghayag naman ang pasasalamat si Governor Edgar Aglipay sa pagtugon ng Pangulo sa pangangailangan ng kanilang nasasakupan, particular na sa corn farmer na halos walang maani sa kanilang pananim. Sa kabuuan, umaabot sa 31,782 na corn farmers ang natukoy at naberibikang apektado ng dry spell sa lalawigan ng Cagayan. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pagpapaunlad ng mga komunidad sa kanayunan at pagtugon sa mga pangangailangan ng agrarian reform beneficiaries. Tinalakay sa isang multi-agency dialogue sa Camarines Sur, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Darito ang balitang atid ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jerome.
20: Aktibong lumahok ang Department of Agrarian Reform o DAR Camarines Sur 1 sa isinagawang multi-agency dialogue na Retooled Community Support Program o RCSP Solution Seeking Dialogue upang palakasin ang pagpapaunlad ng mga komunidad sa mga liblib na lugar sa Camarines Sur. Sinagawa ng DAR Camarines Sur at ng mga government agencies ang multi-agency dialogue sa Libmanan at sa San Fernando ng nasabing lalawigan. Ang RCSP ang nagsisilbing mekanismo ng pamahalaan upang alamin ang kalagayan ng komunidad at tukuyin ang mga pangailangan ng mga agrarian reform beneficiaries o ARBs sa ilalim ng whole of government approach. Sa pamamagitan ng paghanay ng agrarian justice sa community development, tiniyak ng ahensya na ang pamamahagi ng lupa ay may kasamang matatag na infrastruktura at sapat na kabuhayan. Lumahok sa nasabing talakayan ang mga kinatawan mula sa national government, local government units at ng law enforcement agency. Tiniyak ng DAR Camarines Sur 1 na handa ang pamahalaan na makinig, tulungan at gumawa ng mga solusyon upang makamit ang paglago ng ekonomiya sa kanilang mga lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: OWA Bicol Region nagbigay ng tulong sa medically repatriated OFW mula sa Malaysia. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atid ni Helen Balian.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
2: Report. Helen.
3: Kaagad nagbigay ng airport at medical transport assistance ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol sa isang overseas Filipino worker o OFW na nagkasakit at inuwi mula sa Malaysia nitong May 24, 2026. Pagdating sa Pilipinas, agad siyang isinailalim sa karagdagang medical evaluation, gamutan at ibang kinakailangang medical na proseso upang matiyak ang kanyang kalagayan. Kaugnay nito, agad nakipag-ugnayan ng OWA Bicol sa mga kinauukulang ahensya upang matiyak ang maayos at ligtas na biyahe ng OFW mula Paliparan patungo Metro Health Hospital sa Sorsogon sa tulong ng inilaang albulansya ng local government unit ng Huban Sorsogon para sa kanyang transportation. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: NTF-ELCAC, DILG at partner agencies nagatid ng mga programang pangkapayapaan at kaunlaran sa Higmoto, Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Juris De La Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Juris.
21: Nagsagawa sa Higmoto, Catanduanes ng Barangayan sa Bicol Serbisyo Caravan and Solution Seeking Dialogue bilang bahagi ng pagdiriwang ng Open Government Week 2026 at pagpapatupad ng Retooled Community Support Program. Ginanap ang aktibidad sa Higmoto Rural Development High School sa Barangay District 3 Higmoto kung saan nagkaisa ang DILG Bicol, NTF-ELCAC, mga lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mas mailapit ang serbisyo publiko sa mamamayan. Layunin ng programa na mapalakas ang bukas at inklusibong pamamahala, matugunan ang pangangailangan ng komunidad at maisulong ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa lalawigan. Kabilang sa mga ahensyang naghatid ng frontline services, ang mga PNP, BFP, BJMP, PCG, ang COMELEC, DICity, PSA, BFAR, DTI, TESDA, GSIS, Field Health, pati na ang Philippine Red Cross kasama ng ibang tanggapan ng pamahalang panlalawigan. Kasabay nito ang pagtalakay sa mga prioridad na proyekto ng mga barangay at pagpapahayag ng suporta ng mga partner agencies para sa mas matatag at maunlad na pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Barangay Peacekeeping Action Team members ng ilang barangay sa El Nido, Palawan, sumailalim sa pagsasanay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan, narito report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Lizelle.
22: Sumailalim sa pagsasanay ukol sa tamang handcuffing techniques o pagpuposa sa tarnis techniques o self-defense ang nasa 38 mga Barangay Peacekeeping Action Team o PIPAT members mula sa Barangay Pasadena, Barangay Bukana at Barangay Burutuan sa bayan ng El Nido, Palawan. Dito ay binahagi ng mga kapulisan ng 2nd Platoon, 2nd Palawan PMFC ang mga pangunahing kaalaman at kinakailangan ng mga PIPAT upang maging handa sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa kani-kanilang mga lugar. Partikular na itinuro din sa pinagagawang pagsasanay ang practical exercises at aktual na demonstrasyon upang mas mahasa ang kaalaman at kakayanan ng mga trainees sa tamang pagresponde sa iba't ibang insidente sa kanilang barangay. Layunin na aktibidad na mapaigting ang koordinasyon ng kapulisan at mga BPAT members tungo sa mas epesyenteng pagpapatupad ng peace and order program sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Lisel Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service
25: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Maging fuel efficient so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
27: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Southern Leyte, target para kasi ng sustainable dive tourism sa rehiyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko So Good. Narito ang report ni Dalia Orit Atuel.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Dalia.
28: Inikayat ang mga stakeholders sa sektor ng turismo sa lalawigan na palakasin pa ang promosyon ng diving industry upang makahikayat ng mas maraming turista at mapalawak ang merkado ng dive tourism sa rehiyon. Ayon kay Department of Tourism Regional Director Karina Tiopes, mahalaga ang mas matibay na ugnayan at koordinasyon ng mga stakeholders upang matiyak ang responsable at napapanatiling pag-unlad ng sektor. Binigyang diin ni Tiopes ang mensaheng ito sa kanyang pagdalo sa pamumuno sa 4 na araw ng Sogod Bay Underwater Experience na layong isulong ang yamang dagat at dive tourism ng lalawigan. Kabilang sa mga aktibidad ng programa, ang mga dive forum tungkol sa kalagayan ng diving industry sa Southern Leyte, diving activists sa Napantao Dive Site sa Padre Burgos at Limasawa, at coral planting initiatives na naglalayong pangalagaan ng marine ecosystem. Ang Southern Leyte ay kabilang bilang isa sa mga uusbong na dive destination sa bansa dahil sa mayamang coral reefs, world-class muck diving sites, at ethical whale shark encounters, partikular sa mga baybayin ng Sogod Bay at Panaon Island na bahagi ng Coral Triangle, ang sentro ng marine biodiversity sa mundo. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Dalia Orit Atuel, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
2: LTO Region 6 maglulunsad ng libreng driver's license scholarship program sa Western Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito report ni Janelle Baclay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Janelle.
29: Napili bilang pilot area ang Land Transportation Office Region 6 para sa Driver's License Scholarship Program na magbibigay ng libreng driver's education training at professional license sa mga kwalipikadong aplikante. Ayon kay LTO 6 Regional Director Attorney Gaudiose Duspan II, layunin ng programa na mapaunlad pa ang kalaman ng mga drivers sa mga batas sa lansangan, mapaigting ang disiplina at maging masunurin sa daan ang mga motorista. Ang mga eskolar ay isa sa ilalim sa theoretical at practical driving courses bago makakuha ng professional driver's license. Target na masimulan ang pilot program sa susunod na buwan ng Hunyo sa gaganaping launching ceremony sa Iloilo Convention Center sa lungsod ng Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Pamalang panlalawigan ng Surigao del Sur, nakibahagi sa sinagawang mobile one-stop shop para sa small-scale mining sector. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag, narito report ni Raymond Aplaya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Raymond.
6: Supordado na pamalang panlalawigan ng Surigao del Sur ang pagsisikap para sa responsible small-scale mining dito sa Rio ng Caraga. Ito ay sa pamamagitan ng paglahok at pagbigay ng mensahe bilang suporta ni Acting Provincial Governor Manuel Alameda kasama ang mga opisyal ng pamalaan at mga stakeholders sa isinagawang Mobile One-Stop Shop for Small-Scale Miners o MOS na ginanap sa bayan ng San Francisco, Agusan del Sur. Pinangunahan ang nasabing aktibidad ng Mines and Geosciences Bureau o MGB Caraga sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamalaan na naglalayong ilapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa mga maliliit na minero at suportahan ang formal na operasyon ng pagmimina sa rehiyon. Ang inisiyatiba ng MOS ay nagbigay ng teknikal na tulong, nagpapadali sa pagproseso ng mga regulatory requirements at nagtaguyod ng environmental at safety compliance. Umabot sa 336 na mga partisipante ang dumalo sa naturang pagtitipon. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Housing units para sa mga katutubo sa Davao de Oro. Tinurn over na ng National Housing Authority Region 11. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Marcel Mamon Dasalia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Marcel.
9: Formal nang ipinagkaloob ng National Housing Authority o NHA Region 11 sa pakikipagtulungan ng provincial local government ng Davao de Oro ang 100 housing units para sa 100 na pamilya mula sa tribong Mandaya, Mansaka sa New Bataan, Davao de Oro. Ang proyektong ito ay pinunduhan ng NHA 11 sa ilalim ng Housing Assistance Program for Indigenous Cultural Communities o ICCs, Indigenous Peoples o IPs na may kabuang halaga na 20 million pesos. Natatagpuan ang mga unit ng pabahay sa Barangay Pagsabangan, New Bataan, Davao de Oro. Tiniyak naman ni NHA Manager Joe Bentay na patuloy na palalawigin ang at dadagdagan pa ng ahensya ang ganitong uri ng programa upang makinabang ang mas marami pang katutubong pamayanan sa rehiyon. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng mandato ng NHA na magbigay ng ligtas, disente at abot-kayang pabahay para sa lahat, lalo na mga kabilang sa indigenous cultural communities. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, May 25, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot,
12: kung saan kukuha ng pampagamot.
13: Mahal ang gamot.
12: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
14: Mr. President, pwede pa yakap.
12: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
15: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
16: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
12: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
16: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
17: Radyo Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of José Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
5: Touch Me Not may not just be the title translation of José Rizal's book. Pwede rin yan

0: Miss Philippines.
1: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
2: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most tenors are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
1: Ang trahedya naman, if you've read Noli Metangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura.
2: It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Kayo po nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Baga, Manila, Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning. Lunes, May 25, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Bilang pambungad natin ngayong umagang ito ng Monday, traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas, traffic!
7: Iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning!
8: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapanig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbigat ng daloy ng trapiko simula po dito sa May Monte de Piedad hanggang makarating po yan ng Santolan, Annapolis. Pagdating naman po natin dito sa May Connecticut hanggang makarating na po yan dito sa intersection ng Shaw Boulevard, ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Masusundan po ng bahagyang pagbabagal simula naman po sa May Estrella hanggang sa May Buendia Avenue. At pagdating naman po natin sa parte ng Cabrera hanggang maharating po yan ng Taft Avenue ay makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng pagbabagal dito po sa may Magallanes Flyover hanggang maharating po yan dito sa may Antonio Arnaiz Avenue. Pagkalagpas naman po niyan ay dire-diretso na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan dito sa may Bonnie Serrano Avenue. Asahan po natin ang bahagyang pagbabagal dito naman po sa may intersection ng Aurora, ngunit pagkalagpas po nito ay tuloy-tuloy na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng monumento. Dumako naman po tayo sa parte ng C5. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbabagal simula po dito sa may Bonnie Serrano Avenue hanggang makababa po yan dito sa may Green Meadows. Pagdating naman po natin ng Ortigas Avenue hanggang makarating naman po dito sa may Lanusa ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Makakaranas din po tayo ng pagbabagal dito naman po sa intersection ng McKinley, ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso o tuloy-tuloy na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makalabas na po yan ng SLEX. Dumako naman po tayo sa southbound ng C5. Makakaranas na po tayo ng mabigat na daloy ng trapiko simula sa may Levy Mariano hanggang makarating po yan dito po sa intersection ng McKinley. Pagkalagpas po niyan ay dire-diretso na po takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating po tayo dito sa may Canley Road. At asahan po muli ang bahagyang pagbabagal dito naman po sa may intersection ng Ortigas Avenue. Ngunit pagkalagpas po niyan ay tuloy-tuloy na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng Katipunan. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po yung may number coding na nagtatapos sa number 1 at 2. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maliban lamang po sa lungsod na

0: Makati na. Meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron pa po ng katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang pong tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
1: Thank you, Gia Rivales. Mula po yan sa MMDA Metro Base. So, number coding ha, ngayong bagang ito ng Monday, ngayong araw na ito na Lunes, 1 and 2. So, private vehicles ng ending na plate number 1 or 2, kayo po yung mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, and then mamayang hapon, 5 p.m. hanggang 8 p.m. Sa Makati po, straight yan, walang window ha, from 7 a.m. to 7 p.m. Update muna mula po sa Quezon City.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: ...76% ng mga Pilipino handang ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas kabilang ang West Philippine Sea. Iyan po ang resulta ng sinagawang survey ng Okta Research Group. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary!
3: Alang tatlo sa bawat apat na Pilipino ang nagsabing handa silang suportahan ng pamahalaan sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa kabilang na ang West Philippine Sea ayon nga yan sa Okta Research Survey. Batay sa pinakahuling tugon ng mass survey lumalabas na 76% ng respondents ang handang ipagtanggol ang teritoryo ng bansa, 7% ang hindi sang-ayon, habang may 17% na undecided. Sa mga rehiyon, pinakamataas ang suporta sa Mimaropa na nasa 93%, habang pinakamababa naman sa Central Visayas. Umabot din sa 83% ang agreement rate pagdating sa Metro Manila. Lumabas din sa survey na ang Davao Region ang may pinakamataas na disagreement rate na umabot naman ng 34%. Batay sa survey, halos magkapareho ang suporta ng mga nasa urban at rural areas. Ayon pa sa Okta, bagamat malinaw ang malawong na suporta ng publiko sa usapin ng soberanya, may ilang sektor at rehiyon na mas mababa ang commitment gaya ng Davao Region, Central Visayas, pati na sa mga nakatatanda na anilay nangangailangan ng mas tutok na information at policy engagement. Ang survey ay kinomisyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP at isinagawa mula March 19 to 25 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa bansa. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. So 76% ng mga Pinoy ang handang ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas. Kasama po dyan ang West Philippine Sea. Yan ang resulta ng latest Okta Research Survey. So 76%. That's a little more than 3 out of 4 Filipinos. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron po tayong 11 and a half minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan muna mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
11: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron pong 14 and a half minutes na makalipas ang 7 AM. Good morning muna sa mga nakikinig at nanonood sa atin sa pamamagitan po ng Sports Radio 918 kHz. Yan, tayo po ay kasabayan din na napapakinggan diyan at naka-stream din po sa Facebook page ng Sports Radio 918 kHz. Ganun din sa Radio Magazine 1278 kHz. At syempre sa ating collab station 104.3 The Capital FM. At sa iba pang mga impila ng Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service sa iba't ibang bahagi ng bansa. Meron pong panawagan, mga kaibigan, ng Bureau of Immigration hinggil sa pagpapalakas pa, higit na pagpapalakas ng coordination sa pagitan po ng national government at ng mga local government units, lalo't pagdating po sa mga immigration concerns. Mahalagang pagtutulungan na yan sa pagitan ho ng pambansang pamahalaan at yung mga lokal na pamahalaan. Siyempre, para higit pang mapalakas ang paglaban doon ho sa gumagamit ng mga unauthorized entry at exit points. Alam niyo naman, siyempre ang ating bansa, isang archipelago, napakaraming mga isla. Kaya mahalaga ang pagtutulungan po sa aspetong yan. Baka kausap natin tungkol diyan, mga kaibigan, si Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Ma'am, magandang umaga po.
12: Good morning. Magandang umaga po sa inyo.
1: Yes, ma'am. We understand na nariyan ang patuloy na panawagan din ng ating Bureau of Immigration para sa mas malakas na koordinasyon at pagtutulungan sa pagitan ng national government at ng mga local government units pagdating po ito sa mga usaping may kinalaman sa immigration. Ma'am Dana.
12: Yes, opo. Kasunod po ito, actually sir, nung mga naririnig natin at nakuha natin na impormasyon na mayroong mga certain group of tourists na sa Siargao ay medyo gumagawa ng hindi maganda, sabihin na natin, hindi maganda. Although karamihan po doon sa kanilang mga actions ay more of a police matter. Of course, since they are foreign nationals, there's always an immigration aspect to things. Kaya po tayo ay nakipagpulong doon po sa mga opisyal ng Siargao government. Nagpunta po mismo doon si Commissioner Joel Anthony Villado at saka si Deputy Commissioner Joel Alejandro Lacnac upang makita po kung ano yung mga kinakailangan nila, if there's a need for additional manpower or ano pong maitutulong ng immigration doon po sa sitwasyon ng community. Given na alam po natin na ang Siargao ay isa po sa talagang mga main areas of attraction ng Pilipinas when it comes to tourism.
1: Okay. And to this end, Ma'am Dana, we understand na ang ating Bureau of Immigration magsasagawa ng serye ng mga training, capability building measures, ano, kasamang mga concerned officials and employees of the various local government units, ma'am.
12: Yes, sir. Isa po yan doon sa mga napag-usapan doon sa pagpupulong upang makapacitate yung ating mga local government units to see people who might have an immigration violation upang makita po kung ano yung mga usual na dapat tinitingnan para po kunwari they encounter something in the course of the their monitoring doon sa area nila. They will

0: doon sa mga LGU na yon ay medyo mas madalas ang pagkakaroon ng ilang mga violations pertaining to immigration laws and policies natin, ma'am.
1: Yes, since ito po ay nakikitaan natin ng mga concerns, we're starting with Siargao kasi ito po yung kumbaga nauna doon sa mga pagpupulong. But this is not limited to that. Nais po natin na magkaroon ng partnership with many government, local government agencies para po makapacitate yung iba't ibang mga LGUs. Kasi ano lang eh, hindi naman po yan one area lang. Of course, gusto natin, lalo yung mga common mga tourist areas, mga tourist destinations, gusto natin stronger din yung local government rules and yung partnership natin with them.
0: Mm-hmm. Okay. Well, Ma'am Dana, on other matters, makikibalita lang kami. Nitong nagdaang linggo, ay nadagdagan na naman ang mga tinatawag na mga electronic gates natin para sa mas mabilis na processing ng mga immigration requirements, halimbawa ng mga lumalabas at pumapasok ng bansa. Please share with us additional updates tungkol dito po.
1: Yes, masaya-masaya po tayo kasi nadagdagan na naman ang ating mga electronic gates dyan po sa NAIA. Ito pong mga electronic gates na to ay hindi na lang po limited sa arrival areas. They have also been expanded to reach the departure area of nito ating mga paliparan. Ito po ay in-expand na ng ating ahensya para magamit po ng mga departing foreign nationals. So there are certain categories of departing foreign nationals na maaari pong makagamit din nito. So tignan natin, malaki yung maitutulong po nito sa pagpapabilis at pagiging efficient po ng operations natin dyan po sa NAIA.
0: Opo. At sa ngayon, dito po sa mga paliparan natin sa Metro Manila, total of ilang mga electronic gates ng fully functional sa kasalukuyan, Ma'am Dana?
1: Yes, sa atin po sa NAIA, ang total na natin for Terminal 3 is 60.
0: Mm-hmm.
1: And our total for Terminal 1 is 18. So for both terminals po, ang ating mga bagong electronic gates dyan ay 78 na po lahat-lahat ng gates natin.
0: Ayun, at ang mga ito po fully functional na, nagagamit na 24/7 ng mga nagbibiyahe, Ma'am Dana.
1: Yes, at saka ipapaalala lang po natin, sir, no, na ito pong electronic gates, wala na pong stamp, wala na pong physical marking doon sa kanilang mga pasaporte. The proof of their arrival is sent to them via email na ginagamit po nila, na ginamit po nila or nilagay po nila doon sa kanilang e-travel account.
0: Mm-hmm. Ayun. So, ibig sabihin, mabilis na ang processing ng mga dokumento, mga scanners na lamang ang gumagana, and this will take only about less than 30 seconds per individual.
1: Sure, Alan, kaya ng 8 seconds, kaya less than pa nga eh. Mm. You know, lowest, oo. So,
0: 8 seconds.
1: Kasi, yes, the usual processing or the approximate processing natin for humans, no, yung face-to-face natin with an immigration officer is 45 seconds.
0: Mm-hmm.
1: So, ang laking difference ng 8 seconds doon sa 45 seconds sa tao. So, makaka-uwi na agad. Pagod na sa biyahe.
0: Mm.
1: Makaka-uwi na agad yung taong bumabiyahe.
0: Ayun. At saka, hindi, kumbaga, sabi niyo, record 8 seconds. Napakabilis. Malaking ginhawa on the part of departing and incoming passengers, Ma'am Dana.
1: That's true. Tama po.
0: Ayun. Okay. So ngayon, hingi naman kami ng update sa patuloy po na kampanya ng ating Bureau of Immigration kontra sa mga illegal aliens at saka yung mga nahihiritan, nakukumbinse ng iba na magtrabaho sa iba yung dagat pero mga scammers pa lang mga ito. Any updates sa aspetong yan, Ma'am Dana, please?
1: Yes, Sir Alan. Ito pong ating kampanya laban sa mga human trafficking ay tuloy-tuloy po at hindi po tumitigil kasi araw-araw po eh may na-encounter tayo ng mga biktima pa rin until now despite the so many information that we have been sending out, we still receive we still learn na meron pa rin mga nabibiktima ano ng mga kababayan natin up till now. And usually the mode of recruitment is online, on social media, on Facebook Messenger, mga Facebook groups, Sir Alan, yun ang puso nga kumbay, mga Facebook groups ng mga hiring, OFW hiring, ganyan. Mag-ingat po tayo dun sa mga kababayan natin. We're reminding yung mga kababayan natin to be careful and be wary about these online groups kasi yung mga ganyan nagtatago behind social media when nagkagulatan na, nagka-problema na, they will be gone. Wala na, hindi ka na nila tutulungan. So, walang tayong papayag na ang kausap po natin ay mga ganyan, mga walang identities. Protektahan po natin ang ating mga sarili by being careful with the people that we talk to. Kasi we want this thing po out na alam ng mga tao na ganito. Para ano, para sila mismo iwasan nila yung mga kausap nila sa social Opo. Media na mga ganyan.
0: Mm-mm. Okay, ngayon napapag-usapan na dito, Ma'am Dana, ano? What are the red flags, hika nga, pagka yung mga ka-interact nila na online lang at nag-o-offer ng ganitong mga uri ng trabaho and they end up being scammed. Ano ho yung mga telltale signs na, ay, drawing yan, panloloko yan, scam yan? Please, ma'am.
1: Mm-hmm. Kadalasan po, malaking red flag kapag walang mukha ang kausap natin. Ang kausap natin ay puro ka-text lang, ka-messenger lang, at walang physical na opisina. Pangalawa po, siguro ito yung mas importante at ito yung pinaka-importante.
0: Opo.
1: Kapag hindi tayo dumadaan sa Department of Migrant Workers bilang normal at regular at legal na OFWs. Kapag ang sinasabi sa atin ay may magpanggap, mabilis lang, madali lang, ito lang ipapakita, pretend, yun, mga ganun po. Kapag tayo ay pinagpapanggap na kung ano-ano, eh, yan po, eh, panloloko. At marami po dyan kasi ang ganda-ganda ng mga offer. Pero pagdating doon ay hindi maganda ang kinalalabasan. Buti sana kung ano, uuwi ka na lang dahil nga, pangit, uwi na ako. Hindi siya ganun. Kasi ngayon, there's a form of parang enslavement dahil ito ay mga malalaking sindikato. So, nagiging parang slaves yung ads ng mga kababayan. That's why this is really something na talagang atin, it's a major concern and not just in the Philippines, ano, Sir Alan. It's also a concern already by our neighboring countries because they've seen the trend. They're seeing the trend na hindi lang ito sa Pilipinas nangyayari, nangyayari ito dun pati sa mga kapitbahay natin. Kaya, ano, nagiging concern ito ng ating mga iba't ibang mga immigration and governments in the ASEAN region.
0: Okay, nabanggit mo, Ma'am Dana, na parang nagiging form ng, to using your words, slavery. Kasi hindi naman pala yun yung pinasukan, tapos hindi na sila baka atras pag nandun na sa ibang bansa dahil, kumbaga eh, ang turing nga sa kanila eh, parang mga prisoners, ganun, hindi ka pwedeng lumabas, hindi ka pwedeng umalis, nasa akin ang pasaporte mo, yung mga ganun. Ganun ba talaga ang mga nagaganap base sa records ng ating Bureau of Immigration, ma'am?
1: Specifically, Sir Alan, dun sa mga kwento ng ating mga kababayan na nare-repatriate, galing po dito sa mga scam hubs na ito, ay ganun-ganun po ang nangyayari. Their passports are being taken so they can just run. The companies or the hubs that they are sent to is located in the middle of nowhere, hindi dito sa syudad. So, kahit tumakbo sila ng ilang kilometro, eh, wala, gubat ang makikita nila. So, hindi sila basta makakatakas at makakatakbo. At Sinasaktan po sila
0: yun.
1: Kapag sila na meet yung kanilang mga quota. So, it's really, ano, slavery kasi parsahan po silang pinapagawa ng kanilang mga ginagawang pang-scam at pangloloko. Parsahan silang ginagawang scammers. At dahil naging scammer na sila, hindi na rin sila makaalis sa sindikato kasi uhulihin na rin sila
0: yung
1: law enforcement ng bansang yon. So talagang ipit na ipit yung mga kababayan natin na nagpunta doon na nais lang naman ng magandang trabaho, na pangakuan ng magandang trabaho, ang ending, ganun pala ang ibibigay sa kanila.
0: Okay. Isang punto sa lamang po, Ma'am Dana, please. Ano ho, over the weekend, nabanggit ng ni Director Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation na base sa records ng ating Bureau of Immigration, si Senator Bato de la Rosa ay narito pa rin sa bansa. Any updates lamang po sa aspetong yan, Ma'am Dana, please?
1: Yes, so far po, wala naman po siyang recent travel doon sa ating monitoring natin. Sa ngayon po, siya po ay nasa Immigration Lookout Bulletin ng Bureau of Immigration. So, minomonitor po natin yung kanyang mga movements. And as per record po, medyo matagal na yung last na kanyang travel. If encountered po natin sa mga pagiparan, given that he has an immigration lookout bulletin, we inform po the different government agencies concerned doon sa case para po ma-heads up sila at they can implement whatever order or documentation they have based on their own mandates.
0: Mm-hmm. Okay. In closing, Ma'am Dana, muli ang paalala po sa ating mga kababayan para sila'y makaiwas ano, sa mga scam. Pagtatrabaho sa ibang bansa, yung pala may scam lang. Mga paalala, please go ahead po, Ma'am Dana.
1: Yes, sa ating mga kababayan po na are interested in working abroad, let's always be careful with the people that we talk to. It's very simple. If it's too good to be true, then it probably isn't. So, mag-ingat po tayo. Siguraduhin natin that if we want to work abroad, tayo po ay dumadaan sa legal na paraan through the Department of Migrant Workers. Huwag po tayong magpapaloko sa sweet talking ng mga recruiter na nakakausap po natin online.
0: Okay. Ma'am Dana Sandoval, thank you so much for the updates mula po sa Bureau of Immigration, ma'am.
1: Anytime po, salamat and good morning.
0: Thank you. Good morning, mga kaibigan ng Boses mula po sa Bureau of Immigration. Ang kanilang spokesperson, si Ma'am Dana Sandoval.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 32 and a half minutes, makalipas pong 7 AM. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Department of Agriculture sa pamamagitan ni Assistant Secretary Arnel De Mesa. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Lindol, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
5: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
4: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
6: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
4: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
7: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
4: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
6: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
4: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
6: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
4: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 37 minutes na makalipas po ang alas 7 ng morning. Uy, teka, ngayong umaga pala, mga kaibigan, ilulunsad ng Social Security System. Ito pong tinatawag na ACOP Facial Authentication with Liveness Check. Ha? Yan po ay magagalap sa tinatawag na SSS Palengke Caravan. Ay, siyempre ito po ay may kinalaman dun sa annual confirmation ng mga pensioners o AKOP. Ha? Merong facial authentication with liveness check. At sa meron ding SSS eWills program, ha? Ilulunsad po yan ngayong araw na ito. Diyan po sa Antipolo City. 38 minutes makalipas ang 7 a.m. Ito po mga kaibigan, ha, merong special payout naman para sa mga jeepney drivers at mga tricycle drivers dito po sa National Capital Region. Magsasagawa po ang Department of Social Welfare and Development ng Cash Relief Assistance Special Payout para sa mga drivers ng mga passenger jeepneys at mga tricycles dito sa NCR na mayroon pa ring unclaimed cash assistance mula sa nakaraang payout. So, yung mga kababayan nating driver ng jeep at tricycle na hindi pa nakukuha yung kanilang tulong, Pumunta lamang po sa mga payout site ng local government unit na inyong kinabibilangan simula alas 7 ng umaga. Simula po yan kanina. Onwards. So, lalo na yung mga tricycle, ha, kung saan kayo nakarehistro bilang mga TODA doon sa TRU, Tricycle Regulatory Unit ng mga LGU, ha, doon kayo pupunta. Bari ding bisitahin po mga kaibigan ang official Facebook page ng DSWD para sa mga detalyadong payout site. At para maalaman naman ang inyong scheduled na oras at petsa, hintayin muna ang anunsyo mula sa inyong mga local government unit. At bilang paalala pa rin mga kaibigan, kailangan magdala ng valid driver's license at magdala ng isang photocopy noong driver's license at mayroong tatlong specimen signature doon po sa pahina kung saan nyo pinotocopy ang inyong lisensya. At pumunta po sa mga assigned scheduled date, time slot at payout site para mas mabilis, ano, maaari kayong magpunta 15 minutes bago po ang nakaschedule ng oras ninyo ng payout para sa inyo. 40 minutes makalipas po ang 7 a.m. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan pa rin sa Department of Agriculture sa pamamagitan po mga kaibigan ni Assistant Secretary Arnel De Mesa. Meron tayong 40 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Good morning muna kay Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Nakikinig at nanonood sa Facebook page live streaming ng Radyo Pilipinas. Good morning ulit doon sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga sasakyan sa pamamagitan po ng 104.3 The Capital FM. Sabayan po tayong napapanakinggan diyan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Ano man po pinagkakabalahan nyo this morning mga kaibigan, do keep us company hanggang alas 8 ng umaga dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ha, sandali lang ha, bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Good news. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
15: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Radyo Pilipinas is on Viber.
20: Viber.
19: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
20: Receive credible news and information.
19: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
20: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
19: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
18: Mano ba?
1: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
22: mano po ninyo, mano po ninyo.
1: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
21: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
20: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 45 minutes na makalipas po ang 7 AM. Narito muna ang update mula sa PAGASA Forecasting Center.
20: Radyo Pilipinas Weather.
0: Iatid sa atin ni Glyza Escolar. Glyza, good morning!
24: Magandang umaga din po. At para sa lagay ng ating panahon, meron po tayong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling naman taon, 1,515 kilometers. Silangan po ng northeastern Mindanao. Ito po ay kumikilos. Timog silangan sa bilis na 30 kilometers per hour. Sa ngayon po, ito po ay nasa magiging tropical depression sa loob ng 48 hours. Maaari rin po itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility by Friday or Saturday at papangalanan sa pangalang Domeng. At ito po ay hindi naman po natin inaasahang magla-landfall. Sa ngayon, ang trough po nito ay nakakaapekto sa Palawan at Mindanao. Asahan po ang maulap na karangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkidlat, pagkulog. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, ay magiging bahagyang maulap ang kalangitan at ang mga panandaliang ulan sa hapon o gabi ang pwede po nating asahan. Ang heat index ay maaaring pumalo sa 43 degrees Celsius. Samantala, ang pinakamataas na heat index ngayong araw naman ay pwedeng pumalo ng 47 degrees Celsius sa Dagupan City, Pangasinan. 46 degrees Celsius naman po sa buong Cagayan. At yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ito si Glyza Escolar, nag-uulat.
0: Glyza!
24: Yes po, Sir Alan.
0: Hawak mo ba listahan ng mga projections sa magiging heat index in parts of the country na very significant ang magiging pagtaas ng temperatura?
24: Yes po, Sir Alan. Opo.
0: Please, oo.
24: Ang inaasahan pong heat index sa Metro Manila ay 43 degrees Celsius. Ganon din po sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, 47 degrees Celsius sa Pangasinan. Sa Ilocos Norte po ay inaasahan po natin sa 43 degrees Celsius, 44 sa La Union. At sa Cagayan po, dito sa Calayan ay 42 degrees Celsius. Sa Apari at Gagaraw City ay 46 degrees Celsius. Sa Nueva Vizcaya, 42. Isabela, 45. Aurora, 45. At dito po sa Iba Zambales, 44. Dito naman po sa may Nueva Ecija, nasa 46 degrees Celsius din po. Sa Subic Bay, Olongapo City, 45 degrees Celsius. Bulacan at Tarlac, 44 degrees Celsius. Tarlac City, 43 degrees Celsius. Cavite, 45 degrees Celsius. Tanawan, Batangas, 44 degrees Celsius. Infanta, Quezon, 42. Alabat, Quezon, 44. Dito po sa Mulanay, Quezon, 42. Calapan po ay Oriental Mindoro, 42 degrees Celsius. Coron, Palawan, 42 degrees Celsius. Occidental Mindoro, ay inaasahan ng 45 degrees Celsius, Romblon 43, Palawan 45, 42 degrees Celsius naman po sa Cuyo, Palawan at Dait, Camarines Norte, at 43 degrees Celsius sa Legazpi City, sa Albay at Veracatanduanes, 43 degrees Celsius sa Masbate City, at 44 naman sa Camarines Sur. Ilan po pong areas dito po, lalo na po dito sa may Capiz, nasa 43 to 44 degrees Celsius. Sa Iloilo ay nasa 43 to 44 degrees Celsius. Sa Northern Samar ay 44 degrees Celsius, Western Samar 43 degrees Celsius, Eastern Samar 44, Zamboanga del Norte 43, at Zamboanga del Sur 42 degrees Celsius. So, yan po yung mga areas under danger level. Ibig sabihin po, ang risk po ng heat-related illness ay inaasahan po nating mas mataas. At pinapayuhan po natin yung ating mga kababayan. Lagi pong iminom po ng tubig at kung lalabas man po ay laging may pananggalang sa init po ng araw.
0: Glyza, yung mga nabanggit mong areas, karamihan ito Tabindagat, ano, Glyza?
24: Opo. Opo, buti napansin niyo po yan, Sir Alan. Mm. Ang yung areas po kung saan po mas maraming nakukuhang moisture, which is sa tabing dagat, plus mainit pa po yung lugar, ayun po yung mga areas na matataas po ang heat index.
0: Okay. Glyza, salamat na marami sa mga update mula sa Pag-asa Forecasting Center.
24: Maraming salamat din po sa pagkakataon.
0: Thank you, Glyza Escolyar, mula sa Pag-asa.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Meron tayong 50 minuto na. Makalipas ang alas 7 ng umaga. Kasama po sa pagbibigay ng tulong ng Department of Social Welfare and Development, diyan po sa mga naapektuhan ng gumuhong building sa Angeles City, Pampanga. Nilipat na po mga kaibigan diyan sa Barangay Balibago Hall. Sa Barangay Hall. Diyan po sa Balibago, Angeles City, yung pong ilang pamilyang naapektuhan ng pagguho ng isang building diyan po sa Angeles City. Yan po'y kahapon, para mabigyan sila ng mas ligtas at mas maayos na pansamantalang tutuluyan habang nagpapatuloy pa rin po yung relief operations ng DSWD sa lungsod. Diyan po sa nabanggit na lugar na yan, nagsasagawang DSWD ng profiling at ng assessment para po matukoy ang kalagayan ng iba pang mga kinakailangang intervention at suporta para dito sa mga apektadong residente. Sila po mga kaibigan ay aktibo ring inaalalayan ng Field Office Number 3 o Central Luzon Office ng DSWD para kahit papano po ay mapawi ang pangamba at ng bigat na dulot ng kanilang pinagdaraan ng karanasan. Asahan naman daw po mga kaibigan na magpapatuloy ang pamamahagi ng relief kits at cash assistance mula sa DSWD sa mga susunod na araw para po sa mga apektadong residente. Yan po'y alinsunod din sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Teka muna, public service announcement muna. Galing sa ating kasamang si George Seminiano. Okay, George, good morning. Ito. Public service announcement. Malugod po kayong inaanyayahan na makisa sa isang makabuluhang proyekto ng Rizal High School Batch 79. Kasama ang DRRMO ng Pasig City, CPR at First Aid Awareness. Yan po ay gaganapin sa June 5, 2026 sa San Miguel Elementary School Conference Room sa Pasig City. Yan po ay simula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At para sa dagdag na detalye, makipag-ugnayan lamang po kay Larry Vidal, ang inyong batch president, o kaya kay Rose Ann Florentine, vice president, o kay Joel Rangel, vice president din ng inyong batch. Mula naman ang panawagan ito dyan kay Connie Rebadavia ng Rizal High School.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, May 25, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paul Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Malilin, Arnel Villamora. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Monday mornings.
4: Serbisyong kailangan.
5: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
26: Beach vacation.
27: Ano tara?
26: Jogging.
27: Ano tara?
26: Hiking.
27: Ano tara?
28: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
29: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
30: Pass tayo dyan!
31: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
29: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
31: Uminom ng 7-8 baso ng tubig araw-araw.
29: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
31: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
30: Tandaan!
29: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
31: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
32: A public service announcement
17: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas,
25: Radyo
17: Magazine,
7: 1278 AM.
33: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
34: Fake news yan! Mali!
35: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
34: Fake news yan! Mali!
36: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
34: Fake news yan! Mali!
37: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
38: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
39: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
40: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
41: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
42: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
20: Mas pinalakas, pinalawak.
18: Radyo Pilipinas.
25: Radyo
20: Publiko.
26: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
27: Collab.
28: Radyo Magazine.
20: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
27: Ang taginting ng FM.
28: At lakas ng AM.
27: Sa iisang himpila.
28: Pinagsanib na puwersa.
27: Para sa mas malawak.
28: Mas maraming mararating.
27: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
28: At serbisyo publiko.
26: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
27: Radyo Pilipinas.
28: News nationwide.
34: Trending issues na pinag-uusapan.
17: World News in 5.
20: Ang inyong institusyon.
26: Sa Philippine Sports Broadcast.
20: Ipapahuli.
26: Sa mahahalagang kaganapan.
17: 66 Informasyon.
27: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: 738.
28: Sports Radio. 918.
27: Radyo Magazine. 1278.
28: At Radyo Pilipinas World Service.
27: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
28: Sa Capital 104.3 FM.
26: Capital 104.3.
17: Radyo Pilipinas World Service.
26: Sports Radio.
27: Radyo Magazine.
28: Serbisyo Publiko.
26: The AM and FM Collab.
28: Sa Capital 104.3 FM.
18: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas
27: and Capital 104.3 Collab.
26: Collab.
31: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
32: Radyo on the go.
31: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
34: Yay!
0: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
3: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
12: Radyo on the Go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay!
0: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
3: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
20: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
16: 66 Informasyon.
21: GIS, your general information station.
20: Radyo Magazine 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
20: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
22: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
20: Radyo Magazine 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
11: Pinalakas, pinalawak.
18: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
20: Colab.
11: World Service Sports Radio.
23: Ang tagintig ng FM
11: at lakas ng AM
23: sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
23: para sa mas malawak na
11: serbisyo publiko.
23: Radyo Magazine 1278.
11: Sports Radio 918.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
11: At Radyo Pilipinas World Service.
23: Mapapakinggan na
11: sa Capital 104.3 FM.
20: Capital 104.3
11: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
18: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
20: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
22: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
20: Radyo Magazine 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.

0: 1278 AM.
1: Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swap na budget recipes. Light na buong family.
0: Tala kayang makakalikasan.
1: Anything under the sun.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: School on the Air. Programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhan.